Mamedi ke metsotso e dulang hantle e mashuma mararo ka mora hora ya bobedi. A ke tsebe mamedi hona nthwena e tsamang ntse lla mona. E utlwa ke nna ke le mong kapolo wena wa e utlwa lapeng. Ha o le tsena mamedi e re ke re shebe satsing la maobane ho ile hwa bewa ka seriti. Karo province ya Freistata asajen mahlomo la karedi ailing a kena spoliseng mamedi ka selemo sa 2008 me a kena ho tsena tsa puisano ileng communication ka hare ho province ya Freistata ka 2014 me mamedi a tsejwa ka mosebetsi wa hae o makgethe o aneng a o etsa pakeng tsa sepolesa media moho le communication kakakaretso ei o laetsa mosebetsi o motle ntate karedi dilemong tsena mamedi utlwa 2014 o fihlella lefu le mogabeletsa hona jwale kgweding yona yena ka di 9 tsa September ao batho ke ile ka bona marangrang mona ka nnete o patuwe hantle ka seriti le ka hlompho mamedi ke seo motho a lokelang hore a se etswe ha ile a sebeletsa setšhaba hantle ka tsela e nepahetseng hle sense re re province ya Freistata sepolesa sa province ka ofela moho le Afrika Borwa ka bophara re lahletswe bohle mme ke a tshepa hore dintho di tsamaile hantle jalo ka ha di bonahetse marangrang e mashuma mabedi a na le metso e robedi metsotso pele re fitlha horeng ya boraro re ke nke pina mabedi e tla ka supta PK MZ le ze mnceba bare zololam.

Mamedi e mashoma mabedi yana le metso e mene pele re fitla ho reng ya boraro. Mamedi e batho ba bua ka taba yena haholo mo president wa MK Ntate Zuma. Mamedi o lelekile ba bang ba ditho tsa mokgahlona wa MK ka mora hore ba etse boipelaetso ba listi e neng e tshwile ya bathongwa. Ke a bona ba le ba bona hore ai ena yona ha se yona ena. Ena ha se yona ya ba mamedi ba etsa boipelaetso. A se ka senya nako. Mosholozi a re ganeite sa lelekile he mamedi. Ba bang ba ditho tsa MK ba neng e le karolo ya boipelaetso bona ba listi ena e tswileng ya bathongwa. Tsebe mamedi ke nako ya dikgetho rale kereya le okeng ya bo batho ba tla emelang di-party ba di-meyara boetapele jwalo jwalo. Jwale tse ke mathata maholo. Sebe ke mathata maholo he mamedi re bone mafelong a na beke boholo ba mekgatlho e mengata dipolotiki ne ba ile bathong ba buisana le batho re bo batho ba tshwanang le bo moporesidente wa EFF Malema o na le KZN chesa KZN mamedi ya ai politiki ga la bona le monghadi holomisa wa UDM a le ka mona ka Cape Town le yena ntse a ho tswana mfela ba ke ntse ho bua le ditho tsa UDM le botlhoka ba hore ba tle ba vote le mogahlone wa UDM le mogahlone mo mamedi e mengatangata fela he ba banka jeno se ba tsamaile he ka mona ka MK le lekile Zuma ha ba pale ere mamedi renke Oskido Salima chicho sa male e Ben Kapa bari tiki tiki 2-0.

Mamedi re bone hore monghadi Cyril Ramaphosa o yekeditse nako ya Madlanga Commission e ho fana ka raporoto ya ho qetela e feletseng ho fihlella ka mantaha wa la mashuma mabedi na le metso e mehlano kgweding ya Pherekgong selemong se tlang 2027. Mme mamedi re a tshepa hore e tla re ka nako eno ha e fitlha he boholo ba dintho ba tlabe ba se ba di entse. Madlanga. Mthibong ke re ntho ena etsa gore ke a gola batho ba phofe le bosiwa ba robetse khomišene ena Madlanga le e keleditswege mamedi gore ba tle ba fane ka raporoto ya mošwelela ka di-25 sa January 2027 e lešome le metso e supile metsotso pele re fitlha goreng ya boraro mamedi ke nako eo ka yona re tlo tlameyang go kena mane segotlwaneng sa rona sa ithueletsebo.

0: Mamedi ere re fetele ho yena he ntate Jeremiah se khutwana ke sa house o se ratang sa ithueletse bo mme ka jeno mamedi o bua ka taba e bohlokwa haholo mamedi bile le hloko losi hore na ho baneng lokela hore o tshepe molekani wa hao me lerato leo wena le molekani wa hao le sa tshepaneng ho lona ka pa lenyalo leo le sa tshepaneng ka hare ho lona le etsang pelong ya emong ntate mai
1: ke ke boela kudumedisa hape le mo mamedi wa le CDFM ho di theoha dikalaneng me letsatsi lena la ka jeno ke tlo bua ka taba kena ho baneng o loketse horata le ho tshepa motho wa hao lerato ke foundation empa tshepo e bantlo e o lerato le hostwang ho yona lerato le potlaka ho etsahala empa ho tshepa ho nka motho dilemo hore ho etsahale lerato ke motheo wa tsohle mme lerato le a fananwa empa trust must be kept lerato le senang tshepo ka hare le nyahamisa moya kore le nyahamisa moko ausbongi you love this person empa hobane ha o motshepe o dula ha qala re wa phomola o phone nyahai wa ipinya pinya hobane ha o motshepe mme lerato le le can trust ka hare e ba lerato le bohloko mosadi ha bea beke mona a qala a tswa ka monyako a ilo dumedisa some people outside o sala o kena mokotleng wa mosadi o phenya phenya o batla go bona gore ke eng se o ka se fumanang se o ka moqosang ka sona that is not love but that is fear go bane batho ba bang o ratana empa he's fearing the unknown lerato le a tshepa lerato le a gotha le a gothatsa lerato le haiba o ile le mala ka dilemo tse fitileng mme bophelo bore don't forgive lerato le re tshwarela go bane ge loketse ge tswele pele ka bophelo hopola gore motho ha sa fitile dilemo tse mashume a mahlano ausbongi ho etsa halang motho yenwa ha batle partner a fela empa o batla a safe place ye wa ka phomolang ho yona me your body ha e khathala e khathaditswe ke dintho tse saleng o tla olwana ka tsona bo cheating ka ofela di hlapa di ntho tsena tse bohloko ka ofela tse o fitileng ho tsona o tla utlwa ntate ka pa me are ke khathetse go bane nga re ke khathetse ke khathaditswe ke ntlo yena go bane mathata yona ha fele etsa hore o be a safe place for your husband mo wa tla phomolateng hopola hore trust heals your own soul many of us were hurt before e ka ba by cheating by lies or by abuse motho ha bua mantswe a reng Jehova ke modisa waka wa ba bua mantswe a reng le ha batho ba ka ba siyo empa ke na le modisa ya ndisitseng le ha monna waka a ka ba antswa empa ke na le modisa ya ndisitseng lerato le a botsa me potso ya lerato ke ena Will you walk with me? Will you trust me? Will you believe in me? Will you protect me? Dintho tsena ka ofela di etsahala ha motho a rata empa lerato le senang ho tshepa ka hare e bantlo e lerata bona ho baneng emong ha tshepi emong mme emong o batla ho prove a point ya hae ho emong bophelong bona o loketse o tsebe hore o nyetswe ke mang mme ha e ka ba o lemetse o lemaditswe ke mang o kene lenyalong ka pelo ye joang batho ba bang ba kene le nyalong mme bongi ka pelo tse ile ntsa fupa boladu ba dintho tse bohloko tse etsaetse maphelong a bona le maphelong a batswadi ba bona botho yenwa ya o nyetseng mme bongi e o phelang le yena ta ebe o mo entse a substitute ya tse etsaetseng morao ho wena hona le nthena ya hore motho ha ka ratwa le rato la hae le be le feila o se abatla motho e mong fela yeo a ka ratanang le yena ho substitute ya ne ya molahlileng mme o tsebe hore ha o ka kena le ratong o no le a substitute o se o lemetse bophelo bohle ba hao leqeba la pelo ha le sa fole mme bongi le apetla leqeba la pelo ha le sa fole le utlwisa monga lona bohloko mme le ka jeno batho ba bang o ntse a dutse mo wa dutseng teng empa o sa duletse maemo a reng ha ho sana tshepo empa ke dutse a ho bongi ke batla hore kere ka jeno lena a ko ichebe mo tswang teng mo mamedi wa lesedi FM sheba mosadi enwa sheba gore na o fitile ho eng ke ne ke hlalosetsa motho ye mong kana ko fitileng kere a ko rate mosadi wa hao wa tseba ha o ka bona mosadi wa hao a kena ka theater mo a ilo pepa ngwana wa hao teng o tla elellwa o le ntate hore mosadi wa ka o feta paining e bitswang hore it's unbearable le rato la hao le loketse le nyolohe tshireletso ya hao e loketse e nyolohe hore haeba mosadi wa ka a feta mo a fetang bakeng sa le rato leo a le tshepang laka e ba taba ya bohlokwa bakeng sa lelapa la rona mme ke loketse hore ke morate ke loketse hore ke mohlokomele ke loketse hore ke motshepe ke loketse hore ka bophelo bohle baka ke mo fe lerato mosadi ya fuang lerato o ba very confident maemong ohle mme ha a tsamaye a kopa kopana le lerato hohle ha a tswa ka tlung ya hae o tswa a itshepile hobane a tswa molekaneng ya motshepang mme bongi rena le ho swabisa mafuma hadi a rona ke pelo tsa rona tse sa kgotsofaleng ha o kgotsofalle dirope mona ha o kgotsofalle dirope mane ha o kgotsofalle marao mona ha o kgotsofalle ana ka ntlena o batla eng bophelong ba hao o na le mosadi ya o ratang o na le mosadi ya o hlompang ho baneng o batla ho dula o etsa dintho tse tlontlolang lelapa la lona ho fihlela kana ko etsa mme bongi re loketse re tsebege le bontate hore mafuma ha di a rona re loketse re a rate mme rata wa hao le nna ke tla rata wa ka mme re tla hodisa bana ba nang le boikarabelo mme bongi ke a leboa go fitlhela ka nako e tlang
0: ya mamedi ke tseo he ditaba ee 0860003084 a ke re qoqe fela mamedi ke utlwe ho wena hore na ebe ntate Maya o ne a bua le mang ntate Maya taba yena ya buang ka yona ka jeno mamedi na e fihlile ho wena na mamedi e reng ha e fihla pelong ya hao 0860003084 0797585066 a ko buile nna hle mamedi ke utlwe hore na e tsamaya taba yena ya ntate Maya

aba e botla ha monate mamedi Saint Moses Choir ba re thapelo ya basotho e supile metsotso ka mora hora ya bone mamedi e hleke nako yani e o ka yona ke tlo fa motsotso wa hore o tlo tsose bana beno moyeng baratuwa ba ha o moyeng muruti wa ha o moyeng motswalle wa ha o moyeng nomoro ke 0797585066 kapa o ka mphumana ho 086000 3084 ke mo kidutseng teng Tina Zungu ore ntate ha ke khutla mono mamedi ke tlo onkela Mpumalanga praise bare baba wetu

0: Mamedine ke unkinyetse Mpumalanga praise bare baba wethu pejana homono ke unketse Tina Zungu are ntate elishumele misisupileng le sekoto ka mora hora ya bone 086 1003084 079 758 5066
1: Lesedi
0: FM du melang
1: Hello
0: auntie Lekai
1: Kilile anti wena.
0: Kia phela ntate.
1: Praise the Lord.
0: Rialeboa.
1: Tina Zungu. Ai man anti. Mandivuse abazinkehle. Kula ma province ayi 9. Dithi bazalwana masiyeni. Uthixo usilindile bazalwana. Noma unamabanga bazalwana. Kodwa amasiyeni ngivuse abakwathetha wena anti bonke abakwathetha ngivuse abamelwana nabahlali balapha eOD anti amen ngiyabulela in Jesus name
0: kile,
1: amen
0: kilebile haholo ntate wa ka le Lesedi FM leo
2: kimela mama ni bonke le kae
0: ke phela ga tola ka o phela jang
2: Ah, ke pitsa mo nna tbele mo le go sentimeng ka mana ka tumo le Paris.
0: E ya ngwanese.
2: Ke kopa go kena le batho bana ba ratlang semoyeng ka moya wa umotle wa sonta. Thande ka matrose o dilo mana na tumo go le. Ke re ka le na checking ya NGE mo ruti se go fika talently ke kgetile ka nne wa mo rapedi tumeng ka 60 ke le ba sekong ke o bene se le mo nna ke so ka ntse ya le.
0: Ke le bile ha holo le rato la ka le Lesedi FM dumela.
3: Hello le kae?
0: Re aphela le kae gaitse dia motho?
3: Ha wa ra aphela. Eh, ke ke wedi sa go batla le bae so ke go tsire le go ka. Le bon le go ka. E se pondala. Go tsheke go tswa di mesa ka le tsela mo ba ke.
0: Ke le bile ha holo hlengwanetso.
3: Eh, ke le mo tla go tsile nna.
0: A se mo e le sedi.
4: Halo bongi le kae?
0: Ke a phela magathi le kae?
4: Ha mona tika magana go tlele.
0: E yehle.
4: Bongi kopa tsa malapa ana a marao a latelang. Ke qala ka lelapa la mo ke tsweng teng lelapa la ga matsuso. Ke tle ka lelapa la ga ga marumo. Ke qetelle ka lelapa la ga tlhomola. Ba tsoswa ke masentle ga marumo. Phase 6 Blofante.
0: Ke lebile ha holo sentle.
4: Ke lebile tsa tsile monnat.
0: Le wena fela jalo ngwaneso le Lesedi FM.
5: Wa tla boss.
0: Le kae ke a phela le kae ngwaneso?
5: Ke tsotsa ha ntle go le screen. Ke kopa go tsosa bo fada ba ka mona Maria Zela. Fada taile le tlotlo. Fada hlwaela nkofo. Ke qetelle ka fada putla go sezo. Thank you so much le nna ke tsosa boss.
0: Le wena tsa sile monate le gatolaka.
5: Thank you ngwaneso, thank you.

0: Mamedi ne ko nketse abutho le lo Yolanda Vuthela bona bane ba re ndenzele unqeto emashuma mabedi ana lemetso e robedi pele emedi pele re fitla horeng ya bohlano me mamedi hopola hore etara re fitla horeng ya bohlano ke mane mo re tla fumanang nane wala tsa bodumedi empa he mamedi ho emehlano metsotso pele re fitla ho yona hora ya bohlano re tla fumana thapelo ya mafube me yona re tlo itlisetswa ke moruti moratei sekete wena dula le nna mamedi ho fitlela horeng ya botselela 0860003084 le sedi dumelang
1: sibongile
0: le kai
1: hantle le kai aushi
0: ha monate
1: well Lucas Chouta ba mona ka Beltrand
0: e ya ngwanisa
1: a hore ke go tsa sabata pito pe ke re France se sgonyane ke ke tsa le le simo le mo go di toka mana antsa nga kula asina monate ka mana kana lady ba tso sa ke Lucas Chouta watch
0: ga itse ka ke le buile hletsa tsile monate utlwa
1: thank you
0: bye bye le se di dumela
2: yes boss
0: le kai
2: rete ha ba tswe ba tso boss o go re ke tso se a u simo mo rena mo di senyane Ausman Thabiseng le batla Ausman Nuno Moloki be ke qetella ka go tshidisa lapa la mkhoje maobane bana ba boloka ntate a u lifi mkhoje ke mo ya o phomole ka khotso ke student ye le le khotso mo thali khaitiri ya ka ke mametse mme o mongwa go ntate mo tsa le bua tanki
0: ke a le bua hle ngwaneso le se di dubela
3: maradu a sona po khotso
0: ke a phela khaitiri ya ka le kai
3: ke pitse o pitse
0: ha monate
3: comrade sabata tbc@gmail.com mo ya ke ntse pro
0: ngwanese
3: a ke hande le la pala ha le ca ce mo ne re boloka ntate le ca maobane ke re ba ha le ca le ba ha matlakala tshidisa ha ke hona wa etla se ta le modimo ke e tshepele nyela fela mara ke ya sona pro go le buile o beiwa
0: ke le buile ha ho lohle ngwaneso
3: thank you
0: le se di dumela
4: bosh
0: le kai
4: Ntombi guys,
0: kyaphila.
4: Ke tsuba go sboshu mo Toronto go bona ka kumala ka 88.4 ali mo Kendall Power Station. Ke re ngudi tshabala go kamane ka fiere African United ma papisi tsuba ga. Ke si tena mfuma a di o nale ala ka go ka fiere. Le se tena o fatere o ka mo ka fiere ke mo tlo go tsetsa down down.
0: Kilebule ndate sibeko le sedi dumela
5: Mela sibosh
0: Likai
5: Uteng lakai
0: Kiteng
5: Ya bua le mufuti ngai tashi sama sanga sina mona sibosh
0: Eh
5: Ya go ke ke ko komo le sibosh ke tso semwa ka ke nema mufuti madi ehe ke tso se khatsedi ya ka mona yana ke mma ke mapukana le hola ke tso se mahatsa ka ke mma mogoma die ke re ba le tsa tle mona to sports
0: ya le ke le buile ha holo khatsedi ya motho
5: thank you sports
0: a se mo he le se di khotsa
4: sports
0: le kai
4: a ke mo di mo santse ntse khotsa ho nna lo
0: wena re ya le bobo
4: e ya sports Sibotshe ke re ntate dingang ho lele ha le kana le N1 ina ke. Ke tsama ke re la pala sa gene ka man ka kare ke ha bulu hantle. Ke le baba tshidise la pala yo. Ka ke re ntate bishop ke re ntate rantsi ke nene ntse ke wene tse pala tama mo ne N1 mo. Sibotshe wa nhlala mwana mme. Mara bona taba mwana mme ke tlhashana nake ya kae.
0: Le bile gaitse dia ka utla.
4: Ke ra mohoma.
0: Thank you ra mohoma ne o batla.
4: Ka hara N1.
0: Thank you papa hle ke thabile.
4: Sebetsa mona te khitla ka.
0: Le wena fela jwa.
4: Go tsokile.
6: Ka ba tlhosa sanga ba.

0: medi metsotso e dulang ho ya leshomele mesumedi pele re fitla ho reng ya bohlano ere e keng ke fela ba mamedi ba ka kamona ka WhatsApp.
1: Ai dumela Sbosh, the guys Sbosh. Sbosh, o ka ke tso se family tsena tse thago hle. Ke tso se family ya ha Chamakwane. Ke tso se family ya ha Chakane. Ke ketela ka o tsosa family ya ha Thobokwane. Ke re ka o fela batsoe bana ba ka o fela batsoa ke mapatata mapatata go wake thank you Sbosh.
2: Ya VPN ya
3: hi Sbosh. O phela hantle ke tsosa bana ba latela bona ke ditlotsa ka ke mthethe mhlekwa khotso mhlekwa le male ditsholo ba tsosa lo rata ke nkgono wa bona ke nkgono makatla o tsholo ka masego le sotho ha ba tswe batho Sbosh
4: mama mani bongi ipapi thana ka mogate le masa mo go ba tsosa ke tsose mo rutise tenane mo rutwa e ke tsosa le ngwana kwa hola ga sheko ba mo tsisi thama o khome te mani to say the tandy macaw, you would write in a yellow.
1: To me, the mamma nebongi, let's attend the next to Savaka di Baka, Unisim Tijua, Kakwana Kakurgas Dobol and Tavisim Mutijua, Yanakaram Sakakwana, Catele Calsonolo Mutijua, Mana, a Kronstata Kerabatu, a Vikerki, Galibo, Mamma nebongi, but to Sakis in it as a son. Thank you.
5: Hello, hello, Sbosh. Ka tauto sala ga tola pele ya ka thusane le kgweletsa ka mo ka Bloemfontein le moradi wa hae Lindelo le moradi wa ka o molemo Chaka ke a leta gabu ka mo ka Bloemfontein ke ga ba tse ba phatsime ba ja sonta se monate
6: moradi wa sonopo gotso ke phetse o phetse comrades abata tedisi at gmail.com ha ke kgantsetse lelapa la ga lesie mo ne re bolokang date wa teng maobane ere ba ga lesie a matlakala tshidise ya nke hona modimo ke a wa etsa le setsa le ke a leboa tanko
3: tumela Sbosh ke kopa ho tsosa molekane wa ka e le Makolebelo ka Pretoria o kopelwa ke mofumahadi wa hae ka Rebecca Lesotho Marinkeng Lebelo tanke Sbosh
7: mama mani bongis bosho bosho ke le motlatsa edition madibu ka mona ka ba photo ka mona ke re ke tsosa family yo se ya ka ya madibu le patse ka bopara tanko se mama ni bongi
8: dumela Sbosh ke me mama ho tuba tsana ke tsosa ba hlakwana bo hle le ba kwena ba ha dumise le ba tuba tsana le ba ha le tshwao ke re ba tsoe ke sonta ba e kerekeng ba ye gorisa ntate modimo banna ba ye kopa
9: dumela Sbosh le guy ya Redeen ke kopala go kopela bana ba latelang ke mama Zeboko e le mofumadi wa ka Lausiwa ha e Nomvula a sa ba Chagetse ka Mpumalanga ke Mazeboko ba dumedisang se mo na tsatsi lena ba ba Sbosh ka bona ka Groot Gate
10: dumela Sbosh ke kopa ho tsosa batho bana ba latelang ne wa ka ke tshwala maliu le khetsi tsela tse pedi ke tshwala le Sbongile ke tshwala le Modibeng bona ba ka mane ka Qwaqwa Mhlatsane batho swa ke tsabana le Ismail le o bohlokometlem ke le wa Sbosh
0: ha se mo hema me dikime so e dulang hantle ho e robedi pele re fitla ho reng ya bohlano ke nako ya hore re tle re fetele ho moruti moruti sekete ntsegele mamedi moruti sekete o teng he ka thapelo ya mafube a go bule buka ya hao ya jobo gaolo ke ya mashome ya manena le metso e mediti manena le shume le metso e tsheletseng mamedi le ka moratso hle jobo o ile nna phela muruta ko re feditaba tse feletseng thapelong ya mafupi
11: anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi sengwa letsatsi la ka jeno sebeletso nyena ya mafube ke moruti morwate isikiti o tswamane mo tseng wa Zamdela Sasolpek ke rata hore sebeletso nyena e kgolo beke nyena ya tshepo beke yena re bitsa hore ke beke ya tshepo me ke rata hore ka ho thuswa ke Modimo ya bukeng ya Jobo re shebe kgaolo ya mashome a mane a metso e mmedi Jobo kgaolo ya mashome a mane a metso e mmedi temana ya leshome le metso e tsheletseng ka mora moo Jobo a nna a phela ka mora moo Jobo a nna a phela ka mora hore a lahlehelwe ke bana Jobo a nna a phela ka mora hore a shwellwe ke mohlape Jobo a nna a phela bothata ba lefatshe leo re phelang ho lona ke batho ba emisang ho phela ka baka la diphephetso tsa bophelo ho na le dintho tse ding ha di o hlahela bophelong di batla o emise ho phela empa bebelere ka mora moo Jobo a phela a re ke lahlehetswe mara ke ntse ke tlo phela ke batla o reng ho wena ka mora tsohle tse etsahetseng phela ka mora dintho tse o kopaneng le tsona phela ka mora dintho tse sa sebetsang tse o no nahanne di tla sebetsa phela ka mora dintho tse sa atlehang tse o no nahanne di tla atleha phela ho na le motho ona jwale o dutse ka moreng o batla ho ipolaya hobane dintho ha di a etsahala ka moo a neng a batla di etsahale ka teng ho na le motho ya ritetseng mafinitha o batla ho nwa tjhefu a tlowe lefatsheng hobane dintho ha di a etsa monna ke enwa ya tswang thothobolong ya na ikgwabitla ka majwe o fetile o ntsa phela o e re ka mora moo Jobo a nna a phela dilemo tse lekgolo le nang le mashome a mane me a bona bara ba hai le bara ba bara ba hai ho isa molokong wa bone Jobo o ile a shollwa ke bana mara o sana le bana Modimo o la kgutlisa le dintho tse ileng tsa nyamela Modimo a mo fa bophelo ka mora diphephetso ho na le bophelo ka mora difefo ho na le bophelo ka mora meleko ho na le mo mamedi wa tshebeletso ka mora moo Jobo a nna a phela ha utlwa Sesotho se re a nna a tswella a nna a phela ntho e ne e tsahetse e ne nahanne hore ho fedile ka Jobo empa e re Jobo a nna a phela a nna a tswela pele ka ditoro le ka mora dintho tse sa kang tsa tswella a nna a phela ho hlokala mofuta wa Jobo o nang le manganga o reng ho na le bophelo ka mora lepera ho na le bophelo ka mora ho hloleha ho na le bophelo ka mora ho lahlwa mo mamedi wa lesedi phela ka mora ntho e hlahileng phela ka mora ntho ya o kopaneng le yona se ka tumela hore sefefo se o kopaneng le sona se fefole toro ya hao se fefole bokamoso ba hao e re ka mora moo Jobo a nna a phela ha e re Jobo a phela e re a nna a phela lentswe le le reng a nna a phela le bolela hore ho la nna ha tswellwa ho ntse ho na le tswelo pele le ka mora dintho tse sa tswelang pele le ka mora dintho tse sa sebetsang wena se ka emisa mo feitseng teng se ka emisa mo lemetseng teng se ka dula mo robehileng teng tswella ho na le koloi e la ka ya ema empa ha e qeta ho lokiswa ya tswella ka leeto ya fihla le ha e ka fihla lata mara e fihlile ha ya ema mo lema letseng teng se ka ema mo se ka kempa mo lema letseng teng tswella ho ntse ho na le bophelo e re a bona le bara ba bara ba hae ka Kriste Morena Amen. Amen.
0: A o ri a leboga hle moruti moratei sekete ka molaetsa o monate o re fileng ona hoseng ha ka jeno re lebuile haholo mamedi o badile buka ya Jobo gaolo ya mashume amane ana le metso e mmedi temana ya leshume le metso isupile itseletseng 16 ya ke ma badileng teng he mamedi Jobo 42 verse 16 re lebuile haholo moruti a bua ka tabe bohlokwa mamedi ya hore Jobo le ka moradi ntho tsohle tseo di lentsa mohlahela o ila anna a phela ya re leboha moruti mamedi ke motsotso pele re fihla horeng ya bohlano a ke bona ka jeno nako a ke ile ga hlaka itatela hantle ya ke tsebina mamedi e ke itatetse ka mabaka a fe mohlomong he hona le tabe kgolo re hlokang hore re bue ka yona e re ketse tsena

0: Ere mamedi ke tle ke amohele ba eti ba ka ntate Nthoisele re ya o amohela sebeletsong ya lesedi dumela.
1: Go tsone le ga ene le ba mamedi ba hao e jeli mo 14 ka dinga ka jeno. Ke ntate Nthoisele wa Mokwena. Ke wa maiane ke motho wa leboa la kgotsa.
0: How bad to really boatle ntate Nthoisele ntate mo hokare assalamu alaikum
2: wa alaikum salam o tsebe le wena mme e tsana le ntate Nthoisele e tsana le ntate Murtini Chabeng go tswe alive le lona le baba medi botle ba le sedi
0: ke le buile ha holo Murtini Chabeng ere le wena re tle re o amohele lena neng la rona dumela hle
3: ya medisa nesbongile mo le ba mamedi ba o ka le bitso le letle la morena Jesu ile mo pulusi wa ka ke rata o nka monyetla ona o dumedisa ntate Nthoisele ke dumedise ntate moroka re alaikum salam salamu alaikum
0: re ya leboga ba tsa dibaka emihlano mesoso ba medika mra hora ya bohlano ere ke tlo qala ka wena ntate Murtini Chabeng tumelong ya bokreste ke sa tswaetsa ka letse hlekisho ke re nthwena e nentse le teng e mehleng ya gale re ka bala di profeto tsengata haholo ka hare ho Bible empa muruti na mehleng ya ka jeno tumelong ya bokreste ntate modimo sansaneng ana le tsela yeo a buisanang le ba kreste ka yona ho tsamaisa ditaba tsa modimo e bang ile teng e sebetsa jwa
3: ya le bona a ke tla ke feta ba yo ka tang bua ka yona hore la yo modimo a bua le se tshaba sa ka yona batho ba se ba hai o bua le bona ka lentswe ka mantswe a mang modimo bo profeto bo se bo modimo a la tlhagisa o ba profeta ba hai o la wa itswa gore lentswe le be teng ne lentswe leo e be lentswe le phethaetseng e leng buka ena e bitswang bebele e leng lentswe la modimo mme ke ka leka fela mme go tlhalosa gore re na le boraro bo tironeng e leng tate moga le moya o halalelang mme tseo modimo a ikeng a di bua baporofeta ba gae ila tsa fetela le go moga wa gae le morena Jesu mme morena Jesu ha sa tsamaya a re siela moya o halalela o be lentswe le na la modimo leo modimo a leng a le tlisa le nne le bue mme taba eo nka e tiisa ka gore nne re ka bala go Johane kgaolo ya pele temana ya pele Johane kgaolo keo ya pele temana ya pele le ya lesome le motsomong ne le ya lesome le metso mmedi ga nke ke bale ena ya lesome ya pele fela e re lentswe le ne le le tshimologong mme lentswe le ne le le go modimo mme lentswe e ne e le modimo mme temana ya 11 e re lentswe le ne le tle gabo lona mme ba gabo lona ga ba ka ba le amogela temana 12 e be e re empa botlhe ba le amogetseng le ba neile tokelo ya go ba bana ba modimo e leng ba dumelang lebitsong la lona ka mantswe a manne sebongile mona le ba mamedi ke taba wa go modimo o re sietse lentswe leo yena a buileng ka lona mme lentswe lena leo yena a buileng ka lona le tlile ka yena mme a lefa batho empa temana 11 ga o e mamela e re ba bo lona ga ba ka ba le utlwa empa 12 e re ba le amogetseng le ba neile tokelo ya go bitswa bana ba modimo ka mantswe a mang ke batla go tlhalosa tabena mme ka bophara gore lentswe lona leng leo modimo a ileng a bua ka lona ntse le lona le gona jwae phapang gore fela gore na batho ba ya le amogela na gore ba newe go ba le tukira go bitswa bana ba Modimo ke batla go falosa tabe na nne gobane ke underline mantswana kapa ke selela mantswana ao empa ba lamoetseng ba newe go ba le tukela go bitswa bana ba Modimo ke ena e reng ngwana o etsa kato ya ntatae mme seo ntatae a se ngotseng lentsweng la hai ngwana o phetha lentswe leo mme ka go tlaka mme
4: Hey monna o sa bona nakong yane ranta e sa ntse e na le maatla monna
5: e nka le bona jwang
4: empa ona jale ao ranta e sa na maatla mane
5: RIP
4: fela e sala le maatla gore o kgone go ithekela kopi ya recof
5: ga o etse motla ya kere
4: ke disitse pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase go ranta kopi ka nngwe recof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase go ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetseng monwana
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ke kopa o nkinele matsoho metsing hle moruti ntšhabeng mabenkele mona la ba sa re gaola o ntse o bua ditaba tsa bohlokwa ke kopa o nkinele matsoho metsing hle
3: ke a le bona jwale gona mo jwa le 12 mo

0: le rona ha re phetse go leboa modimo ka gobane mosa le amohetse lentswe la modimo leo le leng utlwileng go rona le le amohetse e seng jalo ka goja e le lentswe la batho empa le golwa gore ke lentswe la modimo jalo ka ha e le lona ka sebele ka mantswe a mangwe ga batho ba lwetswa lentswe ba tlameya ba le amogele jalo ka ga ba utlwisisa nnete ya nnete ya gore lentswe leo ke lentswe la modimo ka o phetana mme ba etsa go ya ka lona ba phela go ya ka lona nka o etsetsa motlhala fela o monyenyana pepogane thuto ena ya lentswe la modimo e ne le teng dikolong di rutiwa dikolong ngwana e mongwe le mongwe yane ka phela kapo motho e mongwe le mongwe ane a phela lefatshe mo o na kgona go utlwa le ga tsamayana le letshwana la gore lentswe le a phela go ena empa ka mora gore lentswe le tlose ke mona mo rileng go bona dintho tse ngata tse e tsalang empa basanka ba modimo ga ba petse go bua ka lentswe leo mme ke batla gore ke qetele ka temana ena ya Timotea mme Timotea ke wa bobedi kgaolo ke ya boraro temana ya lesome le metso e tsheletseng mme ditaba tsena tse ke bua ka lentswe leo modimo a se etseng lona gore batho ba utlwe lentswe la e batho ba phele ka lona temana ya lesome le metso e tsheletseng Timotea o bedi kgaolo ya boraro temana ya lesome le metso e tsheletseng e re lengolo lohle le buduletswe ke moya o wa modimo le na le molemo wa go ruta wa go godisa wa go laya le wa go godisa kgolo ya gago ya go loka motho wa modimo a thethe mme a ruta mme a rutegele ruri mosebetsing wotlhe o molemo ka mantswe a mang lengolo le ne le ke buang ka lona mme ke bibelena mme ke batla go tlakisa gore ditemana tse tse ke di badileng ke supantle go modimo o re sietse lentswe lae e leng yona bibelena gore batho ba phele ka yone ba mo utlwe ka yone ba etse dintle ka yone ba phele lentswe lena empa se batho botlhe ba le amogetseng
1: ke a leboga moruting tšhabeng ke kopa fela gore seo se tlhalosang mona ke gore le ka jeno puisano ya lona le modimo ke tsela ya lentswe e leng se bolelang gore ke tsela ya baebele ee mme ga ona e nngwe puisano eo go tlwa thing modimo o tla go batho ka yona ka tsela efe kapa efe ntle le baebele
0: ga ona e nngwe
1: ke leboile gagolo ntate moruting tšhabeng e re ke tle go wena ntate mogokare re ke re utlwe gore na islamong e sebetsa jwang taba ena ya puisano ya maislamu le modimo mme e fetela jwang bathong gore batho ba tsebe seo modimo a se batlang kapa seo modimo a se rerileng ka bona
2: eya mme ke tswala ka temana ya bo masometlhano nngwe go sura ya bo masome a mane a metse e mmedi Quran 42 verse 51 re fumana mane mo Allah a reng ga go a tshwanelega gore modimo a ka bua le motho totobalong ga e se ka tshosometso kapa a le ka mora lesira kapa a mo romelela morumiwa go senola e le ka tetla ya modimo tseo a ratileng gore di senolwe ka mantswe a mang go temana ena re fumana mekgwa e meraro eo modimo a e totobatsang e leng tshenolo washi kapa tshenolo e leng ka mora hijab ka mora lesira le ka morumuwa ka mantswe a mang ga motho

0: o tshwata temana ena o e rarolola o tlo fumana gore tshenolo nka e beya ke Qur'ane ka moga lesira kapa a romela morumuwa re a tseba le ka gara Qur'ane wa tlhaela gore modimo o le a buisana le moshe mošena kwa bonang sefate se tuko empa se satšhe ga atamela mono modimo le a bua le ena o seke wa atamela rola dieta maotong a gago ya ba modimo bua le ena re ke ke ra re sefate seo se ne se utlwa ke modimo mobu o ne a bua le ena le ka mose wane go ketsale o e mošana e bona le ga re tla go baporofeta ba bangwe fumane moporofeta wa lora toro eo empa e totobetse modimo a buisana le ena moporofeta eo a ipatile go josepha josepha a bona dikgomo tse e supileng tse nonneng ga re go tlhaga tse supileng tse otileng di metsa tsena tse dingwe re a tseba manolo la toro eo ebile gora ya lemo tse supileng le tlala ka dilemo tse ka moka moo dilemo tse dingwe tse e supileng ke ditaba tse tlhang ka rao Qur'ane jwale ke mokgwa wa bobedi wa boraro koo modimo a romelelang baromowa go ba itsenye le manyoloi lenyoloi jibraele kapa manyoloi a mang modimo o buisana le rona jwale ga motho o sheba setlhogo sena sa botlhokwa se re na modimo o bua le rona ka jeno se ka na a bua le batho ba gale gantle ga nngwe gantle gabedi go nepaetse ga tlola boraro gore go jalo modimo le kajeno o ntse a bua le rona gantle jalo ka ga a ne a bua le rona nakong ya moporofeta Muhammad le bomphato ba gae jalo ka ga ne a bua le rona nakong tsa pele tsa baporofeta go tloa dilemong tse dimilione kwana tshimologong motse a ntse a romela manqosa manyoloi e re ke itshetle gagolo ka taba ena ya
1: e re ke sešena pele shege ke a utlwa wena o teng moruti ntšhabeng ntate ntho e sele o ga o ntse o le teng ke a leboa go bolela go ke morutin tšhabeng a tswileng mogaleng ke a leboa ka tswela pele shege
0: ee ka mantswe a mangwe mme le bamamedi motho e mongwe le e mongwe ga re re batho ba lefatsheng ba dibilione tse robedi motho e mongwe le e mongwe ya phelang lefatsheng mo mopi o bopile malaikat manyoloi a mangatangata mopi o sebedisa manyoloi gore a buisane le rona o roma manyoloi go motho e mongwe le mongwe ya teng lefatsheng mona gore a tlise melaetsa itseng go batho kapa dithomo tse itseng kapa go galema kapa go tataisa motho ka tsela e itseng motho o sebedisa manyoloi mme gape-gape go ntse etsala gore modimo a fetele ka nkane go manyoloi a buisane le motho jalo ka re sheba sura ya Qur'ane ya bobedi temana ya 152 mo modimo a reng go motho ngopole ngopole le nna ke a o gopola ka mantswe a mangwe motho e mongwe le mongwe gang fela ga a gopola modimo mo a leng teng ebe modimo le ena wa mo gopola go bobebe e ka re go thata tlamehile motho wa motlho mo o tla bona modimo e ka go ke omane godimo mana ga o lelela tsamaso kgwedi ga di kgolo kapa eng ee mopi o bua le motho go tswa pelong ya motho gantlentle kaka mopi ga a batla go sebela motho se itseng wa mo sosometsa kapa wa mo gantshetsa go fana ka fa motho eo molaetsa o itseng empa fela e le rona batho ka gore na pelo ya gago o le motho e katelegile ga kae e kwagelegile ga kae ke dintho tse e leng gore motho a di etsa tse sa lokang gobane gang fela ga motho a etsa sebe se itseng pelo e ba le lethebanyana le itseng mme la o fifala jalo go fitlhela e kwaeleya ga e se kwaeleile ke mane mo motho a sa sa natse eng kapa eng e bang ya tswa go tswa go modimo go tlameye gore motho eo a tlhokise pelo ya gae ka mantswe a mangwe re ke gare modimo bua le rona tshwanetse ditsebe go mo utlwe ka ditsebe kapa re mo bone ke eno mane modimo o go sosometsa kapa go senolela kapa o re tataisa o re fa tataiso hidaya tataiso ka elong tsa rona ke a letsa ha ka lo mme
1: ke le buile ha holo ntate mohokare ntate ntwe se le tumelong ya botshaba e sebetsa jang taba e ya puisano ya batho le modimo mehleng e ya hona jole
2: ha ke le bua ha tumelo wa ka ha ke bona o mphase ba ka sa hore ke tse di buwa ke tlile mo ha hona re le ba sotho nne re batho ba modimo le badimo go tsebagala gore badimo ke batho ba ijeng ba phela lefatshe mona le rona ba re tsebang bao re ba tsebang ebe ba phele ebe ba tlhokagala ba patwa re be ba kgethemetse ka badimong mme re pate mmele ya bona moya ona o tla phela ka go sa feleng mme batho ba jalo ba tla dia ka metlha le matsatsi ba ntse ba re etela ditorong go fetisa melaetsa le go tsamaisa melaetsa pakeng tsa motho le modimo jale ga nke re jalo ke bolela gore rona re le ba mokukumotsho re rapela ka dikitso le ka mantsi mme o na le ketso tseo re di etsang re di etsetsa modimo re di etsetsa badimo ke ka gona re nang le lentsi lena le e reng thapelo ena ya rone e reng tlhabantse tshweu le nee badimo le tle le bone ga modimo o thabela tse ntle dikgalapa ka go rialo mama nka etsa motlhala motlhala o nkaka o etsang kore rone re le ba mokukumotsho re bolela taba gore le gona ka jeno jenana re bua le wena jena modimo ntse re kgona go bua le ena ntse re kgona go mo rapela re bue le badimo ba re rapelele go modimo ka dikitso mme modimo o ntse a re araba gona jale re bua jena nna le wena mo o ileng gore nka teya ka motlhala re na le gore re le basotho re a lema temong ya rona ebe ga re lemme mabele a tla kopiwa a tshelwe seotlong ga a sa thetse seotlong mane a pulwe ga a ketsa go pulwa ebe bomme ba tla tsewa ba tsoelela masimong ba lo olosa mme ga ba fitlha ba olosa mono ba tla fitlha ba besa mollo ba kile dipitsa mono ebe ba phanya ka fatane mme ga o olosa o tlhoka moya mme moya ga o le sio gona jalang ke bontsho tsa gale kapo tse neng di etsagalang mmeng mehleng ya maswetso ke bua ditaba tsa gona jale ga ba olosa ba tlhoka moya mme moya ga ba o tlhoka ba kgona gore ba ye mollong mono ba bue le modimo le badimo gore ba bitse moya ba re maelane tseo ke ditlhoka mme bomme banong go ne le gore ga o na letho e ne e le gore ga o na moya ga o na letho ba tla be ntse ba olosa ba isa dikotlolo godimo ba tshela ka ofeseng ba ntse ba etsa jalo ba ntse ba ga maelane tseo ke ditlhoka mme moya o tla fitlha bomme banong e tla re ba chaisa ga mmamorago ebe le gore disiu ditletse ka mabele a o losiweng ka moya o ba o bititseng ka go rialo ke a kgola e eng ke batla ke ithititse fela mme re na le ntho ena e re reng ke thelelo ya masea mo o tla fumana gore ga ngwana a ka ya ba re agelela ya ba ngwana ga a agelelwa ngwana o sa bitswa Johannese e leng Thoisele ebe ngwana o sa kaka monono ga a sa kgona go tsamaya ngwana ga a sa bua ngwana ba bagolo ba e ba inamise ditlhogo bashebo gorena ebe bothata bokae mme ba fumane ba tla shelwa malomolo a bana ka bonnye gorena ebe o laetsetswa go ebe o laetsetswa go ebe o laetsetswa go ba fumane ka nako go ngwanelana ga re se re sheba lapeng lenana la bakwena lena lelapa o ne a tshwanetse go re eletse ka monna mo bontho e sentle jale ke eno ga mofile Johannese go tla tlhajwa phofolo e komele e bolelelwe go tlhabele badimo ba bolelelwe gore ngwana ke enwana ke ila ga ba ba ditaba mme ngwana enwana lebitso la gae serere ke Johannese kapo serere ke mokopu hantinya ngwana ngwana le ditjwe ne tshwantse ibe ntho e sile ya le ga je ntjena na re fa ngwana ngwana le ditjwe le na la hai re kopa le le amuele mme le mo thuse le etse gore sena na se bonalang se mo tshwere molomo le maoto le matsogo se kue go wena mme se a kua se a kua jale ke fetaneng ya koruso re na le jolo kana ke bile ka malomolo re na le koruso mono mo e tlabe le gore jale ngwana ga a sa le monyane ga o ka fumantshala a sa ka a oruswa ya re ga nako e se ya e sentse e le monna molo wa tedipitswa jalo ka ntate ntho a ise le jena ebe o fumantshala go o ba le mathata a iteng le ona monono go tedipitswa ba tla nne ba dule ba shebe go malomolo mme ba fumane go ae e ka re ntate ntho a ise le mme wa gae ga a na tswa kwana setswedi ga a ka oswa ebe ba tla e searcha ba e batlisise go fitlhela ba e thola go ke nnete ga a ka oswa ebe jale go tla etswa jang go tla oswa ngwanenana a etsetswe matlhatsa go phewe go tlajwe mme badimo ba tsebiso go la ba le phoso e jena mme ka jeng jena go osa ntho e sedi a e gae go tla tlajwa go tla tsamaiwa uwe gae di bo mme ba feditsang motswedi jalo ka gae kae ka re ke sa le ngwana ntse ke leng dateng thoese ya tenpijwa jenana mme mathata otlhe yaka a fa tshiboa ke tsela e re bonang gore jale modimo re a bua le ena mme modimo o a ga agabela e nngwe ne ka e etsang ke ya gore o tla thola gore re na le ntho o teng khutsana le ntho o teng sekoma ke re le ga moshanyana a sa a le thabeng ga fela e dintho tsenono o ile thabeng a sa a na le tsona ka nnete ga di fela di qala di mofa bothata go tlhabiwa phoofolo ga o tlhabiwa phoofolo fela a tloswa sekoma seno ka bokhutsaneno o ipholola gantle o phela bophelo jalo ka mang le mang jale mme ka gona ke rialo ke bolela gore ga re re metlheng ele ke re le gona jale le ga re batla lesea ntse re nka sego ke mona mo o tlatwe ntshaketsang ga ntulang tidi ka ikgotlha ka ntidi ka nka ka lala le ngwana sego ka gatela ngwana sego o mpadisa meleko meleko abo ke sa itseng ke tsiba esolo ya se mono ebe o kua mme ya jalo o pepiswa sego gua mokgwabong mme o bua mokgwabong go le kutswa ngwana go kutswa lesea go gue metsi ano a mokgwago a mokgwabo ebe o a kutlwa ga o fitlha gae monana ebe mme o ntse a bolelelwa o nne ore jenana ga o etsa dintho o nne ore jena o ntse o pepile ngwanena mme lesea ka tla bona se le re balakate ke a kgolo ka gore yalo mme ke boletse ke ga re buitaba tsa gore ne di etsagala nenneng ne di etswa nenneng le gona jale ntse di etsagala mme modimo ntse a re araba ka go tshwanang ke a kgola mme ka o tlho jalo ke bolela gore ga se ke akaretsa taba ke ne ke bua ka tsona re kgona gore re kope moya re kgona gore re kope pula re kgona gore re kope phodiso re kgona le gore re kope tlhwekiso go tlhaga go modimo mme ntse re arajwa ka gotlhegotlhe ke a kgola e ne a pulang ka baka ka e beya gobane e tlile a se taba e se kiaka ka ba go yona ke e bonetse thokwana empa ebileng ga e sa etsiwa golo gore o bue moditswanong go etseng ke yone fela ditabeng tse nka ka di buang tse nka kareng gono go eseng gore ke laka tsena tsotlhe tse ke di buang ke ntho tse ke di tsebang ke ntho tse e tsaetseng go nna ke a ikokobetsa ka go rialo mme ke a kgolang ditšhono jalo nka re taba tsaka di felela monono o fitlhela jale.
1: Ke lebohile haholo ntate ntho e sele e utlwagetse hantle mamedi ke tlo fa le wena monyetla wa gore o tlo buisana le rona go ya ka mokgwa wena o tsebang ka teng jale ntate ntho e sele o tiisa taba ya gore e ne e sa etsagale gale e santsaneng e etsagala le ka jeno jalo ka ga e ka e ne e tsagala gale
2: jalo ka re bua jena mme ga o na le motho a nang le bothata ba ngwana ga o na le bothata ba go wa osa moya gao ntate ntho e sele o teng a ka o tlhaba a ka o fa malebela
1: ke lebile haholo mongaka mamedi e mashuma mabedi ana le metso e robedi pele re fitla horeng ya botselela 0860003084 ke mo kiritsing teng mamedi a go buisane le nna le baiti baka ba santsane ba le teng ka kwa nrutlo rena ebe wena e wa hao molangwana o lahlelang kofeng
3: hele hele swongile bongi a tota botsa bonta timo di sakile mo hono bane a ke bala baby le bongi baby le ntsalo setse hore o ha nge ho fa mogena modimo ha ona ma ko pana ntin le le badi so ho fa mogena modimo ha bua le wena bua le wena ka le ntsela ha la o ke singwa bo mo ka pa ampe bua le wena ka ba ka profit e senga ba ka ba di mo Wanta tebar la samon kanet. Da temu tholo kalton wili dangis boy.
4: Ira swash limu iko habari mo nje iko ko iza jo magana ba kuiti. Kata ugamu. Ah ah da dit wese. Unze hanta ona mota ba yidi ngana tinga ni ko wiji di nyala na haro horo le yena. Le bunta tega mun gao tsa bona tshele bona ba hlagisa taba tsa bona ka mohongulu wa ditlosa nga ona ha ona ho ka nna ga kamaka empa ka nete o ina ke thabetse fela bona le muri mo laga plena pele ya ga bo pa bona ga ka etsa o fise go mo duba ena o tsa bua la go ka nete o o le motho ka go ga a mona o bua le nna ga bo wa ga ne e re di go go le re tsana bi
5: Ngile khaitiri aka tsumo yena ya hore mutimo o kile a bua le batho ka papa profeta ka pampang ka pamang ke tsumo ya tselane le dimo ke tsumo ya moshanyana sang katana e tlileng ka ba ditshaba o tla huruna re le ma Afrika le modimo wa bona e leng Jehova ke ena fela ya kileng a bua le bona ke tshomo ntho eo e tlileng le baditšhaba mopi wa rona ga soka a bua le motho ho hang ho hang mopi wa maAfrika ha a bui le batho batho ba bua le tlhago ka diketsahalo tsa tlhago letsatsi kgwedi le dinaledi ke mokgwa oo modimo wa maAfrika o buang le setšhaba ka ona ke lengolo leo modimo a le phetletseng maAfrika wena sekudu se kgabane ena ya hore hona le modimo ya kileng a bua le batho molomo molomo yona ke tshomo ya baditšhaba ke dinakana tsa go kgweswa ga di kgomarele tlhogo ke motho o tshweng tsuku wa moAfrika enwa ke a leboa
6: Sposh whatsapp Sposh le baiti mole ba mamedi ke tlo kopa fela o tlatselletsa ntate ntho e sele ke re ka tumelo ena ya rona ya bana ba thage modimo le badimo ke ho phelang ka gare ho rona e leng ho haeba ke tlo o bona Sposhong se o bua mo ntse ke bua le wena le ba mamedi tjena dipelo ka ntse ke hlalosa ke se modimo se ka gona le badimo ba ka gona e le gore tabena e dula e le teng ka dinako tsotlhe o robetse tso tsamaya ntse o ja o tsa jang kgatlha matsholo ga masedi mopi ke opelang ka gore motho le badimo akere re tena re letje re ntse re phela ka lebaka la badimo ba phelang ka go gona e le gore nto ene ke ongoing process ga ona nako e re tla ntse re go lo phetlha ka pe mama ho bontsha ho go modimo wa rona ha bui ka rona ha bui le rona ka buka bua le rona that didn't mean one of her own. Suppose the other war. Giganda Ganda, she must hold a suit, the city.
7: Sebotsi dumela dumela mwana sonopo le baeti ba hao mwana mme ntate ntwa isele o itshege ka hlohong e hlile ke yona taba ye le nnete modimo le badimo le jwale lena la ka majeno lena ba ntse ba utlwa dithapelo tsa basotho ka tsela yeo ba buang le bona ka yona jwalo ka mehleng ya kgale e tswe batho bana be re buang ka bona modimo le badimo ga ba na thekenoloji ga ba na ntho e ntšha ntho nngwe le nngwe ya bona e ntse le ntho tsa kgale ga gona ngwana ya tswalwang a tshwanetse go rehellwa moetlong wa basotho a ba sa rehellwe ngwana yeno o tla etsa dintho tse tswileng tseleng dingata dintho tseo re di tsebang tse ntseng di etsagala jwalo ka ditaba jwalo ka dintho jwalo ka mehleng ya kgale ntlheng ya modimo le badimo le jwale lena la mmajwale ngwaneso sebotse ke boleke bere ka stelefanteng
1: Mamedi ke misoso e mashume ama bedena le motso le mong pele re fihla horeng ya bohlano ha ke tsebe hore na ke qale kae ntate ntwe sele ke kopa ke qale ka wena ke a tshepa o utlwile ditaba tsa ba mamedi
2: jale ntle mo mamedi e mong a re taba ha hona mo modimo uyan lena ka badimo ne ha ke mamela mo mamedi o re bibili iri nna ntho ke bua monana ke iri nna ntho e sile ha e sumane ha o olusa moya o le siyo bo mmese o tlomba be sitse mollo ba phele nyaka fatane ba e ba emane mo lumba bo ile badimo go ba mo le badimo ba ba kopele moya ho modimo mme ba tla dia ba ntse ba holeditse maelane ho fihlela moya o ba o batleng ba tla tloa mono ba o lesitse mme ke a kgola ke dintlha tse ding tse bamamedi ba di buileng ka nnete ha nke utlwe ho na le moo mohlomong ke lobileng ditaba teng ko utlwa e le gore re a tsamaelana ntle le momamedi eno fela a neng a re bibele ere jale a mpha bothata ona bibele ga ere yena o reng ke a kgola monana go batlwang ke ditaba e e nang le bopaki bo tshwageyang mme ga e le mona momamedi a re bibele ere o tshwa gore ke tumelo ya momamedi a se ntho a e tsebang a se ntho a ka re pakelang yona
1: ke a utlwa ntate ntho e sele esheg
0: ke tla tsamane go kurane gape mo ala a reng ke ena ya re dumedisang ya re tlhogoletsang e ka tsena le manyoloi a gae e le gore tlosa lefifing gore re tle ganyeng gobane modimo o na le tshwarelo ebile o gantle ka metlha go badumedi e ka re magodimo a tla gantlha go latela ka mokgwa o manyoloi a boka modimo ka teng le go kopela batho tshwarelo ya botlhe gomme gape mme ke batla go ikgalemela motlhomong ke kgalemele le motho e leng gore o na leng gore ga rena rona ge le mamoselem ga rena modimo wa ba basweu kapa modimo wa batho kapa modimo wa machina modimo ke modimo wa batho botlhe kore islamo e ruta gore modimo o bopile ditšhaba tsotlhe ga ona setšhaba se e leng gore ga se a bopoa ke modimo ka mantswe a mangwe re le mamoseleme re obamela modimo wa ditšhaba tsotlhe god of mankind ka english e thulwalo modimo ga se modimo wa morabe o itseng fela go latela leleme la batho bano ebile taba ya gore e a hlaya ka metlha mme ya gore bodumedi bo a fihla botla ka majakane ha motho so o etsa diphuputso tse hantle o tlo fumana hore buka tsena tse sebediswang ga ke batla go khomela go bakreste empa o tlo fumana gore bebele le korane ga se dibuka tse e leng gore re ka ga di tswa ka thoko go Aforika bo Ethiopia Abyssinia Arabia ke karolo ya Aforika jwale batho ba bare ba se medi ga batla go modimo nna ga ke tsebe ke modimo wa jwang wa medi o ne ke modimo wa Aforika e ka re batho ba bang ba phela motlholomong kgweding kwana kapa re re modimo wa tlhago le gona ge le batho mme re natural re tlhagong re ka se ithapele mme ga ke gotlela gantle ka botebo lesetlhogong gore na modimo o ntse a buisana le batho ka jeno na re le ma-muslime re re eya go jalo modimo o ntse a buisana le batho bohle o buisana le batho bohle go tlhaga pelong kore ka gare ka mona motho o na le methapo gadime ya madi e metenya e tlwang bokong e thewe jalo e magareng e tsamaye pelang mokolola maano a tseba lesapo la mokokotlo modimo o re o gaufi le batho go feta methapo eo ka mantswe ma modimo o re o gaufi le rona le go feta ka mokgwa oo mokolola wa rona kapa boko ba rona bo leng gaufi le rona ka teng modimo o gaufi le rona go feta mono ka mantswe a mang re le ma-muslime ga re sheba motho e mong le mong motho e mong le mong re fumana e le karolo ya bo modimo gobaneng gobane ka gare go motho eo go na le bo modimo bo itseng go motho e mong le mong ga re na modimo wa tribalism kapa modimo e leng gore kwa mofuta o le mong fela go latela leleme la setšhaba seno e ya mme re ke gaole ya ka nna gore ke fe le ntate ditšhabeng mono nako le yena mme le sebaka
1: ke leboga sheikh moruti ntšhabeng
8: ke a leboga mme sebongile momamedi o re ga ona mo modimo ela ka bua le batho empa rona re a tseba go ya ka lentswe la modimo gore modimo o le a bua le Moshe modimo o le a bua le Samuele modimo o le a bua le Isaia modimo o le a bua le Joanne modimo o ile a bua le moapostola Paulosi gore ke ditaba tse re di tsebang go ya ka lentswe la modimo mme le gona jale tena ga morena Jesu a se a tlo tsamaya bukeng ena ya John chapter 14 verse 26 1 14 26 ere empa moemedi e le moya o halalelang e o ntate a tla le gomelela a tla o goma ka lebitso laka ke ena ya tla le ruta tsohle mme o tla le gopotsa tsohle tseo ke le boleletseng tsona ka mantswe a mang ke ke batlang go isupa ke ena mme ka morago modimo a re fe lentswe lena la gae e leng lentswe le phelang la gae e leng bibele ene e re e balang morena Jesu o tlile go tla phetha ditaba tsotlhe tseo ntata ya mo boleletseng tsona ka lentswe leo le ga a sa tsamaya morena Jesu a re siela moya o galalelang moya o galalelang go re ruta le go re tataisa gore botlhe ba o tle ba kgone go utlwa lentswe lena ba le amogelang jalo ka lentswe le pholosa mme ka go tlhaka nne modimo o ntse a bua ka lentswe la e gona jwane a keke ba kgutsa jalo ka e la nna bua o tla bua e tlante be batho fela ba thatafatsang melala ya bona ba re ee mona rona ga re na ke ena gobane ntho ena e tlile le makgowa jale mona rona ntse re emme lentsweng la modimo ge ga e ba ona le goa lela la profeta tse e tsalang gore mebuso e tla lwana go tla bane tso tse e tsalang ka keko ka nnete ge le boa modimo ka lego a leo empa lentswe lena lona le tla dula le lentswe la modimo le phela tataisong ya moya o halalelang
1: e utlwagetse moruting tšhabeng mabedi ke metsotso e leshomele metso meraro ka morago pele gora ya botshelela ke kopa gape ke tle ke gutlele go wena momamedi ke utlwe gorena e be o di beya jwang ditaba tsa rona ka mogala ke utlwe le sedi FM dumela le sedi dumela me di khotso e ri ene ya mohala ke itlwele mamedi ke khutlele ka mona
6: e dumela dumela sbosh e mwana sbongile ai ntate ntate ntwe isele we tshebe mwana mme ke yona taba tseno di jwa bo fela modimo le ba di ba sebetsa e bile ba phela ba khona le hore ba fihle borokong ba motho le ha motho a robetse dintho tsena di ntse di phethahala ho ntse ho le jwalo ngwana mme rona sa rona fela kore re tshwanetse gore re kgutlele morago tse dintse rona tsa kgale ke tsekong gatho moena moemane mmalekwaredi
9: kgotso sbosh le bo ntate ka sbosh ne ke kopa go botsa ntate ntho e se le gore bebele e re o seke wa ba le medimi e meng pela sefatlhao sa ka jwale o kgona go rapela modimo jwang le badimo ka nqe empa bebele e re o seke wa ba le medimo e meng pela sefatlhao sa ka ga ke leboge sbosh
10: Kgotso ka dumedisa Sbosh le baeti ba hao moo ka nnete taba ena ya modimo ha ona moo kopanang teng le badimo a kobale mo Ekelesia chapter 9 verse 4 lentswe la modimo le reng ntja e phelang e fetisa tau e shweleng ka mantswe a mang badimo ha hona moo ba kopanang teng le modimo. Modimo le badimo ha se ntho e le nngwe. Ha ona moo modimo a ka sebedisang badimo ho bua le motho ka teng. Modimo o sebedisa lentswe la hae e leng Baebele ho bua le motho. Modimo o sebedisa moya wa hae o halalelang ho bua le motho. Taba ya badimo o hang ha se yona. Ke e nngwe ntho e ka thoko kwa e ke metsoko le batho ba yona ba dumelang ho yona
11: amane bo ke dumela ga ka nete nna ntho sa ka tsa bo tshaba ka nete ga nete di sa mala hantle le modimo ya magapela modimo ya magapela le tsona di a gapela ntho tseo mo tlhaga le bitso ne ne ga tsantho bo dumo ha yang a nya swa ntse fufela fela ke opela e fufela fela ke opela ka o malome tsa dinlona le o plantle bona ke na 24 years a je ke na le 56 sa re ke fola ya le bo ka ba tsa bona tsa bo tshaba ba bona mokgodi sebetsang ka teng
12: kgotso moifo ke ntate motera ka mona ka vision ya ka mona ne ke batla ke botse bontate ba tumelo ya botšhaba gore na ha ba re tumelong ya bona ba dumela go modimo le badimo jalo ka ntate a tlhalositse gore badimo ke batho ba phetseng pele ba ba tlhokagala jone ke batla go tseba gore na batho ba pele gobane go na le nalane ena ya gore batho ba qadile mona Afrika jale batho ba pele be e le goreng ba ile ba botswa kapo ba ile ba ba teng go ya ka tumelo ya seAfrika bona badimo ba bona ke bomang gobane jone ntho ena ya makatsa gore lona le bua le badimo mara badimo batho ba pele bona ba ne ba bua le badimo ba feng ha e le gore ba ne ba sa bue le modimo ha e be kgotso
1: mamedi ke metsotso e dulang hantle ho e robedi pele re fihla horeng ya botshelela ere ikeng ke fela ke utlwa rena mohaleng mona mamedina nka kgona go fumana mo mamedina lesedi mo mamedi dumela
13: Dumela mme Swangile.
1: Le kae ntate?
13: Ke mme le kae?
1: Ke a phela.
13: Ya mme, o le ntate mme re o tsama shawe.
1: E ya ba.
13: Ya mme. Ke ne ke tla utlwa bo ntate ka mkhontse ba bua ka teng. Rena modimo o le ka tla ka pua go hantle bo tsa rena modimo ntse a bua le batho gona le ba lena. Ka putsa. E ke ne ke mme o bua le batho. Fela ha a buile batho ka jwale ka hana bua le ba Israele. O bua le batho ka moya o halalela. Ya mme o bua le batho ka moya o halalela bana. Modimo se re tshwa moya o halalela bana jeng. O ba mana Jesu o re shetse moya o halalela. Bona re laelang gore na re re se ra re. Ere ke o bua tsa ntho e kgolo e teng lefatshe gona jwale tsena. E di e gore batho ba ha ke tsena nka re ba e phamisa jwa. Mme wa ka batho ana ke ba phamisa di sina gore. Sina gore ke ntlo ya thapela. Ka se firi ke sina gore ntlo ya thapela. Tsena mara bona ba re ke di kireke. Ba re ke di kireke. Lo ona jo tla u ka o tuka jolela. Sa go ntse tho huwa di kireke. Huwa di kireke. Jwale ba tsaba go tle ntlo ya ntate modimo ba patelwa le ntlo ya ntate modimo. Tsena ga ntate modimo ke tsebe ba ba tswa go tshisa ona ntate modimo. O ntla go ntla ka pa sheke bua street nna ntate modimo o nrome nne wa. Fela ne ke tsaba go bua ka motho wa nama le mali ha o bonolo nne wa ka gore ngwa ke modimo ke batla go bolela nnete ha o bonolo gore ngwa ke modimo ntate modimo o nrome ke lo ntse di sina gore go ba ha di batle o batla kireke. E o batla kireke kireke e tsa tsama tshwa ka evangelical ke tshwetse batho le ntshwa modimo ba utlwele ntshwa modimo batho ba ha ba amela le ntshwa modimo ke bona ba ile ba Christ ba amela le ntshwa modimo ba amela gore Jesu ke mophulosi wa bona ka nnete nnete ba dumela ke mora wa modimo ba dumela go ntate modimo ka le bitso la mokana Jesu ka nnete ke bona ba ile kireke e seme a o ya batho jwale ka batho ntse ba ikhela dintho tsa bone ntho tsena tse gauwe jaue ke ba Iseraele a bona ka babala bibele ena e ntšha phetholelong e ntšha ka ketelong ya teng ya tlhalosa dintho tse tsa di sinagoge renong e tlaisitse gantle gona sinagoge ke eng ebile ya bolela go mokana Jesu le tete Paulus ke bona bana ba tisa go rutlela di sinagogeng ke bona bana ba tisa go rutlela di sinagogeng kela modimo ga a beya ntho eno ke bona ba Iseraele ba ikhetse di sinagoge. Kela batho ba le kebetsa di sina go getsenga ka se kgolo tse jwang ba tsa ba rona le kereke tse kgolo ona le kereke tse nyane ona le kereke tse jwang ona le kereke tse jwang ke ra bona o sho bona o le ba ruti sho ba go ithela ka mkhomo motho a ratang ka teng ho tswang ke ga nna ba ga ona motho a ga ba go ra tsenya moyo o halelela go yena ha ona motho le fatshe a ga ba re ke ya sekolo se itseng lo ithutela moyo o halalela. Ha hona motho a ka re dilo reka moya o halalela ga ke se ke. Go bolela nnete mme wa ka go tswa mo rena Jesu ke. Ha! Jesu ke mara ke go batla go lona ba hlentsa
1: re. Re a utlwisisa ntate re a leboga. Mamedi ke metsotso e mehlano pele re fitla ho reng ya botshelela. Ke kopa ke qale ka wena ntate. Lentswe ka morao ke kopa ke fe wena ntate ntho e sele nako motsotso wa hao bakeng sa o araba ba mamedi re be re phethele ditaba tsa rona.
2: Hanke le bua mme momamedi e mongwe o utsitse ona ore go ngotse bibeleng o seke wa ba le medimo e mongwe ke a sefatlhego sa gae ke modimo wa bibeleng a tshwan jwa o seke wa ba le medimo e mengwe pele a sefatlhego sa gae mme ga o sheba ga o ya mane o Deuteronomy 6:14 o seke wa latela medimo ya ditšhaba tse dingwe tse o potapotileng e se re galefo ya modimo wa gago ya o tlhokamela yona buka eo ya reng o nka taba tsena tsa go seke a rapela medimo e mengwe pele a sefatlhego e go se ka rapela medimo ya ditšhaba tse dingwe jale rona monana ga rapela medimo ya rone re bua le medimo ya rone ya maAforika gore e re rapelele go modimo gobane ga gona ka mokgwa o leng gore re ka rapelela re ka rapela medimo ya ditšhaba tse dingwe mme a elelele gore taba ya e buang e reng o seke wa ba le medimo e mengwe pele a sefatlhego sa modimo wa bebedeng a tlhokomele gore gona ka gara bebedeng ntse go na le taba e nngwe e hananang le taba eno e buang.
1: Re le buile haholo ntate ntho e sele moruti ntshabeng ka motsotso fela.
8: E ya ke qetele fela ka Tsenolo 22 verse 18 le 19. Ke tsona tse tla tisa taba ena. Ke pakela e mong le e mong ya utlwang dipolelo tsa boprofeta ba buka ena gore ga go motho ya ka iketsang mme Modimo o tla ga go motho a ka iketsang mme Modimo o tla iketsa godima gae dikotsi tse ngodilweng bukeng ena 19 e bere ge mme e kare ga e mong a tlosa go gong dipolelong tsa boprofeta ba buka ena Modimo o tla tlosa kabelo ya gae se sa teng sa bophelo mme motse o galelelang tse ngodilweng bukeng ena ka mantswe a mamme bebele ena ga e tlhoko eketswa ga go tlhokale gore ka etsang ka bo yona fela e phetaetse ke lentswe la Modimo le phelang mme ga gona mang kapo mang ya ka eketsang godimo wa buka ena a re taba tsa ga di ka kenyomo ke lentswe la Modimo le phelang le sa tlhokeng go eketswa le tla bula le galemela le tla bula le laya le tla isa bathong tseleng tse
1: nepaetsengmmebaaana ke lebile moruti nakong yana a rona e nyanenyana e re ke feshege ke motsotso pele o gora ya botshelela shege
0: Modimo o ntse a buisana le batho re dumelana le sefo sena gagolo mme Modimo ntse a buisana le batho botlhe go sa kgathaletse bomorabe go sa kgathaletse mo motho a leng teng empa fela e le batho be e leng gore re manganga re gana ga Modimo a buisana le rona go tswa dipelong tsa rona ke a leboga
1: Sheikh ke lebohile haholo bontate ke a leboha ka molaetsa ka dikeletso tseo le re fileng tsona ho ya ka tumelo ka o fapafapana ke lebohile ntate Ntoisele ke lebohile moruti Ntshabeng le wena ntate Mohokare ke a leboha
8: Yeso ke mora
1: a simohe mamedi ke tseo ditaba re ntse ho lekane mamedi ka jeno re tlabela re kopana hape nakong e tlang bekeng e tlang pakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela lebitso la ka ke Sibongile Sonopo ha ke tswa monahe mamedi o teng mo ifo wa rona wa mathumisa o ke sense ke fetela ho ona ha jwa le tisetso le mo ifo

0: Mamedi re kena o tsena tsema nojo le he le wena o le moreki jo le ka re etsa sonta se seng le seseng.
1: Ditokelo tsa hao. Toka e o tshwanetseng. Ditokelo tsa moreki. Lenaneo la mathomisa ka tiisetso mokwena.
0: Re amela jole he me wini rabothata o tswa National Credit Regulator sa ntsa le temo le nga jwale me rabothata ro amoele hle gaitse ya ka o seng hona e be sonta sa onze si hantle ya dumela ke o seng ka macheke
2: ya leboga abuti ma dime ke a go ba gaitse go ga ikotso
0: re bua ka jeno ka tabena ya debt review without consent mo ding he motho a iphumana ga ke ne tabeng ya debt review fela he ho sna tumelano paketsa mogatlo ka pa mang ka pa mang ya mokentseng tla sa tabena debt review ho tla jwang hore motho a iphumane a le tla sa debt review a sa tsebe ka ba sa fana ka tumello hore ya kengwe mo sena se tsela ka tselefe.
2: Okay, ke le bogabuti. Sena se etsagala in most cases le di complaints that re di fumana ka officing di etsagala fa ile gore bareki ba fumana di call a go tswa go di
0: go fela he ho sna tumelano paketsa mogatlo ka pa mang ka pa mang ya mokentseng tla sa tabena debt review. Ho tla jwang hore motho a iphumane a le tla sa debt review a sa tsebe ka ba sa fana ka tumello hore ya kengwe mo. Sena se tsela ka tselefe.
2: Okay, ke le bogabuti. Sena se etsagala in most cases le di complaints that re di fumana ka officing di etsagala fa ile gore bareki ba fumana di call a go tswa go di telemarketers especially now ba sa dirisa di 021 087 011 ba dirisa di 078 077 073. Ke fa le gore ba founela ba tla o botsa ba gore a wa itse gore di creditors tsa gao di a overcharge more interesting a wa itse gore rona re ka o thusa go fokotsa interest ya gago gore patele ko tlase wena ga ba bui ga ba mentione debt cancelling so wena is moreki o nagana eng o nagana gore aowa ke batho ba batla go nthusa out of pelong ya bona e ntle kante ba tlile go tsentsha mo debt cancelling. 6 months into the life, oh yeah, banking or okopa koloto, wa decline wa o botswa gore o tsene mo debt cancelling founelang NCR. And ba bang abuti a re bueng nnete ba founela ba reki ka go tla ba bua maka ba re ba tswa from NCR or ba rometswe ke NCR. And ke yone e leng gore ba reki ba iphitlhela ba tsene mo di debt cancelling ka ntle le tumelano ya bona or ka ntle le permission ya bona ka lebaka leo.
0: Ha ke o mametse mera bothata wa tlhalosa gore motho a ka mfounela a re go nna o nthusa ka sekoloto saka mme a ka kgona gore sekoloto se wa se fokotsa ka mantswe wa mang fela sa bue gore se wankenyang sona ke debt review mme e be le gore nna ke a dumela kapa ga ke dumele ke raye ga ke re shebera re ka etsang go ya pele o nthusa ka tsela efe e be le gore ke se e tsalang mo motho a ka mfounelang fela sa netefatse gore se wa se etsang ke debt review ke se e tsalang ga jale ke se o tlhalosa. Okay, utlwa mme ra bothata ke ne ke re se o hlalosang mme wa ka ke gore motho a ka mfounela mo teng a hlalosang gore o nthusa ka sekoloto fela a sa hlalose gore o nkenya tlasa debt review ke se o hlalosang gore motho a ka mfa lesedi la gore a ke a o thusa ka sekoloto seo fela a sa hlalose gore o nkenya tlasa debt review. A ko hlalose gore debt review ke eng ga go tsenya.

0: Mamedi ha re tswa tseo tse amananga le dikgetho tsa magotla metse re le kola tseding tsa ditaba re fumana hore mmuela sepolesa provinceng ya Free State mahlomola ka redi o bulukuwe maobane Kroonstad. Ha bua tshebeletsong ya lepato mmuela wa sepolesa Sina Mpakane o boletse hore ka redi e ne le mohlanka ya inehetseng mosebetsing ebile ana a sebetsa e le mohokahanyi pakeng tsa mapolesa le baqolotsi ba ditaba. O boletse hore ka redi o ile a kena sepoleseng sa naha ka selemo sa 2008 mme a fetela lefapheng la dikgokahanyo la porofense ka selemo sa 2014 moo a ileng a tsebahala haholo ka lentswe la hae. Ka redi o hlokahetse ka larobong Lwetse ka mora o kula mme o siya mohatsae moradi hammoho le mora. Mpakane o totobaditse boitshwaro ba ka redi ba botsebi hammoho le boitelo mosebetsing wa hae.
1: Tjhaba se lahletswe haholo ke motho ya neng a kgona ho update ka mantswe a ma, ho na le motho ya tshwereng, ha ho na le motho a tlo hlang khotho, ha ho na le motho ya fumaneng kahlolo. Ntate ka redi ne le yena ya neng a bua nako e telele a hlalosa hantle hore o sekabe wa lahleha hore na ho etsahetseng ka motho enwang. Jwale re lahletswe haholo, re le seponisa setjhaba se lahletswe haholo ke ho ba siko ha ntate ka redi. Ntate ka redi re utlwile ona rata mosebetsi wa hae.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felang a ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re di anotse hlahlamanga e leng tsa gora ya bogobedi gothala
1: ke la buile go lo gaitse ya motho mosiwa tshweu ka re ba la ditaba tsa gora ya bosupa mamedi o hlalusitse tla ba leteng hape ho reng ya borobedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke sonta ha se setle mamedi wa ka ke a dumela tswile hantle o robetse hantle ka la maobane dintho di tsa mahantle shentse ge shebile bo emo ba le godimo re ya bona dikagolontse ding ka nete ei ho ntso bata empa ke a dumela mamedi hle letsatsile la sonta ha ke letsatsile o bo sosela ke letsatsile o lebo wa bophelo ke tsatsile leng hore ka lona la ka ba ga sebetsa ho wana tsheletse empa lena la busupa re a phumula re bokella matla bakeng sa o kena bekeng e tlang ka mafolofolo ke a tshepa mamedihle hore ka jenetho tsa ontse ditsa mahantle le wena nka leeto ha iba mohlomo ya kerekeng ka pase bakeng se itseng o tlatsa mahantle re ntse re dutsi le wena tshebeletsong ena ya lesedi ya o dumedisang ka jeno ke nna ke neilweng ka mane ke ni tekele ka le monate le nane o le nane o la gothala ke le buile haholo mosiwa tshweu ka hore ba lata batsena ke le buile haholo mo ifo wa mathumisa ha isa le bana le rona ho tloga gore nyana botshelela go fihlela goreng ena ya bosupa mamedi metsotso ya mpeile mona e ya go ye robedi re fugaletse gore ena bosupa e re ke mabenkeleng ha mfela ke khutla mabenkeleng ke tlo ba palla pina hona le taba fela mona ke batlang go buisana le bagotsi ba ga ka yona hona le taba mona e ke batlang go buisana le bagotsi ba tswantswantswang bagotsi ba ga ko seng re batswa di balona ba hlenne ba le femehala le hlenne le tobetse mo lentetsetse nomoro ya 079 758 5066 akere 079 758 5066 ke nomoro ya kini ya WhatsApp eo a kontumele WhatsApp ke na le taba mona ke batlang ho botsa yona wena mogotsi hore na ebe wena o motho ya nang le diphoofolo lapeng nna ke le kini the girl ke motho a ratang diphoofolo haholo o tla ke sa le monyane ho fihlela ke le mokana batho ba ntse ba ntjena mahlong ba ka o jotsa ba re kini o rata diphoofolo e bile le madula nteng diphoofolo diteng ke a tsana ba khosi ba ka ba ditshabang empa ke batla go utlwa wena mogotsi ka ratang diphoofolo hore na ke phoofolo dife kapa ke phoofolo efe e o na leng yona lapeng mohlomona le ntja mohlomona le katse mohlomona le mutla ga tsepe na le mutlanyana o bana ke ne ke na le ona mutlanyana ha ke tsebe go na bona mohlomong ha ile na le dipudi kapa le na le dikgomo phofolo efe kapa efe wena mogotsi wa ka a ko ntumelle molaetsa o ntjotse go na ke efe le go na o e hlokomela jwang o e hlokomela jwang o netefatsa jwang hore e ya ja inwa metsi ka mehla le ka mehla 0797585066 kapa wena batla mphofolo o khala go ba le phofolo e fela pengwe iruwe e be phofolo ya hao fela ska tshwenye wena mogotsi wa ka ha o ntso ntetsetsa ka mona ka nomoro ya WhatsApp o bontsiwa le ka mane ka 086 000 3084 086 000 3084 untetsetsa ke gwana mogotsi go tlo buisana ka taba ena re metsotso ha ya mona go ye le shome ke tle ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla ntoko zombambo lo mhlengi ungubani na
2: Nkeri sonso tse hlakile ngwetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 encha e nang le Flex Cam. Ifumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus e di kgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. Ufumane 5 gig ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi ha mo le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Ditekisa tsena di sebetsa ho fitlela ka la 21 Lwetse. O na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
3: Kamora mosebetsi ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohlama bone sa fumanehang ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance
4: Papatso ena elifelletswe ke mogha o amehang wa dipolitiki maikutlo a hlahella papatsong ena ke a mogha e seng a SABC
5: ibang unana o ruke ka khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

Jehova o ntikile o ntsebile o tseba ha ke dula le ha ke tsoha o tseba mohopolo wa ka o le hole o ntekola le ha ke tsamaya le ha ke robala o tsebisa ditsela tsa ka kaofela o bane re lentswe leso be le lemeng la ka o se o le tseba kaofela Jehova o ntika ka pele le ka morao letsola ha o le dutse ho nna tsebo yeo ke mohlolo ho nna e phahamile haholo ke sita ho e fihlela sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo ke a o dumedisa momedi wa tshebeletso ya lesedi ha re be mmoho hoseng hona ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng re a rapela modimo ntate moralemo ya o halalelang ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste ke letsatsi le letjha la bophelo ba rona mme re a leboga modimo gore re santsane re na le phefumoloho ka hara bophelo mme re bona letsatsi lena botjha gape e ba le rona le gore tataisa ka hara tsamao ya lona ga e be letsatsi modimo ka lebaka la gobane wena ka sebele monga lona o teng ka hara lona seng gona modimo re gopola batho ba ileng ba kena mafelong a na a beke ba na le mabitso a matšha e le mohlolohadi le kgutsana re gopola o seng gona batho ba tswang ka gare dipetlele mo modimo wa rona ba bolelletsweng gore matsatsi a bona a kgutsufetse re gopola o seng gona batho modimo ba tla le ba magotleng a dinyewe mo manyalo a bona a putlameng teng mme re re wena monga lenyalo ya le emisitseng le o le phedisa kena dipakeng o seng gona re gopola batho modimo bao letsatsing la labohlano ba katile mangolo a reng ga ba sana mosebetsi o seng gona re gopola batho modimo ya lokileng bao letsatsing la kajeno ba iphumanang ba se ba sa dula ka gara malapa a bona ka dipampiri tsa magotla dinyewe ba ntshitswe re gopola o seng gona thapelong ena modimo ya lokileng batho ba iphumanang ba qala bophelo ba le ka gara marako a tšhankana re gopola o seng gona modimo malapa a robetseng o sena letho se jewang ka gara ona ama bophelo ba bona fetola bophelo ba bona ka gara phaposi ena sekgutlwana sa ka se kgetheileng re tshwarele melato ya rona mme re rute ka mehla gore ga ba bangwe ba re foseditse re be le sebaka dipelong tsa rona go ba tshwarela le rona ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ga re bale ka thuso ya morena o seng gona Jeremia kgaolo ya 18 temana pele go isa ya 10 mme setlhogo sa ditaba ke pitsa ya mmopi go sebake ga setšhaba ke lena lentswe le tlileng go Jeremia le tswa go Jehova la re tloga o theoele tlong ya mmopi wa dipitsa teng ke tla o tsebisa mantswe ya ka ya ba ke theoela tlong ya mmopi ka mo fitlhela a sebetsa ka mabadi pitsa eo a neng a etsa ka letsopa ya senyega matsong a mmopi a boela a qala a etsa pitsa e ntšha ka moo mmopi a ratileng go etsa ka teng ya ba lentswe la Jehova le tla go nna la re ga ke re le nna nka etsa ka lona ntlo ya Iseraele ka moo mmopi eo a e ntseng ka teng go bolela Jehova bonang jalo ka ga letsopa le letsogong la mmopi le lona ntlo ya Iseraele le jalo letsogong la ka re a ke bolela setšhaba kapa mmuso gore ke tla se epolola ke se heletse ke se imetse ga setšhaba sena ke se boletseng se sokologa bogopong ba sona le nna ke tla gutla bobeng boo ke neng ke gopotse o boetsetsa sona e ka re ga ke bolela setšhaba kapa mmuso gore ke tla se ahisa le go se tlhoma ga se ka etsa bobe pelaka sa gana le go utlwa lentswe laka le nna ke tla gutla molemong o ke neng ke boletse gore ke tla o etsetsa sona le nna ke lentswe la modimo modimo o tlhonolofatse lentswe la ona mme be ona motataisi wa bophelo le gore tsamaisa leeto lena la metsotse 30 o seng gona Jeremia o ne a ena le dikamano le modimo gobane o ne a utlwa a bile a kgona go bua le modimo o ne a hlompha modimo a ya moo modimo mo romang teng a bile a etsa seo modimo mo laelang sona re kopana le ena mo a laelwang go theoela tlong ya mmopi wa dipitsa mme ga a fitlha tlong ya mmopi o fumana
antse a bopa pizza ka letsopa mme pizza ya phonyoga matsong a gae ya senyega. Sena se ile sa etsa Jeremia a elelelwe seo mmupi a neng a mo romile sona. Molaetsa wa karolo ena yo re e badileng ke o tlhakileng haholo, ke wa Modimo o e leng mmupi wa sebetsang ka thata o fa letsopa sebopego. Ona ke Modimo o re o sebeletsang, o etsa se bonagalang ka se sa bonagaleng. Ke Modimo o bopang se sa reng letho, o fang se se tlhoka tshobotsi sebopego, o lokisang se neng se senyegile. Letsogong la mmupi jalo ka letsopa fela, ke Iseraele letsogong la Modimo. O fitlhela re lemoga gore ke Modimo o lokisang, o fanang ka sebopego, e ba re tlang ka nako go utlwisisa ka moo o ka lokisang bophelo ba motho ka teng. Ga a matsogo a ona mmupi wa dipitsa o etsa seo o se batlang ka letsopa, ke ka matsogo a ona Modimo wa rona o etsang seo se batlang ka rona jalo ka letsopa le matsogong a ona. Ka mokgwa o mmupi o laolang motsamao wa mabadi ka maoto a gae, e le gore seo a se tshwereng ka matsogong a gae se fue sebopego ke motsamao wa mabadi a na le biding le potologang ka ra diatla tsa sona. Ena ke tsela eo Modimo jalo ka mmupi wa rona o sebetsang ka thata o fa rona jalo ka letsopa sebopego seo batlang re be sona. Empa Modimo ga o so qete ka rona, tshenyego ya letsopa lena e ne e le go letsopa ka bolona e seng tsebong ya boiphitlhelo ba mmupi wa lona. Tshenyego ya rona e tliswa ke rona ka borona e seng boiphitlhelo ba ya re bopang. Ga letsopa le ka o qoqela, tsamao le tswang teng, la lokisa go fitlhela le fetoa pitsa e bogegang, e ba re tla utlwisisa gobaneng bophelo bo re duba le gore utlwisa botlhoko ga kana. Empa dumela ga ke re ka jeno, Modimo ga o se o qete ka wena. Pele o ka etsa pitsa ka letsopa, mmupi o etsa mekutu ya go fumana letsopa, mme ka nako tse dingwe o lokela go kgetha letsopa le go le aroganya le mobu o e seng letsopa. O ka tlhokagala garafu le peke o fata mobu o thata e le gore a tle a fitlhe letsopeng. O ka tlhokagala metsi gore a thapise letsopa lena e le gore le tle le rafega bonolo. Ka nako eo letsopa le naganang gore le utlwile ke peke le garafu le o tshelwa ka metsi le iphumana le potapota mabading a mmupi, gafetsa le ntse le kgatsiswa metsi le go kenywa makotofa ke mmupi, mme sena o tla se etsa ka magetlo go fitlhela letsopa le nolofetse gore le ka bopa seo a se batlang. Ga letsopa le nagana gore jwale le filwe sebopego le iphumana le kengwa ka gara sebopi sa mollo o tshabegang, ga letswa ka gara sebopi sena e ka re le tla phola e be le takwa ka ferefe gore ferefe na e ome, sebopi se boela se ikenya gape ka gara mollo. Ke ka kgato ena ya go qetela moo letsopa le neng le tlhoka sebopeo le boelang le ipona le iphumana le bogega eo botlhe ba labalabelang go ithekela yona. Lena ke leeto la letsopa le neng le tlhoka sebopeo le fuang sebopeo ke o ba matsong a mmupi wa pitsa. Ke ka gara botlhoko bona go tebelwa le motšheso wa onto ya sebopi moo letsopa le fumanang botle ba lona. Bohloko bo na le moelelo le sepheo tseo re di fang tsona. Bohloko bo tla feta empa botle bo tla dula le ka mehla yohle fa Modimo sebaka. Modimo ga o se o qete ka bophelo ba gago, bothata ba go ba mmupi empa bothata bo letsopeng. Seo Modimo se entseng ka setšhaba sa ona sa Iseraele ke seo Modimo o ka se etsang ka rona jalo ka letsopa le diatleng tsa ona. Da setšhaba se kang ka qeto ya go furalla empa ka lerato le ka mamello Modimo o santsane o fetola sebopeo sa sona. Le ha re ka ba bothateng jalo ka naga ra fumana re etelwa ke mathata a fapafapaneng, re utlwisa bohloko ke batho, empa re lokela go itlhatlhobisisa re be bothata ga bo go rona. Ga se rona re tlhokang go lokiswa, ga se rona letsopa le senyegang matsong a mmupi wa rona. Tsela tseo re phelang ka tsona, re etsang dintho ka tsona, ga se tsona tse sentseng tshobotsi eo mmupi wa rona o batlang re be yona. Re theohile maemong ao re bopilweng re le go ona, re ithekisitse ka theko e tlase haholo,
fitlela le fatse le renyatsa ka hore shebela fatse re lebetse le rato le mmupi wa rona o re bupileng ka lona re lebetse mekutu ye o yentseng re fatso botsi ka jeno re iphumana re le lefatshe le lebileng tshenyegong ka lebaka la o sita o hlompha ya re bupileng le o furalela tseo re rutilweng tsona jwalo fela ka ga modimo o ile wa laela Jeremia o theoela tlong ya mmupi le rona ka jeno ona modimo re laela o theoela tlong ya mmupi wa dipitsa e le o ya gore gopotsa ka setshwantsho sena sa letsopa le tswang matsogong a mmupi mmele a senyega le moo re bolelang teng gore re lokiswe ke matsoo a gae modimo jalo ka mmupi wa rona ga ona phoso le nngwe phoso e go rona bao re leng letsopa le theletseng matsong a ona fitlhela re ithuta gore ga re le matsong a modimo re ka fetoa tshobotsi e ba go tla ba thata go rona o amogela gore re tlhoka go ba matsong a mmupi ka dinako tsotlhe iphe nako go ba matsong a ona gobane modimo ga o so qete ka wena segotlwana sa ka se kgethegileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa batleng modumo re bina le go kgefutsa ka sefela sena ntate lerato la gago.

sekhutlwana saka se kgethehileng sekhutlwana se sa batleng lerata se sa batleng modumo modumo ke mmopi wa rona mme rona re letsopa ha sena se kgutlisetswa morao e ba mo dintho dimpefalang teng e ka ba ho setšhaba kapa motho ka mong hang ha re ka tswa matsong a modimo e ba dintho di a senyega e ka ba ka hara kgwebo e ka ba mosebetsing e ka ba kerekeng malapeng a rona le bophelong ba rona hang ha re ka lebala ho ipeya ka hara matso a mmopi ho re fa sebopeo e ba bophelo bo a re babela dintho di a lobokana ho na le dinako momamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng ka hara bophelo bona moo re lokelang ho amohela hore jwale re senyehile mme re hloka ya re bopileng fela ho re fa tshobotsi e re lahlehetseng o ka etsahala hore wa sitwa ho amohela hore le ho ikamohela hona jwale hore bophelo bo bapala ka wena o bona bohle ba nkile boikarabelo ba o senya bophelo ba hao e seng wena o se o bile o sokela le ona modimo ka moo sa reng letho ha o ntse o sotleha seo se lebalang ke hore phoso ha e o mmopi wa letsopa empa phoso e kgethong ya letsopa ho monyoha diatleng tsa mmopi se fele pelo ngwaneso modimo ha o so qete ka wena ha modikwadikwane wa lebidi la mmopi o re fihlela ha lebatama la malakabe a mollo wa onto tsa mmopi di re fihlela ha bohloko ba makotofa mmopi di re fihlela re hloka mamello e be re a tshepuwa diateng tsa mmopi ena ke kgetho eo re e etsang ka borona jolo ka ya dutseng ka lehlakoreng le letshehadi la moqhubi wa koloi e a fihla nako eo re nahanang re se re tseba ho feta mokganni e ba re batla ho nka taolo ya koloi ka boyona ha re hopole hore letsopa le keke la fetoha ya le bopileng jwalo fela ka ha mmopi a sa tlo fetoha letsopa ha re dumelle ho lokiswa ha re senyehile bophelong bona ha re dumelle ho botswa botjha ha e ba re ile ra thella letsohong la mmopi mme ra senyeha modimo o santsane o le tshebetsong le bophelong ba hao modimo ha o so qete fa modimo sebaka nakong eo mmopi wa rona e leng modimo wa rona o batlang ho lokisa diphoso tse ka hare ho bophelo ba rona re lokela ho utlwisisa hore ho tla ba le nako eo re hlokang hore re ikopanye le mmopi hore ho neng o senyehile ka hara bophelo ba rona ho tle ho loke le ho boela botleng bao re neng re na le bona pele hang ha o amohela morena jesu jolo ka mopholosi wa hao e ba o nka boemo ba mmopi wa pitsa mme rona re fetoha letsopa seatleng sa hae ha re be matsong a mmopi gobane o batla hore sotla le ha re ka utlwa bohloko ra ba ra utlwa e ka re a tšha ha re hopole fela gore mmopi o tshebetsong seo re lokelang go se etsa ke gore re inehele matsong a hae mme re fe modimo sebaka gobane dintle di santsane di tla ha e ba o nagana o taolong ya bophelo ba gago gona jwale empa o bona dintho di sa o tsamaye le hantle tseba gore o na le go gaelelang o tswile matsong a mmopi mme letsopa le senyeile modimo o sebetsa ka letsopa le senyehileng bogolo ba rona re robehile re peperane re thubehile re senyehile re qhetsohile e se e le nako e telele re utlwile bohloko ho re seng re utlwae ka ntle ho bohloko bona re ke ke ra phela re se re botlwaela ho re fetohileng makgoba a bohloko le ho utlwisa bohloko ntle le bohloko re bona e ka ha re ratwe ka jeno re theohetse tlung ya mmopi gobane mmopi o batla ho lokisa tsena tsohle tse re utlwisang bohloko tse re sulafallang le ha ba o ile wa furalla mmopi wa etsa kgetho e sa nepahalang jwalo ka Jeremia le nna ke tla ho wena ho seng hona ka hara phaposi ya sekgutlwana sa ka se kgetheileng ho hopotsa hore matsohong a mmopi o sa na le monyetla wa ho lokiswa le ha eba o ne o se o fellwa ke tshepo dumela ha ke re monyetla o sa le teng wa hore letsopa lena le thubehileng le peperaneng le senyehileng le ka boela la ntlafatswa hape modimo ha o so qete ka wena modimo ha o lahle letsopa la ona le ha le ka senyeha kakang
modimo na le tsela ya ona ho etsa se sa shebahaleng hore se shebahale le ha o ka itsahala hore lefatshe le o phelang ho lona ha jwale ha le sa o balla ho bana le molemo matsong a sibupi sa pizza o sana le molemo le ha e ba lelapa le o leng ka hara lona ha le sa bona molemo ho ona wena letsoho la ya o bupileng o santsane o na le molemo le ha e ba ka hara lenyalo lena le o leng dilemo le ka hara lona ha o sa bona molemo ho wena letsoho la ya o bupileng o santsane o le teng monyetla wa hore o ka lokiswa kgutlela le wena kajeno letsoho la ya o bupileng le ha e ka ba jwala bo tlositse tshobotsi kgutlela letsohong le o tswileng ho lona le ha e ka ba dipuo tsa batho di a nyahamisa ha o sa bona bohlokwa ba bophelo kgutlela le wena letsohong la ya o bupileng dintho di tla lokiswa o tla kgutlisetswa le wena tshobotsing ya hao ya pele se ke wa lahlelwa ke tshepo le ha batho ba ka o kgoba ka mantswe ba o bitsa ka mabitso ba se ke ba bona letho le molemo ho wena hopola hore a se bona ba o bupileng empa o popo ya diatla tsa mmupi wa letsopa modimo santsane o le tshebetsong hobane modimo ha o so qete ka wena o nka letsopa le ne le hloka sebopeo mme a bope pitsa e theko e boima ka lona o pholosa le o ithekela ka madi a moraona letsopa leo lefatshe le ne le lenyatsa le ha ba ka leka ho lokisa ba keke ba atleha hobane ha se bona ba o bupileng ba ka tjheka ba ritela ba ka kubetsa ba ka tshela dihwasho ha se bona ba o bupileng modimo ha o so qete ba ka phatsa ba hlaba diphoofolo ba bitsa lebitso la hao ka madi a tsona ha se bona ba o bupileng modimo ha o so qete ka bophelo ba hao ba ka kena dibate ba fafatsa ba fasa dikgwele ha se bona ba o bupileng ba keke ba loka hobane modimo ha o so qete ka wena ba keke ba o lokisa empa e mong ya ka o lokisang ke ya o bupileng kgutlela matsohong a mmupi o sebetsa ka matsopa a senyehileng a peperaneng a o qhetsotsweng ho tswa mathateng a bophelo le wena modimo ha o so qete ka wena mohlomong o dientse o intshitse matsohong a modimo ka bo wena ka jeno o utlwela bohloko ho o bonang eka le ha o tshwarelwa o keke wa tshwareleha ntumelle ho ba Jeremia wa bophelo ba hao ka jeno mmupi o batla ho lokisa ho pholosa le ho ntlafatsa hopola hore lefatshe le lahla batho ka morao ba sebedisa ha ba robehile ha ba senyehile modimo ona wa ba thonaka ka hara lerwele la bophelo wa ba lokisa wa ba ntlafatsa le ha ba bang ba ka bona e ka ho fedile ka wena ha o sa lokiseha ho tshwanetswe ke lebitla fela ka jeno modimo o santsane o dumela hore matsong a ona e seng a ya o sentseng o tla fumana bophelo bo botjha tlolo wena tafoleng ya mmupi modimo o batla ho lokisa bophelo ba hao ho pholosa sataneng ya nkileng bophelo ba hao ena ke pitsa yeo tshebeletsong ena ya sekgutlwana sa ka se kgetheileng modimo o batlang hore a o fe boleng moelelo o motjha wa bophelo boholo ba badumedi ba tshepahetseng ba tla o bolella ka moo modimo o ileng wa lokisa bophelo ba bona ka teng nakong tseo baneng ba senyehile ba se bile ba felletswe ke tshepo ya bophelo hangata re a lebala moo modimo o re latileng teng re sheba batho ba bang nakong tsa bona tsa ho robeha ha ba senyehile ba hloka tshobotsi mme ba hloka letsoho la modimo e ba re fetoha bahlodi ba bophelo ba bona ke nako ya hore o kene workshopong ya modimo mme o tla lokiswa teng ka dipuo tsa rona re ka ba ra ba ra o phephethela hole le modimo batho ba robehileng batho ba senyehileng ba sheba batho ba bang ba be ba nahana hore ke batho bana ba ka ba fang sebopeo se setjha sa bophelo seo re se lebalang ke hore hore re be mo re leng teng kajeno ho na le thotobolo yeo modimo re thonakileng ho yona lefatshe le re lahletse teng wa fitlha wa re phutha wa re hlwebila mme ra phela wa re lokisa hore re lokise bophelong re hloka fela
letsola modimo hore le re tsamaise le wena ngwaneso o sana le sebaka a bodiba ba monono le bohlale le batsebo ya modimo dikahlolo tsa ona ha di hlalo hangwe ha kakang ho bane ke mang ya tsibileng kgopolo ya morena kapa ke mang ya bile moeletsi wa hae kapa ke mang ya mo fileng pele ho tle ho busetswe ho yena ho bane ntho tsohle di tswa ho yena di eme ka yena medietse tswa ho yena e be kganya ka o sa feleng se gutlwana saka se kgetheileng se gutlwana se hloka modimo se hlokang lerata ke motantsi Samuel Magele ya reng mohau wa morena Jesu Kriste o be le lona bohle amen o fitlhela re kopana ka beketlang ha e le thato ya modimo kgotso.

0: Ke le bula holo ke neilwe mamedi dumela. Mweli wa sepolesa profenseng ya Free State mahlomola ka redi o bolokuwe maobane Kronstad. Ha bua tshebeletsong ya lepato mweli wa sepolesa se nampakane o boletse hore ka redi e ne le mohlanka ya inehetseng mosebetsing ibile ane a sebetsa e le mohokahanyi pakeng tsa mapolesa ha mmoho le baqolotsi ba ditaba. O boletse hore ka redi o ile a kena sepoleseng sa naha ka selemo sa 2008 mme a fetela lefapheng la dikgokahanyo la profense ka selemo sa 2014 moo a ileng a tsebala haholo ka lentswe la hae. Ka redi o hlokahetse ka la robong Lwetse ka morao kula mme o siya mohatsae magadi ha mmoho le mora. Mpakane o totobaditse boitshwaro ba ka redi ba botsebi le boitelo mosebetsing wa hae.
1: Tshaba se lahletswe haholo ke motho ya neng a kgona ho update ka mantswe a mang. Ho na le motho ya tshwereng, ha ho na le motho a tlo hlang khotho, ha ho na le motho ya fumaneng kahlolo. Ntate Karedi ne le yena ya neng a bua nako e telele a hlalosa hantle hore o sekabe wa lahleha hore na ho etsahetseng ka motho enwang. Jwale re lahletswe haholo, re le seponisa setjhaba se lahletswe haholo ke ho ba siko ha ntate Karedi. Ntate Karedi re utlwile ona rata mosebetsi wa hae.

0: re ga tswa go bophelo a se bona fela bo re bophelang ka jeno empa ke lefa le o re lukisetsang moloko o tlang ka mantso ma bonkhono le lukisetsa rona bo ke ni the gele re leng ditlogolo tsa lona mona ke bua ka chelete mona ke bua ka ntlo ke bua ka mobu ke bua ka kgwebo ke bua ka nthwelong ga e salontswe aha o intlafatsa le motsengata ngata bakeng sa ditlogolo tsa hao mohlomong ka bana ba hao o bakana go se di mamedi ga ipotsa hore na hana go ifihla ya hore bana ba hao kapa ditlogolo tsa hao di nke boikarabelo ba nthosetse seng ke ditlhalositse na ba tla tseba hore motswadi wa rona o na batla go dinthodi tsa maetjena na ba tseba bana ba hao kapa jwang a ke batla go bua ka taba tsena mamedi tsa bolefa ntlheng ya hore ke tlo tshosa uthi a ke ni velo sa bua ka mafosa tlo tshosa a ga tlo tshosa mang kapa mang empa fela ge batla go bona gona dintho di beuwe hantle ka manane na re batla go bona gona dintho di tlhophisitswe re bua ka boikarabelo re bua ka o sireletsa kgotso ya lapa ba ga tseba kana go tseding gore ha beng ba ntho tsena se ba le siko mamedi ka tlong e ba ntwa fela ke mane mo ileng gore mang ha tsebe sebaka sa hae go bana ha wa ka tlhubwa ho buwe ka taba ena fela ga tsa batswadi ba gona ke batho ba jwang ke batho ba ileng gore ha taba tsa tsena tsa mege di bue ba tla ntsha lentswelo ga re tla di bona hana kwe fihla ibile o tshwana le nna jontso go setlogolo mohlomong wa botsa ai o tla kopa le potso tse thata ga o kene ga o so re botsa ka mafatshe o so botsa dintho gona ke eng o batla go etsa eng ae ka nako tse dingwe ga se yona taba eo re batla fela go tseba gona e be dintho di hantle na re batla go utlwa gore na e be testamente e teng ke tlo e bua ka lentswe le leng o mamedi tla utlwisisa maqheko ka tlo utlwisisa testamente e teng bakeng sa lefa go tsebagale gore lapeng le na la ga mamang ditlogolo tsa ka ke ba abela tjena bana ba ka ke ba abela tjena go ba ke a tseba le na le dingwetsi le na le bagwenyana ka nako tse dingwe o fumane gore mogwenyana kapa ngwetsi ga e sa le mogwenyana kapa ngwetsi moo ke ngwana wa lelapa leo jale re batla go qoba taba ena go sane ga monga ntlo sa lesiko e leng kgono kapa le ntatemogolo e be e ba dintwa gore ya ke gae mola ke nna le tsibulo ke nna gorula ke nna setlogolo re batla go tseba wena nkgo ntatemogolo go na e le go taba tsa mofuta o jege di buaneng nna o sokile motlhomong wa beya bana ba gaofatshe wa ba tlhalosetsa gore mona tšhelete ena kapa ntlo ena kapa kgwebo ena eng kapa eng fela lefa le teng bakeng sa bana ba gago le ditlogolo tsa gago nna o sokile wa dula fatshe le bona kapa che la tshaba bonkhono ke re la tshore ya re tshepahale re tshepahale kapa mohlomo so kile wa bua go mona ke lapeng ba kana go tseding ka bua ka molomo tjena e ba bua ga mona ke lapeng mona ke ha bana ba ka empa ha le sa le lesiko o sane ke bothata wa bela ha re tsebe gore na mela hore ebe ya jwang ha wa ka wa bua hore ke ni jolo ka ngwana mogolo mona lapeng o etsa tjena maloma lona ke yona empa ntho se tjena mamedi ha o kopola di batla fatshe ha o lohole bile jwang ke tsebe gore mola o hlakoreng la lona wa le thusa hlakoreng la lona hore le hlophise dintho tsa lona hantle ka manane ha ke tsebela ebe ke botsa hampe mamedi ha ona motho ke molwantshang ha ke batle ditaba ke batla fela go utlwa go maqheko a rona gore na ebe ditaba na di emi jwang ha ke batle motho a tlontetsetsa kapa nthumelle voice note ke ni nna mme wa ka ke batla yena a ipuelle ka boyena a ipuelle mo fe phone a bue le nna ke kopa le sekebela mosebela ke a kopa ska mosebelang yena nkhono kapa ntate mogolo hantsa bo ke tla mamela hore na o nka nako antsa le ka o ntlhalosetsa ke tla mamela re tla thusana re tla bona gore na re fitla jwang pele 0797585066 ke a tsa ba ba lona maqheko ka letshwe di mehala ya lona le rata ho itobelletsa re kubisetse yona fela ya ka ya WhatsApp o nthumelle fela voice note ska ba ngolla nthumelle voice note ke gone utlwa taba handle se hlakileng 0797585066 nomoro ya ka mohala ke 086 000 3084 re utlwa hore na ka nete na hlakoreng lena le leng hore ke a tsewa thaba ngata ba tshaba ho bua ka taba ena ba tshaba batho hey fela ha sa le lesiyo sa ne mona kapa ho ba le bothata nkgono wa kula o so sena hore ka re eng e ba bothata ka lefa le setseng go ba jwale bana ba nkgono kapa ntate mogolo ditlogolo re a lwantshana ebile a etla baketeng re lwantshana batho ba shebile difamily di le 10 bone go jo ai ba hang ka mane ba lwana ka nete fela he ke a dumela re tlo buisana ka morao ke nke pina ke tlo nka William Sejake a re thula moya wa mo fela he re ke mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng ke nka pina ka morao mo ke buisana le wena
1: rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha ho golo se ba bile ba re bitsa bo more dizzy ha re lebise ditebogo Standard Bank my more account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa go ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo

0: Shoprite. Hodima mall, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka mall. Pani nya hao, tlo ka runa ba ha mall DC. Ha bula Standard Bank my mo account ka jene. Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
1: Afrika Borwa, re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokologo. Empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi a hlwekileng. Barutehi ba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriji. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: William Sejake Aritula Moyawam Arabia Mitsutsung Emashuma Mabedile Mitsu Emishanu Kamara Hora Ena Yaburobedi, Mhunu Kapantatem Hulu, Yakatangula Salimoya, Kajuni Kibata Wisa Nalwena, Kajuni Reshebileta by Ena Yama Fa, Reshebileta by Testamente Lefa, Rebata Obona Horna, Ebuena Mhumu Musuinze, William Haure, and Nakibata Sekilisio Sani, Ditabazala Palaka Ditamahijina. Ke batla di laolwe ke mang kapa kgwebo ena kapa tšhelete ena eng kapa eng fela motswadi wa ka lefala bana ba gago na o se lo tlhophisitse gona le tsamaya jwang ke a tsebe mong ga dumelane le nna ga dumelane le nna re ke di tsa o latlhe re batla go utlwa le wena letlhekula ka gona gobaneng wena o sobe le yona ke eng e o thibelang gore o ka ba le yona testamente e ne e leng gore gosane re tlo kgona go e sebedisa e bang o kula o se tlholeya gagolo kapa ga o ka etsala eng kapa eng fela re tlo bua gantle ga ona motho re mo tshosang ga re re gosane mona re kata bua ka taba enebe jwale ditlogolo le bana ba lona ba se ba lwana jwalo gore wena nkgono kapa ntatemo o tla etsa ka nako ya gago kapa le tla buisana pele ga ke tse bone gore le buisana pele le bana kapa le iketsetsa yona fela je hei a ke tsebe a ke tsebe 0797585066 e re ke utlwe gore na ke molaetsa wa mangwe ko o tshwereng ka mona
1: imela tle ya kene a le bitso ke mema ke nkgono maskepe mona extension 5 go tso Carlton Field tabe no buang ka yena e bohlokwa haholo nna ke santsana ke ba laetse fela ke etsitse a le mongwe gona go tla etsala jwang ka matlo ka ntho tsa rona empa ga ke songole ba keletse ke ikulela ke gona ke tla totoba geye mo go tshwanetseng gore re lo tlhalosa gantle ditaba tsa rona e botlhokwa golo bana ba tsebe a le monyana a tsebe gona ntho tsa gago di tsamaya jwang
0: Ke a leboa nkgono wa tseba potso engwe gape ne ke batla go e botsa ke ya gore na e le gore eno ya kgethwang motlhomong he go thwebe yena jalo ka nkgono a tlhalosa tlhakogeng la gae che ke tsela tsa lelapa la gae re kekeralo re batla utlwa gore gantlentle batswadi ba sheba eng boitshwaro kapa ngwana tlhokomela motswadi kapa la kgona bono ga kene ka re ke ena motho a tla kgonang gore a etse taba gae mona a beye baena ba gae ka tsela ntho di tsamaye gantle
2: Dumela mamane ai nna ke nkgono Selina Mochaki mo motseng wa Mkhalazeng ka maraga e ke le Mphopo
0: eh nkgono
2: ai ke na le bana ba ke bana ba bararo ke likile hore ke direng ke dire wili eh bana ke na le ntlo je uwe je pedi yengwe ke a mo Gauteng yengwe ke a kwa magaeng jwale ka mogogoleng ka ona e ya mo Gauteng ke a pereko tshwantse ba re e ba le mo ba kgone go dudišana ba bereke meberekwana ya bone ba e berekang marago ya mola pele mola o mole o mongwe ga a tlo ayae ga ke nya ke ntlo e rekišiwang ga ke nya ke ntlo e leng gore botse e tlatla e baka dipuopuo e-e ke batla ntlo e bana ba ba dule ka mogare ga tsona dintlo tse e re ge e le gore botse go tlo tla go pala o e leng gore botse o apalelwa ka mo ntlong eo a ba kobane o e leng gore botse ga ba nyake o ba fa tšhelete ba o aga metse ya bona o a sa ba nyakeng ka jarateng kore ga botse a ke nyake ntlwa di phatlha kao fela tse e leng gore botse di yona e ba bona o karae di na le bothata ba di baka ba mpe ba dijee ba di rekiše ba sherelane tšheletsa ke ntho e ke e naanang ka metlha le matšatši
0: hai ke a utlwang kgono ke leboile gagolo ke leboile gagolo ke thabetse go buisana le wena fela mamedi ka tlhakoreng le leng chekeletso tse re ka di fumanang bathong ba bagolo be re sebetsang le bona mosebetsi mona lapeng ka nako tse dingwe bašwa ba re ke ne lehae a le rekiše lehae ba re lehae ke ne a le rekiše o tla dula kae o sane bophelo ga bo se bo tšametse mahlo ditlogolo ga di se di le teng go tlo etsala jwang ka tsone ai fela mamedi he ga re utlweng gore na taba di tsamaya jwang
3: jo kene we dumela ngwana ka
0: re
3: tegoratoga goyo o bua le memagongwana ithu botshabelo kene wa tla bua setlhogo se seng ngwanaka setlhogo se re phamisang ditlhogo empa he nna ke nkgono ya mamelang lesedi gagolo ga golo ntate thuso tlanto sengata ga ke qeta ke nkgono ya shebelang TV ke shebella moja 99
0: oho
3: mana mo reng ikhaya lame
0: o e
3: makwa a re tsosa le rona batho ba batsho ha re utlwisise re le bonkgono go thoretse o ile re santsana re phela e se ka re ha se ke hloka hetse mona o bosotho he o ne a itse le go amane le re ba dipampiri dipampiri e kae e pakantswalo nna ke bona ntho e le molemo ke eng ke yona o ile o tlo ikatele go santsana o ganya o se ka the o na ile o la re tsena na o la re tsena na mema magongwana ke khotso ke ne ke ne we
0: thank you ngkhono ke le vila holo
3: ke ni wa ba o ke ni wa bongkhono ke ke ni wa bongkhono
0: eh yang khono
3: wa nepa mona
0: le bontate mo holo ke le vila holo ngkhono fela he ka go ka bo sabe ya mahala fatsene ke tlo o botsa hore na jwale wili ha o hetsa wa ba tsebisa bana ba hao ka lapeng ka pa o hetsa le kunutung se batla iphumanela kana go yeo ha na go ise fihlile ya go ba tsebo re mang ke mang eng ke eng
4: ha o ke ni de ga
0: ang khono
4: bophelo botsiwa ke monga bona ha se ba gona
5: thank you ke ni mafumane matsotsa bye bye
0: ke tabuila ho leng khona
6: ke ne
0: ndate moholo
6: ke ndate moholo te lu puja mona Facebook mona
0: eh
6: taba e buanye taba e bohlokwa haholo
0: haholo haholo haholo ndate moholo
6: ye se fela ke ntse ke hlophisa hore ke tla etsa hore mona ntlo monana o tlo sale ngwana ona wa ka wa fela wa ntlhokomela haholo wa ntlhokomela ke yena ke mo shebileng hore atla sala monna ntlo nge be ha ha mona
0: oho
6: ke ding thotso hleta ka ke ngwana ke bona nga ntlokometse ha holo ba ba holo ke bona go ke batho ba majwala
0: pepe
6: ba majwala ba sa tsotelle ba ba mamele
0: holo hle
6: holo holo
0: o pepe ntate moholo hlotla loka
7: Dumela, dumela, auskin. Bophelo ke a phela ausi. Ke se ke le ntatemoholo.
0: Ntatemoholo, ntshwarele mongaka hle. Ke bone ka nako o no nthomelela voice note, e hlile o no buletse seyalemoya hodimo. Jwale se tsamaya se re setisa nako ke lekang hore ke mamele wena. Ke kgona utlwa le nkgono ka hlakoreng lane la seyalemoya. Ako leke fela o romela voice note hape ntatemoholo. E leke fela o e romela voice note. Re bone hore na taba tsa hao re di utlwa jwang hantle ho sena tshitiso ya letho.
8: Kini mela kini wa bua se tlo se bi mama ga he ta ke na le ngwana a le mongwe moshimane
0: oho
8: ha o hloka ha le lore ke re nthong lengwe wa tswa go ematsong a ha ikini se tlo se mo sa hao se la se le bima ke na ngwana wa nhlokometseng a le mong fela kini ha ke na bothata ke a le bua kini ke Maria Mogothu ka Velko
0: thank you ngone Mogothu
9: kini le hai hai le rekise
0: ka le rekise
9: nna ha ke soka ke yetsa ma ke tsela tlo yetsa
0: eh yang go
9: ene ngwana o mosheba no ha akase tse bokele me bo bomfela empa le hai ke le hai le ha ke a pentshini ke tlo ba bitsa ke ba arolele ditshetsa bona
0: ke
9: tsai jang ke tabinya hai ke a le buha
0: thank you ngone ke la vuyile ho le ke thabetse buisana le wena
10: tumela ke ne e re phetse ngwanaka ke tshepa le wena o phetse he a bua taba ya bohlokwa gobane ka nnete ke ntho e re iphapanyetsang yona eo empa nna ke lokisitse taba eo e se e lokile ka lapeng ka mona ngwanaka bana ba ka ba tseba ke mo yeme kae ha ke hloka hala ke na le bana ba babedi ke nna nkgono masabata madiba ka forosmith
0: e nkgono madiba thank you nkgono ke le buile ha holo hle ke thabetse u buisana le wena o seng hona ere ke nke nkgono ka pantate mo le o qetela ke ya pineng ha ke khutla mo ke tla ne ke nka mehala ya lona
7: ke a dumedisa auskini ke a dumedisa ngwanaka ke re ke se ke le ntate mogolo ke na le bana ba bararo matatie le mame ka bonyama fa ke tla sia eno wa ka wa ho fela ona le 21 years o tla ngola matric ya ha yana jwale ke yena a tla sala ka lapeng ba ba bedi bana ba ba holo ngwananyana le mshanyana ba tla arola dikgomo a le mong o tla nka 15 le mong a ke 15 go ba di mashume a mararo ke ntate seiso matatiele
0: ntate mogolo seiso re lebuile haholo atshe re lebuile mongaka re lebuile haholo ke kopa le nthumelle molaetsa 0797585066 re bueng ka yona nthwena maqheku wa ka re shebeng ke a tseba gore ke sehlose e leng gore re a leka iphapanya sona empa se nepagetse re tlamehile re bue ka tsona ntho tsena go etsetsa go sane ke tlhalositse ka re tsena tsotlhe tseo le disebeleditse bakeng sa bana ba lona bakeng sa ditlogolo tsa lona jalo go molemo gore ba tsebe gona le o saneng gono a sa le siko kapa ntate mogolo le siona re sebetsa jwantlo ya hae koloi di kgwebo tate molikene wa hlalosa re a ke ne di gomodi ya kwana go re nthongwe lengwe lengwe mona fela ho sana ka etsala eng kapa eng nthongwe lengwe lengwe mona ere ke nke tshepiso mpotle are ha le mpotse

0: tshepiso mpotle a re ha le mpona ke le mona ke ka thumo ya moya mamedi ile shemele metso robo metso so pele re fitla ho reng ya borobong o ntso dutse le nna ke neilweng ka mane ke ntse ke buisana le maqheku wa rona kwano Afrika Borwa ka bophara ho utlwe hore na ebe ditaba tsena tsa mafa di dutse jwang na ba se ba hlophisitse hore e ke ni tekel tabensa ka tsa lefa ke hlophiseditse ditlogolo le bana ba ka tsena ka pa check ini na ke so ka be ke so be ke bona hore na ke etsa jwang empa ke ntse ke re ke tla ema ka nnete ke bona gona ke etsa jwang
1: dumela ke ne uwe
0: mkhono
1: ke nna mkhono wa kunupi mona zamdela sa solbeke ke ne uwe ke utlwa hantle taba ya hao le a re eletsa mona dialemoyeng hore re be dintho tsa rona hantle ho qoba hore e tle re nako eo re seng re le siyo bana ba tla ba seka ba qabana bana ba tla ba seka ba lwana re a leka go beya dintho tsa rona hantle weuwe ka nnetse re a leka ebile gagolo jwang beke e re tswang go yona e ne le ya go etsa diwili mahala
0: weue
1: empa he ge sale di lokisitse dintho ke ne uwe ke a leboa weue ba letsatsi le
0: nnate ke nna kgono wa kunubizamdela
1: sa solbet bae ke ne
0: ke lebile ao le nkgono ampitsa monata o weue a nkgono ke a leboa tlhe ua nnete um kgwedi ena ya september ye ya loetse ke kgwedi yane e leng gore o etsiwa tsona ditestamente tsena di wili mahala ke ka go ke botsang ebe maqheku wa ka je baba ba se ba tseba ka taba e kapa ba se ba ba tlhophisitse ntho tsa bone
2: dumela kene dekele nna ke nkgono matumelo zone 7 sebokeng nna ke na le ntlo mme ke le go bana ba ka ntlo ya ka ga e rekisiwe kee ke na le banana ba babedi empa o nao fela ke ena ntlhokometseng o na mogolo gana taba le nna empa ke re ntho tsa ka kao fela tse ka tlong tse rekisegang ga ba ka di rekisa tšhelete eo e ya go ngwana setolo sa ka sa ngwana o fela se sa itekanelang e leng lesedi ba hirise ntlo ya ka tšhelete ya kgwedi le kgwedi e ya go setolo sa ka lesedi le ditšhelete tsa ka tse bankeng di ya go setolo sa ka lesedi ga ke se ngole empa se ke itusetsa gona gore ke ile go ngola ke a leboga ke nedekele
0: ke lebuile gagolo nkgono tlhe ke lebuile gagolo um ke thabile ga ke utlwa gore ka nnetetlhile tsena tsotlho tseo di sebeleditseng ore di ye go kae ke kopa jalo ka nkgono e tlhalosa tje ke kopa o tlhopotlake o lo e ngola fatshe taba ena e ngole fatshe go qoba dintwa go sane goba ka nako tse di motho o mo siang le ntho tsena a ka se kgone go ba le maatla a o ipuelela kapa reng ga gologolo ga e le ngwana bo malome se ba eme mona boragadi se ba eme mona ba re mona ke gagadi mona ke gankgono ka potlakonggono tlhe ka potlakonggono wa ka fela ke lebuile gagolo ke thabetse o buisana le wena ka jeno
3: ne ke nkgono scoutu e botlhokwa topic ya gago kene wa bona ge nna ke latlha ka lokiseletsa e mong le mong ke mo file percent ya gae
0: lachu
3: le ntlo ke lehae
0: ehe
3: fela ge lehae lena ke mora a tlang ka boikarabelo botlhe go le bona ke a leboga tanki kene
0: lebuile gagolonkgono
3: tsona ga di tla ja mafa a bontsa ka bona le bo mama bone nna ke shedile fela bana baka
0: nkgono ke lebuile gagolo tšhe re tlhompha lentswe la gago re tlhompha um tshebetso ena ya gago re lebuile gagolo um fela ge nkgono re lokela re tlhokomele re lokela re tlhokomele gore le nako e re re siang lefale le re reng ke ntlo le re reng ke lehae go tshwanetse o be le melao lehaeng lena tshwanetse o bue gore mona ga ka mona le ga ke siile mangmang empa melao ke ena ga a tlo tshwara bana babo e ka ga se bana babo e mo le mong a kenang ka tlasa marulelo ana o lokela go tlhompha melao e tla bebewe ko wena e tla bebewe ko wena motswadi wa ko tse wheeling lentswe la motho le a elwa lesaka a nanela lesaka la gago ka nete re reng go nna tlhile a batlile sena ya sa kgoneng go ikamanya le melao eo tšhe ya re tsebe re amo gauhela ka nnete
4: nna ke na le ngwana a le mongwa moshimane kene um plan ya ka kore wheele yaka ke na le ditlogolo tse pedi ke tsa gae ke tlo arola dintho tjena ntlo e ke dulang go yona ga ke e kolote ke tlo mo fa yona 100% property e be ya hae go be le clause e ke ngola mo gore ntlo eo ga e kene lenyalong la ga ke lefa la gaela lesetsweng ke batswadi ba gaebaneng molekane wa ka o sa ntshile and then tšhelete e nngwe ke tlo laela gore e ye trust account e kenye ditlogolo tsa ka sekolo le ba sokang ba tlhaga kene gobane ba sa le bannyane ke ditemane
0: ae nkgone ke lebuila golo kante ke lebuila golo tlhile ke bona ntho tsa o di tlhophisitse o di beile ka manane gantle
5: Khotso khotso kini ke ntateng ho lokhobo kutlwa ngo re ndal stress mona mwana se fosa o se bohloko a holo e bile se bohloko matu a rekiswa mwana se ka ntle ka mona be re sala ga sna le tlo le ba le hai ntwana ya wili yo buang ka yona e bohloko hore batho ba yetse ho etsa hore o se ka ba le ikitsa morata nga o jwetsa hore matlo mabedi ka go fela ka lapeng ka ngwana a rekisitswe ke batho ba babedi ba bang ka go fela ga ba tsebe nne ke sele sena teng ga ba eng ga ebile ga go sana ntho e bitswa mosamo moo re lelang teng mo re etsetsa mesebetsi teng jalo go botlhokwa gore batho re etse di-wili le nna ke tlo etsa wili mona ga ka mona ke etsetsa bana ba ka wili gore le go sasane o se ka ba le meferefere kala benka mona ha ole boraga di ba subulisa ke bona ba batlang ka mathata ke a leboga ke ni ba ba
0: tata mohole ke la bila ho lo hle
6: hello kini u bela meli ya kula tsho ka mona ka katlo Natal Spread ku utlule se hlong sa ha o qala o bua o kenya ditlolo le bana na di nthontsa ka ha hona mo ditlolo di tla kena teng di nthotse ke di sebeleditse ke tsa bana baka ke na le bana ba babedi ba bashanyana ha ke etsa wili ke bona fela ba tla kena wiling e seng ditlogolo
0: ke a utlwang gono ke lebuile gagolo maqheku wa ka ke thabetse o buisana le lona ba gonne go kena le ba sa kgonang go kena go ya ka dibaka o fapana go ya ka ditshebetso o fapana le melao ya malapa bonkgono wa mašon tate ba re a ke ne re tlo kenya ditlogolo ka nako tse dingwe ga e tsagala go fumana gore bana ba ba gago ba tlhokagala e bo sala ka tsona tlogolo tsena jale ke mane mo o tla fumana kae kae he di tla kena che go fapane mamedi empa ntho e golong ka e kopang fela ke gore testamente o ile ga e be teng re ya kopa go qoba ntho tsena tsa dintwa tse dingwe fumane gore kgono ga o ntsa phela o itswe fela mpa e le gaeng la maqheku kapa e sentse le ntwa ke ga ka mona ko ga ukwa go ntho tse di utlwisa botlhoko jwang jale bothata ke gore tsena tsa dintwa di etsagala ebile batho ba shebile re se re na le di-social media na bale tjena re se TV ra e shebelela re a di bona ntho tsena di a etsagala re a di bona ka nnete gore bana ba lwantshana ka lebaka la gobane motswadi monga ntlo kapa monga thepa monga lefa ga a tloa a beile ditaba gantle ya puo ya molomo ke ga ke ne ile mona le o sana e ga yutlwa empa o sana o solisiyo ke mothata wa jwale ga ona moti ke nne nteng fatshe jwale ke a kopa ka nnete ga re ikamanyeng le melao batswadi ba ka re ntse ntho tse nepagetseng ke thabetse o buisana le lona ke a leboa re tlo kopanang gape nako e tlang ke na le taba ke batlang go tlo e bua le lona gape e ke tsebang gore ena yona ntlo e thabela go feta metsotso ke e shabile mamedi e yamane go ye leshome pele re fitlha goreng ya borobong e re ke tle fela ka mona ka mabenkeleng
7: E bang una hana o roke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
8: Setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya borobong ha re tiano tse hlahlamang e leng tsa hora ya le shome le motso ke na kwa lenaneo le leholo la magolong a matala le thuso mataung
1: ha go le bue ngwana mme o mpe hantle metsotsong e mehlano ka mora go hora ya borobong o ne pile ngwana so ke lenaneo le leholo ha holo lena la magolong a matala le nane o le saleng le tsama le mo mamedi ho tloa le montsa sekete makhola ro bo ma shuma ro bedi le metso me hlano le ka jeno nane o lena le ngolwang ka le sibala le hodimo le ntse le tswela pele mo tshemo mo mamedi o ke mo ratanga a kontumele se ke re ho wena khotso Untumele hake kena mo pilanting. Untumele hape hake kena mo sebetsanting. Obele hape untumele hake kena sekolong. Kena university. Kena college. Kere huwe na kotso. Kere huwe na kotso. Le nane ulena, kele nane ula hao. Kele nane ula hao. Kele nane ula hao. Makhulung. Amatala. Makhulung. Amatala. Dumela. Dumela. Dumela, dumela, khotso, khotso. Hakere mathe ka le kunutu, re potlakele, homore.

ngaka tsa setso dingata makeishineng ba bangata bana ba bo rona ba mathuela ba makeishineng ba tsetse makeishineng ba bangata bo ke a ditsiba ba makeishineng a rona empa bona ho etsa la makeishineng bona nthotsetsa la makeishineng nthotsetsa la makeishineng hobane hobane makeishineng basadi ba khone o tsama ke makeishineng a rona banna ba khone gore ke makeishineng a rona bana ha ona mo ba palanteng ke makeishineng a rona batho ba ganna dikoloi ba sna di license ba tsama isa batho makeishineng a rona batho ba feta ba ja ha fela makeishineng a rona batho ba otlana makeishineng a rona motho ye makatseleng a bua di le ba khotsi ba haye ha ona mo etsa makeishineng a rona My case in Aruna. Woo. Huang ga go bodile creativa ke makeishene nga runa hey mang o sabulailwe ke makeishene nga runa mang o sanketse cellphone ke lekeishene ngwana o salele ke di genge ke makulwana di genge ke makeishene nga mo re philante mbatho ba batho ha re fumana ding khotso re fumana ding khotso kadi kereketse ka tsetse makeishene kadi amen itse tsa ma strateng o tla utlwantse le amen entse le haleluya amen haleluya ke makeishene nga rona ke bo the son of god ke makeishene nga rona ke bo the man of god makeishene nga rona ke bo you know what ke makeishene nga rona amen god ke makeishene nga rona empa bona ho etsa halaeng

0: go tsudiswa bonkgono makeisineng go thwe bonkgono ba ahlanya ga bonkgono ba kula bonkgono bana ba ya tla ba tlo loya ba gagathwa metseng e meng ba ya loya ba etsa mehlolo nako nngwe ba be ba tshiswe ba o tlwe ka dikgarafu ba o tlwe ka dintho tsena nkgono a ikulela e le rona le lefu le motshwereng la kelello ke bana ba banyane a ehle ke o tshaba location ke o tshaba mo ke phelang teng ke a tshaba mo ke phelang teng ke a tshaba makeisheneng a rona go tsekwa ditulo batho ba tseka ditulo go duma dithunya makeisheneng a rona go tsekwa setulo seo kekeng wa se dula bophelo ba gago ka o fela setulo sa lemo tse tlhano setulo sa dilemo mo o ka tloswa nneng kapaneng ke makeisheneng a rona di a tsekwa ditulo di a tsekwa ditulo di a lwanelwa ditulo batho ba gagathana ka ke makeisheneng a rona mo o phelang nna le wena ngwana na wa motho e motsho
1: ba ka bona matswana
0: amen
1: asebeke.

ke di hlopha tse binang tsa mmino wa semoya dingata di tletse makeisheneng a rona go ya binwa ha hona batho ba binang jolo ka rona tshaba sesetso re a bina ke makeisheneng a rona go ya binwa ke makeisheneng ha hona batho ba ka bapalang diphala jolo ka rona re a dietsa ntho tsena re a bina re na le di hlopha re a bina re na le di bini re a bi re tsetso tututu empa ntho etsa halang metseng ya rona thwetsa la mo re phelang teng thwetsa la makeisheneng a rona gore re na le tsona ka re na le bomme ke ba ruti ba tletse makeisheneng a rona ba tletse bomme ba o ke ba ratang ba ba ruti go etsa la eng ha ka bo ntate teng ha ke sa bua ka ba cha teng ha ke sa bua ba o se ile ba ruti hona jwa la ke sa bua ha ke sa bua ka ba cha ba o se ile ba ruti hona jwa ha ke sa bua bona o etsa la makeisheneng a rona ha ke sa bua ka bo the man of godly ha ke sa bua ka bo the man of god ha ke sa bua ka bona ha ke sa bua ka kets metsaneng a rona bona makeisheneng a rona go etsa lang go baneng

0: fela ke wena fela sedi la ditshaba kuwe we ga o tshojwa lo hlengi we mhlaba are ke wena fela sedi la ditshaba ntate muruti maine mofokeng ke ho wena ha ke etsa tjena ke kopa ho botsa kwano muruti waka ntate maine na ke a botsa muruti maine me ke a tseba hore le ho dimo le tla o fa karabo potso ya ka kena mofokeng wena ngwana chiefi harika raro fetua hore riske radula re kopa modimo hore a fodise dipelo tsa rona re se ra rapela ho modimo hore a fodise dipelo tsa rona ya ba rona o mmamele hona temo mo fukeng ya ba rona re ho modimo Modimo ntotsa utlisa mbohloko tse roba mpilo ya ha wena modimo wa rona. Tse uri dietsang. Kitsena. Ya ba re a tshintsha mo maine, ha re re ho yena mehlaena re re modimo re kopa hore ya ba re re modimo ka jeno ha re rapela re o jwetsa dinthotsa rona re dietsang tse roba mpilo ya hao. Na modimo a ke ka rutwa ntate maine. Ya ba re a tshintsha mono. Ha ke tsebe maine, ha ke tsebe mfokeng, ha ke tsebe phoka ke a o botsa jwale ke ho wena ke tsa tshintsha. Ke botsa putso. Ha ke tsebe Mohlomong tse kopane hloho a ke tsebe ke mmotsa moruti wa ka.
1: Ntate Motau.
0: Moruti maine dumela ntate.
1: Ntate Motau.
0: Hao moruti maine kore ke abo maine ha ke tsebe mohlomong tse ke kopane hloho mofokeng. Wena ke wena ntsebang o tla ntukisa.
1: Ntate Motau.
0: Mofokeng.
1: Nana o lena ha le thagoa. O nkile nako kodilo lena o le file sebaka hore le thopothele
0: haleluya
1: hore le ke le kututse ka hare ho rona hore le ke le phenye maikutlo a rona
0: amen and amen
1: hore kodilo lena mohlomong le ke le re thuse
0: oh yeah
1: Ore re khutlele mo modimo are de ilente tatemo taung mo mamedi din todingata tseo na hayena ya haboru ifetang ho tsona tatemo taung ke atla potsong ya hao
0: ke akopa tsamo
1: ke atla potsong ya hao o ba din todingata tse etsa halang Me arena uri kola dingata tse bohloko dingata tse tsampelo ya motho dinako tse dinge balabale iputse hore ke be titulo nye ne pahetseng ke
0: be
1: sebakeng se tshwanetseng
0: ke
1: be ke naheng e lukileng na ho ba dintho tse etsahalang o re potsong ya hao ke se mohlomo Ke re fetole mantswe le katamelo ya rona ya thapelo. Hona le hore re kope. Hore re ke re bulelwe mamati re kope dintho tseo re di kopang ho ntate wa rona. Jwale re ke re fetole dintho re ye ho yena re re. Ntate o tseba tsohle. O modimo a phela. Ntate ka jeno lena. Ako re bolelle dintho tse o utlwisang bohloko ntate motaung ha ke tsebe hore na potso ena ha ona we rala moyeng wa hao.
0: Ah maine.
1: Oba eka e fetola dintho oba. O hopole modimo wa rona ke modimo wa tsebantso.
0: Hallelujah. Amen.
1: Ke modimo ya tsebang etelo pele qalo e bateng. Empore Africa borwa le Soto Botswana o ka ba tshwere ke re fetole katamelo. Mosimo ntapelo ya rona ya kajeno re hlotse re rapella mamati a bulehanga, re rapella phami sole katiso, re rapella polo, re rapella dintho tse ding. O sisinya hore mohlomong ha re ka ra rapela ra re ntate re a o tsiba o modimo a nang le matla, empa kajeno re a inama. Modimo wa rona re rapalatsa thato ya rona. Modimo wa ka renka thato ya hao a ko re bolelle ntate gore na keng se utlwisang bohloko. Modimo wa rona na keng se etsang pelo ya hao e be ntsho. Modimo wa rona keng sena seo re ngwanaka ke se batle. O gopole ntate motaong re mmotsa tjena bibele se re boleletse, bibele e tshwere dintho kaofela, bibele e arogantse bobe le botlha. Lentswe la modimo lona le felletse, morena Jesu Kriste o felletse. Ntate motaong bona bibele ena le ntho ye nngwe le ye
0: nngwe
1: ye re tlhokang ha re e bala ka tshusumetso ya moya o halalelang. Ke ba modimo re fa ditshenolo, moya o halalelang o re tolokella pelo ya modimo. Empa o re momamedi nna le yena re ke re fetole katamelo go na le gore re rapelle gore le mati le bulege. Date motaong
0: mofuke
1: e re ke nke ke neuwe ke memo
0: ngwana chief
1: ke nke moradi ya ka ke memo jwale ke re ke neuwe hlotse a bua le wena a re papa ke kopa hona papa ke kopa hwa ke kopa we shebe ka leihlo la moya ke eno se
0: haleluya
1: o etsa tee kapa kofi o fitlha o neha yona
0: tsamaya maine man
1: eta ona yona tebello maine kokoano tebello ke hore ngwana yena e ba o tlotla kopa eng kajeno
0: jo
1: a kata ho fa tee.
0: Oh yes.
1: Oba mme o ntsa tshwarane le dinthokwana fa ba re wena papa ke kopa re ke re bue. E re ha o mosheba mahlong a ke sheba modiei mahlong a ba re dedi kajeno ha ke kope o mphe eng kapa eng. Ke leboha tsohle tseo o leng tsona le tseo nketsetsang tsona.
0: Tsamaya maine.
1: Ke neuwa ba re ho wena mohlomong ndedi ho na le dintho tseo soka mpolella tsona kajeno lena ke batla ho ba moradi wa hao phethahalong.
0: Oh yes.
1: Ke batla ho ba moradi wa hao seemo. Ba ka ba moradi wa hao ditabeng. Mpolelle hore keng o sa ithabeleng. Mpolelle hore keng o sa e rateng. Mohlomong o hlotse o nketsetsa dintho e seng hobane o nketsetsa tsona, o nketsetsa hobane o le ntate wa ka. Mme ho na le dintho tse o utlwisa bohloko o mpa o mpa ka tshepo ya hore letsatsi le leng ho na le ntho e tla fetoha empa kajeno lena ke tswela pepeneneng. Mpolelle hore keng eo sa e batleng eo o utlwisang bohloko yo o sulafaletsang dijo e etsang le ha o tla hae pelo ya hao e be bohloko e ka. O ka etsa phaposi ka hodima marulelo a ntlo ena seka ba wa kena ka hare keng. Ntate motaung a re ke re emise re tlo ya lentsweng la modimo
0: kakata
1: ha re ya lentsweng la modimo ntho e re ka ra e etsang kena mohlomong re ke re re ntate a ko re bolelle hore re etse eng ba ne re entse re hloleile
0: ah
1: modimo re bolelle hore rata eng ba ne re entse thato ya rona ra fapo empa ha wena o ka wa re bolella tate motang ho pola kitse ditaba di tengleng tsweng empaneng putso yena ke kopare ke re shebe pelo e tlisang putso yena mpolelle keng ntho e sa o thabising mpolelle keng ntho e o tlisang bohloko mantswe ao a susumeletswa ke boinehelo bo botjha mantswe ao a susumeletswa ke bophelo bo bolabalabela bo botjha o batla ho gore na ha kaka fetoa kapa o batla ho utlwa o fetole kae o lokise kae o lase kae o kgaohane kae ntate motang o furalle dintho difeng ntate motang motho ya bua mantswe ya botsamputso ena mpolelle ke o lemaditse kae mpolelle ke sentse kae mpolelle ha o thabiswe keng mpolelle o rata eng mpolelle ke furale eng ntate motao mantswe yana mo mamedi ke shebile nako
0: kaka tsamaya ke tla o jwetsa tsamaya
1: mantswe yana ke potso e tswa magulong a matala
0: ha
1: ha e so ka ba e botsa
0: le ka mohla
1: e reng ho ka ba jwang ka jeno lena re ke re tlohelle ho kopa dintho tse itseng
0: ee ya maine
1: re ke re re ho ntate o ntate wa rona
0: ao chief
1: re bolelle hore na ha o thabeleng
0: halleluya
1: ntate motau ha o nka letotolo la hao o mathela strateng ho na le ntlo ya 384 e ke kopang o ko emise ho yona
0: Amen.
1: Ntate motang ho na le ntlo e ke kopang o ye ho yona strateng sona seo nomoro ya ntlo eo ke 384
0: ke ho yona moruti
1: jwale ha o so le ho yona monyako pele pele o kena gate
0: yes
1: o na le dinomoro tse o tshwanetseng o di tobetse
0: halleluya
1: nomoro yeno ke 714 ke ke kopang o e tobetse 714 re se re le hona moo strateng sa 384 nomorong ya 384 a ko shebe moo ho 714 kgaolo ke ya bosupa temana ke leshome lena le metso e mene buka ke ya bobedi ya dikronike
0: a beya
1: ntate motang ha o ka wa e re fela wa bo swa ithintsa leqhepeng la 384 o bo swa ya temaneng ya 14
0: 14 moruti maine enke ke bona e re ho nna a beya dihlopha
1: ntate motaung kgaolo ya bosupa bukeng ya bobedi ya dikronike temana ke leshome le na le metsemene re ha setšhaba saka ha setšhaba saka se bitswang ka lebitso lao
0: oh yes
1: se ka ikokobetsa
0: ke ena ke
1: sarape ntate motaung
0: Sabata sefatlao saka.
1: Ntate motao.
0: Sa fapoa tsela tsa sona tse gopo.
1: Ee.
0: Le nna ke tla utlwa ke le mahodimong.
1: Ntate motao.
0: Ke tla lebala sebe sa bona.
1: Ntate motao.
0: Mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Ai, maine
1: mane. Setšhaba saka. Setšhaba saka se bitswang. Kale bitso la
0: Amen.
1: A kere emise mo Afrika borwa e be re setšhaba sa mang
0: se bitswang ka mang
1: se bitswang ka lebitso la mang
0: kakata
1: hai ma re setšhaba

0: a setšhaba saka se bitswang ka lebitso laka ntate modaoreng ala moo ga e ka bane se re nkile sefane se setšha ga bane se re nkile lebitso le leng go seng a ka jano magolong e bula home affairs ya legodimo o tšhentšhe sefane seo o tšhentšhe lebitso leo o bitswe ka lebitso la ngwana wa modimo o bitswe ka lebitso la ngwana wa ya maatla otlhe temana yena e re ga setšhaba saka se bitswang
1: Kalibitso laka.
0: Seng kalibitso la manka pa.
1: E seng kalibitso la genge, e seng kalibitso la uri ole south, e seng kalibitso la uri ole west, e seng kalibitso la uri wena ole Roma, e seng chaba saka, seka my net tsamaya
0: tsemong. Kalibitso laka. Selibitso la manka pa man. Rebe re fitlhele bo emo bo. Re khopisang modimo ka hore ke a le dumedisa ka lebitso la mokgatlo ka lebitso la nyeo ka ntate motang re na le lebitso le nang le matla momamedi e monde e monyama metseng le nana o lena o tsebe ha eba wa utlwa phefumoloho e ntse le ho wena mme phefumoloho eo ga se ya hao e ka
1: Kaka
0: me haiba we adimwe
1: kaka
0: ke 77 mongayona akoi se khampo le tlotla tumiso le boholo ho mongayona haika ba umametse le haika ba uspetlele perfume lo haintse le wena ntate motang ontswe adimwe ke mana ina haitswe la pelere chaba seo ha se ka ikokobetsa are ye putsong ya rona
1: eh
0: uitse
1: ha
0: Hare kara ya ho yena rare. Ntate o kore bolelle hore. Ke ntho o tlisa mohloko. Ntate motang ke boikibo ikokobetso.
1: E roba mpilo ya hao modimo, pilo ya hao e rojwa keng? Ke rona bana.
0: Ntate motang ke re bo ke boikokobetso, te mana e re badileng re, tshaba seo ha se ka ikokobetse.
1: Yes.
0: Ya bobedi sa rapeng.
1: Ha.
0: Ya buraro sabata se fahle ho sa modimo.

0: Dimo ke tlhole o
1: ke le mahodimo
0: en hlolang kena ha ka te ho rutlwa hore ke tlhole bala
1: sebe
0: salo
1: nda
0: ke mo ta humu hona le di phoso tse re di
1: entse
0: hona di ding thotse o tlisitse modimo
1: o tsoko
0: hore ha re ka ikokobetsa yena o sa emetse rona ore o ready ho lebala sebe sa rona jwale nda ke mo ta humu
1: maine
0: Potso ena e o ibutsise. Wa tsiba e khuluditse.
1: Hey.
0: Le di theologian.
1: Oh yes sir.
0: E khuluditse.
1: Hm.
0: Le ba hlopuli. Ba le ntse la modimo e khuluditse. Ba ruti le bana ba modimo.
1: Gagata man.
0: Hore na o ka ba jwa. Hona le hore re dule line. Ye dula ntse kopa ka jeno le na fela.
1: Hallelujah.
0: Re kere ro yena.
1: Hm.
0: Ntate, robon, ibile re a utseba. Kona le di khohlo tso re fitisitse ngo tso.
1: Woo!
0: Empa modimo wa rona ka jeno lena. Ntse re kopang kena. Re bolelle ntate. O tlisa bohloko ke. Ke ntwena.
1: Eh.
0: Etsa mpelo ya ha.
1: Eh.
0: Ibe bohloko ha o re tati mi.
1: Hell yes.
0: Ntate motaung. Modimo tlaba re ho rona.
1: Ho.
0: Mwanaka. Khutlela lentswelaka.
1: Yes.
0: Phetla lentswelaka.
1: Oh yeah.
0: Ya pele mwanaka. Amohela o keke wa khona ho ithusa.
1: Oh yes.
0: O hloka. Ya ka e mangi pakeng.
1: Ho.
0: O hloka. Ya ka shwela nsibi sa.
1: Hallelujah.
0: Ya senga se shwetse ya wena o tshwanetse mo modumele hore ke morena le mo pulusi wa hao

0: re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Oh, Jesus fails to fail. Tswela pele moruti maine nako idumets.
1: Ntate matao ngere hara haba. Kwilo dikele sa le nane olena.
0: Wow!
1: Potswena wibusi zeng. Ematla katsele kheteile. Outu sabotloko ke. Ha o thabele e. Ebe ntate matao le tsatsilele. Potswe keke ya re thusa. Hore ebe pheko ka hara manyalo. Outu sabotloko ke.
0: Ha! Maino ka.
1: Ha o thabele e.
0: Ha! Maino.
1: O le matswa ke. Ntate matao ebe potso e.
0: Kakata.
1: E kekebe ya eba muriana. O fodisa malapa.
0: Hallelujah.
1: Habana ba ya ho batswadi ba re.
0: Tsama maine.
1: Le le swaki.
0: A tsama maine ma.
1: Ha le thabele. Le le matswa ke.
0: Oh.
1: Le ho khutseng le ho tholeng ha lona. Le ho re etsetseng dintho. Re bona le rato empare sa tsebe mo peine lente. Le le matswa ke. Ntate motong ebe. Ebe ha ho hopuli.
0: Ah.
1: Hore le tsatsi le leng.
0: Hey.
1: Re tlo thusahala sebaeng sa dipolotiki. Hore boradipolotiki le bommadipolotiki.
0: Haleluya.
1: Ba ke ba botse setšhaba le le matswa ke.
0: Oh.
1: Ke eng e le utlwisang bohloko. Ke ntho e le hlokisang phomolo. Ntate motao potso ena. O re ke potso ena ya ho Modimo ba ne re ya tseba o na le matla ho fetola dintho tsohle.
0: Haleluya.
1: Mme ke re letsatsi le leng Modimo ha re adimile sebaka re tlo kgutla ka potso ena re be re kena ka lapeng manyalo a tlo phela malapa a tlo phela bana ba tlo phela empa mo re leng teng re shebile naha re shebile lefatshe lena la habo rona mo etsahalang dintho tse leng bohloko ntate motaung mathela leqepeng la 324
0: Momamedi re 324
1: Ntate motao ke tloko pa o yemise ko 324 kaolo ke ya bobedi buka ke ya bobedi ya marena kaolo ke ya bobedi ke mana re sheba le shomele na le metsurobo
0: re sheba
1: ba verse 19 ere
0: ya ba banna ba motse
1: ya ba banna ba motse
0: ba re ho Elisha
1: ntate motao
0: Motse ona o dutse botleng.
1: Ei,
0: jolo ka o bona monghadi.
1: Ntate motao.
0: Empa metsi. Amabe.
1: Ntate motao.
0: Mina ha inyupile.
1: Ntate motao. Hola bana ba motse. Hola bana bontate. Bare mosanka wa Modimo na yena e dutse hantle o kana wa dula Pretoria kapa wa dula Gauteng kapa kana wa ya Western Cape u kaya KZN u ka dula Freestata re dutse hantle
0: kakata maine hle mona
1: ona ona le ditulo tsentle u kaya di bakeng tsa bo ikhatollo u kana wa tshwara short left di ntho di hantle re dutse hantle botata bo re na le bona ke hore metsi a naha yena a baba Mekgwa ya naha yena ya baba Diketso tsa naha yena di ya baba Re bona bana ba banana basadi Ba bolauwa Ntate motaung e le letetekgo Motho a ba emelletse Naha yena e dutse hampe naha E nyupile Re tshwanetse re bue ka tswelopele Ntlafatso ya moruo Re tshwanetse re bue ka thuto Empa jwale mahlo a rona A shebile dintho tsena Tse pakang hore metsi A baba
0: Kakata
1: Inyu pile ntate motao harena ho ipotoloha ho yetsahala dintho tse le mohloko
0: tsamaya
1: ka rona e tshwanetse ba re shebile dintho tse ahang dintho tse lukisa ha o hlaha ka mona ha se di tifatse ke di polaya
0: ha
1: se di polaya mo hlaha dintho tse mohloko mwana o tswela batswadi ba hae matla ka ena mangwe e tsantwa e batang ntate motao ha o hlaha ka mona Realwa bana.
0: Hallelujah.
1: Re tla rua eng ke shebile nako mo ile nteng. Ba re bana ba motse. A re dutse hantle, ntate motong ha ba nyane. Ne ke bua ke le mzanzi ne ke tore re dutse hantle shene.
0: Hey thata.
1: Dutse hantle. Hey papa thata. Metsi hanwe.
0: Metsi hanwe.
1: Na yena inyupile.
0: Ah, maine.
1: Santho tse bohloko.
0: Hai. Hai.
1: Tibe lo ke hore.
0: Ha.
1: Iba ho etsa hala din thotse ntle. Ba re bana ba Jericho. Ye motswana ha wa dula hantle.
0: Amen.
1: Motswana o dutse hantle empa metsi a baba ntate ka lebitso la morena Jesu. Modimo wa ka, o modimo wa tsebang sohle.
0: Ah.
1: O bona din thotse bohloko tse etsa hala na hengene.
0: Hallelujah.
1: Modimo wa ka di karolong sohle.
0: Amen.
1: Di baeng sohle. Ntate. Ako busetse dipelo tsa rona ho wena. Jalo ka lentso la o litse ha setjhaba. Sa hao se bitswang ka lebitso la ha se ka ikokobetsa sa batla sefahlo sa hao. Sa furalla ditsela tse kgopo. Wa re modimo wa rona o tla re utlwa o le mahodimong. O lebale sebe sa rona o phekole lefatshe la rona. Ako re thuse modimo wa ka hore dipelo tsa rona. Di khutlele ho wena pelo ya mme pelo ya ntate pelo ya ngwana di khutlele ho wena meya ya rona modimo wa ka e buswe ke thato ya hao ntate re ya leboha habane ha wena o le teng ha re khutlela ho wena e ba di ntotso hle di aloka re ya phamisa re ya boka re rapela ka lebitso le nang le matla lebitso la morena Jesu Kriste re ya leboha ntate re ya leboha amen
0: oh maine ai ai kana go tsohlo re ha re fe modimo sebaka
1: a itse msebise
0: amen and amen motho motle ke mo re fellanteng na ne nla makhulong a matala le moruti lefu maine o tla kena mona Facebook ntsa rona WhatsApp ntsa rona re tla bua le wena o tla kena le moruti maine o tla bua le wena khotso ena ke nako ya tshebeletso ho itsala eng metseng le makeishineng a rona ntho tse o re di etsang metseng makeishineng ditrateng dikolong diuniversityng dikolleging ke eng

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Re a leboha Ausi Lebo ka pina e matla. Pina ena e re boholo ba hao, Morena. Bo ya makatsa ka mehla. Ho tsamaya le Modimo ke leeto la dimakatso. O dula o bona Modimo a etsa ntho e ntjha moo nonahana hore o so mo tseba. O bone Modimo a etsa e nngwe ebe o fellwa ke mantswe hore fela boholo ba hao bo ya makatsa ka mehla. Mamedi wa tshebeletso, ho tloha tshebeletsong ya mafube ha beke ena e qala, e sale re ntse re ruta re kgothatsa ka tshepo, ebile ra re beke ena ha re bitse hore ke beke ya tshepo. Ho bolelang hore mo mamedi wa tshebeletso, batho bohle ba ne ba lahlile tshepo, ba ne ba lahlehetswe ke tshepo tshebeletsong ena, tshepo ya bona ya kgutla. Ke rata hore o tle o atamele haebe ho na le motho yo mo tsebang, yo o tsebang hore o haufi le ho lahla tshepo, o haufi le ho senya le bophelo ba hae, ba bang le ho nka bophelo ba hae. A ko mo romelle molaetsa hore moruti sekete o rongwe ho wena ke Modimo ho tlo tsosa tshepo ya hao. Ke rata hore re ke re bukeng ya Jobo. Buka ena ya Jobo, re tlo sheba kgaolo ya 14, chapter 14. Re tlo bala ho tloha temaneng ya bosupa, verse number 7. Ke rata hore mo mamedi wa tshebeletso, re ke re bale melaetsa ona temana tsena, ebe re hlalosa hanyane hore motho enwa ya bua mona kapa buka ena ke buka e emetse motho yana imetswe ke dintwa tse kae tsa bophelo. Me mantswe ana a qalang temaneng ya bosupa a re, hobane tshepo e teng bakeng sa sefate, le ha se ka rengwa, se ka boela sa mela. Ha se lese ho hlumela hape, ha se lese ho hlumela. Le ha se se sa kgue, empa bokgoni ba sona ba ho hlumela, ba ho mela hape, ha bo keke ba bolawa ke ho sa kgwa ha sona. Hobane tshepo e teng. Sefate se rengwe, empa tshepo yona e teng. Ntho tlameleng o e tsebe kore dintho di ka etsahala sefateng, empa di seke tsa fihla tshepong. Tshepo e re le ha ntho e rengwe e tla mela hape, le ha ntho e ka kgaolwa e tla kgutla hape. Tshepo ke bokgoni ba ho emela Modimo bakeng sa ntho e tlang. Ho na le ntho e tsamaileng, ha ntho e nngwe e qeta ho tloha, tshepo e re ska tloha, Modimo a ka etsa hape. Tshepo e sa le teng. Haebe wa nkutlwa ka jeno, tshepo e sa le teng. Haebe tsebe ya hao e kgona ho utlwa lentswe lena ka jeno, ke letshwao la hore tshepo e sa le teng. Haebe o tsohile hoseng hona, ke letshwao la hore tshepo e sa le teng bakeng sa sefate. Sefate le ha o ka se rema, ha wa rema tshepo ya sejetseng. Ya jetseng sefate, o na le tshepo ho sona, le ha se se kgaotswe, o a tseba hore moo metso ya sona e keneng teng, saga ya hao ha e fihle. Ho na le batho ba bangata, ha ba qeta ho saga ntho ba e bonang, ba nana ho fedile, kathe o na le ntho e sa bonahaleng. Matla a sefate ke ntho e sa bonweng ka mahlo. Hobane tshepo e teng. Ke nana moo sefateng o kenye wena. O re tshepo e sa le teng bakeng sa ka, bakeng sa bophelo ba ka, bakeng sa bana ba ka. Tshepo e sa le teng. E re le ha se ka rengwa, se ka boela sa mela. Ha se lese ho hlumela. Ha se lese ho hlumela bokgoni ba sona ba ho hlumela ha bo sitiswe ke ntho eo saga e se entseng ho yona se tlo kgona ho hlumela se ntse se utlwile bohloko se tlo kgona ho hlumela hobane se na le bokgoni ha se lese ho hlumela ha re tshware e latelang le ha motso wa sona o ka tsofala mobung mme kutu ya sona e ka shwela lerweleng ha se utlwa metsi e re fela ha se utlwa metsi se tla tsoha halleluja o bona ho bohlokwa ha ntho tsa hao di lobokane hore o utlwa eng e re bibele ha se utlwa metsi mona metsi ha se metsi a nowang ke lentswe la modimo ha se utlwa lentswe e re se a tsoha ntho e nngwe le nngwe le ha e bene se shwele le ha e bene se felletswe ke bophelo momamedi wa lesedi lentswe lena ha le utlwagale bophelong ba hao gore dintho tse ne se di shwele di tsowe tshepo e ne se e shwele e tsowe e re le ha e ne se se tsofala batho ba se ebile ba se etsetsa package ya retirement ore hai fate sena ha se sana molemo e re ha se utlwa metsi se a tsoha gobane se na le metso baratuwa ntho e ke ratang e hlakisa kore batho ba sheba makala ga ba tsebe motso la o kanka makala o ntso tlo makala ga se fate se beya gobane tshepo e sale teng bakeng sa bophelo ba gago momamedi wa lesedi letsatsing la ka jeno ke bua jalo ka maapostola paulosi ha nana le silase tronko e re bebele mane ho diketso chapter 16 ha ba ntse ba le mo ya baba abina ba worshipa modimo ba mo phahamisa e re ya ba metheo ya tronko ya reketla ya ba mamati a bule ya diketane tsa gauwa e re bebele molebedi ha tsoa a tsoha ha bona mamati a buleile mo mamedi wa lesedi e re bebele le anahana hore batshwaruwa ba tsamaile anka sabule ka nako ya mohlolo yena a batla ho shwa ka nako ya phunyeletso ere bebele anka sabule a re wa ipolaya empa bebele re paulo se le silase ba mo hweletsa ba re ho yena se ka ipolaya re ntse re le te tshepo e sale teng drop the sword re ntse re le teng beya sabole eo fatshe ngwanaka beya chefu eo fatshe tshepo e sale teng beya sethunya seo fatshe tshepo e sale teng ke a tseba o so rekile mafinita ke a tseba o so rekile chefu o bona lefu empa ke re ho wena ke tlile jwalo ka mohlanka modimo ke re the cutting is not the killing ba o gaotse fela ba ba o bulaya se kalisa o hlumela se kalisa bebele re Jesu Kriste ke le hlumela la tafita ke kutu ya Jesu momamedi wa tsebeletse utlwa ntho tsena e re Jesu ke le hlumela la tafita ke kutu ya Jesu satane o na sa tsebe hore Jesu ke ntho tse pedi ya lemong ke le hlumela hape ke kutu ho bolelang hore la o ka mo khatha wa mo seya kholkhotha wa mo etsa kutu e ntse e le le hlumela o ntsa tlo hlumela o ntsa tlo tsuwa nako ye nngwe modimo wa dumela hore ba o etse kutu ya Jesu hore a ba bontshe hore o ntse o le le hlumela la tafita nako ye ngata ha batho ba o bona o le kutu ya Jesu ba nana hore ho fedile a ke a ba tsebe hore yena Jesu yenwa e o le kutu ya Jesu ka lehlakoreng le leng ke le hlumela la tafita nako nngwe bokgoni ba ho hlumela o bona ha o entswe kutu satane o ne a sa tsebe hore kgolokgotha o etsa Jesu kutu ya Jesu ha tsebe Jesu ha le mabitleng a fetoa lehlumela la tafita a hlumela ya ba leshwe le ne le dutse hodima lebitla le a tloha gobane ha kutu e hlumela batho ba bangata ba hlomoha ba iputsa diputso hore re ikhathile e phela jwang ke ka ho momamedi wa lesedi modimo ha rata hore batho ba o cut off ha ke taba aba wa tlisa a wa tlisa ba o khathile ba wentse kutu ya jetse ka ti aba tsi hore o nthodi pedi o kutu ya jetse ka mo ka mona o le hlumela la tafita ene hore o tlo gona o hlumela o tlamele o etsiwe kutu ho bana o keke wa hlaisa o sena ntho e tlositsweng jwale batho ba tlosa ba fa bokgoni ba ho hlumela monyetla wa hore le hlumela la tafita le hlumele kutung ya Jese momamedi wa tshebeletso nthwena ke utlwa hantle e bua ka tlhagiso letsogo here pele ho bana letsogo ho tlameile ho bene le tlhagiso batho ba bangata ba batla ho tsoha mara ba tshaba ho thagiswa batho ba bangata ba rapella ho tsoha mara modimo a re ke tla ho tsosa jwang o sa sa shwa ke tlamehile ko etse kutu batho ba bona le kutu e sena letho e re ha ba fihla ba fumane kutu ena e hlumela ba iputse hore e hlumela jwang ba tsebe hore e hlongwe e jetswe ho modimo Jesu Kriste e ne e le kutu ya Jese hape ke ne hlumela la tafita Jobo hona paleng ena o re fa seriti sa Golgotha o re fa seriti sa morena Jesu hore ho na le Jesu ya tla etswa kutu a beuwe sefate a kenywe lebitle empa ka tsatsi la boraro a tsohe le hlumela la tafita le tla tsoha e tla re basadi ha ba fihla ba tshwere dinoko ba re ba lo monoka lebitle gobane batho ba lefatshe lena ba rata ho noka ha o so shwe Jesu o ile a nokwa ke mosadi wa alabasta a ntse a phela wa hlabeya Judas ya botsa potso gore tšhelete yeo yeo nokang Jesu ka yona o tlamehile gore o e rekise re fe bafutsana morena Jesu a re ho yena bafutsana o tla dula o ntse ona le bona empa nna ga o no bana le nna ka mehla ga ba mmotsa gore ketso yena keng a re mosadi enwa o ntlotsetsa lefu laka momamedi wa sebeletso utlwa taba yena morena Jesu o re mosadi enwa o ntlotsetsa lefu laka tlolo yena ga e tlo thiba lefu tlolo yena e tlo etsa gore monkgo wa ka o fapane le bafu ba bang gobane ke kena lebitle ke tshetswe ka perfume ke kena lebitle ke tshetswe ka alabasta o laka ba mathateng mara o se mathateng o ka gara mathata mara mathata mathateng wa tseba gore Shadraka, Meshaka le Abednego ba le ba kenya mollo mathateng mollo o tlwaetse gore ke ona o tšhesang batho wa qala o bona mofuta wa batho o tsamaya ka gara mallakabe mallakabe a tuka empa banna ba nantse ba phela ba bina mmina sefela ore lefeleleng moo ke tsamayang o latlhea ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela mollo ke ga o kene mathateng le motho ya ba kentseng mollong ke ga a kene mathateng e re bebele momamedi wa lesedi ya ba Nebukadnezare o mathela mollong a lo hlodisa Nebukadnezare o na tseba maatla a mollo empa o bona maatla a modimo maatla a modimo a feta maatla a mollo mollo wa tšhesa empa rona ga retšhe ntwa ya lwana empa rona re ntse re phela o tlwa Nebukadnezare ore gana ge latlhetse batho ba ba kae ka mo o bitsa meeting kanti Jesu o tshwere meeting le bo Shadraka ka mollo ore ba re a emrena tse re gopola gantle re na le direkoto ba ne ba le bagago a re empa ga re shebe go na le e mong ya tsamayang le bona mmamedi wa tshebeletso ga time mollo o tsamaya le bona mollo o ntse o tuka go na le nako yeo modimo a tla tsama le wena ntwa e ntse lwana a re a ke no tima ntwa go fitlhela ba o kentseng ba mpona What's my mom, Mamedi? Hamudima Batau in Nebuchadnezzaria Mon, Hatimimul, Ubatau Pidise, Karamalakab, Utsamaya Karamalakabe, Nekerera, Kilepulukwan, Kabeki, Kikota Bibili, Yalimilasipedi, Erikibonabana, Baba Nebasi, Basipilla Karamullo, Mullo, Haubadi Risilo, Mohamedu Ali Sedi, Klauka Kirataka Sipedir, Mullo, Haubadi Risilo, Eribona, Mullo watu kamara au ba yetsileto hey ba yentselinto mara dintho tse ba dientseng ha di uyetsileto ha una ntwe kwatisa motho au jisitse chefu mara u bona ntso phela a kopanele wena u ntso nunupela a iputsa uri mara chefu yaka ha isebetsi ha tsiburi kutu ke le hlumela kutu ya Jesu ke le hlumela la tafika ha Jesu ane a yenso kutu se fapano ha batsebore ka ra le bitla ka iba le hlumela la tafika ke ka ho jo ba reng ha se lesi ho hlumela ska emisa wa tleya ka ba ka la ka tleo ya hao u tlisa batho ba ba mohloko ska ba emisa kitse mo mamedi wa lesedi ha ne ke bua le batho ba bang tsatsi le leng ka re ho na le batho ba batlang ho etsa tjhelete kapa ba batlang ho aha le wena mara hape ho na le ba bang ba batlang ho aha ka wena batho ba batlang ho aha le wena le ha le se le ahile ntse ba o hlompha mara batho ba ne ba batla ho aha ka wena ha nthwene ba batla e ahwe e se e ahehile ha ba sa o hloka gobane ba ne ba sa batle wena ba ne ba batla seo ka ba etsetsang sona ke kopa o ithute bophelong bona ga se kaofela batho ba hodisang kgomo ba batlang go dula le yona ba bangwe ba batla lebese la yona ke ka go batho ba gamang kgomo ba nka lebese la yona ba le kenya tlong empa monga lebese ba mo sia ka ntle Josepha o na tlisitse dijo tsa bana babo e re bebele ga ba qeta go dinka dijo tse tlisitsweng ke Josepha ba nka Josepha ya tlisitseng dijo ba mo latlhela lemeneng ba bula skaftini sa Josepha Josepha a le lemeneng empa dijo tsa Josepha tsona ba di batla empa Josepha yena ga ba mmatle ba ba kae batho ba batlang kaftini sa gago empa ga ba batle wena o tla ba bona motlhang ba jeleng kaftini sena gore taba e ne se wena taba e ne le kaftini se monga skaftini o ka gara le mena go na le batho bo ba thusitseng ka ditšhelete o dikolotong ka gara le mena ba patetse dikoloto tsa bona ka tšhelete ya gago maphelo a bona a betere ba gago bo ketebetse o ne ore wa thusa ka di we kenya tebetebeng botsa modimo gore ba tlo aga le nna kapa ba tlo aga ka nnana gobane batho ba tlo aga le wena le a se le ahile o ntse o le motho la re bua le monne mong gale a tla go nna ke sa le mosebetsing a re ntate skete kile ga o nompona ne ke sa benye jwalo ka lona ne ke investor ke antlo e sa beyang e la re ga se e fedile ke a ke jotsa gore ke useless ga e se e fedile ga e ne qala ne ke le dedi ke le ntate wa lelapa empa ga e fedile ke a ke jwetsa gore ga ke leveleng ya bona ya ba ke a elelelwa gore mona go ne o sa agwe le nna go ne go agwa ka nna sefate le ga se ka rengwa ke batla o bua le batho ba nanang ba o remme ke batla o bua le batho ba nanang ba o qetile ke batla o bua le batho ba nanang gore ga o sa tla nyoloha empa ke re tshepo e sale teng tshepo e sale teng mantswe ana a bua ke motho ya thothobolong ya shweletsweng ke bana ya shweletsweng ke diphoofolo ya ileng a jwetswa ke mosadi wa gae gore rwaka modimo o tle o shwe monna yenwa o tlaile lepera o ikgobitla ka matshwe empa o bua mantswe ana gore ba lebetse gore ke sefate the cat thing is not the killing. Ke ntse ke phela, ke tla beya hape. Ke ka ho buka ya Jobo, ire qetello ya Jobo, ile ya fita ka leho ya hai. Qetello ya hao e tla fita ka leho ya hao. Modimo ke batla o bua nthwena mo mamedi. Le ntshwarele ha ke utswa senyesimane hanyane. Modimo o na le ho fa ntho e bitswang fake success. A batla ho expose a fake friends. Modimo o fa success ye senya nnete. Hore batho ba sna nnete ba tle ba sefuwe ke katleho ye senya nnete. E tle re mohlang ho tlang katleho ya nnete. O bo sagandwe ke batho ba nnete. Na ko nngwe batho bo sabatleng ho lahlehelwa ke bona. O lahlehelwa ka baka la bona. Mo mamedi wa lesedi re ke phethe ka Sesotho. Batho ba bangata hangata ke re mehlaena hangata batho ba o sabatleng ho lahlehelwa ke bona lebaka le ho lahlehelwa. Ho na le motho a o sebeletse a utswetse o mo sireletse ka nthe ke yena ya phunyang kepese. Ene motho ya tlo senya ha ba tlo hlahella jwalo ka mosinyi. Motho ya tlo senya o batla ho hlahella jwalo ka mothusi. Delila o batlana le moriri. O batla moriri mara o tle ka reng o batla pelo ya Samson. Mara takete ya hai e ne le matla a Samson. Delila o na tseba hore monna yenwa o na le matla nke se mohlole ka matla o tlamele ke mohlole ka lerato. A sebedisa lerato, lerato ya ba password ya o kena pelong. Ya re ha kene pelong a kena hlohong. Ha kena hlohong a ntsha mahlo. Ya ba senatla se fetuwa se matla. Empa hona mo ho Samson ire bibele ba mo etsetsa show batho ba ka o bitsa ha so o le setlatla ba tlo best stage ba sa o fast stage ha o nona le matla ha so o le o felletswe ke ha o etsiwa show thwe ka on le tlo bona hore se natla se fetuile se thotho ire bibele ha ntse ba potolwa ba mmeile lelwalwe ba lebetse hore ba kutile moriri ha ba kuta hlogo ba lebetse hore ba kutile nthwena e tlo mela hape nthwena e tlo etsahala hape o ntso tlo reka ye nngwe hape nna ke o profeta mo mamedi wa lesedi o sefate o ntso tlo beya hape se ka lisa ho hlomela se ka hlomoha hlomela beya hape re bebele ha ba ntse ba motsheya Modimo ke hantsa motshela. Wa nkutlwa mamedi ke reng ka Sesotho. Hantse ba motsheya. Modimo ke hantsa motshela. Ke hantsa nwesetsa ntho ba ikutile. Hantse ba bapala ka ena ba moshuta ba motrendisa. Ke hantho ena e kgutla. Ene ka mokgone ba thabile ka teng. Ha ba elellwe le go moriri wa kgutla. Batho ba bangata la ho hlaka jeno. Ntse ba o treat-a hampe ha ba elellwe go moriri wa kgutla. Antse ba o bitsa skatana ha ba elellong nthwane ba ikutile ya gutla modimo etsa ka bomo go batho ba seke ba e bona go bane msitswalle sa bona le wena ene se wena ene le nthona le yona re bebele ha matla sa gutlile Samson a hloka mahlo mara a thotse matla na letsatsi le leng hore di gutlile bishopo moruti skete e gutlile ntho a ka maga hona le sa gutla re ko bolelle ena e sa gutla ke yona e batlileng yetsa wena o se ka hlola gutla ena e sa gutlang ke yona e batlileng yo bolaya tshepo e sa le teng bakeng sa hao o tla tsuwa hape Modimo wa kgotso a le hlonolo fatshe beke e monate ka Kresta Morena amen.
1: Lokolla botlhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 500 gram spa macaroni kapa spaghetti, dife kapa dife tse pedi ka 26 rand. O boloka 8 rand kapa 700 gram spa vacuum packed cheese ka 99.99 o boloka 43 rand. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Ramasati a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama go SABC 1 shebella skim sam ka half past 7 uzalo ka 8 o'clock e generations the legacy ka half past 8 sheba coach ya le 9 la letsatsi e hlan television o kenele ka WhatsApp o ka paka USSD e ka ba wena mana airtime le data letsatsi le letsatsi 10000 rand beke le beke ka ba o habe mputso e moholo go 100000 rand go na le dipehelo shebella o hape le SABC 1
3: motsotso kamara horra ya le shumele motso o le monga mosiwa tseuteng ho balla ditaba tsa ho raina

0: Mamedi ha re lekola tse amanang le ditaba tsa dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore ditho tse ding tsa ANC tse dulang wa teng ya leshomele metso e mena sebakeng sa Lethule Park ka Polokwane le woteng ya leshome ga segopo ka ntlenyana ho tsanene profenseng ya Limpopo di bolela hore ha di a kgotsofalla bonkgetheng ba ba lekgotla ba dibaka tsa bona. Ditho tsena di qosa ANC ka ho iphapanyetsa kgetho ya setšhaba. Mme ba bolela hore bonkgetheng ba kgethilweng ha se baahi ba dibaka tseo.
1: Motho e ba modirino ba rebe kanselare o ka wa 29 a ka mo wa 10. And re legally o ba bontsha gore motho o na o dile bana gore bonna le je motho wa ka wa 29 le modise ka mo wa 10 ka gore molao wa ANC ba re kgetha kanselare ka village e re dulang mo yone a re jewa kwa somewhere motsentšha ka mo wa 10.
2: Ka jaji la dikgetho le gore affecta so ANC do diwa ka lebaka la gore anebjale ANC ka se boine ka lebaka la gore ba di ya bozotsi ka go disa mokhanselara wa 29 ka wa 10 o tota wa wina mekgatho e mengwe ka mokgwa le gore ba di ya corruption ka gona le goreng re na setšhaba sa wa 10 re nyaka mokhanselara wa o kgetha ke re na setšhaba re mo nyakago a yo bona ba mojeo ba da ba re fa yena wa ka wa dini e ngwe se wa du ya rena.
0: Ditaba di sa le jwalo moelele wa ANC profenseng Thoni Ratshwene o bolela gore mo ga o latetse melawana yotlhe ya go kgethwa ga bonkgetheng.
3: Jwalo ka lekgotla re tsamaisitse dilo ka mokgosong tse di tsamaye ka gona go thoma ka di-BGM go ya di-community meeting ba e leng gore ne ba na le mathata e be go na le provincial dispute resolution committee ba tswa gona le ba o se kgotsofale ne go na le PLC e e leng gore le yona e be lebelela ditaba tsa bona mara ge o bana go sane le ba e leng gore ga ba kgotsofale jalo re rena ka lekgotla re di a boipiletse gore ga se ka ba boycotta di-election.

0: mamedi di fela mona di tabatsana tsa ga ya le shome le motso a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa ga ya le shome le metso ye medi tau
1: e ke le boa ngwana mme o mbe handle metso tsongene pa hitseng ya hore ke fe mo mamedi mo tle le nana o lena bua monna

0: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
3: O di mahlo re metsotso ngale shumele metso medi hona jwale ka mora ho ra ya le shumele motso o le monga. Ha o tswa hona jwale e le hore o ya kerekeng a ke a kopa hle kganna hantle hlomphe melao ya tsela. Ha e le hore ho na le mo le bitsitsweng teng ka kopo le boikokobetso bo boholo. E ya mono mme le seke la ya meketeng le meketjaneng ya lona moo le mengwang motho a nwele ho ya swabisa. Ho ya swabisa hore bana ba rona ba bone batho ba baholo ba nweleng, ba sa mameleng, le ka diholong ha ba dule fatshe, ba etsa lerata, ha ba hlomphe. E mong wa nahana fela a kena ka moo ka holong o batla ho hlompholla moetapele ya leng teng moo. Ke bothata bo re nang le bona metseng ya rona. Mme ke a kopa ka boikokobetso bo boholo ha re hlomphaneng. Ke bone molaetsa o mong hape o matla o tswang ho Lazarus. Ke tshokolo. Tshokolo Lazarus mokgahle. Ke a leboha monna Lazarus ka mantswe ya monate ana wa buileng. Hore ntate motaung jwale re tlameha hore re ye dikolong ka matla. Re ilo bua le bana ho tloha ba le banyane. Re tsebe ba le baetapele ba boitshwaro, baetapele ba nang le boikarabelo, baetapele ba tsebang hore Afrika Borwa e hloka eng. Ke a leboha wena tshokolo Lazarus wa mokgahle. Ke leboha holo. Hobaneng ba boloka maobane ke a kgola le sebeditse hantle le baakaredi batjho. Mosebetsi o tsamaile hantle. Ba malangabe ba neng ba boloka mora bona maobane le bona mosebetsi o tsamaile hantle ka bokgabane bona ba haesale. Tsiditse hantle ba malangabe. Modimo na adimile mme o boetse o latile. lona pa ka redi ke kholwa ibile ke adumela gore letsidisehile letsidisehile e phumotse ka kapaina ene tseba mosebetsi wa yona e rata le mosebetsi wa yona sersant ka redi munna robala ka khotso robala ka khotso ke tseba mosebetsi wa o no le maobane ka monaka

Nankabilayela. Nankabilayela. Hi, Bakili too. Whoa. Kapotulua. Kaba kapotulo, arahai wa kilitso, nankabilayela, yina. Yatava muna tipina, yatava muna tipina. Ha, ese, mwa, munatio mkalo, wacha. Hey, mutemutu, kairata pini na kairatile manu. Habo shoko, hai wa kilitso, nankabilayela. Hi. Wow. Mama tsela CDFM FM bua amunna. Ya ke o kotse ke o mahlomola. Ha ke tsebe rena mo mama diketle ke re mfela. Ke ile ka bona mosebetsi wa ausi Elizabeth kamane ka Mpumalanga. Go bone mosebetsi wa hae ba re ngwana hae ya le modirobedi re le ra bua le

0: lo maemona ntate Matlaila. A hlalosa hore ngwana ke yena ile nga baletsetsa ngwana wa le motse robedi a setse ya le monkatlung. A le monkatlung. Ka papirisate hape ho bolailwe motho wa mme. Ho bolailwe ngwana ana ka mona ka papirisate. Papirisate. Ha ke tsebe di bakeng tse ding. Ke kopa le ke le ntetsetse. Ba ba bedinyana ba bararo ba bane ba bahlano gore na letswa ho etsa itse imetseng ya lona tabengwe ha pere tlamengwe hlokomela ko be a ditaba tsa le shano taba tseo se nnete ho maranrang hlokomela ngwana mme o ska be a ditaba tseo se ntsona ho maranrang batla o kwalla batla o kwalla batla o tshwara Afrika borwa mona ho thwe re lokuluhile haholo e bile re na le ditokelo tsengata bona re na boikarabelo ba Afrika borwa mona ditokelo tsa teng di senyegenyege ke tswikire re pele ke fetela ho wena mohaleng mo mamedi le ka mona ka Haba cooking ya 079-758-5066. Ke kopa ho fa ditimana. Baba ngata, baba ta ditimana tsa ntate Moruti Maine. Wow! Le ntate kamona ka Sasolo Sekete. Oh, ma thousand. Ah, unabita. Rea lebo ntate Moruti Sekete. Maine unabala ho Marena 2 verse 19. Marena 2 verse 19. Le dikronike 2, 7. Verse 14. Di kronike tsa bobedi 7 verse 14. Ke mo Moruti Maine aneng abalateng. Ke mo ntate Maine aneng atsamateng. Potso nye ukileng ka mmotsa yona. Hore na ibe si yona nako ya hore re ke re tshintshe. Re ke re tshintshe re ska ra hlola re ntse re re modimo re kopa re etsetse tsena modimo mona re ya kopa re etsetse tsena re ya kopa ke re jwale rona jwale ha re ya ho modimo re ke re lo bua le yena hore re ntseng mme re tsang se mo tlisa mbohloko ke ka tshintshe thapelo ya udula ho kotswa ra kopa letsatsi le letsatsi ke ya kopa ke ya kopa ke ya kopa e ka tshintshe re ya ho yena ka tsela engwe ere kutwe mo mamedi ke ruto rena metsing ya lona ho etsa etseng matsatsing ana e swabisang e utlwisang bohloko o tsika bua le shanu se ya le moyenhle re ya kopa re o ske wa mpolella o ske wa leka wa bua le shanu se ya le moyeng se ya le moya se mamelwa ke di milioni tsa batho re ya kopa ha se mo re tla ba pallating ka le shanu se almoya se mamelwa ke di milione hore motseng wa ino ho etsa hetseng ere ke nke mo mamedi ya lemonga ke utlorna o nkutlwile mo mamedi dumela
1: mera ntate thoso
0: dumela ntate
1: le ka ntate thoso
0: ke teng o le tsa le ka ntate
1: ke re tsakile mo na velko mo ntate
0: e velko mo aha ntate thoso tsile ke mutlile ha dumela ntate thoso ke mutlile fela ha tsho jola ka ha tlo tla bua seweleng sona motho motho ke tlo letsetsa le Dr. Mashudu ke motso rena ha maemo a le tsena re ka etsa jwang ba ka jeno wa bona le television ba hlaiswa mane mo bolokwang tsotsontso mosela khomo ya sia ngwana le mo dirobedi ke mo ho ba basadi ba robong ba uri le nra bua ka bona baking ena re ka itsa eng bathong ye re ka itsa eng mikra ta okupa batho ba borona hore ba seke ba bapala ka mafuana. E seka ba bolo ya dipolotiki. Ke rata kopa le borra dipolotiki le bo mma dipolotiki. Mafua bana ba batho bana. E seke ya ba bolo ya dipolitiki batho ba hloka letso ba utlwe bohloko ke batla ke keletsetse Dr. Mashudu. Dr. Mashudu.
1: Oto
0: o moye ngwe se di FM dumela Dr. Mashudu.
1: Go zonta te wa ga di dimeri ke le ba mamelika ofela go mahaile
0: ke le bo Dr. Mashudu.
1: Dr.
0: Mashudu o kene dikolo bo America wa dula bo America wa tlakwano Africa borwa. Hai ako mpolelele fe ako bue Dr. Mashudu ako bue hle monna re ka etsa jwang kano Africa borwa na hana fela basadi ba lahlelwa di trate mona ba tsotse ba lahlelwa di trate ba bolailwe ka sehlo ke ntho e re sa yetseng e re tlamileng go yetsa hore ntho tsena di fele
1: ntate thuso ntho ya pele kopa tshwarelo go bomme ka ofela ntho e tswang ke rona bontate ka ofela ka gobane le nna ke monna ntho ya pele wa bona motho o bolayang motho o mongwe kapa mme a se motho ke phoofolo tshwanetse gore re tsebe gore ke motho kapa ke phoofolo a se ntate because ga ana di-qualifications tsa go bitswa jaaka ntate wa bona ntho ya pele gape re latlhile setso sa rona se-Africa sa rona gape ra phela bophelo bo bongwe and-e o shema poleke tse ngata o tletse bojwala kereke ke tse nnyane so se ke fela bo e le drive ya bojwala so lifestyle kapa bophelo ba rona bo tlhaisa ntho e mpeng tete thuso and-e o shema mafatshe a mangwe o na le mafatshe a itseng a ba dumele gore latlhele tšhepise mo fashe tšhepise fela o ya tronkong wa bona motho o bolaye motho so o tshwanetse go utlwele morago dikereke le tsona di fiwe menyetla ka government priority o di kene mo dikolong so that re kgone go godisa bana ba rongwe o be le partnership between dikolo o tlhaela fatshe gape le mo dikerekeng tsa dithuso
0: Hi ntate Mashudu empa makeisheneng ntate Mashudu ba ruti ba teng ke gola ha ona strata se sna mo ruti location-e
1: ntho e nngwe ntate thuso
0: ke ntate Mashudu
1: ke re ke tona tsa ke ana a di mathisi o pholosa batho di shebeletsa tshelete ke ngate e seng ka ofela tsona batho ba mangata wa bona hore kereke fela ntho e tswang moo hape le malapa a rona bothata bo tswa mo malapeng a lona a rona jaaka batswadi ore motho ona o mo godisa jwang bophelo ba rona le ore a re kgone o amana jaaka di-community o thola gore ra kgona go tsiba gore o gopola gore batho bana ba tlhaya metseng ya rona malapeng a rona motswadi o mongwe le o mongwe wa tseba gore ngwana o itseng o na le bothata bo itseng o ntsa dithotlo itseng so o ba le di batswadi gape mo dikolong ba rekisang matekwana gape ba targetang e ngwana a itse o na le bokaakinge tse le creating principle the successful learners ko dikolong bothata ke bonang tate thuso e ngwana a itshwere gantle a le principles ka mantswe a mangwe nna jaaka motswadi ke tlo mosheba gore ko bona ba nang le tšhelete ke mo rekisetsa matekwana o bona le rona gape re na le matsogo a itseng o re senya bana
0: le rona re kenya letsogo
1: go
0: senya bana
1: agolo
0: e re ke botse potsona ko o tloele Dr. Mashudu mo mamedi Dr. Mashudu o ngola le dibuka tsa lenyalo dibuka tsa bana dikolomane o rena bana tlhompho taba tse kgolo tsa bohlokwa ga o shebile mmuso o ka etsa eng go thusana le batswadi
1: ntate thuso ba re qale mo lesedi fm dilo tse ngata tse etsang lesedi fm lesedi le fihlelela mafatsheng ka ofela o tshwanetse o be le di-workshops ke re bue le batho ntate thuso o be le di-funding gore kgone re ye metseng re bue le batho lesedi le kene metseng practically ke re buisane le batho re utlwe gore bona bothata ba bona ke eng we engage re buisane le bona e sa ba ntho gore re bua fela because e le government kapa re tlo blama maponisa e fitlha after mo ntate thuso maloba mane ke tlaya mea team mane o na le ntate o mongwe o na le bana o thula koloi e nngwe ya pholo ntate wa Pholo ona a ke mosimane ngwana monyane ntate thuso o ntse thunya o thunya bana kaofela batho bana ka koloi. Now o ipotse gore ge motho a thutse koloi ya gae o ba elisa buse le ka lwana o se bolaile batho o na le batho motho o na le malapa a o bona re bothata ke psychology kapa ke tsela re itshwarang ka teng kapa batho ba ba reactive ka mantswe a mangwe gore o lwana pele o nagana. Ntate thuso ka mantswe a mangwe se re latlhile lentse la modimo le maitshwaro a setso le maitshwaro a bebele ore nna jaaka motho wa bona lerato ba le bitsang agape la o rata le tlhompha motho o mongwe a le sa le yo ntate thuso
0: lerato le tlhompho go tlhompha motho e mongwe ore lerato leo ga le sa leyo. Dr. Mashudu ke a leboa ntate wa ka re tla bua nakong e tlang. Ntate Motaunga a ko shebe ko romeletse tshwantsho Binoni N12 a ko shebe mono sheba dibaka tseno mono sheba rona e be le batho ba ka phela moo sheba mekhukhu mono ke a bona ngwaneso ke shebile kwano ke a bona molaetsa wa gago mona ke o bona Binoni mo N12 ke shebile gona jwale ke shebile ke a leboa. Ha ke pineng le aba sebenzela

0: Makuli wa mngango abina pina monata re liaba sebenzela o mametsele sedi FM kana kwe tsa fedise mpilo o ketabeke ya mabenkelenga matsatsinga na komising ya ntate Madlanga go ila bua le ntate Somadoda Fikeni la bua taba tsa bohlokwa haholo taba tsa bohlokwa haholo mosebetsing o etswang ke mmuso empa o etswa ke rona batho o etswa ke rona batho ra bua taba tsa bohlokwa hona ntate Somadoda Fikeni wa tsore mo mamedi ha o rata naha ya hao o e rata naha ya hao o e rata o e shwela naha ya hao o keke wa dumela gore o etsa le dintho tse swabisang ho yona keke wa dumela ntate Mashudu o buile mona Singapore keke wa tla mono hlafuna tshepisi ya ba we la tla mo ba tla o kwalla o keke social media ya tengwa rwa ka president ya bona mo ha we a dilemo o keke wa bua mong ha di u hampe mono ba o kwalla Ngwana sekolong a keke a utswa pene ya ngwane mong kapa a bapala ka ha ba kuke ya ngwane mong le yena a tshwere ha ba kuke ya hae. Mono ngwana e mong a keke a jelela ngwane mong dijo sekolo le kgale a bile ha e nahane le o e nahana ntho eo ya gore a utswe dijo tsa ngwane mong sekolong a dija ha e nahane le o e nahana. Ha e nahane le o e nahana. Ha I fitse lo fitla kelelo nya hae. Motho a tsama e busiu ka ofela. Hona le monna tshwereng mane Natala, ba rona tsama busiu a tsoma basadi di taverning. Aba sala morao, a tsama busiu a shebe o ke no ano tsama a le mong, o ke an o ya motshwara. Ke mosebetsi wa hae.
1: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa, re tshwanetswe ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare, le metsi a hlwekileng. Barutehi ba hloka mesebetsi, ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuritje, ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona, tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Kgetha Nespray kajeno mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke e kenyelletsang le moputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.
5: Yeah.
0: boitswaro bo bong botswa hona mona kore mo mamedi nthwena a ke tsebe moya wa ka utlwa botlhoko kore motho a tseba re ha ke tsebo bala sesotho a tseba hantle hantle tataiso a tseba re sesotho sena ha ke tsebe abe a ilo bala ntho kore ke botata bo bong bo re na le mbona ho ba le nnete nke ke ka bala papatswa Setswana ke le thuso montaung ke le tjena nke ke ka e bala nke ke ka bala papatswa ya sepedi le khale fela motho o tla ya mane mo hatiswang dipapatso a tseba hantle re puo ena ha ke tsebe gore ke yona nthwengwe e re buang ka bona boitshwaro le go ba le nnete motho ha a tseba sekgowa ha a ba le papatso ya sekgowa a bue sekgowa ha monate go gotle yo kore ke bothata bo re botshwereng go rona kore motho go se hlomphe le puo ya motho e mong ke bothata bo re botshwereng tlhole re etsa jwang go bana makeišeneng bana ba hlomphane ba lwantshana ho betswana ka majo makeišene mmona bua monna banna re teng banna re teng bana ba banana ke bana ba šwa mme ke banna ba ba bolayang bana bana ba bolawa ke banna ga ba ipolae ba bolawa ke banna o moye ngwe le sedi FM dumela
5: nna ntate ke ne ke kopa ntate tshwe tshwela sane ke a le tsho ho sibina ke mantle ke ka kopa
0: letsoho
5: eh ha ile ke letsho le bina ke mang e tsana so mo tsodile ka sona
0: ha ile ke letsoho na
5: eh ha se ntate ntse o mse ke a kopa
0: ka go sibine kutlwe
5: Hai ho kire to na ka dile la re na ka dile anta ke tsho se ke ba tsho se ne ke ma
0: ke tla ofa sona ko pa dilo ma metse mme ke tla sheba kwa no ka mama
5: thank you tati
0: ke le bo mme etse u khotso ke le bo bana o ma metse ke le boa hai ba ke le tso hey hey hey ke fela se matla holo wena mo mamedi a kore ba nna re tsang jwang Afrika borwa Hong khama di di trateng. O moye ngwe le sege fa ndi.
6: Ndat. Ke le ga se tlo tsau.
0: Ra phela ndat.
6: Eh, ke le mo poche mo, tshone ke le mo poche, ke tla le mo poche ba go fa fina. Wana wa wa ntsho wa 9 years le mo blaile wa bo.
0: Kai sara fina.
6: Mo e mo i mo ikage mo Potchefstroom.
0: Potchefstroom.
6: Eh,
0: ngwana wa 9 years.
6: Eh, wa ne ne tsona le bomme ba ntse ke ba pala mistake ka taxi ka mo ne ba mplella no ya la ba se ba se to tsoga no.
0: Jo, ke swabile. Ba re Potchefstroom ngwana. Ma kitchen nga rona. Ke metseng ya rona. Ke me itseng a rona nka nna ona jole ka bua Afrikaans ka bua eng ka ba botsa kare ba tle ba ntetsetse bana ba dula mmona bo maising va te tribier ma kitchen nga bona metseng ya bona mo ba dula

0: Abinamanate Franca Dlamini Kuncane ukubonga kwami. Korekele bo hanyane fela empa onketsetsa ntho tse kgolo. Wena mme Pinane o ikupileng o botsa ka yona ha e ba ke letsoho e binwa ke Marvin Sandile.
1: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
3: Hela mzansi dumela di theko tse ntla tsetla se di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks di hlahisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke o ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe at love card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% iphumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks Absa Rewards le Standard Bank U-Count Rewards. Hela ke ditaba tse monate tsena. Clicks, feel good, pay even less. Ho na melawana le dipehelo.
0: Some motemote ke le bomme ke gola lutlule le bitso le Marvin Sutwadi ke na ya bina mpina yewa me baking e tlanyina muruti maine o tlaba ka a welcome o tlaba ka mona ka a welcome ndate muruti maine o tlwa ka di 25 of tsaka ka di 27 Honey Park welcome o tlaba tsama mono le bo pasta ngkhato Honey Park Primary School. Welcome baking et lansle mutawunga ketabe kile monu kalabosano mukabelo le sontaha. Kelebwa ntate mutawunga, kelebwa ntate maine, mora maine otabe ale monu he. Ka mukabelo le, ke mukabelo, labosano le sontaha. 25 ufita kadi 27, taba monu le fu maine. Au wana chifi. Kelebwa wana chifi. Mea kesheba sonte asa beketanga. Le me mantombela. Otaba. Tsuri di kere se. The royal family mani. Bailo rapela munu. Le banna. Le banna batabati munu. Bailo rapela. Botata kibuna. Bona bori lenkara bona. Hona jwale Afrika bora. Taba le te munu. Ai lo rapela. Taba le teng. Ai lo rapela. Ere ke tle ke fete he. Me a ke feta. Ka mane ka motseng wa Warden. Warden ke bona Warden. Holo mmono o tshwerwe kopano e kgolo. Ho ntshwa ditsha. Mmuso o etetse mono ke ntate Saki MEC. Saki. O etetse ka motseng wa Warden. Ibe pula joang ka mo ka bo Warden, pula joang ka mono ka bo Friede, me ba rabantsa ditsa tse serviced. Ke ka Warden ka mo. Le tle khanne hantle hle bathong. Tsela yenu ya mono ke tsela e kotse ya holo. Le tle khanne hantle. Le khanne hantle, me le hlomphe le melao ya tsela. Ha ke seba hape mona hona le mo ba ruti ba reng mntaung re kopane mona o jwale o ya fella hantle rona ba ruti ba kopane kae mo ba ile o rapela teng ere ke tle ke sebe mo mona dumela ntate thuso Heidelberg Riverside hona le motho mo holo ya bolailwe mmono nkgono re swabile haholo ke ditlong o moyeng le sedi FM khotso
4: khotso nda dimtau
0: e yenda
4: e nda dimtau taba tseno buang ka tsona ka nnete re tsa re le batho ba bontate ha ba sadi ba bolao ha kana kana a e kutsha bohloko ntate wa ka manna ke tsene ke re le batho ba bontate re sa khone re ke sirile ke batho ba bomme ma jwale ntate ntau wa tswa nna ne ke nana hore le maponisa a rona a ka fuwe matla ntate hore ba shape ntate ba shape ba di tsau ka she di tsotsi tsa rona tsa South Africa di sa tsaba le maponisa vele le ha e hla ma motho sa khona hore a ithunye ntate so ha maponisa na ka fuwa matla mangata hore a shape di tloko pele ntate ke nana hore thata bone rena le bo go ne bo ka fela ntate go fihle di ba she se hape ntate ntate
0: batho ba iketsetsa ka mo baratang
4: e yanda ke ntlha ba tswa le ba be under control ntate le mo ntsama wa batho o control re tsebo ka 80 ha o sa tswela strateng o ka tswa ka 4 seng ka pao ka tswa ka 7 o tsama ya go ya mosebetsi ka ha o tsama strateng o sna le ba ka le utlwala nga o sna clinic ya go ya ka ma pontsa o nke a o kwalela ntate ntlha ke phetho ke ke tsho mfuki ka pensa la sitse
0: ba ba tle o tsama pontsa ba tle o tsama re o ya ka yo ba tlan strateng kana kwena
4: o ya ka kana go ntate ntlha o tshobela di ka fela di rena le tsona ka ana ga ka mona
0: yo ntate ore ba khutlele thupeng hape ore ba shape ntate o tshojwalo bana o tsore mola wa Africa borwa e constitution ya rona monna yo yo yo yo yo yo mola wa rona monna wo wo mola wa rona ai
5: Bloemfontein na kwa ifitile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seri FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi genako ya lona Kufa Woman to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein meka mqebelo wala 10 October re fitela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale re a Kufa sela reka tikete ya hao CompuTicket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 go o tla di tseba jwang o sa di tsamai
0: ah ke o taba ke Kufa o tshojwalo ngwanana re o tladitseba jwang o tlame o ruditsa mae bore hey ho tla ba hey Kufa ya Kufa sela e ba temmo ngwaneso e ba temmono ere ke tla ke bona ke swabila mpe ka moka Heidelberg ho tlantwe ka re nyena ke nthe bohloko e swabisang ntate motaunga dumela ke mametse selmoya mathata ke ana ntate batho ba hlola o ba itseditse le protection order ha ba hlompe protection order ke bua le wena tjena ntate motaung nna wa haka molekane ke metseditse protection order ya bana taba le yona nako ngwe la kwa re o lo itlaleya sponiseng hey bathong ah mulawo no wa protection order about sela horeng ya le tshimele metse medi o tla balwa ditaba ka mora mona outia strata etla kena felana ne le le ratanga go lola re ka ofela tlatsa malwena outia strata tlatsa malwena outia strata fika kwana horeng ya boraro motho mo tleke science o lekane re tlabela re kopana hape o sane ke fella mona me hore nya le tshomela motsolomo o tla balwa ditaba ke a kholwa hore hona le seo se nanang tsa Afrika borwa e ka se etsang go thibela bothata bo bokana ba o bolawa ha basadi mongodi e mongwe o ke badileng ditaba tsa hae ore nako nngwe o ibe ile tsena na kongwe ka tshwa o itse when you play by the rules, at times, it's difficult to solve your problems. Huh? Ke kopa tshwarelo ka hore be ke beile ka sego. Ke tla beya ka sotho nakong ke sia le jwalo fela. Akolo bala di Prophobia 28. Ko shebe di Prophobia 28. Verse 2. Ke kwala ka hore o ile bala di Prophobia 28 verse 2. Ke lebowa. Na ko ke hora ya le shume le metso emedi. Ena kena kwa roba lwedita ba ke mosiwa tshwe le CDFM.

0: setso sa ka, puo ya ka, station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelwa.
1: Hi, this is Karen White and you're listening to Vele.

Velimolo. Bololo. Bolesedi FM.

0: utlwa mang go le sedi FM re ka o fela re le tsese o re jwetse gore ke sebini sefe se o tlhatsitsweng pelo ke molelwa.
1: Mamedi ke molelwa e dilang tse ke metsetseng e mashuma mabedi a metse robonga a pele wa tla horane ya pele. Kid Sweat, I will give all my love to you. Pinene manati man. Kabona hai wotla jina, motho a sheba motho hae. Ha mujwetsa mantswana. Banna we, yeah. Mamedi re kene mane mo robotsa mpotso e bonolo nolo ya hore utlwa manga meka jeno. Re tswere a pina e bitswang ka hore ke Endless Summer Nights. Pinena mamedi ile ya ngolwa ke monna e ke mohlompang haholo a digwedikweng sena sa mmino a ke bua jalo ka Richard Max. Me album ena ya hae bitswa ka hore ke Richard Max ile ya tswa jalo lemong sa sekete makgolo a robonga mashuma robedi a metse robedi a kgwedi ya Pherekgong e tlhola matsatsi a leshome le motso le mongwe. Ke ena ya ileng a ngola pinena momamedi mme ha bua gore gobaneng ke eng se ileng sa mosusumeletsa go ngola pinena Richard Max momamedi o ile a ngola pinena Endless Summer Nights ka mora gore a nke leeto la go ya ka mane ka Hawaii le kgarebe ya gae ya ka nako eo. Eo e bile mosadi wa gae ha morao e leng Cynthia Ross. Mme o re sena a se ile nakong eo ba le leetong lena la gae le kgarebe eo ya gae ya ka nako eo eo qetellong e ileng ya qetella le mofumadi wa gae o re Cynthia o ile a mofa tabena ya gore lerato a thele monate aka a re ke ne ke qala utlwa ntho jalo mvololo Cynthia ka gore ka utlwisisa gore mona he ba nna lerato le monate mme ebile ka nka qeto tsatsi leo gore eno a ke mofumadi wa ka yone ga ke sa ya kae kapa kae taba ya mojolo eng re a qeta le ngwaneno wa batho a re ngwaneno o ile a mpha lerato le leng ne ke soka ke le utlwa bophelong baka e ke yona taba eno e ileng etsa gore Richard Max a ngole pinena motswalle wa gae wa nako e telele Dave Cox yaba wa enka momamedi wa tseba ke monna wa saxophone a bapala ka yona a bapala ka yona a bapala ka yona mme now no tseba momamedi gore Dave Cox e kile ya e ba e mong wa ditho tsa sehlopha sa Richard Max go tlwa lemong sane sa sekete makgolo a robong mashome a robedi go fitlha mane lemong sa sekete makgolo a robong mashome a robong mme o ne a tsamaya le Richard a ba tsamaya mo na meketeng mme e le mongwe wa ditho tsa sehlopha sa Richard Max a otla saxophone mme ebile o mo tlhompha gagolo Dave Cox ha bua ka yena o re o mo bitsa my boss bapetse karolo e kgolo bophelong ba gae. Mamedi ntumelele metsetsenge mashome a mabedi a metse metlhano a pele wa tla gora ya pele hashtag re ka o fela le sedi FM. Mwana ke re utlwa mang a re kale ka yena Richard Max a re Endless Summer Nights e tla re ga e wela o tla utlwa Dave Cox o mmitsa my boss yena o laeng ka bapala ka yona ka saxophone wena o tla ntsebisa utlwa mang.

0: Mamedi hare di petele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodi mo mathating ona o potolo ha le na re kala jolo ka province ya Gauteng le Mpumalanga mo delo di mole kwa tseng ka go khatha dibaka o futhumetse no first lo di mole kwa tseng ka go khatha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a jadileng a di aduma ka bophirima a ile province ya Free State lo di mole kwa tseng ka go khatha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a jadileng a di aduma hona mela ka bophirima le dikarolong a tsebo gareng no friend Cape lo di mole kwa tseng ka go khatha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a jadileng a di aduma ka bo go ntle le mona le hlakile dikarolong tse go tlhileng le bo ele province ya Western Cape le dimole kwa etse me o futhumetse ka mafafatsane a itadileng a di aduma ka go leka botshabela province ya Eastern Cape le dimole kwa etse ka go khetha dibaka o phodile ntle le mona o futhumetse ka borwa bophirima ka phethela jolo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dimole kwa etse nga me o futhumetse ka mafafatsane a itadileng a di aduma mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele tse hlahlamantsena ke tsa hora ya bobedi tsona o tla di ballwa ke Rabasana Madiehe Mvololo.
1: Hey hey banana ke di bitla taba ke ena Nthabi wa nyalwa
2: wa nyalwa
1: rena
2: e lona nna ke batla go mmona o tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o mokenye hona tsena ke ikutlwela ka yena
3: Modi video call e leng tsona feletse ka o buellang e phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta ho letsa lo ho etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand a fela e fumane ho MTN app kapa o dial star 136 star 2 hash o kgethe social MTN sim e lengwe qha o e hlokang yiyo ho melawana le dipehelo
4: Setshaba sa kajeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara, le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
5: Ke tika mo tswanti.
6: Ntse le
5: mme a tlo yeso. Ke bo tshaba ba gao le lesedi FM.

Mamedi ke mong wa basadi ba matla haholo Celine Dion, nothing broken but my heart. Or by handle but seeing me so singe mashuma mabedi a me tshume hlano ka mara hore na ya pili mona hole sedi FM mara tlokena na laneng ga itsira ka o saleteng #KufaWomanToWoman ka di 9 tsa October a soulful mommy o tlaba teng hands a nqokela mona tlaba bo tla nthotse mona ditse ka re ntsona tsena ska ba fetwa ke puisano ya ka le ena re tlo bua le ena mo mamedi #KufaWomanToWoman e ra ho le tsena mo mamedi re kene na laneng re ke re shebe he ho ile ho etsala eng mmino mona le mong tsenga tanga tatse fitileng jalo ka e hlola matsatsi a mashume a mabedi kgwedi ena ya lwetse mamedi ke letsatsing lena la mashume a mabedi lwetse selemo ke sekete magola re bonga mashume a supileng a metsume raro sibini ibile ele mongodi wa dipina wa America mane mamedi a Jimmy Cross ke ha hlokahala le batho ba bang ba bahlano sefofaneng se aneng a se hirile sile sa thula sefate me o ne a letseleng e yang concerting ya ha ya bobedi a letsatsi lewo me ke ha ba hlokahala re ile ra motseba haholo ka poile a tuma le mongsane sa sekete magola re bo mashuma supileng a metse mmedi album ya haye ya boraro e bitswang ka hore you don't mess around with Jimmy ile ya tuma haholo me ke ha a hlokahala se fofane ba nemba spalami a se thula sefate ke letsatsi lena go di ena Rob Collins mo mamedi ke se bapadi sa keyboard sa slopa sa Chalantas o ne a sa tswa khutla letong la haye mane Japan me a le mmoho le motswalle wa haye ba ile ba ema ho leleng la mabenkele le rekisang jwala motswalle wa haye a kena ka hare ho lebenkele lena a swaswa mo mamedi a swaswa a tshwere sethunya se se molaong ha kena ka lebenkeleng lena o ile a etsa lerata a tshosa batho ka hare ho lebenkele lena me ba ile ba tsebisa sepolesa me ha ba letseleng ya ba sepolesa sia ba emisa me ba tshwarwa ba ile ba tshwarwa me ba qoswa jalo ka teko ya boshodi le ho tshwara sethunya le ho ja sethunya seno e ne le sethunya se ba palang papadi ya bona ile ya fetwa masisa pelo ke letsatsing lena la la mashumo a mabedi lwetse selemo ke sekete magola robong mashuma robong a metso e meraro ha re phethele nalaneng ka jeno mo mamedi Kelly Jones le mong sa 2007 ka letsatsi lena kgweding ena mo mamedi o tla mo hopola Kelly Jones ke se ke mong wa setho sa sehlopha sa Stereophonics o ile a iswa sepetlele ka potlako ka morago le mala nakong e ka morago re a qabane jwalo le motshireletsi ho amang a mabenkele mme ba ile ba lwantshana mme o ile a tswa kotsi tsatsing leno a le leetong la haye ka monaka bophirima ho Landane mme ke ka morago fela hore a bine dikgaontsane tsa Vodafone Life Music Awards ke nalane ka jeno mamedi eneng re o fa yona kwano ho lesedi FM ha re furalla he re ya o kgaitsedi ya ka re tlong ho bua le ena ka #KufaWomanToWoman re tlo utlwa hore ho tla bo etsala jwang a soulful mommy o teng re ke ho yena ka pine monate ya Smokey Robertson are everything you touch are go tla re bua le ena kwano ho lesedi FM ba re ya kufa sele.

0: la re ka o fela dumela bobamedi lesedi FM ke mo releng teng jale ke a bona se ke opotse mesommane o monate mesommane bobamedi hai bo fetwa ke nana o la dikalaneng ngwana mme wa fetwa a dumela ko wa moelo yona a sa tswa bulela re tlhokena mane mo rereng ke nako ya setswampelong ka jeno mobamedi ke tlo fana ka ditekete go bamamedi ba lehlonolo tsa akufa kufa hashtag akufa woman to woman e tlo tabola ka tekete tse pedi motho ka mongwe mme o tla ntetsetsa dula o dutse le nna ke tsebe go tlo tlhopha he o tsebe o ya ka la robongo mphalane mane all grey kufa kufa kufa woman to woman mamela wena mamedi ke tlo fa tekete tse pedi motho ka mong ya lakatsang go ya moo re a leboa Mr. Khulu teng ka jeno o tlo rasetsa papadi e pakeng tsa Marumo Gallants le Orlando Pirates metsotsong e metlhano pele wa tla gora ya boraro re tla fetela go yena Mr. Khulu Thabo Kofa papadi ena e bapalelwa ka mane ka role Bafokeng Sports Palace o tla re fa tsona he Mr. Khulu mamedi ke fetela mona ke a gotla
1: ke nna madibusemosimanga secretary ya senenjongo bafazi senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa re maloko a ke zaka 3-in-1 stockfell re fumana cashback ka mora 12 months re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo gape re na le funeral cover e na le underwriter ke zaka le ka kopana le bona ko facebook jabulani mole office tsa bona diteng johannesburg CBD
2: 081 596 1065.
3: Na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Ana o thatafalla ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang ho ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleha haeba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse ka halang Matshabeng local municipality itse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
5: re go fela na go ya setswa mpilo
6: mamedi a botsa ha monate tshebeletso ya lesedi
5: baratani ba fitise melaetsa ya lerato ka WhatsApp go lesedi FM ke molelo

0: Mamedi metsotso e le shoma pele wa tla hora ya boraro re fa ba mamedi ba bedi ba o qetela kufa woman to man tikete qala ka 350 all grace a Bloemfontein ke mo mo ketio na tla o tswara teng ka la robonga DJ Zintloting Amanda Outing Amanda Black Lwandlo Nkulu Zincumalo le Sedia FM o moyeng dumelang
1: le ga nda doga
0: ke a fita me tsabele tso ke le Sedi dumela hle Yebo yes ke mang o letsa le kae?
1: Hamlet le kae?
0: Ha mana di khaitse ya motho ke mang?
1: Ba le kotla le photo go ntita ka ntsho.
0: Ke mabitso a hlang ID?
1: Male khotla hile ja le poko.
0: Male khotla mang?
1: Hile ja le poko.
0: Le poko.
1: Eh ba.
0: Ehe. Tiki di kala ka bokae mme male khotla mo Kufa ah malgotla go ga o batla le go kiqete go fa tikiti tsepedi mphano moro tsa mahala mphano moro tsa mahala eh 07 eh mhm tsa ID Yebo 2205 Mhm Oya le mang a u sima le gotla
1: Ya le motswala wa tsa
0: Oh ya le motswala e ga o le buisa ke a utlwa o thabile
1: Ke tsari enda tsaba e nkana no kena
0: A re a le bo bona o kena ho le monate jang re lo khufasela re a o le buisa gaitsedi ya motho Ala la Mamedi kwa o qetele ke monkang o moyeng dumela
1: Hello Velilika
0: Ah a ke a fita Mamedi bo eng dumela hle
1: Re a khufasela
0: Ala la ke mang o letsa le kae
1: Ke mpho butlela Velilini Ke mpho
0: Mpho mang
1: Butlela
0: Mpho Ditlema Butlela Mpho butlela mpho re a ikwala mphe a sibinisele seng se tla beng selemong
1: Lwandlo
0: Nkulu ya mlendete ya mlendete Chembo Hey yakho sisi ai Ereko fetiki lo mona he Lwandlo Nkulu ha hotle ya mlendote mphendo mo ramahala Eh 7 5 Eh It's a ID. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Yebo. Oya le mampo.
1: Ke le mkhopi wa ka zeni, se ke tsa kopana le bona le pini.
0: Ntse ke go ya le menu ha o kutlo re ya mle ndoto ya le ke nana go menu teng. Mbogi ya ole bisa khaitsira ka go file tikiti tsepedi o me khufa o bentu mene ke a le boutlwa
1: thank you so much Velilini
0: bye mphosa mama di bile ke fella mona ka jeno ba mamedi ba bahlano re ba file tikiti tsepedi tsa o ya mane ho khufa o bentu mene le tla di lata ka ho tlo ka la bobedi kwa no papsin tsa gaso Mamedi dula metsotsong e mehlano pele o tla hora ya boraro ke a le bo mamedi ke fella kwa mona ka jeno re le ba jwala ho Mr. Cool Thabo Kofa tsa dipapadi
2: ho le sedia FM
0: hola hola Mr. Cool
3: oi oi un bolisto
0: diagro Mr. Cool
3: a wana me hanya nya ni rentse ri le ka re ya pele lo na ntle ya jwang
0: a e ho ya ha monate le maemo le ho di mama tla photse ha monate ho kwa etse ke ya sepela ka mo ntwe di monate khagata Mr. Cool ke tseo
3: Are le boem volisto mamelo al seria fm re dumedisa ho hle mo mametsong le teng thapa menyaka jeno re dumedisa jalo he re tlonele sa papadi kya Betway Premiership papadi ena dipakeng tsa marumo ka lantsa mo le Orlando Pirates papadi ena e bapala kwa no Royal Bafokeng Sports Palace ka kwa Rustenburg province ya Bokoni bo prima di tlhopa ke tseo di kana ka lebaleng ke sala ka ho lukisa dintho tsa ka kwa no mamedi ha di tlhopa di kana tsena ka lebaleng re tla rone le tsona e be tlhopa tsena sepedi dipane jwang re qala jona ka baeti Orlando Pirates nomoro ya pele city ba bani sipo chain nomoro ya bobedi ka mogalo sebelebele nomoro ya boraro nko si khona ndaba nomoro ya bone le bone siema nomoro ya bohlano nko si nathi sibisi ke mo captain nomoro ya botshelela ke simphue selepe nomoro ya bo super thapelo mokobori nomoro ya borobedi ke simphue masilela nomoro ya borobong kabelo go sitile nomoro ya le shome ya nela mbutuma nomoro ya le shome le motsomonke tshepa moremi di reserve tsa Orlando Pirates se ya bonga tlatla ke reserve tsa batibane rebele sibangane Zulu Dion Hotom mthetheleli mtiani Masindi ne mtanjela mphophadime osina police company lungu hamole Sebastian Patterson Harie se shopping sa Maruma Galanza nomoro ya pele se tibatibane ke Emila Lako nomoro ya bobedi Khumbulani Ncube nomoro ya boraro Sipho Sake Ntiantiamna nomoro ya bone Mxolisi Sikhakhane nomoro ya bohlano Tshepo Rigotso ke mo captain nomoro ya botshelela Simo Lithuli nomoro ya bosupa ka tlhogo tladisa ya borobedi Philip Ntlondlo nomoro ya borobo Masindi Kunene Msindi Sikunene nomoro ya leshome ke Saketso Moremi nomoro ya leshome le motso monke etemesi Injili di reserve tsa marumo ka lantsa ka Kgiso Mlambom ke reserve tsa batibane re be le Nelson Ralenkwane Yanga Madiba Prince Manku Tato Pea Tato Mohlamme Thapelo Tlutlu Onke Moletshe Hamole Thabiso Kutumela ya tlangwe tsa misa papadi ke monghadi Amongile Thoma o thusana jalo le monghadi Sipho Mahlangu le monghadi Thamaga Sebati Mohlangu wa bona papadi ke monghadi Buhle Chopela ha ile match commissioner ke monghadi Ronald Johnson mo mamedi ho sana le botatanyana bo ntse re tobane le bona bo re le ka hore re tle re bulukise nako e santane e dumela e re a lojole go tshimisa hore a ke tsamaye ke le mongke tsamaye jwa lole Enos Makhaya ke yena a tla thusa hore a re kakolela papadi ena Enos Makhaya dumela ngwana mmere o mela le Sedia FM
2: ke dumedise Mr. Cool ke dumedise lo mamelo le Sedia FM ho tle mo ambitseng a le teng ena e tloba papadi e matla haholo haholo jwang bakeng sa tlhopha sena sa marumo ka lantse e o re tsebang hantle hore ntse sa sebetsa hantle selemong sena sa dipapadi mme re a tseba hape hore marumo ka lantse e na le mokotlisi e motjha ke bua ka rona ikananelo mme ke papadi ya ha ya pele jalo ka mokwetlisi wa setlhopha sena sa marumo ka lantse jwale go tloba thata golo ka nnete go marumo ka lantse gore e ka thiba Orlando Pirates eo re bonang e pokile golo go tloa selemong sane se fetileng sa dipapadi mme Orlando Pirates e tla papading ena jela le gore ga e se o latlhegele dipapading tse leshome le motsirobong ka mehopeng kaofela e sale e di bapalela gole le gae mme seno ngwana mme se etsa gore re re go tloba thata go marumo ka lantse gore e ka tlhola papadi marumo ka lantse e bapala lebalang la 4-4-2 mme tlhopha sa Orlando Pirates se bapala lebala 4-3-3
3: ho fela ho jwala hema media har ke re shebe he ke ani mo le tsapala mong hari abongile Thoma o buisana jwala le ba captain e lenga e tsapo ri khotso ho pensa mo ga lantsa ha mo le ena nko sina tsibc ho pensa ola no perez jwala ka ha Enos Makhaya sa tlhalo tsiem mamedi mne ka kwa no ho pensa mo ga lantsa mo kwetlisi ke ena roni kana nelo o thusana jwala le Trevor Matiani mme re tla tlhere o tsibise taba tsa ha roni kana nelo o kila ba kwa no Africa bo rahe mo mamedi tla ne ro tsibise tsona hanyane hanyane jwala ha papali ntse tsona pele ha ile ba tsietsi ba tenya mo mamedi mere tla tlhere bona hore namna ha ile mona Orlando Pirates e batla dinthatse tharo tse namna ka hotle hotle ha e batle hore ene e tle thelle ha e batle hore ho han fela namna tla pa letle le thelle ka bo shabane e tla batla hore e di fumane jwang ka pajwang nthatse ne tse tharo me tla di fumana ka ena e di batla hona kwano sehlopeng sa marumo ka lantse
2: ho fela ho le jwala ngwana mme ha ho le jwang ha o shebe hore hona le sekhe ho sane se tempa ke tsa Orlando Pirates ha mmoho le hlopha sa Mamelodi Sundowns jwale jwang ka pajwang Orlando Pirates e hloka dinthatse tharo
3: ke motsotsana wa khutso mo mamedi re tla hlalosa rona ke wa eng ha mfela ha o fela motsotsana ona wa khutso ke motsotsana wa khutso mo mamedi ka dipolao tsena tse kana kana tse o di bonang kwa no Afrika Borwa dipolao tsa basadi mo mamedi tse tsa halang a kwa no na henya Afrika Borwa dipolao tsa basadi tse tsa halang jwalo provinceng ya Gauteng dipolao tsa basadi tse tsa halang sebakeng se bitswang ka gore ke Ekuruleni mo mamedi lentswe lena Ekuruleni ke lentswe la Xitsonga lentswe lena Ekuruleni le bolela sebaka sa kgotso place of peace empa re bona dipolao tsa basadi di etsa halam hona sebakeng sena sa gotso mo mamedi lentswe lena e kuruleni ke lentswe leneng le bontsha tshepo bakeng sa gotso ka morabo ya mo ba dipolotiki bo neng botlhile bohlopha ka monaka East Rand e leng e ka monaka East Rand mo mamedi lentswe lena lile lahla la fua sebaka seno ka nako tseno tsa bo dipolotiki e le gore maemo a dipolotiki a ne a se monate ka monaka borwa ka botšhabela provinceng ena ya Gauteng jale ya ba gothwe sebaka sena se tla bitswa ekuruleni e leng sona sebaka sa gotso mme ga re tsebe gorena e be gobaneng go etsala tsena tse e salang ka mona ka sebakeng sena sa gotso e kuruleni mmamedi re bua jwalo he papadi se qadile re lebuile agolo he re fete tabeng tseno re kene papading jwalo ka e se qadile tsena papading mmamedi mne re tlhokomela gore Orlando Pirates e kala papading mne e lebisa leboya mna athe setlhopha sa modimo o kalang tse sona se kala papading mne se lebisa borwamna gona kwa ano mona Royal Bafokeng Sports Palace e tswela ka ntle jwalo bolo re ntse re le ka go lokisa taba tsa rona ka go anong mo re tlhokomela gore e kare di talo ka neng e se gale ke ena bo romo romo na go tsena tse sibisi sibisi ke wa inka bolo a ne tsa se batho ba ka ntle 18 mo romane e leng yena sipo chain ke yane o ntse go pa go pa jwa lo ntse go pa go pa ke wa inka na a ne tsa go tsena tse sibisi sibisi wa fiti sanga ka gore ka mleng go ka bo prima ke go se khona amna ke yane go se khona ndaba wa ke yana go se khona amna o ntse bolo jwa le mpana jwa le ke o ba ba ilwane la ona ro ine le tsa jwa lo yana la mbuthu mamme e mpana jwa le ke o yitla ka kwano ka o tsapa moremi moremi ke o ka fetsa amna tsapa moremi ke o ntse bolo amna ke yane pele nyana mana ba e khotlisa amna ke o la no Perez ke yane mme mane ba re ba bana ya ka mleng go ka bo chabela ka le pelo tuna amna ke ka mo khola sebelebele ke o enga isa marao ke la marao nyana mane mme ba bile ba e khotlisa amna ba ne sa jalo le bona se mama se mama wena tsang go sina TCBC CBC ke wa itse ka kwa nna ka o nkosi khona ndaba ndaba ke wa ifitisa mna wena tsa tsapa moremi moremi ka melengwa ka bo prima ba batla ba monkela bo empa lo jole ke ka melengwa ka bo prima mna inkwe ke khumula ding ngumbe ngube ke wa inga ba pele empa lo jole ke ane nne e sentse ke la hantle fela ho se tiba tiba ka mane se po chain ke ane bona re hle o le ka ho kena takolotsa ka kwano ke bua ka na ka tla go tlarisa empa lo jole ho ha fela mna a ba motima a sia lolo mme ke ena bolo ka kwana ka mlengwa ka bo prima re bana mme e tla jwa no ka Orlando Pirates ke ana ifiti sa tapelo mo kobori wa kena mo kobori ba re bana bana ba tla ba mo kena bolo ba fela ba mo kena bolo mme ke o ka tla go tla disa mme ka mlengwa ka bo prima ka lepelo le tona mme ka tla go tla disa ba ebelo to ke la mme e bile sola ka ntle mme ho bona le tla ba hukum ntho tsa rona le ke tseo di lukile ntho tsa rona ke tseo di lukile hemma meri ke ane etla ba bolo e ke nang jalo e rawa ile huku ya ka mo ke tlokomela ka teng etla ba huku ya ka mo ke tlokomela ka teng huku ya pele ya papadi ena mme huku ya marumo ka la anse etla tlo so jalo ka mana ka bo robo phirima re ba mane me kwa le nyaola no paretsa e re tle re bona rena tla tso ke mamo ma merimne re ba mane me kwa le nyaola no paretsa le no tso marumo ka la anse no tso le no paretsa ho tla ba tsatsa tla ba buima jalo ka re tlhalosa re hola no paretsa e tloka din tsatsa tharo jwang ka pajwang ha re bona ke ena bolo mme e tlo tso jalo ke Philip Ntlonjong ka kwa no ka hukung eka borwa bophirima re tlatle re bone mme ena papadi mo mamere e tlatle e re isa oka re ne re tlile re tlhalosana gore matsatsing ana e tlhe go gobe mo mamere mme ga o monate e le ganyenyana fela go gobe ga o monate jalo ka re tlhokomela jalo ka ne re tlhalosana pele papadi kala gore go gobenyana go gobenyana mme gobane re bona dipolao tsa basadi e tse tsalang ka mona ka ikurilene sebakeng sa gotso mme ke golo e tla re nenneng dintho di tlaloka he mo mamerine e jalo ka e le mona setšhaba se eme ka maoto gore go lekore go lwantshwe taba ya mofuta ona mna e ntseng e tsagala noto ka matlhokore ka mabedi noto marumo ka lantse noto mna setlhopha sa Orlando Pirates ke tsona tsa betho ya premiership di teng dipapadi di a bapalwa ka jeno mo mamedi di teng di a bapala e re o le tsena mme re ke re shebe fela gore naa loko yene jwang ya ditlhopha tse re tsepedi marumo ka lantse ga mole Orlando Pirates ditlhopha tse re tsepedi di kena tsena papading ena mme e le gore Orlando Pirates e bue mo ba bobedi mme Orlando Pirates e bapetse papadi tse tsheletseng e tlotse tse tlhano mme e bapetse ka lokana papading e le nngwe mme ga e so tlolwe mme phapano ya dintlha mme ke dintlha tse leshome le metso meraro mme ka se latsaneng Orlando Pirates e na le ntlha tse leshome le metso tsheletseng athe ar sheba hemne aruma kalanse e kana papa dinga nanga ile boemo mane shebe le metse tseletseng mo mamedi mem e ba petse papa di tseletseng ha so shule papa rinne e ba petse ka lokala papa di tse perinne
4: e tlotse e papading e tsenne mme phapano ya dintlhana ke e tlosa tshelelang mme ka selatsaneng setlhopha sa marumo galantse se na le dintlha tse pedi ke ka moo tabadileng ka teng ga re sheba tlhopha tseno tse pedi mme marumo galantse mo le Orlando Pirates
2: go fela go le jalo ngwana mme mme ga o sheba marumo galantse ke se seng sa ditlhopha tse nne fela tse sokagang di apa papadi re ka bua ka yona marumo galantse re bua ka siwelele Richards Bay Hamhole Chipa United
4: kane ke huku o a e tlosa thapela mo kobodi kara di 18 sebatibane sa e fosa empala jalo Orlando Pirates ya basholanda e ne le le bone seema ya mosholanda ikela hodimo Chola ka tsola sa galonga hore marumo garantse ke sa sensa di tshopa tsenne tse leng re ha di tshoka di hapa papa di le hele nngwe re ka bua hore Orlando Pirates ke sa sensa di tshopa tse tharo tse leng re ha se so hlolwe
2: Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ha Mole Kaizer Chiefs
4: ho fela le galonga si tiba tiba ne sa marumo garantse emi lakom o tle se o tle bohloko si tiba tiba ne se o tle bohloko si tiba tiba ne se o tle bohloko re ke ke ra re setibatibane o utlwile bohloko setibatibane se utlwile bohloko mme setibatibane se re sa re buang ka sona ke Emil Lacombe Emil Lacombe ke setibatibane se tlhagang naheng ya Cameroon mme ena o hlaile ka la supa kgweding ya phupu lemo sa sekete magolo a robong mashome a robong a metso robong o na le dilemo tse mashome a mabedi a metso supileng mme bathusiwa potlako ba santane ba leka go mo thusa ke bua ka ena Emil Lacombe setibatibane sena sa marumo galantse go thatanyana go boima mmamedi tlhopheng sena sa marumo galantse re a gopola gore nne ga o tla kena roni kana neelo mme yaaneng a ntse a kwetlisa tlhopha sena mme e ne le mong ga di iphuthi mogape
2: go fela go le jalo eo ngwana mme a seng a feletswe ke mosebetsi mme re ile ra tlhalosa nakong e fitlhileng ka netiro ke basee le bakwetlisi ba bararo empa lenaane le ne la bakwetlisi ba ntse ba latlhelwa ke mosebetsi le ntse le eketseya gobane ga o sheba marumo galantse le yone e ntse phetho ya mokwetlisi siwelele e ntse phetho ya mokwetlisi ga o sheba le Richards Bay ke ditlhopha tsane tseo re itseng a di soka di hapa papadi selemong sena sa dipapadi Richards Bay le yona e entse phetho bane re a gopola mongadi Ronny Gabriel o ile a itokolola mosebetsing ke tlhopha sa Chipa United fela se se bang se na le mokwetlisi ka mora gore ba tle ba qale selemo sena sa dipapadi
4: papadi yana ke papadi ya mo mashome a mahlano a metse tsheletseng ya Betway Premiership papadi e tla tswela pele o eme ka mane Emila Lacom ha e le tsapa moremi ke yona o ka ntle o ntse a lokolokisa tsa batsa gae o tla e tlosa moromane Emil Lacom e le nnotho ka matlhokore ka mabedi ele meso tswe tseletseng ka rolong yena pela papadi Emil Lacombe ke o itsa galonga o ile le saka go re khumbilane ncube ncube ke wa ka kwana ka mlengo ka bophima ke wa inkanda a ibe pele nyana mane empala jolonga ha re bona Orlando Pirates ba inka jolonga ha ne ba re bana ba le bile ka re tsama phoso mme ho fela lo jolonga ke phoso mane nim e phoso phoso ka mane nim e lona ka mono marumo kalanse ba ba petse jolonga thapela mo kobodi hampi ba ba petse thapela mo kobodi hampi mme e tla tso somo romane ke sipo chaina Sipo Chain, what I thought, like a Sibatiman Solana Parents, can't tell the 18 money. Kia Wetros are gone on the Lindel Zamposina Sibi, Sibi Sibaramalanda, Kiela by Hutti Sabeta, Baba Kiela Baba Sabeta, Pors of Parents of Mamedi, Baba Tabeta Pors on the Arana Borobro Sibatiman in me, Sibatiman is in a city level for long, Miss Eno Sibatia, Sibakana Matata Mahulu, Impalan Gonna Hand, Evelora. We tiba habonolo ka bane sipo chain
2: we tiba habonolo sipo chain me mwana me ke di poso se bang ola re parets ha ba tudi eto ba di kile pa padinga jo ka se tsal sitse e tla di tla bua ntla ile mo tsena se le mo tsena sa di papadi tsa di
4: e tsala ka ntle bolo e tla ba bolo ke re ra wa jwalo ka ba ya gelwa ke maruma ka lantse e ke na se le ba ya getse ar bona ka tlo tla di sanga ka tsa bolo jo le ke ka kor ka mlego ka bo prima nga ar ba ke na impana ke anu wa hana ka mane ni e tsola ke tsapa mremi ne e gutla jwala ka mane ka le bona siema nga ba e fiti sanga ke ba ile ka le bona siema ro ke na mamma pala hampi mamma pala hampi le bona siema ro nya na mane e bile ne ho te poso ka mano ho te poso ka mane e ke emetesi injili emetesi injili e re ho lu jwala hemma merin e le no tsho jwala ka matsho ka ma berin re tle re bona ho rna tsa tsorna die me jwanga re tle re ma tsene re fitse ka mana ka ma benkele
5: E bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
7: Rona re ba hamudise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo mo dise ha re lebise di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le apara mo fashion ka di thelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumalela le korosa e mo le di theolelo ha Shoprite hodima mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo pani nya hao tlo ka rona ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jane. Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
8: tsa di papadi police di
4: FM oh pero lo yalo tsa di papadi le di FM ba posto ka mo na maruba ka ntse posto sima le tuli kantle di 18 tsena tsa bo bona e ba posto maruba ka ntse ntse le nacho maruba ka ntse nacho la pirates e betwe premiership re kwa no stadium sa na Royal Bafokeng Sport Palace mo tse ke wa Bafokeng Rustenburg province ke ya bokwane mo pirima. Are ke re sha ba rena ona na Pirates batla se metsa jo mbolena e ka ntse nyana di 18 mo mameri na tsa ba rwa kala ntse na tsa la Pirates ke tse ona na Pirates mo mameri e batla di tlatse tharu ga ka pajwanga ba ba ne ba batla kwala se se ndi paketse tsa bana le mamelo le sana ho ke bona bona na tsa go ke na tsapela mo kobodi ya ne ba sho ma hantle tsa pa moreni ho tsa tsa la mara tsa pa moreni ya ne tapela mokobodi le ena o teng ho file bolo e sen lile phala tapela mokobodi ke o tla yona re ha e ke na ka tsuko ene le bo itse go bala no pharetsa
9: monyetla mo holo wa tsapa sa ola no pharetsa fitile ha nyane fela ka o di mamiko allo o tsapa sena sa marumo ka aso tsapa sena sa marumo ka lantsa me ola no pharetsa yo lo ka tsetsa mwana me ho bona la hore ke tlofa se ke mise ditseng go tsetsa tsumane di ntlatse tharo ho latela tsela eo ba tlaselang a ka yo
4: re tsana so jalo re ba batla go kwala se sene pakeng tsa bona le mamelo shanna o se re bua jalo ka mamelo shanna so ngana meme re bone ma bana mamelo shanna o se ba etsa mo sebetsi o motle o gabane ne ka hore ba hlole se tlopa sa Al Ahly Saudi Arabia na ka ntla ta pele o ntla le mwe tlhodisano nyama FIFA African Asia Intercontinental Cup kiona eo ba hapile ma bana mamelo shanna o se mme mo shomong mo mamelo ka botsa re tsola kamera mo nana mamelo di tsana se ya kae kamera hore ba etse mo sebetse o motho o gabane ne e se mo gabane fela nna empa bo gabane bo kopantse ne bo smate le bo ole
9: go fela ho le jalo mo nana mme ke sepa sa pele kwa ne mo na Afrika sa Afrika borwa sa o fitlela seno mme ke sepa sa boraro continent ka kakaretso sa o fitlela seno mme o tlo mo na o mamelo di tsana se e tla emela sepa sa Mexico se bitswang ka hore ke thologa se tlang ho bapala le di tlopa tse tla ka pa tlopa se tla hapa ba ke ngetsa di tlopa tse leng ho bapala dipapadi tsa di semi final di tlopa tseno ke sena di tlopa sele se bitswang estudiantes se tla bapala le Flamengo e o ile nyona e tshwereng sekola sena mme Fluminense e tla bapala le Palmeiras e bang mbono he se bang tlopa se hapile bono dipapadi tseno tse nne tse pedi tse o kibileng ka tsona se tla bapala tlopa sa sa Toluga mme mohlodi wa dipapadi eno o tla bapala le tlopa sa Mamelodi Sundowns eo e bang mamelodi Sundowns e bang hapa papadi eno e tla bapala le tlhopha sa PSG e sentse e eme mane pele
4: are bona ho fela re jwalo mamerikane se phoche ene ke se ona re fara sa kala papadi e ne bisa le boya maruma kala se kala papadi e ne bisa bo rakiane ho ntse ya kona le kona etemesi injili ke se papadi se tla nna e nya Kenya Kenya bo nete ba hore mohlomong etla ra Africa bo ra itlo papala le Kenya di papadi tsa o phunyeletsa nna ba ke sa di papadi tsa Africa Cup of Nations re tla bona Ben McCarthy a mitsa mohlomong ha re tsebi ete Messi injili
2: ho fela ho le jwala ngona Messi ba papadi se tla hang se leng sa papalla se tla pasana sa Nairobi City Stars ke se se papadi se tla ileng ka la mashima marobi a robedi a mitsiro a mabedi a mitsiro robedi go di nyana ya lwetse selimong sa ne sa 2004
4: Kena bolo mora mora etla gutla jalo ka nna ngo se nate se bison sa bolo jalo empala jalo nge ka mo go go pima ke rwa lwane na ka kwa nge ene le kumbulani ngube empala jalo ba phoso la pharase ba ba fetse kumbulani ngube hampi etla tlo so mora mora ke maruma kalantse ha le ba me kwa nge ola na pharase ene na tlo jalo ka machokere ka mabedi na tlo maruma kalantse na tlo la pharase ba tlo premier ship etla tlo so bolo mora mora nna etla tlo jalo ke na tsa pori khosom ke wa tlo so nna ke bolo tlo le kya nne nne ke bolo tlo le ka mo go go pima ba e gutla jalo ola na pharase a kam kwa sikona ntaba we ineletsa sibati banene sipo chain karadi yechini sipo chain we ineletsa lebona sema sema ke otsotela ka yana we ineletsa kamo khona sibili biline kamo ne kwa chabala sibili bili wonta bola yana la mbuthuma wa matela mbuthuma ka ntoro yechini wa ikwala mbuthuma wa ikhutisa nga impala jole ke ani ni ba khuta ka yana ka bani ke maruma ka lantse ke ani sipo sa ke ntiantia wonta bola jole nga ke ba hana ona de parents ba khuta ka bolo nga impoteng sipo sa ke ntiantia khuta la mroko bolo nga ke ani mroma nene keo ba enka tlo ka radio tini sitibatiba nene emil lacom e rajole tla ka mona ka bo prima ka di pele le tsona nga kum la ding lube lube pa rajole nga keo ba ratha ba tsonga hai e tsola ka ntlentsho jole ke tsapa moremi kum la ding lube ba ya khala bolong nga e ne tsa tla disa ka tla go tla disa ka tla go tla disa khutla mona ka bolong ka bolong nga e ne tsa sitibatiba nene emil lacom keo e place as that as a mathanga ile ba ka mane ka mane ka ba tshabela nge embala jwalo nge e ba bona tsola nga ntlene ona ruine le tsa msindi se kunene nge embala jwalo nge e ba shotse tsotse ka ntlene e tla kena jwalo nge e agelwa ke ona no pharetse nge mo le mwana o ka ba tshabela ka mo khalo sibili bili ka sibili ke yena yaane ka mo khala sibili bili ba ya khala ba rome ba mo neletsa na hape sibili bili ke wa enga itlisa mo rome nana mme tsa nko sina tsi bisi tsi bisi ne tsa nko si khona ndaba nko si khona ndaba ka mo le mo ka bo prima ke yaane tsapa mo remi mo remi wa khutlisa mme ne tsa nko sina tsi bisi tsi bisi wa ifitisa nga we ne tsa sibati bane sipo chain chain wa ragi bona telele ke la bana ba Messi rola ka shoka mo ka manini ke da ba re ba la mpala le jolonga ar bana ke na me e tsa

0: line. Why fit is on? We in the next galong goes in at CBC. CBC young Gabolo. We let us impure Selepe. Selepe, why fit is? Come with Moga Chavella. Can a Pierre Lenatuna. Come across Sibili. Tiana Casabili. Unsabolo Hampi. Lalujolakiani. Where Matele and Mutuma Mutuma. Unsai to Lagolo. Come with Moga Chavalabone. Your wife fit is at Telegolo. Tiani Fitagolom. Casim Pierre Selepe. It's a Camino Moga Prima. I fit is on Cosicona. Caradi Remi. Unsabolo Hampi. Tiana Hutaka Rotalisa. Your by Lana Parents and Lalujolo. Kiel by Ranella. Kiel. In Guagata Moremi. Muremi Kio. I am well a Jolonga. Kakwa Camino Prima. Moremi. Imparagolo Hohang. Wahana. Ekamani Rihosong. By Sulagolo. Ihutagolo. Ekamarumokalans. Camino Mogabu Prima. Kieta Messi. Injili. Injili Kio. Injili. Kian Injili Mamujalabolong. I run like a Wanung. Kissing Pio Masilela. Important. About possessing Pio Masilela Hampi. Also about possessing Pio Masilela Hampi. When I come on with the Messi Injili. Ete Messi Injili. Mehar Shabakankani Mumaberi. Ona na papa ya mwenze ngitola pili Golden Rose Harmonic Kansas Chiefs City ya Msambombela Enzeli noto kama shakuri kama berime Noto Kansas Chiefs Noto Golden Rose Noto Golden Rose Noto Kansas Chiefs Kiani ngosi kwa nanda Ungabolo nesam Ngosi nati sibisi Sibisi nesam lebo nesiem Lebo nesiem akiani Kile bone la hasiema la khantiti Kie on sabalo jolom Ii nesam ngosi nati sibisi Ngosi nati sibisi on sabalo jolo neza ngosi kona ngosi kona ndaba kio kamule ngoka mupri on tay hula jolo nga bahar bar bala kio insa jolo nga ei neza tapala mukomori mukomori neza labore siema ibone la siema le khansize on sabalo jolo kamule ngoka mchamela kani pio lele tuna kamu kona sibili bili kia naka sibili on sabalo jolo nga impote nga mrako mnam kole sisi kakani on sabalo neza njonjo njonjo neza siposake ntiantia ntiantia kamule ngoka mchamela siposake ntiantia kio ai hata jolo bila fitisa kia Barbara, in Wagasimon Tuli, Nitunica in Sagolo, I never see for Sagan Tiantia, Tiantia with Samara, we never got on policies in Kakan, Sikakan on Sabolo, in Palagarabana Perez, Caradian, Putuma Amashola, in Hutagan Tonto, Wakana Philip in Tonto, Barbara Tonto, where Fabisan Tonto, Kamala Mago Prima, Okamoto in Catahota Lisa,
1: Madame Orlando Perez, Sula, Kimunata, Omoholo, Yanela Putuma, Una Lucala, Fasma, Padisia, Perjoka, and Akapan, Kabi Carabello, Baura Rai, Lemukalung, in Pamarubo Kalan. Khona hore ke hape boleni khone itshula
0: maname ha re sheba ha tsana tsepedi di se di papetse papadi tse le shume le mzumiraro ho tlwana monsane sa 2021 me di papadi tseo re bona marumo ka lantse shot tsepedi fela
1: e shot tsepedi fela e di papadi tso pa ne mba di bapala hae Orlando Pirates hape di papadi tse robedi me re bona tlhapa tsena di bapala ka ole kana ka magetlo a mararo
0: me di ntlatsa ile tsa hlatwa di papadi tsena ka ofela ke di ntlatsa mashuma mararo
1: ke di ntlatsa mashuma mararo Orlando Pirates tlhabile tsa mashuma be di a mzumiraro Mithapa samarumo kalantsa sahlaba dinchate supile mpe
0: ho pile go mona ka sipa chai non sabalo ene tsam go sina tsebisi sibisi ke o tla tla ka bolo no tsho marumo kalantsa no tsho mme se tsho pa sala no parets o ke ra ka bolo go sina tsebisi wa re bala bala sibisi o nga bolo ene tsam go si khona ndaba ka mme mo ka bo prima ndaba o ya go tlisa wena tsa sibisi sibisi ke wa iketla ka bolo go sina tsebisi Omule mo bahre barba, angko sina tsibisi, angka balo ne tsala bona siema, siema ke wa tsaka bolo, o tsotsa mo bahre barba, u isa ka mo ngoka mo chabela, ka mo khala sa bilibiri wa fitisa, har bona ke bona ntena, ka ra di eti ni parese, e bara jo le kiena nga, e tsala ka ntena eti ni, ngo tsi khona ndaba, tsapa mo reni, o ai ko ba mo reni ke la usili. O ai ko ba jo lo tsapa mo reni ke la usili mo mamerim. E tsaba gol king Emil Lacom. E mashwa be ya mo tsomo mo tsomo, Carlo Nyana ya pila pa bari, ho ba le petuo. Kata go o tladisana o tla phumulana go kena jalo mo mamedi onke moletse
1: ke a ipotsa ngwana mme o rena le baka king mohlomong ke ena katla go tladisa e kopetseng gore a tle a tswe ke sebapadi sa metlheng sa tlhopha sena sa Orlando Pirates kapa mohlomo mo kwetlisi go na le seo wa se bonang seo katla go tladisa a sa setseng ya ka tsela e nepagetseng
0: go fela o le jalo re bua ka ena Roni Kananelo mo kwetlisi Roni Filimon Kananelo o sa ile ka la mashwa ba metso meraro go di nyama tsiano le mo sa skete mo holo re mo mashwa a supile nga motso mong o nan le mo tsa mashwa ma tsana metso metsano o tlaetse mo tseng o bitsong o Kongo Namibia hana ka la jalo go ba pala papa ya bolo ene le mo sa skete mo holo re mo mashwa re bong a motso mong hana ba pala sopa sa bitsong gore ke blue waters me sopa seo o ile sa pala ka ba khotlo le kholo mashwa re bong a metso mine se sopa sa blue waters ho tswa mono le mo sa skete mo holo re mo mashwa re bong a metso miraro o fikela le mo sa skete mo holo re mo mashwa re bong a metso tsela tsa ba palla black africans ar bona ke na bolo le ka mo tsotsa mo lana pa ra tsiane la mbutuma

0: yanela mbutuma merchaba ronik ananelo kwano afrika borop ita fitla le mosa skete mo holoro mo mashume a robong a metsu spileng go fitlela le mosa 2005 ke ana ba pala ka pasa mamelo sa nonse me ka pensa sa mamelo sa nonse o go nna sa pala ka ba khotlo mashume a tseletseng a metsu mine
1: go fela go le tsholo ngwana me me re a tseba hore yo lo ka se bapadi ha a soka a hlolwa kgatlana ka ba a hlolwa ke tlhopa sena sa Orlando Pirates re tsebe ka tsheno jo lo ka mokotlisi le papadi ya hae ya pele mme re sa bua jwalo ka ena Ronnie Kananelo re a hopola hore o ne a kwetlisa tlhopa sane sa African Stars seneng se bapala ka ba se bapala mane o ka Champions League mme tlhopa seo ke sona se leng o bapala le tlhopa sa Orlando Pirates
0: ke ena bolo go se kwana ndaba ka mme ngoka bo primar balong ka bolo le tsa pa moremi mo lebe jewa a mo jela bolo ya khutlela ho ena ha pe tsa pa moremi ka mme ngoka bo primar ka le inga jola bolo go se kwana ndaba ndaba jewa ke ena nga o ba re bolo balong tsa bolo isa ka mme ngoka bo chabela ka ne pele le tshuna ka mo khala se bile bile o tsa bolo jwalo ke ano inga jola nga le ne tsa go sitile ke o kabelo go sitile o le ka fetse ba mo jela bolo e khutla jola ka mme ngoka lantsa wa re bar bala e tla jola har bone ka mme ngoka bo chabela msindisi wa ke ena ka mme kunene o nga bolo msindisi o tsa bolo ka radio tini wa Sipo chain. We are going to talk Sipo chain. Barbara, hit the Gatapa Mokomori, Mokomari Kio, we eat Sakamoka Prima, we eat the Tapa Moreni, Muremika Carolina Marumo, Unsava Hampi, Yuta Dolakana, Ah, come on in, in the Sapori Hosonga, Yita Dolabarbala, Kian and Johnson, Wakan and Johnson, John Tamamudia, Hutu Yamamuna, Utava Strong Yamamuna, Kiera Barbara, Orlando Perez, Itakakanum, Kiwa and Kajolong, Kawan Tapa Mokori. Ya go tla jalonga engwa ke ngwe se khona ndaba taba ke wa enga jalonga ba re barbala we ne tsa tsapela mo ke sim dio selepe selepe ke wa enga nga we ne tsa la bona siema siema wisa ka mlemo ka mo chabela ka pio le le tuna ka mo khala se bile bile o ntsa bolo ka bela go sitile o ntsa bolo jalonga ke a no ne tsa la bona siema siema wa go tlisa nga we ne le tsa ngwe se na tsebisi tsebisi ba re barbala nga we ne le tsa la bona siema ke le bona la siema lena le gantsi tsa mamere o tla jala ka bolo ka mo nga ka mo chabela ka mo khala se bile bile ka se bile ke ena wa go tlisa We in the Taliban CMA, CMA Q. Where could you summon? And in Notamar Mokarans, not all on the Perez, over Balabalam, a Sipo chain, Unsabola and Taliban CMA, and Libana CMA, Uncle Kamaka Chabela, Kamaka Sibili, Importangamani, Casey Posagentia, Unsabola Dolan, Impaparas of Angina Bolena, Kian Kamaka Sibili, Cantoriatini, Kamaka Chabela, Arabana and Perez, Kiani. Kamu kalau sebili-bili, engkau baru bisa merau. Ini adalah bukan siapa, maka karunia marumu kalansi. Kian ini bukan siapa. Baba super, kewa engkau baru merbalanga. Ini adalah kau sinar CBC, CBC kau engkau baru. Ini adalah simpio selepe, selepe ini adalah kau si kanandawa. Kamu dengan kamu prima, si kian simpio selepe, selepe kau elanela. Kamu kalau baru gen jonjo, jonjo kia, cinta lorbanna, jonjo. Kupa mau cunga hai, insolah kanjoti, insya kau enamunna, Filipin jonjo, ndaba etetwa. O kila riala pele le morao ana tlopetsana sa Orlando Pirates a re bona tsane go setsile o ntse balo jwalo volante sitiba di bana sa enka emile lakho
1: emile lakho ngwana mme o sebeditse ka morabu itiko ba botle ba se bapadi sena simpiwe masilela tlopeng sena sa Orlando Pirates sena motsamo wa motle ha o lu jwang ha o sheba hore Orlando Pirates ngwana mme e batla hore tlhabeng tlhab pele re ya kgefutso
0: mo mabedi e di tlopetsana tse pedi ha di bapalla hona mona a setedia mo senanga sa maruma kalansi shopazana tse pedi ari bapalla si teria mo sa maruma kalansi di bapetse papadi tse seletse maruma kalansi shotse tse pedi ola ndofara tse pedi di bapetse ka lokana papadi tse pedi
1: ikile ya itonela maruma kalansi hai bapalla hai le shopazana sa ola ndofara
0: si posa genti anti on sa bala hampe ba bankela boro e khutla jwala ka ola ndofara tse ke ane si pio selepe on sa bala jwala ba re barbala e ingwa jwala ke ka melo go setsile ke ane tla jwala ka bona ngwe o tla jwala ka bona ngwe ibile ke ane la muthuma tsarelo muthuma on sa bala bola ntle go se khona ba e bela o tla ka ntle ta mahuku e mahuku ya bo be di ola ndofara tse ne le mko se khona ndaba No tomaru mokalanse no tsola no pherese. Kana bakana ho bane. Se tlo pasana sa maru mokalanse u fikela jwale. Ha se soka se hapa papari. Ke a golo ba bangatang. Ba re ba lebele tsore. Ibe kana kwena re se re bua ka hore ona no pherese se tlabile ntlhele mo tsepedi tsa.
1: Ho fela ho le jwale ngwana mme empa ho fikela ha kana ba se bana di dikarabo di putsong tsena tseo di putswang ke tlhopa sena sa ola no pherese.
0: O tla tlo sa huku ka kwa no ka ne bo ya botirima ke. Thapala mokobori. Ke wa enka jwala mokobari mme moronya le mona ne tsa mko se khona ndaba ndaba ke wa enka jwala mme a ne tsa ka kwa nonga tapela mokobari wa ikoma bolo ka radio 18 ba tshola nga maruba ka lantsi ba re barba nonga ke a ne ka mokhona se bilibili o in tsampi ha re bone wa kena etemesi enjini enjini a se nya mosebetsi etemesi Jili.
1: Ah, senya mosebetsi ka morao re Orlando Pirates e tletse phoso. Le uri a tatamala a shebile mekwalong, empa sebelebele a gona o sebedisa bohlale le boiphitlhelo le lebelo gore a tle a fitlhe go etemese.
0: Jona ka ha ke ne ke sho mo mamedi ba bangata hen. A ne ba ka ya le go ngwana go di mo re. Ka rumo ka lantsi nnete ya salana. Ke ona ya se hangwa ke bohle. Ke ona malebe se motho ka tshodano. Ke ona e mona e tswele le mo hasula. Empa le le hana jwalo ho hang o sa le thatanya ha re bona ka menengwa ka bo phimala bala ona re pharetse ke ane bala ka tsa ka bolo ba ba lwane le ntlo o ba re bala bala ntlo o nga bolo ene tsa sipho sa ke ntia ntia ke ane ntia ntia o isa ka menengwa ka bo tshabela ha re bona ke bo sindisi o wa ke ana mo sindisi ku nene ya mo shola e tsola ka ntla mana ro tsa ba sindisi empa la lo jwalo ho hafe ka mo khona se bile bile wa ya ge o ine le tsa le bona se ba ke o nka bolo ba ke ane e tla ka sipho se le phe se le phe ke on tsa bolo jwalo ba o ine tsa mo se khona nda ba nda ba ke o isa ga o o ine tsa tsapa mo remi ka mo ka bo prima tsapa mo remi on tsa bolo o ine tsa mo se khona nda ba nda ba o ine tsa mo se na tsibisi tsibisi ine tsa sipho tibane sipho chain ka radio ti sipho chain on tsa bolo ka mo khona se bile bile ka mo ka bo tshabela on tsa bolo jwalo ba o ine tsa go sitile ka belo go sitile on tsa bolo jwalo e tla ka mo ka bo prima tsapa mo remi ke o ibela la fase ka tlo re tini mo Remi, Remi ka tlo letsini, mo Remi. Ntsa bolo, o ine le tsa jwalo simpio selepe, selepe ha ufilena, tapala mo kobodi, mo kobodi ke a ne mpa, a ntsa bolo hampi, tsapa mo Remi. No tsho ka mashakuri ka mabedi, no tsho maru mo kalantse, no tsho la no pirates. A ke na bolo ka mo ka bo prima, a fiti sa ka mo na sibisi. E bile tsa ka ntle ba mapetsa hampi, ba mapetsa hampi mo mabedi e ka kwano nko sina tsi sibisi. E ba phoso ka kwano maru mo kalantse, e ba phoso maru mo kalantse. A phoso wena monna ka bona nga a saketso mo re phoso saketso mo re mme me ha re se bana ka nkani ka mosewani mme ense le no tsoko le na ro se le no tsoko ke chiefs a ka kwa no me tsotsa mashwa be ya me tsorobonga ka rolo nyera pele a papa ri mme ense le no tsoma re mo ka lantse na tsola no phara ese e ke ka mo tsoma le nka tsenya mo mameri har bona e bona e tsotsa saka kwa no ka mo ngoka bo primar bala ka le pele le tsadi mo phara tsa le bisanteng e ka karolo nya me kwalo ya marumo ka lantse e tla tshojola ke tsapa mo remi phamisa matsoho ka bobedi tsapa mo remi ka kwano ka mo lengwa ka bo primar bala e ke ane a ikoma tsapa mo remi bo tla ho yona tsapa mo remi ke wa nga phamisa bolo telele ka radi 18 barba le ka ba tsholonga e ma tola ke ka mo khala se bilibili ka mane ka mo lengwa ka bo shabe ka mo khala se bilibili ke eng ka bolo isa rao o ine tsa tsiba tsiba ne sipho chain o ka ntle 18 sipho chain sipho chain ke o ka ntle 18 o kana kana jolo kana ike tile ki tsola no pharetsa le bisa le boya marumo ka lantse le bisa borwa nko se khona ndaba o wa mwana bolo jolo ai khutisa ai nel tsa sipho chain ka ntlo ya tini o ntsa jolo ne tsala bona sema le bona sema kyani o tla jolo ka bolo le bona sema ai khutisa o ne tsa sipho chain ka ntlo ya tini sipho chain o ine tsa nko sina tsibisi tsibisi ke o ka ntlo ya tini le yena ai khutisa ai nel tsa sipho chain ke o ike tile ele no toka ba tsakere ka mabedi no to maruma ka lantse no to la no phaira tsa karolo ke a pele ba ba ri re kwa no mona Royal Bafokeng Sports Palace le bona sema o a moela bolo ke wa inkanga wa re balwa ne tsa tsapela mo kobori wa kena mo kobori o tsa tsamela ba harem barbala wa fa misa ka mo ka bo prima ke tsapa mo remi o ibela la fase mo remi ka mo ka bo prima o tla kwa ba ke wa tabela 18 mo remi ke o tsamo ha re bona kyane mo kobori wa fa misa ka ra 18 ralla le tsentse sitile hantle fela mo tsutsunga ba mo mashebe ba raro ne tsimeri ke tsona tsentso tsa makhepula Orlando Pirates ka belo go sitile mo tsa maruma ka lantse one Orlando Pirates ka belo go sitile mo tsutsunga ba mo mashebe ba raro ne tsimeri
1: ne ke nana ke tsona se Orlando Pirates e sale se batla ngwana mme kabelo go sitile o nantsa pepi ya kaka ka le phiollane le le tona mme ga tlolena a iphumana a le ka ruri 18 bolo ena e hlaga ka mona ka moleng o ka ka le le tsiadi mo Orlando Pirates e le bisanteng mme ke bona he Orlando Pirates e ntle ka tapele so go bena nang ruto go tloba thata jwale go tloba sa marumo ka lantse gore se ka khutla papa dingwe
0: bana mme re ka tau bua gore Orlando Pirates re nna hana hore ba bangata ba nna hana hore ka nakwena o no tshwanetse be mo shomong Orlando Pirates e sena le ntlha nngwe tse pedi ka batsa tharo mme re ka tla bua jwalo fela Orlando Pirates e saba ntlha ebile re hlalositse hore jwang kapa jwang Orlando Pirates e batla go hlola papadi ena gore e tla e kwala sesene pakeng tsa bona le Mamelodi Sundowns
1: go fela go le jwalo ngwana mme go tlaba ntlha ga bona jena ke gonang go tlosa gatelelo e bang e tla ba teng le karolonyane ya bobedi ya papadi ga ba batle gore ba tle ba etse sane seo ba ileng ba se etsa kgatlhano le Durban City
0: ebile o tlhajwa ntlha jena sena se re gopotsa sebapadi sa Amazulu Thandolong Nkosi Ngwenya e leng gore o tlabile ntlha ya bosupa maobane e le gore ga ka tlaba ntlha papading ena tlaleng re re bone ke a re bolo ntle ka thoko mekollo e ya bosola ka mane ke mang a ke enama ka mwana banna e ya bosola sebapadi sena sa marumo ka lantsi sebapadi sena e ka re ke ena moletšha ke sheba onke moletšhe o tlholwa ke bolo onke moletšha momamedi a tlile a shebane gantle felang le sipotšhene a ikela ka thoko ke ne ke tlhalosa fela gore ngwana mme ke ne ke tlhalosa fela gore gantlentle ga re sheba a ke mosendisekunene ke mosendisekunene re ne re tlhalosa tabena ya go tlajwa gantlha ena e tlhabilweng gore sebapadi sa Mazulu Thandolong Nkosi Ngwenya re bona tlaba ntlha ya bosupa maobane e re bone tshepa moremi wa kena ka radi etidiwe kwaba ka radi etidi Orlando Pirates ka tshoko mekollo kamelo go setsile e tlaba huku huku ya boraro ya Orlando Pirates e lo tlosa ka mane ka lebe ya botšhabe go ganne dire di a futuelana tlhopho tseno tse pele
1: ne di futuelana gona mme re sa sa tatile le taba ya rona ya Thandolong Nkosi Ngwenya wa tlhopha sane sa Amazulu go latela lebelo leo re le bonang a papading ena
0: e re re tle re fetise huku ena re tle re o neletse taba sa monnedi wa Thandolong Nkosi Ngwenya tlhophe sa Amazulu ke a re bolo leo tlhotlwa jalo ke thapela mokobori ke mokobori a tlosa ka pelenyana ga ofile ena ke a re go setsile o e ntsha jalong ke elang ba le kaoke ena e fetisa jalong kela kamane ba e phamisa jalo Orlando Pirates empala jalong ka ntle di etsedi keo ba e tshola ke sipo sakeng tiantia e tla morao monang e matshala jalo ka kwane ka meleko ka bophirima e ka re batla e tswelela e tswela ka ntle ba e thibang Nkosi Khonandaba go tla ka bolo Nkosi Khonandaba e nka e netsa tshapa moremi moremi wa eko ba bola ntle ba ka huku a itsela ka ntle ka mane tshapo rikgotsong o baka huku ya bone nna tsa marumo ka lantse wana Orlando Pirates e tloba huku ka kwano ka lebo ya bophirima huku e se nna Orlando Pirates huku e le nngwe marumo ka lantse go fikela bathatumo jwale e re tle re bone e tlo tloswa ke mange e tloswa jalo ke tshapelo mokobori ga o file ena ke tshapa moremi a e kgophela moremi keo a e phamisa jalo baletelele ka radi 18 ba re ba e leka pala jalo keo e tswa jalo ka kone ka marumo ka lantse e pala jalo ba ba lebelo Orlando Pirates ene keo Nkosi Khona a e nkanetsa sebathibane sipotšhene ba e rra sipotšhene boletelele pele ba re ba emetse ba e rwale jalo ka ditlhoba re balabala Philip Ntlontlo o ntsha pala jalo o ineletsa sipo sake ntiantia ebile ae ke ane keme mosendise kunenee kunene ke o ya gotsa jalong sipo sake ntiantian ke o ba monele tsona gape sipo sake ntiantia o isa morao kwana gona re o ineletsa mtlolisise kakane ya e tlwelela sebathibane emin lacom emin lako ke e rra jalo ba re balabalang ke ane gotsa ka Orlando Pirates ka molemo ka bophirima ke ane tshapa moremi ba re balabala ore no ka banna wa ba supa ke wa ntsha jalong a e fetisa ka mane ke semphiwo selepe e tla jalo ka go setsile ke wa e hula ka belo go setsile a inga jalong e neletsa jalong e re bona ka mane ka molemo ka botšhabelang ke ka mogalo wa sebelebele o inga jalo wa e gotlisa morao mane ba re balabalang o inetsa le bone seema seema o inetsa Nkosi Nathi Sibisi Sibisi ka molemo ka bophirima o inetsa Nkosi Khona Nkosi Khona ke wa inetsa tshapa moremi moremi wa e gotlisa o inetsa Nkosi Nathi Sibisi Sibisi o inetsa tshapa moremi moremi wa e fetisa ke ena Orlando Pirates ka molemo ka bophirima tshepa moremi empa ba gana ka kwano khumelane ncube wa gana wa re balabala ke ntlontlo ntlontlo wa e fetisa simo le thuli ke ane ke thibanthibanga simo le thuli ke wa enka jalo a enetsa sipo sake ntiantia ntiantia o enetsa msindisikunene sindisikunene sindisikunene sindisikunene wa kena sindisikunene sindisikunene ka molemo ka botšhabela ba e gamatlonga gae
1: o na re wa tlatamala msindisikunene ngwana mme sekgatlha sa papadi ena se odimo aholo empa ga o sheba dibolo tseng kwang ke tlhopha sena sa marumo kala tlhaselong ya tlhopha sa Orlando Pirates Orlando Pirates e kgona gore e tla sebedise lebelo gore e tlenke dibolo tse di kapo e di gape
0: ebile ke ane e ba huku ya bobedi e ba huku ya bobedi ya marumo kalantsi le o tshwa ka mane ka borwa botšhabela Not a Marumakalanse, one or another Perez. He lost us a hoopy of Marumakalanse. Whatever Marumakalanya, all on the Perez. Limits to much more Robert Spilena. Yan is for Dolly. Onkamalache. Onkamalache. You have promised Onkamalache. I find a very simple command is for chain. You have. Ke Selekana hantle le seile sa etswa ke grand yang hana ba pala Hellenic le mo sa skete magolo re bo mashima re bo nga metsoro bo
2: ehe
0: ibile se tswana hantle le sa sa ukanyen hana ba pala Jomo Cosmos
2: ka se le mo sa 2002
0: jwale sena se bolela hore ha tla ba ntla ba ba nyela tlang
2: ke nalane mo na me nalane ya PSL e banga ka fitlela seno mme di papading a tse robedi tse wa senga di bapetse ngwenya o se hlabile ditlhatse le shume ka ofela re bana le di papaditsane tsa MT8
0: ho bana le tshe e ka re o tlile ka mo firifiri le mo sena thandolo nko se ngwenya
2: ke ngwenya
0: e re bone e tla ba huku e re ke matshela ka mona ka mabenkeleng mabedi re ke matshela ka mabenkeleng ga e le mona e le hupi ya bohlano ya olano parets e tlhoka kwano e ke yena thabela mokobodi mabenkele
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Tsa
0: dipapadi Lesedi FM, Noto Marubokalanse, One or Lone Pirates, metsotso wa bile wa tle mashome a mane. Karolong ena ya pele ya papadi re ka tsebisa fela mmamedi gore papadi ya dipakeng tsa Golden Arrows le Kaizer Chiefs ba ile ba fumana penele ya ragua ke Mfundo Vilakazi ya ba ya motlhola
1: sithi ba thibane SIT ba ngwana match ka gore ntseng re ke noto Golden Arrows ke noto Kaizer Chiefs
0: mmamedi e tlhopha tsa tse pedi ha di bapala stadium sa Orlando ke bua ka marumo ka lantsa Orlando Pirates di sa di bapetse papadi tsa supileng mme papadi tsa supileng Orlando Pirates e hapile papadi tse tsheletseng mme marumo ka lantsa ha e so hape papadi mme di bapetse ka olekana papading e le nngwe
1: ga e so bone letho Orlando ngwana mme mme ditlhopha tse ngata bonnete fela ga o bua ka Orlando Pirates moraong tjena ga o bua ka Orlando Pirates Orlando mane o batla o ba thata o ditlhopha tse ngata gore di ka gotlha
0: dipapadi tse tsheletseng tse se di bapetse Orlando Pirates ha ya hlagwa dintlha papadi tse hlano e hlabilwe ntlha papadi e lengwe fela na ba bapala le Amazon
1: e lengwe fela ngwana
0: ke ka motho ba dileng ka teng
1: mme seno se ile sa basebeletsa o sheba selemong tse fetileng sa dipapadi bane Sipho Chain re bone e ba se thibathibane se banga se bapetse dipapadi tse ngata tsa leke se sa keno le e dikintlha
0: o fela le jalo ke ena bolo e tsala ka ntle ka kwana ka molemo ka bophirima le bala ene no to marumo ka lantsa wana lono pirates karolo ke pila papadi bolo ke ene tsa ka ntle ka kwana ka molemo ka bophirima le bala ya gala ke ona re pirates se bile ba ya getsing ke ane bala ka kena ka nanda empa ndube ke o ba mo kela bolo ke ena ka kwana nge a inka jono nge ene le ke ena re bona ke ana fitsa ka kwana nge ene le nanda sp masilela empa la jorba le ka wena nanda ntlo ke wa ya mo le jolo nge ibile fitisa na wena tsa lutuli lutuli ba mo kela bolo ona re pirates ba lwana nanda empa ke ana mo nyana mani Kobra ka shoki sipo sake ntiantianga winga jolonga wina tsakamane onke mole cheme kamane ngwa ka bachabela nga e balalu jolonga sidi sukune na ke arba mjela bolo kuta jala gola Perez icon ake bona si ema onza bolo jala kamane e tla jolo kam ala na Perez mo ramana mkosi na tsisibisi onza jala ka bolo u ka radi 18 winga jolo ne tsa tsibatsibane sipo cheno onza bolo wina tsala bona si ema le bona si ema ke ore nka tsamela man ke ya wisa ka melongo ka botshabe ka le phela le tshona ma ke a ne ka melo go setsi ba e gotlisa na o ina le tsala bona siem ka karolo nya ba bona pirates mora o mora ke nkosi na tsibisi tsibisi ke o hota jala ka melo e ketli ka karolo nya ba bona ke itse pirates le bisana boi marumo ka la tsile bisabona ke a ne wa fitisa le bona siem ka melongo ka botshabe ka le phela le tshona go setsile o ntse bona jwalo ke a ne a fitisa ka mane ke simpio silepe a eh tsarolo ke a re simpio silepe o ya mola jwalo nge e bala jwalo ke ba ile ka ka kwano nge e tla jwalo ka ka melo go setsile ke o tla kwa ba go setsile o inga jwalo go se khona ndaba ndaba ke o ka tsere tsini ba mo kela bona re wa ile nela nge e bala jwalo nqube ke wa fitisa tsela jwalo marumo ka lantse ba temola ne phara tsela jwalo ba khutla ka yona ese ble go jwalo ke go se khona ndaba ndaba ke ba ile le tsara jwalo mromani fitisa simpio silepe Kiani ngosi na tsibis para para balone tsala bona se ma se ma ke wentsa go Kiani nge e tla jola ka mananga ka sele pe ai khona Kiani ya hananga maruma ka lantse e go tla ka mana ntlan ntlan ntlan ka fitisa we ne tsa onke moleche onke moleche ka mana ngwa ka bochabela onke moleche we sa romani we ne ne sam kholisi tsikakani ya ibe ba re barbala ya go tla go ntlan ntlan ke ofri pintlan ntlan wa phamisa e tla ka mana ngwa ka bo prima ya mathelo a impatla tsola ka ntlemme ya fela tsola ka ntlemme ka kwa nomme e mo sia jwalo ka kwano sindisi kunene e sa tsaka ntle e le na tsa marumo galants e le one ola no pares karolo ke pele papa mi sosu e ma shuma mana mi sumi rarum karolo nyana pele papa har bona kiani injini kiani injini kiani e metes injini e para jala ke kanta re tini ki ar bona khuta jala ka khositile a e bia pele mona a ra ka sho ya na mutuma e papa mu chete bono ya khuta ba re mara ba jola re phara zwa lwanela ke ari ngube a fitse tsela jwa ba lwanela ka gwana e go tlala ngube hape ngube ka melengwa ka bo prima ke ba rumo ka lantse ngube kumbulani ngube o tsabolo empa o ntsampi kumbulani ngube ya ba hlolana e tso tse ka ntle bolong e tla ba goal kick ya city ba tswana ka mani sipo chain ha ola no phara tsa papa pa diena batla iphumana ba ntse ba le boemong ba bobedi ba tla ba le dintlha tse lesome le metsorobong sebapadi sa utlwebotlhoko simpio masilela simpio masilela o utlwebotlhoko le bathusapotlako ba santsane ba mo thusa ga re sheba dipapadi tse tsheletseng tse fetileng tseo ditlhopha tsena a di di bafetseng o tla tlhokomela gore marumo ka lantse e gapile tse pedi fela ga re shopa pele ka go lekana mme Orlando Pirates e tlotse papadi tse nne kaofela
2: go fela go le jwala ngwana mme Orlando Pirates e iketsetsa bonnete ga e kopane letlhopha sena sa marumo ka lantse ke monyaka lebalang seo Orlando Pirates e leng ya seetsa wa marumo ka lantse nako eo ba neng ba buretsa tlhopha sena sa marumo ka lantse ka ditlha tse robedi honot
0: e ne le ka lemaso abedi a mesemene kgweding ya Tshitwe lemong sa 2024 ga seo se ne se etsala mme ga re sheba papadi tsena tse tsheletseng tse fetileng tse e leng gore ditlhopha tsena tse pedini di bapetse o tla fumana gore marumo ka lantse e tlhabile ntlha tse tlhano Orlando Pirates e tlhabile ntlha tse lesome le metsomene
2: go fela go le jwalo ngwana mme mme go a bonagala gore le ka jeno re tla nne re bone mokete wa dintlha
0: kiane wa ema ka mane simpio masilela wa ema simpio masilela e ntse le nna tsoa marumo ka lantse one Orlando Pirates ka mosegwane e ntse le nna tsoa kole na rosa nna tsoa Kaizer Chiefs papadi tla tswela pele papadi tla tswela pele ke metsotso e meraro e senyeileng karolong ena ya pele ya papadi a thabile nnete ya sala ba tsietsi ka jwale Orlando Pirates se sa mapele jwale re tla tle re bona gore e tla risa kae lalo jalo papadi ena re tla bona gore na e risa o kae
2: mme e bang Orlando Pirates e ka mosomong ya gapa papadi ena kapa ya bapala ka o lekana jalo ka kile ka tlhalosa papadi kala ke dipapadi tse lesome le metsorobong kaofela e bang e ka gapa kapa ya bapala ka o lekana Orlando Pirates e tlabe e lekana hantle le seo se ileng kapa e sa hantle seo se ileng sa etswa ke Mamelodi Sundowns ka gore sao ya e tle bapale dipapadi tse masome a mabedi ka tatelelano e sa re sa tlhole mona ho PSL mme e tlabe e le nalane bakeng sa tlhopha sena sa Orlando Pirates
0: har barbala bolo kiane khutla jola ka sipho sa gentian ke wanga be pilimne e balo jola tsaka mari ka bana le bana siema kiane wa suma le bana siema ina tsaka mo khala sibilibili ka mo nga ka mo chabela sibilibili bo romuna e nga jola nge ki ari sipho sa lefe we ina tsa tabo mo khobori mo khobori ke wa inkanda a ina tsa ngosi khona ndaba ngosi khona ke ba iketla ka bolonga we isa bra we ina tsa ngosi na tsibisi sibisi we ina le tsa le bana siema kiane le bana siema ba iketla na re sala tso fela ke metsotswana re tle re gafutsong le bona seema keo o nka bona o ine tsa ngosi na tsibisi Sibisi ka molengwa ka bo prima o ene tsang go se kwana nda. Nda ba ke wa go tsana tsang go sina tsibisi. Go sina tsibisi ke. Ba e fitse ntle jwalo. O ene tsala bona sema, le bona sema ke. Wa tsaka ba bona bona sema. Ba ntse bona jwalo ke. Ke a neme. Ile go fitse la para e tsepa la jwalo ba o tle poso poso bana. Ba ba petse mwana mo hampi mane ba ba petse jwalo nga. Tsapa mo remi hampi. Ba ba petse tsapa mo remi hampi mane ba ba bana poso wena Philippe Ntonto. Poso Philippe Ntonto. Papete tsapa mo remi hampi. Kiane ilo tso ke ka karolo nya mekollo. Ya maruma ka lantse mane ba ba bana. Tapa mo komori wena tsala bona sema sema ke wa ntsama. Kiane mo komori a ndere tsala bona sema ka na rahe futo ndi nga pari. Tapa mo komori wonka bona ndere tsala bona sema sema ke wa nkata. A ndere tsang go sina tsibisi. Tsibisi ka mo ka bo prima ndere tsang go si khona ndaba ndaba ke wa ntsaga. E ba lo jwa ke ba lwana la. A le ka lo lwana la. Ke ntsho ntsho mo ne ba lo jwa lo. Ke la nga. E tsa jwa ka mana ka nda. A khona wa ile ka ka bona nge. E le MC di sikune na empa e tsama foso mo na. A wila mo tsa. A wila sa mo tswara mo nna. Wila sa mo tswara mo nna ho hafela. Ke mang a ke saketso mo remi. Saketso mo remi a sa tswara mo nna tswara mo komo di ara ho mo yente.
4: Ha pota pota ye.
0: A pota pota le na ra ona yo moete. Saketso mo re. Ere ka na ra ga futso ne ka pare. Ere ka na ra ga futso ne ka pare. Yane. Ngosi na tsi sibi si we na tsala bona sema. Le bona sema ke wa e khutisa we na tsa sipo chain. Ka ntori e tini. Sipo chain. Yane sipo chain. Baba super banna. Yampile kwana yampile ke batla pele banna. Awi sarbo jolonga. Ai letsa hanga letsa beri. Mongadi abokile thomo. Ore banna le mafetso le kane. Le tsitsiano na e mashmamana a mitsimisano e felile. E fela jolo metso tso e mashmamana a mitsimisano. Karolo nyena pele ba barine. E le na tsa marmo ka lantse. E le wana olano parese. Ntla ya olano parese. E ke ne jolo karolo nyena ya pele. Motso tso mo mashmamana raro a mitsimeri. E ke ne jolo ka kabelo go sitsile.
2: Mme ha o sheba olano parese u bua nete ke yona e qalileng papadi ena ka sekgatla se o di mo aholo. Ine bon tsore e batla ho hlaba ntla me marumo ka lantse bonnete fela ile ya khona hore ke tshwara Orlando Pirates ba ke ke sabetse tsene e mashume a mararo a metse nedi ho fitlala Orlando Pirates e fumana ntla me le yona marumo ka lantse bua nnete ke le menyetla e bang e re ifumane empa ha ya ka khona hore ke sebedise menyetla yeno me ke menyetla e bang ke nahana hore Carlo Nyopedi ya papadi e bang ba ka e sebedisa ba ka khona ho tlisa gatello shopping sena sa Orlando Pirates empa Orlando Pirates ke be lo ke hore ba tla tswela pele ka sekgatla sena sa papadi seo ba se bontsheng Carlo nyena ya pele ya papadi ha ho le jang o sheba ka letho le letona mo mathanteng go tsitsile ka le ka pele le tsiadi mo mathanteng e tsapang moreng
0: ha se mo yamba mediki ka mo tsama jama ile ngateng ka rolo nyana pele ya papadi ne na tsama mo kalanse wa no lono pirates nke ke ne jolo ka ka balo go tsitsile mo tsutsu mo mashima wa rarwa mitsimi ha ho le jolo hanne re go tla di popitsi tsa ga somna ho tsholo le oka okay
5: gelewile Mr. Cool
0: jota
5: wa tsiba re ke tsama le Thabiso motlong ga jeno dubela mo mabedi dubela mabedi metse suke robedi pele re fitla horeng ya bone di le khefutsong he Chiefs intsele noto aro sentsele noto Orlando Pirates 1 Maruma Gallants noto Melfort FC 1 Durban City noto motlo wa papadi ya PSL metse sunge mashuma mararo ka mrahora ya bhlano TS Galaxy e bapala le Achipa United a tsheba tsa liga manyesmane di le khefutso gona jwa le Bournemouth not Liverpool not Leeds United not Crystal Palace not Manchester City 3 Sunderland 2 go tlo bala papadi bakeng tsa Manchester United le Fulham metsotsong e mashume a mararo ka mara hora ya bohlano hona ka jeno ke tsona tseo head taba mabedi na lwana ntse re dutsi mona
6: sa di papadi o le Serie A fans.

setso sa ka ke matla aka. O le sedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re khantsa ka botshaba ba rona. Bo ri kotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: mosotho ke bo hlaseng ba ha bana.
1: Se le ga idea jwa lo ra ho se mosotho ke bo hlaseng ba ha. Le tla ikutla. E le ga nala fetula dintho la ba ba sothula tswa ka kwana la tla ka mo. Ho jwa lo fela. Bitlapile ha mabedi ke tle ke o Mr. Kulu tle ke ka ka nthwena. Ke tle ke ka nthwena o tla ba sa diphamola ha Mr. Kulu.
2: Sadi papa di police di affair. Ele no chama no bocalante ele one on the parade Carlo nyana e peria paparibe Maru bocalante ele bisa le boya on the parade bisa bo Kiane bolor ta tere bona hante E ta jola ka bona ka yana la butuma butuma le ka fetse e pala jola ba e khama tonga hai e bile ka rutle bo shoko E bile ka rutle bo shoko ba mapetse hampinyana yana la butuma o ba pala re hampinyana jola le mkolisi sikakane Ha ona petyo tsentseng motsatsumo jwale ha ona petyo tsentseng motsatsumo jwale e ntse le tswana di bapaditsane tse ile tsa kala karolo ya pele ya papari re tla bona he mo mamedi hore na di tlahle di nkane jwang ha re tshe ba tlhopetsa re tshe pedi re fumana hore maruma ka lantse papari tse hlano tse fitileng ha ona papari le ile lengwe eo ba e hapileng ba bapetse ka lekana papari e lengwe ba hlolwa papari tse nne mme di papari tse kaofela ba kgonne ho hlaba ntlha tse hlano ba tla bua dintlha tse leshome le motso mongwe
3: ho thata tlhopheng sa marumo ka lantse ngwana mme motlhomong ke ka ho mong ha di Abraham Sello a ileng a nkaqato ya hore a tla fetole bokwetlisi mme seno seo bang se bua ka sona ka marumo ka lantse re ka se bui ka sona ha re bua ka Orlando Pirates
2: ha re bua ka Orlando Pirates papadi tse hlano tseo ba di bapetseng ba kgonne ho hlola papadi tse nne ba bapala ka ho lekana papadi e le nngwe mme ha ba soka ba hlolwa mme a re sheba dipapadi tse kaofela ba khonno hlaba ntla tsela sheme le metso mmedi ba hlabuwe ntla le mofe
3: ho fela ho le jwa lengwana mme mme papadi yo ba ile ba e bapala ile papadi ya kae ho le kana ke mane ma ile ba bapala le la pio mane di papadi ya sa CAF Champions League
2: mme ha re sheba mane le ke mwana mme re a hopola hore ke mane mo ba ile ba bapala ka ho le kana le amazulu ka 1-1
3: ho fela ho le jwa
2: ha se mo heke tsona tsa batseno ka re di etsetsa e se hetsi ile jwa lo ka re di etsetsa ke le ka ho sheba e bo ntse jwa lo ya nela mbutuma yana la mbutuma o bontsitswe ka re tshetse tla uthe o bapetse mkolisi sikakane hampe yantse nga fumantswa thuso mo thatimo jwale yantse nga fumantswa thuso mo thatimo jwale ke ane la lo jolo o bona la ihle a ema e ka o tla tsola pele ka papa ke ka mo tsa bile ka teng entsele noto golden arrows le noto kaiser chiefs ke karolo ya bobedi ya papari Il se tsatsanya re mme se passe bona ihle kare se tla tla ka mo firifiri tshe re sa tsebeng ho bane ba tla le ka hore ba ipukelletse dintla mo gatlelo mona wa pele wa dipapari ke se passa Milford
3: ke se passa Milford e se sebeditse hantle ho le sa le dikile kwa no mona ho be ke premiership mona me ba ne rutlile hore ke teletse papari ka ntla ile mo honoto khata no se passa ne sa Durban City e o tlile ka tlo sana go ke pitile mo re bo kotisi wa se passa Durban City o khateng no mpema
2: monero mpolisi kakane o ka ntle o tla fumantswa thuso le ka ntle ha ke tsebe mwana mme ke la ka bua na go nye fitile mona ha ke ntse ke sheba di ihlopha tsena hore na di sebe tsa jwang ntse ke shebile hore ha re sheba province ya KwaZulu Natal ena le di ihlopha tse tharo mme re be le Gauteng ena le ihlopha tse tharo re be le Mpumalanga ena le ihlopha tse pedi re be le Impopo ena le ihlopha tse pedi re be le Freestata ena le ihlopha se le seng re be le Eastern Cape ena le ihlopha se le seng re be le Western Cape ena le ihlopha se le seng ha ke marumo ka lantse re be ka
4: bo ba ka sheru ke ena North West jwa
2: kae kae e bapala Lucas Buriki
4: eh ke mathata
2: jana ke tsebe hantle mo mamedi ke ne mpa ke bua bua fela
4: re tla utlwa ka mo mamedi
2: ke ena papa di tsola pele mo mamedi le bona siema ikhutla ka simpio selepe e pala jwa ke ba hana ka bane e khutla hape ka manuma ka lantsa a tshana bana e khutla jwa ka bana go sina tsibc mar mar bala a fitse ya na mutu mama we ne tsaka bane me simpio masilela masilela o ntsha bana mutu ba be ya lotu ya batola ka bane e tla thiba pele tsala ka ntle ba e thiba lwana parete pele tsala ka ntle ke ane ba ne tsa yana na mutu ma mutu ma ke a ne tsa simpio masilela masilela ke o ntsha hula jwa longa a fitisa a ne tsa A man, Arbona Kiel, Mukomori Mukomori, I promise I got a DHD, Gamani. Oh, Yamashola Gamani. Yamashola Gamani, Cabello Hositile.
3: Cabello Hositile, one man who abonala, Roma Fufuta, a whole young Hawala Parese, Yasasilu. Now on the Parese Marca, Gibonanza, Kenyalo, Tumana Lamana to set up, Uriba Seba Palamora.
2: Siposa Gentia by Ratamatunga, Hotin Chopena, Siposa Gentia, In Chopena, Siposa Gentia. Not over Mogaranza, one, Sisopas on the Parents, Mershaman and Nelskir Havalin, Sisopas of Mogaranzi, Sisters of Papadizetti, Yenakabu Super, Mir Hai, Babas Papadizetaro, Hana Papadili Lumwe, Elba Happy Day, Babas Gala Papadizetti, Bashula Papadilumwe, Me, Habachaki Lemar Mogaranzi, Babas Papadizetaro, Hana Papadia Happy Day, Hababa Palagolagan.
3: Baba be baba be aholo mana mereko tempe aholo haba chakile bana ba marumo kalan sempa hai ho bona la hore ba ntse ba khona hore ba ditshagale dihlopa tse ba ngo hlomong kana ko engwe ba ka nna ba khona hore ba tle ba dihlopa
2: me o bua jwalo le hore baba di bona ho ketela ha bana ba pa la hai mona ba ki ha bana ba pa la jwalo le program city baba pa la ka lo kana ka 22
3: ehe
2: ki a re bolo mo romani e khutla jwalo ka sipo chain e le no to marumo kalan tswana lo no fara tsa karolo ka bela papari ki ani E khutla jolo ka ngosi nati CBC CBC ke wa fitse jolo jana ngosi khona nda ba bi ya pele bine tsa yana la mbuthuma mbuthuma ke ani ni wa wa bi le wa ya manga re bona mo kotisi ka bana re re ke ani yana la mbuthuma ba manga ba me fa tsa tsola ka ntle e tla ba bona ya marumo ka lantsi e tla ba bona marumo ka lantsi ka mane ka bana ngo ka ba tshabela bana ba sutu metsana ke an wa ya khala ko bulani ngube ba mo neletsa na ngube hape ka mara ka mo ngwa ka tshabela ke ngube a ka isa morao o ine tsa tsapere go tsa ke o kana di 18 se tiba tibane a sa ira ka mane emil lako se tiba tibane sa ira ha bolo ele nya na emil lako ke ke meto to ele shumela mo somo carlo nya beda pa pari ngo se khona nda ba wa ya khala bolo ka mane ka mo ngwa ka tshabela ke anu tla ya khela go se kona nda ba ke wa ya gela e pala jwa ke ane tsa maelo mo fela jwa longe e bile go tla jwa ka tsa go tsa ke wa ntsa jwa longe ke a ne bona longe a fiti sa jwa longe ene ntsa longe e tla jwa ka mo ngwa ka ba tshabela ba longe ka le pele le tsona mo city se kunene kunene ke tla jwa ka bona longe a ba ba ba ne tsa jwa longe wa fiti sa a ne ne tsa le tshuli le tshuli wa fiti sa le ra ke a ne ba tla jwa ka bona longe ke e maruma ka lantse ba e koma jwa le pala jwa longe e ke la sili e tla ba goal kick ka mo se wani noto golden arrows noto Kaizer Chiefs re karolo nya beria papari mi arsheba mo mameri re sheba mo kwetisi warum re fumana re ofukela jwana ne e sele papari tse bashuma mahlano a metso mehlano tse wari kwetisi tsenga o happiness tse bashuma mana mo tsomongwe aba pala ka lokana ho tse robong a hlola fela di papari ntse robong
3: Tetano,
2: Ya ne bolo eta jalo ka maruma ka lantse bolo jalo lor parez bahar bal bal lichili kyar ba mo jalo bolo e khuta jalo ka lor parez tapra mo kobori e kyar ba enka jalo ba fami san e bolo jalo ka mo ngoma no tenga tapur khoso nga kyar ne enka bolo nga ane za sibat ba emil lako ine za tapur khoso ke ba enka nga ine ne za jalo ka mani e kin ne za na ralim kwani Running one of your fifties, I did a cumulan in Mube, Kian Sibylan Elizabeth, Lutuli, Lutuli, I put his son, I let a Sapor Hosong, Rikosa Kiwa in Kana, I let a Siposa Gentia, Kamanabu Prima, Siposa Gentia, Batam Kalabar, Fellow Kalabar, Ihuta Kalan Parate.

0: arbona hore na ibe katoke fe na ibe katoke huku fela lo jolo katoke huku eba huku abara ro na ya maru mokalanse huku abara ro maru mokalanse ale ba mi ko nya onan perez anna bakara di eti ni ba hiriana eto so jolo kamane ki msindisi kunene msindisi kunene Oro e tosa huku kiani utahu yona wa e tosa bolo au yota le tanta kaudi mo yota le tanta kaudi mo taba goal kick ya sipo chain mosebeti omata mosebeti ko mangata homo ko tisi roni kananelo mosebeti kio mangata nitia sala hana kala ko tisa roni kananelo le mosa 2007 We now got this stop as 11 arrows. Mimo no hand the bile in the technical director. Sitopensa 11 arrows. Impala Lujolo, Lemosa 2009, we saw Lemosa 2010. Yabamu Quetisimono, Melemosa 2010, Aquatisa Sopasa, Tura Magic in a Rahupolore. Armona on the Parasa Tacabolo, Giane, and the Fella Garadi 18 Volata, Sitibasanka. Iloto sakamani Iloto sakamani ka nibuya bochabe Hukwena iloto sakamani ka nibuya bochabe Elena to maru mokalanse le one on the Paris Re karolo nya bobedi ya papari ke tsa betu e premiership Entele na to kolde na rose na to keza chiefs Re pagere shebe mil photo Le deben situr na tse gwa Wa to sa onke mulech Onke mulech kya nu wa pamisa onke mulech ka ra 18 a tsola le bone sema ya khutla ka mane ba lwanela e khutla ho yena onke boletse ke a neng go se khona ndaba mo ntle ba ho re phabisa go se khona ndaba o isa pele kwana e sa ba ile mo fela se tibetse ba ne ka ntle 18 e me la go ka ntle 18 ke a ne re tla ke re bone hore na ho tla tle wetsa le jwang e 1041 Devon City di jwalo di taba ka mogodileng ka teng mamedi jwale a shaba itse kwa zulu natala ke yona e nang le dabi tse ngata ka ofitsitse gobane e tlhopha ditlhano ke di dabi fela beke le beke ke dabi keane bolomoro mane kgutla ka tlhoe matla ka mane ya tsaporigotso empala jwale keane e yanela mothuma ka moneba ka botšhabela yanela mothuma wa kena mamerine yanela mothuma wa kena yanela mothuma tla kwa bakantle ore etine yanela mothuma karadi etine yanela mothuma ke a ontsha bala jwalonga o ineletsa keane tsapa moremi ba efitsetselo yona tla kwa ba kamane tsapa moremi o ikwalla jwalonga ke wa efitisa tsapa moremi ke o kantle ore etine tsapa mokobodi o ntsha ba e gotlisa gape ke yona nopara ba e nekanga ke yena a ikhonanga a inkalalo jwalo sebilibili o ibe ba re barbalanga ba ene tsa jwalonga as impressed le pe a ene le tsala bona sema sema ke wa fiti sanga a ene tsang go sina tsibisi tsibisi ne tsa tsapa moremi moremi ke o tsa bolo e pala jwa bona ntle ka radio tsi ya ne la mutuma ya ne la ba ga ma utuma hai bona ntle phara tse e ntle go tsi ka radio tsi ne se tiba tiba ne sa le maimela e pa o teng mana e tsona tsa pori khotso ka mo nngwa ka bo tshabe e tla jola ka mane e ke o nka moleche manga moleche o tsa bolo jwa ke o ba thami sanga ya ka mane ka mo nngwa ka bo tshabe la I got it. I'm a poso. Parents, who's Papa Ritzolepe? Can you go and get a bamboo chairman? Nani, Embarajo, the Chena Barbara, Etakala, the Parents, Hositile, Utakabolo Hositile, Kakwana Kamanoka Prima, Yana Hutisa, Hositile, Nelsa Golosi Pioselepe, Yanga Nelsa Sibili, Sibili Kiwa and Kanet Salvana Sema, Sema and Tonkosina Sibisi, Sibisi Kamanoka Sabella, Venetam Kosikanaba, Namai Hutisam, and Tonkosina Sibisi, Kakarma Yabobonam, Nkosina Sibisi, Barbara, Venetalabana Sema, Sema Q, Wife Tisam, Antefelam, Yahutaka. Sitile, ainetala bona siema, siema kiu. waike tabo har marba kakaru nya bobona wai khutsa wena tsam kosina tsi sibisi sibisi na tsam kosi khona ndaba kamune mwa ka bachabela ndaba aina tsa tsapa muremi muremi na tsam ndaba ndaba ke wai fitisa kamune mwa ka bachabela har bona Orlando Pirates ki ali simpio masilela masilela khutla mara ka bona masilela ke wai nka ne tsa tsapa muremi muremi wai fitisa hita jola ka kono Orlando Pirates ka 18 ha na kamane tsapa ri khoso ara ka ntle ka bofilo mae mo a shobai
1: jalo ka mo captain ngwana mme ho lukela hore a tla etelle di bapadi mmoho le yena pele mme sena wa se bontsha ka hore a tla tshola di bolo tse bang a di tla ka mona ka karolo yena ya tlhopa sena sa barumo ka lantse tse tliswang a tshola de Paris
0: yaane ho no mana re ka re utlwe bohloko ho no mana re ka re utlwe bohloko ho ha ntse lona sa le tseng ho fili yena ka belo go setile mo sebetse ke o mo holo nnete ya salama o tsamela ne le mo kotisi roni kananelo kieno alba ne sema bahar bar bala otla jala ka bolo la rafa tsa khutlisa o ine le tsa tsi ba ka tlo di ni si po chain ke antsa bolo wisa ka mana ka mana ka chabe o ine tsa ngosi na tsi bi tsi bi sona tsa ngosi kona nda nda ba ke wa 50 sa ntle jwalo ka mana ka mana ka chabe la nga o la rafa tsa si tu si masile la ka mana ni e ba la jala ke tsa ka tsapa muremi muremi wa tla muremi ka ra di 18 ka ba bolo ke ba la ntla la rafa tsa ka ntle 18 ni la o jala ke go setile ka ntle 18 o tla ra go setile ke se le bile o ntsa bolo ai kana wa sinya Orlando Pirates
1: la sinya Orlando Pirates tsapelo mo kobodi a le ka ntle 18 ka mora hore o tlo bona ha le Orlando Pirates ina le mosimo tsa ma o setisang empa ke tlo nena e ba hlotse bana ba Orlando Pirates
0: di ba pali tsena tsa tharo tsapa muremi sipo chain le bona sema di ba pali tsena ka la papadi Orlando Pirates ha ke ba shulu
1: a man
0: sipo chain wana me papadi tsa mashuma a mabedi a metsumene
1: ehe
0: Pirates ho no shula papadi tsa le shumene metsu sikileng ya ba Pirates ba pala ka ona kana papadi tsa sikileng
1: ha iso shulu
0: katatella
1: ehe
0: me tsapa muremi ha ke le ena papadi tsa mashuma a mabedi a metsumene
1: ehe
0: ona re para tse tshutu papa tse le shemela mtu spileng ya ba para ka lokana papa ntse spileng le bona siema ha ka dilele papa di papa ntse mashuma ma media mtu mera rotse a di bapetse ona re para tse tshutu papa tse le shemela mtu spileng ya ba para ka lokana papa ntse tsiletse
1: me di papa tse na tso buang ka tsona ke di papa tse teng ka jeno le ka mona ka le bali
0: ho fela le jalo ho tsoma le petho ka mogho ke shokomela ka teng ho ke na mmenona you know wa phumola saketso mreni ho kena jwalo thato mohlamme thato mohlamme wa kena e re tlere bone monya kana ke thabiso kutume thabiso kutume la wa kena Pirates le yona tsa peto Sebastian Pirates no toke ke wa kena thato mohlamme ho phumula simo simo le tuli ha mo le saketso mure
1: ngwana me kutumela boiphihlelo ba hae bo kana batho sa tlhapa sena sa Orlando Pirates re a tsiba hore o ile ana di raela pele le morao hona o tlhapa sena sa Orlando Pirates
0: e re tla re bone he bolo ke ane ka radio 18 tsa pharetse tso jolo ka go setile wa etsola go setile ne ke ane la lo jolo mromane e tla tlwa ke tsiba tibane ke ane emil lako ele noto marboka la tso wana la pharetse ne tso tso e mashume a babedi a bitse tsenetse go setile ke wa ikwala jolo ka mo ngoka mo priba ke wa fitse tsenetse jolo we re tsa thabela mo kobodi a go tsenetse tsenetse jolo we re tsa nna sibili ke wa ka ba pili go le telele ya rotha fatseng o teng ka bana ne ka bana ka hloho ke tsa pori go tsa ipa o la re paretse ke ba bang ke tsa bolo ke ya ne la mutuma go le tla paretse ai khona bana o ya mo hlola sintwe masilela
1: e motlotse ka moramo tsa mao o motle mo sebetse wa botle o entsweng a ke ya nela mbutuma hangata ha sa tlhabedi ntla ya nela mbutuma ke se papa di sebang se thusa di papa di moho le tso le yena hore di tle di hlabe ntle
0: ona ntse poso ka mora go mane tsa puri khotso a re o nka bora ka hlo a thi e tla ikela o sene mmameri a thi e tla ikela o sene ya ba o tenya nela mbutuma nga jwa lomme e ne letsa a sintwe masilela ai ra lo dimo ya ba ba shotse lona parents and team
1: wa bona hala go le boiphihlelo ngwana mme ke ntwe si yo se mphe ma masilela empa o tla ithuta go tloa mona go ya pele
0: ho fela lo jalo me tso e ma shema ba media metse sipile na re ka rolo ya pele ba parime ki ena huku ki abo kai abo selela ya lona parents e tso ka kwano ka bo rwa bo phirima e tso ka ke thapelo mo kobori ho ba me kwa longa marumo kalanse o tlo e tlosa thapelo mo kobori ka kwano ka bo rwa bo phirima phamisana tso honga ore ba nei peng hantle ke o tla yona tsapela mo kobori ne ba e phamisa bola tla ka ra 18 la la le tsantsa mpo si na tsebisa are ke nna mo kapteni ba nna ke nna mo laudi wa le botho e ring ke ke bo ntse mo rena di tshedi etso jwang hantle motsotsong wa bomashome a bedi a metserobong Orlando Pirates ke tsentso tsa makgepola noto marumokalatse
1: ngwana mme go a bonala gore Orlando Pirates e tseba go sebedisa metsotso ena go ya mane go ya mashima mararo e le gona gore e tle e qete ka dira tsa yona kapa ditlhopha tse bapalang a le tsona mme le karolong ya pele ya papadi re bone Orlando Pirates e tlaba ntlha motsotsong wa bomashome a mararo a metsemmedi mme kgetlong lena ba tlaba motsotsong wa bomashome a robo a mabedi a metserobong
0: Oh, fellow Rujalo, and I'm Mutsu Mabashama, Mamma Mabashi, and I'm or a ring Kilbun, Seranan, Tolias of Ramana, and Jalakamu Captain, Jalakamu Laudi, what about two?
1: Neho Abona, Lagadet, who rose Fedil, Kirishonolo, Kashapasena, Samarumokal, and Semuel and the Parets, Huabona, Reta Hukelam, Province in Yahouting, Ekakasi, in Chaseta.
0: How now, Kiakio, if you how to get to Yaleto? Go bona ga lore mongadi wa du wa sebetsa nnete ya sala e sale a fika shopeng senang ha re bapisa le bakoitsi ba babedi ba bararo ba fitileng nnete ya sala go bona ga lore
1: wa sebetsa mo sebetsi ke o mogolong ona mme mme ri le ra bua na go nya fitileng gore mongadi wa du ke yena mo kotlisi wa pele wa shopa sena sa Orlando Pirates gore atle a hape di gautsena tsa kgwedi tse ntshwang a TSL mme o ile hapa gauteno ka magetlo a mar a mane ka ofela mme ri ya bakotlisi ba fitileng Rivero ha mole micho ba ile ba hapa ka magetlo a mara
0: e ke manga ke nang ke phadime
1: ke phadime
0: Padime wa kena e ka le pedaseno tlake.
1: Ehe.
0: Go sitile wa phumola le yanela. Yanela wa phumola go sitile wa phumola. Ho kena Sebastian Pedersen ha mole mphopadi.
1: E kena ka mo ferefere.
0: E re tla re bona he mo American ball open mane wa hana go sina tsi bisi wa tsola. Ke bo le telele ke la rota fatse ka mane ka mane ka botshabela. Mube ke wa e kobla ka shohong. E ba lo jala ke yane. E ntse le mo Yarding move, I think that the Jolly Orlando Pirates of Bavangalabolo, Jan Pedersen, and Kashohanan, it's a Golabar, I ain't got a Golabar in the Parime. In the Siena, Kapan on the Parime, Pamanezana, Utazamutan, Kio Parime, Paparime, here we see a Golon, Evangel Q, but another Orlando Pirates, Yan Vaneza Parime Hap, and Paparime, Kamana Bogabu Prima, Paparime, Kio Anganeta Sibili, Sibili Kianim, I could just have a row, Winners Alabana Siema, Kakaran Yabona, Sili. Siama winner is a two at one. Sipo chain. Why rank about a telele? Kiari come to Chabella. Another parents. I see my little Gantas of Amoremi. Empalo Yolong. Oten. Oten is sent out of the Gantabolino. It's a hunter with Mamu Berry. It's assisting Wikile to another parents of Mamedi. Kiari, Batagola Cabolo, Tabamokomori, Palo Yolong. I'm going to get the ball of Kiari. John Job, I'm in the support. John Jones, we let the Gola come back. I connect about Posso. Posso, I completed my course on John Jones and Sagalong, Babatore, Babon or Navakagana, and the Gossaman Super Chain, Rabon Romani, Kiari Kibolatelele, Notaman Makalanza, two Orlando Pirates, Kiari Boloka Mokabishawe. Yes, I'm going to go to Pomeremi. Why can't I Pomeremi? Why can't I Pomeremi? What's up, Alabama? Can't you eat any? I call a Pera Senia Mosula. In a Hantafella Hum Paparine, Kiani, Camino Gabu Prima, Yamatala Gaguanum, Yetala Gaguanum, in Elemina Nelson, in Nelson Ranumquani, Kiani, come on America, Guanete, Gore, Sopa, Samazu.
1: Sebetsa hantle go fikela kwa se sebetsa hantle mongwe ha di fa tswane o tsere mazulu me di ba paitsa tsa batsa sa mazulu di utlwisi sa seo a se tlhokang go tswa go tsona ba ne ha o sheba mazulu e bo mo ba bra re jo ka re
0: buatse ba sebetsa mamedi ba sebetsa bana ba mazulu ba sebetsa ke a ne nko se khona ndaba ka mole ka ba tshabela o tsaba lo jalo ba ka mole ka ba tshabela ke a nola ndo fara tsa batla ka bolo ba e tla jalo ba tsotsa mola ba re ba Kiani Sipio Masile on Sabor, Ferasene Kiwan Kama, Winners of Paparima, Fermeke on Sabolo, Sibili Gajorini, Kiosibili, Utsabolo, and Pisibili, Kiobawan Kalabolo, Ehuta Golakina, Kamaka Prima, and Palo Golonga, by Matelam, Yakatel Letim, Ezo Second Tem, Yamashola Kakwanom, Wendena, Elegam Sini Sukunene, Yamashola and Telen Nato Kesa Chiefs and Nato Golena Rosa. I'm not about Subana, man. I'm not about Subana. Okay, Erbone. Otabatata, Nitia Sala, Otabata, Kaposorna, Mukatisi Ronika, and Nero Tankana Quekaimo.
1: Kaposalina, and Bebusumo Santa Kala, I told of Rebana and Gavisa Tamasu, Pinsaka, South African stars.
0: In Hanaore, ke a ipotsa na o tla dilana ko e kae roni kana ne
1: iketse bathateng
0: ke a ipotsa gore na o tlo nka nako e kae mona soe sa maruo kalaseothata ona ba re ba bana tsa bisho ka mane tsa bolo go bori mme e tla jola ka gore ka bolo go prima se bele bele ntsa bolo ene tsa papari me pari me ke wa ma tsela pa lo jolo nge ya mo shola sala ka ntle e tla ba bolo ke re ya khalo jola ke si posa ke ntia ntia na tsa bolo ka lantsa tsi ola na parasa e ka rolo jabe da papari o sa tsebe tso mme e ne shomela me tso meri me hore papari fitle pele tso si posa ke ntia ntia o tlamele ngwa ya gela ke bolo telele rona ka soka bra go mane mbe ke a di khutla jola ka monanga ka masilela sipio masilela o ntsa bolo jolo ba re marmala ke ani a ntsa jolo mbe e tla jola ka ola de parete ka bisa ka mane e ke sim tue selepe ke o mremi a nka jola ka radio tini ke bolo ntlena ola de parete bolo jolo mbe fitla jola pulle tsi mo mmane kwa lo
1: ha so ka bona la hante Sebastian Terasel ke sala fitla tshopeng sena sa ola de parete ho hanga na mbe ne grebe le tsetse kholo tsa ho yena ipo fitla ka na khona dia hana
0: a dia hana molesha ah ci dia hana pedersen ah khona dia hana eh khona dia hana ke ya de bolo ba ta en kaola de parese ya pa ma flaga o te poso banna eh poso la no parese poso ka mono ke banga ona le se ba parese o tle mo shoko sa marumo ka lantse ona se ba parese o tle mo shoko sa marumo ka lantse har se ba fela mo mameri marumo ka lantse papa dia bona ela talang ba chakala skuku a kana le shume le bitse supileng empa ke kwana kgwedinya ya mphalano kwa
1: mphalano ba le ba le khutsung ya FIFA ke mane mo re tlo bona di tlhopatsana ha ya di bapala go tloa mona ho ya pele mane ka kgwedi ya mphala
0: mme ka la mashuma mararo ke mo re tlo bona se tlhopa sa marumo ka lantse se ya mola siwelele e re re tshebe fela ona no pharetse yona papa dia bona ka mramona e tla bakala le shimele metso robedi go dinya mphalane ona no pharetse e tla moela TS Galaxy e re a ka la mashuma mararo wa motso mo go dinya mphalane e be so e tla ona no pharetse ya mona Kaizer Chiefs
1: re se ra le bana yane ya la ashu e la le shume go dinya mphalane e tla beng ile go
0: e tle bele papa dia magaola ganga MTN 8 wa fa ona no pharetse mamelo di sanda e tle bele papa dia matla le ka nnete eno batlile batho nnete ya sala re tlatle re bone batlile ba thabile ke mabakania fela motho a o sheba fela ngwana mme ka mokgwa o batlileng ka teng oa bona gore batho bana ba teng kwano ke batho ba kankane o dikete tse masome a bedi a metse mmedi ga o sheba fela gore ga motho so o sheba fela gore batho ba tletse jwa stadium
1: ke nnete mme bogolo ba batho ba tletseng mona ke batho kaboke ba ke disupportara sa tlhopha sena sa Orlando Pirates eo bonnete fela re lokelang gore re tle re tholetse go balatela tsela eo balatedi ba Orlando Pirates ba yang stadium ka yona mme sena o se bona le ka tsela eo dibapadi di bapalang ka yona
0: o fela lo jalo le ba bapala Orlando mane o tlase o bone nnete ya sala ba tla ka bongata
1: ba tla ka bongata
0: kena bolo mo romo na sipo chain o sa tsebe tso e robedi re papa di tle fitle pele tsonga entse le noto mo galantse tsi o lano pirates kiane bolo sipo chain ai kiane ke mo sina tsibc o e fitse le jwa longa ai ne le tsala bona siema siema ke nka bolo longa o ine le tsase bile bile ka mo nka mo prima kiane se bile bile o ine tsa papa di me ke o e hata jolo e khutisa nga kiane e khuta jwalo e khuta jolo ka sintu ya selepem ke la bromane se bileng go jwa ke nko sina tsibisi tsibisi ke wa a inga jwa le tsala bona sema ma ba ka karolo ya bona ma e bona sema wa fiti sa ba o ine tsa nko sina tsibisi tsibisi ine le tsanga mo le mwana o ka mchamela ke ndaba wa ka nko si kona ndaba wa fita ba e khopela ma tonga hai e tsala ka ntle e ntse jwa ka mane ke thato mo hlamme thato mo hlamme o ntse tsa ka ntle yane e tla ke na le bolo ya Orlando Pirates wa tla ba le petro tse tswang hape re le bona Orlando Pirates ei o swina police wa kena o swina police ya nya mona le ma namtanjela masindi namtanjela wa kena go si kwana ndaba wa phumola go si kwana ndaba wa phumola ne o rapo wa phumola ha ke mona akya mona mwana mme
1: wa ke
0: ma empa mona ntontsa ka mona akya mona tsapa mo remikeo aketse mike la ga e bona jwa no rapo wa ke na le na mmeli aketse rona ke ha ke mona mona no rapo ntontsa ka mona
2: mona le
0: nane mona ke mona ke itse bi che e re ke tlwelle ho inga mangama o ke ne no rapola o lwa bolo ke ane ya mathelo mo mona heme ke tsone ke tsetse tsa ntse le ro sa tse ho ka sa metse tse tse tsenga re pa pa di fitla pele tso a re bona ke ena ba longa mo mona ka mona a ba ntsha bona hampe ka kwa no ke ntjontjong e ntse tsa ka ente le no tsa kwa le na ro sa no tloke tsa chipsa o sa tsebe tsuwe mehlano re pa pa di fitla pele tso 2 ana na para sa no tsa mo ka lantse ho sa tsebe tso e tsile tse mo pa pa di fitla pele tso
1: ne ha o le mo gotlisi wa tlhopha sa marumo ka lantse ho na wetele tso pele ka di ntla tsa tsepedi mme ho kena di ba pa di tsetjolo ka ba police wa sontsona hana hore ho ka nna wa itsala hore le ntla ya boraro e ya tla
0: ba tla tle ba wetse tsa mo ferefere ke ane mbosi na TCBC ontsa bolo jwa le ke ane ka mane ka mo ka mo chabela nga e tla jwa ka masindi na mtanjela ba mme ya fatshe o tiphoso aba pesi na mtanjela hampi ke wa itlosa na mtanjela se tiyo selefe ke wa inkanga a ne tsa mbosi na TCBC TCBC ke wa inkanga o ina tsala bona CM nga ho tla ka gore ka mo ka mo prima ka le pelo le tsona nga ya wela ho se bilibili ke a mo khala se bilibili o ina tsa poparime poparime o tsa tsala ka bolo wa fitisa mameri masindi na mtanjela o ina tsa jwa le parime parime ke wa fita bu ho tsa bolo jwa lo nga ke a ne tsa jwa ka mani ke na rapa ho ra ha pala jwa lo nga wa inkanga mani
1: o ke na ka mo ferefere mphophadime gona mme ke a tsho gore ga o le mokwetlisi o bona gore tlhopha sena banna seteletse papadi pele ka ntlha tse pedi o tshwa gore ba batla ntlha ya boraro bana ba ona le phase
0: o fela lo jalo keo ba gutla ka bona mphophadimeme kgwepela maotong a ena a le jalome ke ena ka mone ka bophirima sephosa ke ntiantiana o e fetisantse le jalome ke ena ba e fetisang a enka ntlontlo ba moneletsa yona ba e neletsana ka mane ntlontlonga keo ba enka tsa mora mona o e neletsa jalo ka mona ra le mkwane ra le mkwane o e neletsana tshapo dikgotso dikgotso ke ba e fetisantse le jalone Mube kwa fiti sana Kiani Eta jwa lupa harapa malanga Kima rumo kalansi Nasa marumo kalansi Chiu alana parense Ntate perisa alana parense Ribone ntake na jwa kama Kamelo kose zile Hamole nkosinati Sibisi Hamole nkosinati Sibisi Nkosinati Sibisi Kiena tebile nta Pumona mamedi Kiena tebile nta Nkosinati Sibisi Moso tunga pumashuma mamedi Ameto robonga Kiana bona ba isa bona ba ne tsanga sipo chaina in sa jola ka lo tsonga e ne le tsala bona sia mama sa tsame tsu tsame na ro pa pa di fitle pele tsonga ka mo khona se mini mini ke un ka bona jola nga e ne le tsam pa pa di me pa di ba jwa in ka ai fitle sa ka mani ke sim pu sele pe sele pe ke wa in ka ai ne le tsala bona sia ma le bona sia ba ke wa ta ka bona go le bona sia in ka isa bara o e ne tsa sipa tibane sipo chaina wa in tsa e ne le tsam kosi nati kosi nati kiani sibisi kosi nati sibisi wa e khutlisa o ine tsa sipo chain ka radiating sipo chain o ine tsa lebona sema lebona sema ke o ine tsa jwalo o ine tsa ka mogala sibilibili sibilibili ke wa feta sibilibili ka mo lebona ka bo prima o isiya la sim tiwa selepe selepe ke o ntsa bolonga o ntsa bolonga mpi o na ro ine tsa phera sene go tla ho yana selepe selepe ke ba me ile merbili ka mo lebona ka bo prima ba me ile merbili ke wa nka phamisa ke ane in kwa jwalo ke mpoparime mpoparime mpoparime o ntsa bolonga le ba ka mane ka mo lebona ka bo chabela a ntsa holo ya mo kamani ya mohlola kamani
1: neo rapo ngwana mbe ya mohlola impasse ba padisena mphophadime ke se ba padise bona halanga le se se le mo ferefere se fatla ba sena sa marumo ka lantse bo tlhata bona ba haisa le o bane o matha ka le phelo le tona nneng ha o rwa mo sheba o sa le bo harre mona mme o ba thata le ba padisa marumo ka lantse ho re di ka mme ya le
0: mo sanganyane na na rapo ho ona le hore ke utlwe ba ba mbare ke neo rapu
1: re o rapo
0: ne asio neo neo bo tlo ke rapu neo
1: rapo
0: rapo
1: ke po dia
0: ke rapo neo rapo mushimane na kinege ke la ka motsibiso a ke ntate moshwetsa ntate moshwetsa mushimane no neo rapo o tso matohong a ntate moshwetsa ntate go tlhuru moshwetsa
1: ke ena ntate go tlhuru moshwetsa ya ile nga tshwara mokobo wa bohlopeng sane sa siwelele na konyo monghadi SM ba monyaola
0: ke ona rapo wa feta mamerime ke e ba mo neletsa na na rapo honga wa ke na tla ko ba na rapo honga ka mara ka mo ka mo tshaba ho ko ba bona tlhaka radio 18 ha na ka mani tsapo ri khotso ar ka ntle ka bo phelo nga e ba huku ya bo supena e ba huku ya bo supana ya ona no para tsi le tsho ka mani ka bo robo tshabela sa tsebe tsho meri fela le skoto hore papa ri fika pele tso ar bone i lo tsho ka mani huku ka bo robo tshabela kia ona no para tsa le ba mikolo nya marumo ka lantse Not a Marbocalante, two a lot of parents or sentiment to Germany. It's again now Rapo. A Pamisan Zoho, now Rapo. Yano Tariana, now Rapo, Pamisan Paragana, Asimolan Takano by Sulakaman Marbocalante. Kiela, Eka, Etatolagante, ya fela tsala ka ntle molengwane o ka botshabela le bala ilo ke re gelwa ke yena ne o rapo molengwane o ka botshabela empa itse ba potlakile ona re pharetse ba eng ka ba ya gela ka pele a khona a ntse ka ntle bana ba tle ba potlakile bana ba tle ba potlakile haile batsietsi haile batsietsi ba ona re pharetse mo mamedi nete ya sala ba thabile ba gotsopetse entse le 1-41 at Durban City City batho ba ne se tswile ka mekwalo jwane ke bua ka emile lako ke o ira jwalo me ke e boletelele e tla ka kore ka monego ka bophirima gore re ke leka lesonanepo gaba ka mogelo sebelebele gore go gang o koba bona taba eno o e ntshetsa ka ntle ka mogelo sebelebele ka kore ka monego ka bophirima re balame elen noto mo re mo ka lantsha elen two a lot of parents o satse motsotso gore papa di fitlhe pheletsong re tla bona rona o senyeile metsotso e mekae karolong ena pedi ya papadi mme olo jwale heme e renke ke mathe ke fete ka monaka mabenkeleng
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng go lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipegelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
3: Di papa
0: di Police FM. Oh, tsadi papa di Police FM. Oh, bona ala le bona sema o tlo bo shoko. Ka ra di 18 tsa bo mane o bona le tlo tlo bo shoko. Me mo le tsapala mongadi a mogile thoma. O santana ile a lo sheba rona be botata ke mofeng. Ke me tsotse me ne se nye ile nga. Ka ro nyena ya bubedi ya papa di. Ente le na thoma mo galantse tiola no pirates. Ate kamo sewani noto golden arrow set noto Kaizer Chiefs papa di kana fela neng ka paning papa di kana fela neng ka paning noto golden arrow noto Kaizer Chiefs noto Kaizer Chiefs noto golden arrow akwano hemo mamedi ne arbona bona ke na bahre balba tsapor khotse ke wenka jalo nge e bola re parents fera se ke khutse jalo ka bola nge ke ani ne e tla jalo ka nna ala re parents o sina police ke o tla jalo ka bola bahre balba ke o tsa bola jalo nge we e tsa bola nyana ma e tla jalo bile nkwa ke ka mo khala se bile bile wa e khutisa ke ani en ka se tlo se lepe we ne tsa nko sina tsi sibisi sibisi ke ani we la ka mo ka mo tshabela sibisi ke o tsa bola jalo nge we ne tsa ne o rapo ke khutse la mo ka bola ne o rapo o ine tsa mko sina tsi sibisi sibisi ke wa a itsa jwale pam ba le ka khutla ka bola mo mo ka lantse ke ane ka mane ka mane ka mo tshabela a le ka o kena ka bola mme e ba le jwale ke a fetse ka mane ke bole ka banko tsika radio 18 yena a khona ola ne phara tsa ba hana ba itshula ba itshula mmamedi e fe dire papa di ka mane mbombela stadium no to golden arrows no to Kaizer Chiefs e fe di har bona bona ke nanga e tla jwala ka kwano mme ba rata matunga hai ka kwano mme Papa di me wa lanela ke o papa di me wa lanela e o ba jaifi sa mabedi papa di me o ba jaifi sa ntontlo jani o le ka tsa jona ka bona ntontlo ke o ntsa jona me ka mme ka tsa bala kumbulani nube nube jani o le ka fetsa nube ka radio 18 ni ntolo jona jani ba hana lo ne pare wa lanela nube a ka tsa jona 18 ha pe ka radio 18 nube ke le ka mutsatse le ka mutsatse nga marumo kalanze le ka mutsatse marumo kalanze O sa te fela motho tolo sikoto. O sa te motho tolo sikoto. Hore papa ri fitse pele tsonga. Ene no tsoma ri mokalantsa. Ene tsi wala no para etsa. Ya dula hantle ka le ntle tika tiko bo yemo ba bobedi. Ya dula hantle ntle tika tiko bo yemo ba bobedi ona no para etsa. O sa te fela motho tolo papa ri fitse pele tsonga. Ke na mara mara mara. Eta jalo ka ona no para etsa. and Namtajel, I'm a city Namtajel on Gabon, we need some Poparime, Poparima here, over in Barba, I'm a tire, Kim Poparime, we need some Jolene Tamasindi, Namtajel, Hawa. Utima Moroa,
1: Casa, I guess.
0: Ke re ba re ba la ba khutla ka bolo ke a neng ka mo ngwa ka bo prima maru mo ka la ntse palo jalo nge o teng ka mo khona sebele bene ke o tla tshola nga ba ntse tsa ka ntle o teng enche kwa na mna ka bono o tla ya gela ka kwano si posa ke ntse ya se bile a khetse ina san jon ke wa ntse jalo nge ke a maru mo ba le ka fita e mba phere tsa bahana si posa ke ntse ya ba mudia si posa ke ntse ya ba mudia e ka ntle 18 ha If haba ka tawe ra bolwe na he papadi tabe fe janga pa janga ba ka tawe ra haba ka tawe ra fe la papadi ia fe la si posa ke ntientia ba mudia jwaro e ka ntori 18 tena tsa ona no parete ki a cho ntle tinga tiko haba ka tawe ra fe la ia fe la papadi mu mameri o ba di meso tsi ane mine e se wo tine ke bona ntontlo o fili bolo ke bona si posa ke ntientia o fili bolo E mo mabana o tla rabolo ene si posa ke ntientia ka pa Philippine Tanto. E se lile pala chacha la mron tonto wa tlo wa mani si posa ke ntientia e tla ra wa jalo ke Philippine Tanto ka ntle ngara 18 ha ka tawe ra ya fela papadi ba ran tonto e ke la ka tshoko e ka nalla ne ka pare e tsa ke bo jalo a ile tsanga ile tsa bedi ile tsa raro mo ngari abongile tshomoro bana le bapetso le kana metso ya lona nga e mashume amana metso metso ne fedile ka rolo nyana bedi papa di fela jalo papa di mama ribe elene na tsoma ri mokalantse le tshu ola no parents e tsata ola no parents a kabelo go setsile ne o hlebile ntla ha mole ngo sina tsi sibisi le ena o hlebile ntla nga ke tsona ntla tse bya ngola no parents di ntlentse le shime le metso robonga me a kwetse se kheusane sa Mamelodi Sundowns
1: go fela go le jalo ba se ba siwa fela ka ntlha ile nngwe ke tlhapa seno sa Mamelodi Sundowns khatello e ho tlhapa sa Sundowns se jwale go bane e bang Orlando Pirates e ka hapa papadi ya yona e latelang mme Mamelodi Sundowns ya khitsimela seno se tlang ka Orlando Pirates se be hodimo mme ho sheba ngwana mme ya tlhapa sena sa marumo ka lantse le ho jaheba wa petse hantle ka magethe ana ha sa le ka tjeno khatello tlhapa sena sa Orlando Pirates go bona lo re mosebetsi sa le moholo o metseng ngwa di rone kana nelo go bona lo re mathata a sa le ba holo tlhopeng a seno sa rumo kalantse mme bakeng sa Orlando Pirates ho ha ngwana mme ho tloha karolo ya pele ya papadi qala le karolo nyena bo ya papadi Orlando Pirates ne ntse ba pala ka sekgatla se le seng mme ho wa bonala hore ba di papadi di utlwisisa seo mong hadi wa di a se batlang ho tswa ho tsona mme ke sona se etsang hore Orlando Pirates e dule e ntse e hlola di papadi
0: re le bo hema mari e ke ka mo papadi tsa mele ka ten mme re le bo bo se ba bile le kabelo ga so ya papadi ena re le bo mamedi le ka mo so mamedi o motho a pele ge mo le bo eng ka mehla mehla sa tsere go tla ipapisa tsa ga so nga Solo loko ke hamole tabiso motlong
3: re lebuile bahlomphe

0: FM.
1: Le ba se ba chulo bana bana beso ba se ba chulo ka nnete ba ke bo hlaswemba e ba re ke bo hlaswemba hao nentse ke shebile hanyane ka mona ka Golden Arrows mo amedi le se hlopa sa Kaizer Chiefs Ronaldo Lina e di le na stiba tiba ne ka jeno o tibile bolo tse mmalwa tse neng di le kotsi haholo Ronaldo Lina tse neng di le kotsi kotsi bona ba haisale ka nnete o ya ga mkhodi ditaba tsena di leng ka teng he mabedi metso tsi dula hantle o ile shume le metso mara robo tse ke mo ba midi ka mara hora ya bohlano e bile papa dia ya pele lena batho ba khotso fetse ka nete so ntso bona le mona ba ngola ba re re utlwile hore Peterson o tla dula ka ntle nthwe ka tsa di beke tse nne ho isa o tse tsiletseng he mo ba midi ya le helena o tla hle a etse a momone ho momone ntate o tshaka hore e mga se baka khuka fumana go sole thata gore di majwa a sa kgona o kene ya ga mkhota ba dingate ha ba o fila ntho mo mone o tsamaye o tsamaye o tsamaye los ska na tata sela ye o ska ba na tata sela mga na ba ipudza ga bana nenze yetsa go le a kula ya mosebetsi ngangana ke tloya nga ka ka sudanyane ho akena mamma ke la ga u kwa buimanyana mohlamone motho a kula ga ke ketlaya ga ke tla ya o ska ba tshwenye ke tla thewela wo pelo ga ke son ta be ke ngemo mamedi ke tsore Stefan Miguel's what gonna do with my loving ke sonta itelele o tla mesetsu e supileng ke tlwele mathe e tlwele

0: ntho tse monate ho le said FM. Juicy fruit mabedi metso se ke na dilo hantle ho ema shume ya mabedi a metse se letseng nna le wena re ya ho reng ya botshelela. E ke bona Atletico Madrid ntse ba pala le Real Madrid ka mana ba tata le ho hlaba nthla ke ya le bongwe la me Thabiso. E monna ke yona bana deal Helgen ke yena ya itseng penele mona ba fuwa le karte ya go bedu. Amata wala ga karte go bedu wa monele tsa ba re bona ndate ba montsa karte go bedu. Le le mosefti lensane ke gholola go bontsha karte tse go beditse pele. Salomonyane tjena o Salomonyane ke sa rope pa jerisi ya mashumi a mabedi a metsumine mo go tlo mona. E jwale Atletico Madrid ke one Real Madrid ke noto. Ba re tsi borna papadi ne tla fela jwang di kene karolong ya boedi ya papadi di na le metsetso ya le shome di ntse di tswela pele. Re tla ke bona mono bo Bellingham wa se ba fumane karte tse sehla bana. Ngala re tsi bi. Se re tla bona hore na ntho di tla hle di tsamaye jwang. Ona sa fumane e tshehla pejana dini bana ba motabola ka ya bobedi ya le ya kgwedu ya ba ba penele ya ba ba penele. A bana ke bone ntho Barcelona maobane e ntse mosebetsi o motle. E hapile papadi maobane ha mabedi Barcelona e tla ba papadi e monate na Real Madrid. Thola go tutla bone e tla felela mano solo o bia go loko go tsa nnete. Ke ka mogho ditaba di leng ka teng. Mashume a mabedi a metse bohlano re a horeng ya botshelela a o tse ding di fedile bana di fedile ka nnete mane le king ya manyesimane le tse le Crystal Palace ebile noto. Manchester City ya hlola Sunderland ka ntlha tse hlano ho tse tharo e bana. Liverpool ka nnete e ngwathingwathile ka jene hlotse Bournemouth ka ntlha e le nngwe ho noto. Ke tsona tseno hetsa le king ya manyesimane. Fulham e sa tswa qala le Man United hona jwale ntse le noto ho noto. Re tla bona hore na ntho di tla hle di felle kae. Ka nnete re tla bona hore na ntho di tla hle di felle kae. E wa nka bolanda te maine menyatso. Go letsa pinete le le mona tho batla o lo ja ka po lo pamutsa. E na la fela se ke pamutsa. Ya pam. Bona ke ke se batho bona ba bangata. Ke ga tswa ka mokgo ntate modimo a le mohlale ka teng. Hai ne ba o ba tlo re ke pamutse ka ba ntse tshumelanyana ka magatsebe ka mona nthonyana nyana e hlae ka magatsebe mona pa hlanyane ka duma hloine a ga ka mona e be ba le ke nyeke tshumelanyana ke tla ne ke pamutse nthwetswe le mono ha ga nge nge sa taba tsa mfuto jwalo you see e ya ka ke nya taba tsa mfuto wa ga hlohlo swae mono o tabenzeni wena go batle mono ho ha ke ka mogho taba di ka teng. Ntse ke shebile motho kwano le ena mona o ntse a ngwana mona go na ntho di tla tle di tsamaetsamae jwang. Ba shebile tsena tsa dipapadi ka gotlhe gotlhe. Pitso Mosimane mo mabedi re bone he a phatlhalatsa gore na o tla ya le masole a feng. O tla ya le masole a feng jwa le batla kopana ke dipapadi tsane tsa go phunyeletsa tsa Africa Cup of Nations e tlabele kgetho la pele e re ke re mmona tshwere Bafana Bafana. O tla ba khutlela o khutlela khotlo la bobedi tlopeng sa pa fana bafana jingles Pitso Mosimane le a tebu ka bo Jomo Cosmos ya ya bo monse o mawatle le Pirates man le na tebu tebu ka mona bana jingles o tla ga le letsi ya tsena na o tla ga le letsi ya le mobe ya holo jingles jwa lo satswa phatlala tsa ba ya papadi tse hlano ka ntle e hara bona mo ono ke tla ke shebe mona ke shebe mona ha nyane mona Thabiso ngwana ga ke re shebe hanyane mono rona ana ke bo mang ke le ka hore ke tle ke bule nthotsa ka mona nke ke bule nthotsa ka nke ke bone mohlomo re ke rutwe le maikutlo a mo mamedi rona o reng ka kgethwa ke bone ke mang ye o hlopeng sa Kaizer Chiefs bana mabuye mabuye o teng mono mabuye o teng aba bua Pitso Mosimane ra wa tsiba Sipho Chaini o tlameha ebe yena mokapteni re taba le makapteni ba bararo ka ofela jalo Themba Zwane o teng. Batho ba bangata ba re Mthembana o ya kae ba rela Mthembana o ya kae ba re tlwella Mthembana ba re tlwella Mthembana ya nabe te mono jwale thibathibane mane ke a le bohle Thabiso re na le Ronon Williams Sipho Chaini le Ricardo Kos thiba morao mane he ke opre Modiba Samuel Samukele Tsholo Kabini re bele Fawaz Basadin re tloba le Kamogelo Sebelebele kapa ke Sebelebele ntlote ke Sebelebele re tloba le Chapelo Morena Thabang Matuludi Olwethu Makhanya Khulumane Ndamane Ime Iko Ime Okon re be le bone Seema le Nkosi Ndathi Sibisi yona a hlabile ntlha ka jeno a hlabela Orlando Pirates ntlha le bona seyama o hlabile ntla bekeng eftileng bampeng ya lebala re taba le tebo mo kwena le bo hamma boya ke o tengwa chief se rebele isiphelelo sithole bathusi obas brooklyn na pochenpool brooklyn na pochenpool o temono di forosenza ha mana rena le ingram reynolds rebele yanele mbutuma rebele cassius mailula oswin na polis thuso di tejani Tazrika Matthews, Relebuhile Mufuking, Temba Zwani, Tapelo Maseko, Luda Sin, Ikashitana le Shandren Campbell. Unale mobi Campbell, utopengza Super Sport United. Kibana banu hema mabedi mote, ribata fela urekerto utwa maikutwa hawka tsena tse di bapadiza wa senga di khetli hewe, pito msimane za rentsena he, ketsa malesona juanga pa juanga kiwe. Ke tota ke kopana baya ka olantu ka mona baya ka olantu ka mona he mo mamedi mafelong a beke e tlanyane e batla ba le ka olantu ka mona re tla bona gore na ntho ditlahle ditsamatsama jwang alright ngwanaka re tla bona ke tla gokela ho yena tangi e di tshere thabiso bana o pota ka mona he ntate solo se etsa le ntho se etsa e tsentho itseng hlokomela ntho itseng ka mona ho itse ho tshwa tima mangi yona ka mona ho potela ka mane ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng sebeletso ke yo
1: lesedi FM a ke mole
0: babedi metsotso ke mashome a mabedi re horeng ya botshelela
2: e bang o nahana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgetho nahana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays ya KFC is a little bit itana.
4: Stop.
3: Fumana maka ali shumi a original recipe chicken ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Obe wi pumane le 1.5 liter ya sinoma podi sa mahala.
4: Stop it, I like it.
3: Buluka 70 randa. 70 randa, buka reka mil omong hape ka chelete no.
4: Stop it, I love it.
3: Le rona ro ratela yona. Itola hala kala 22 September fela, KFC fela. Huna le mila wana lipelo.
5: Wa tseba ha o se fetang tshetso e makafatsang boitshepo ba hao kgwebong. Jwale FNB Speedpoint e ka re thusa jwang?
6: O kgona ho kena ho FNB web store e ntjha hore o ikahele website o tsebe ho rekisa ho internet le social media ka ho panya ha leihlo o iphumane o rekisetsa lefatshe ka bophara.
5: Oh, ka platform ya e-commerce e nang le tsohle. Ka nnete ke makafatso e kgolo ya dikgwebo.
7: Kena gaming ya ditefello ka FNB web store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.

0: Mariah Carey, Holy City FM, Lowest Live Against All Odds. Metso suile hantle ho ile shume bo tsekeng pele re fihla ho reng ya bo tshelela na ke itse ke tla bua le wena a ke ginge ba be di ba bararo hle.
1: E bang o nana ho ruke ka wa khona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na leng toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 ranta kapa 250,000 ranta. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke Deal or No Deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
0: Baba de metso suki na robonga re ho reng ya bo tshelela e re keng ke ba be di ba bararo hle re tsebo feta ka kwano. Mame di tumela hle. Ndate le kae? Amonate o tle ka pelinyana e hle mohala o fatse ndate
3: a dina ke thabile go loka nete squat se sa ke bona go ka nete se se
0: e ya ndate
3: a go lwa ng dilala tike mabuwe le mphuthumi ga tsha nete ke thabile gona gona go
0: ha ke le bo hle mhlomphe wa ka mabedi khotso hela blackberry
4: haibo
0: o tla di taba ngwana ka mapone sa kya
4: Mwanaka ere ke uwezi liki e matsoho nga santa mosile pirates go fedile ke thetse ke tu
0: ha ke mono ke bua ka bafana bafana
4: a e mwanaka ere ke uwezi
0: hey.
4: Bafana bafana e monate ntate pitso moshimane o kgethile dibapadi tseo ena ka boyena a tshepa gore di tla mosebeletsa ha re tlwele moinana tlhaka ntho e seo ntate pitso moshimane o tseba dibapadi tse tlong go mosebeletsang ge batlang gape
0: thank you blackberry mame dithumela tle
5: monalebokwela dumela bo
0: ntate bishop
5: waramkwena ngwana mmetsa o bolelela gae world cup yona re tla le yona go le mose
0: World Cup
5: le tla le yona ntate pitso o beile banna bone se matshanyana
0: Are welcome ntate ntate ntho ntate shop thank you papa mabe di khotsa hle
6: etlo
0: le kae na
6: ke pele kae tsho
0: amnati
6: amnati tsho klapi mera galko e ai skwad se na na se tsami so ya re a tsoga mane le mane le ka kwala gae ke tsho
0: mane le mane ke ntate
6: santa sa u go bruce I think I have a person in China at the phone.
0: Did they?
6: Everything.
0: Hey, get you ready.
7: I'm going to go to the house. Empa ena ma aska bora ba ga sa go tsara e ka ba keng ke ne e re go tlo go buisa ke ka di fitsa o go tlo se ba ba fana ba fana ba go ne ba ka itse ke o la le tshwana le mole go a jwa le bana mo se ka ba le jaro o ba ka le mo tla go ne e paka di khutsa go le ntsholo di sebe ba ba ke di tsela ha di ba pala di tsitsi le pirate ka pele fanda o go nga re tshwenya ba pala di ntse o go tsitsi ka ba di ba go tlo tswara na ba le ba se le empa ke batla go tsamaela ka tema tsena botsho wa
0: ntate go utlwile eh go utlwile mranaka go utlwile mranaka nako e batla re tshwere ka kwana mabedi khotso
8: tata tsholo
0: ngwaneso
8: tata tsholo le kae
0: re tenda tele ka
8: ha ke sapole
0: eh
8: ah no ne ke re wa bona hore ba fana fana ba tle sapone ntate mo simane o khetile pia di di sharp tante fela a sapotiwe wa bo ne ke nna ne ka bitsa le se pombula mara mo bika ona botata mara baba le ntene mo botemba zwane ba tsaba bolo
0: ntate
8: ba tante ba sapotiwe la ba ka jiwa ba sapotiwe hore no se go sentse di khomshara no lenda
0: morenaka
8: tante ntate tsholo
0: ke le buile ntate mabe di khotso
9: khotso ntate
0: le ka ena
9: ke ke le ka pa
0: Rete, watla ka pele ngwanaka.
9: Ah, o se le pita o go khetile sona ntate, o khetile hantle ntswadi waka.
0: Ke sona.
9: Ke sona pa.
0: Ntate.
9: Se ya se le ntate mpinya ka mona ka ka Welcome ka.
0: Ke le wile ka Welcome ka Rebek start ntate ke ya le bua hona mane mo dulang Thembang khatuteng. Ba be di hle o thata Real Madrid wa Atletico Madrid na le ntlatse pedi Madrid Real Madrid ke noto nai o se bua le di kere ha di salekane bakuti ho batla le boimanyana he ka mono ke ka mgo di taba di lenga ka teng he mo ma media ne kere ke shebe tse ding yana pele ke tswa ka kwano na kwa hiyo na ntho tse ngata tse o ke neng ke di batla mona ka nnete jwale ach Man United tell Fulham in tsela noto noto mona o tla batla go motho a ka potlake a lo shebella lape mane ena pina ke the mighty OJ so le sedi FM ne ke sama le tabiso motlong bekeng ena mafelong ana beke muri mo khotsa mpolokele wena ibile re tswa mona ka thapelo the mighty OJs e prayer ke le bile hle mruti maile thank you papa modula blonga thandate heavenly father
10: Creator of all things.
0: Great of all things, eh?
10: I humble myself.
0: Mm-hmm.

0: and cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hey monna, o sa bona nakong yane ranta e sa ntsena le matla monna.
2: Hey, nka le bona jwang?
1: Empa hona jwale ao ranta e sana matla man.
2: Hai, RIP.
1: Fela e sana le matla o kgone ho ithekela kopi ya Recoff.
2: Hey, ha o etse motla ya kere.
1: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tjhaetseng monwana.

a tutu ke nngwe ya dipinama tseo e leng gore nnete sebele ga o na o bua ka Miles Davis o bo o sa bui ka pina ena hae o bo o sa bui ka lekodio lena le bogale lena lekodio le le maatla mmina a pina wena morati wa tshebeletso wa lesedi e tla albumong ya 1986 22 ke lebitso la albumo mo leng teng ke mo keleng teng gantle fela makamora lena lekodilo ke tla ofa di-sešhone tsa rona ka disheba go ya ka dibaka ka o fapana nna ke tshepe ye e tsanga modumo mogolo tshepe ye sa kobeging letlhonolotsholo ka kapa radio e be radio ngwana Bloemfontein ngwana gaumama dilamonotlhela.

makadulo a bohlale ba tswa ngana go tseleng ke ipotse gore bo pelone ka bantho jwang ntle le mmino ano ene to bantho e bodutu he ba tswa ya matla o hlobare rata ma a re etsa mmino ile gore o bapaleka go lwa bohlokwa ntleng ya o lwantsa gatello ya maikutlo ke ne ke ile ka bua ka golwa a beke etse ka banga tse tharo tse fitileng kere wa bona di-doctor a tse mona matse sebetsanang le mahloko a kelello le o thoba maikutlo ha ne ha ba o fa tse dingwe tsa dipheko tse ka o thusang ba ngole mmino mono go ya ka mokgwa ba tlabebeng ba utlwile bothata ba gago ka teng e be ba ngola mono gore wena o lokelwa ke mofuta o tsena wa mmino mme ba ngolle dipina tse ka banga tse hlano fela e ne tla re ga o gutla o ne o tla gutla ka karabo e batlang e tlakile e le gore ga o sa le bothateng bo ileng a wa kenama ka bona go doctor a tsatsing leno o a e bona taba o ka o elelelwe o nka leeto o bo letsa pina o se hantle maikutlong o tla elelelwa maseo e leng gore ke bua ka sona yaano pala metsotso e re beya gantle o ye lesome le metso e robedi pele ka botlaoreng yane ya bosupa bana ba mangaunga jazz collectors ba itseng kantla ke montho di tla tsalanga teng ka la mashome a mabedi le metso e supileng ke lebuile golo bejudam bejuna rampoana ke monga wa bomme ba tshwareng ka thatam ntlheng ya go ntshetsa mmino wa jazz pele a Free State Bloemfontein mme bejuda ke lebuile golo ka tlhaiso leseding eno yo sa tswang pha yona ke kopa hore ke be bonolo a kereng a group of Washington junior A secret place Kilebitso Lapina Jwale re a hotetsa jwale Jwale re tsa fela mangama ikutlwa ha o bane nete sebele kopano yaka lo wena e phetetswa ke ho hlokomela ho fa ditswanya tse fihlanga maikutlong a monatsana noto ka biketo noto ka matla noto molemonga wa tsebe

0: Mamedi Akere Bue. Number on Zamahana 086-000-3084. WhatsApp 079-4758-5066. Who like it? Share sound. Ke lokela to bua le bra Joe Chakela. Re ke re lo bua ka tsebetso ya bona hantsi ba le share sound. Le di bini tse leng tsa hlela ka mahetla o share sound. Ke a bona ngana le bo Zimngawana mono. Rena le bo Paul Henma. Kana le bo Peter Ntwane. Rena le bo Kepa Semenya le Sisleta. Ho leke te ke le bitso la albumo. E kopula bo Romeo and Alec Pati Makoi e kamako le vumile bo Mr and Miss Adonis kena go ya uri nalo ena ke re bua o ntse fela uri dintse di tsama jwang di ho putsa mang tsa tsing le nala ka tsheno makudulo ana a bo hlale a matla ha holo a je zlitswana ibile ka mehlake ke tshekere bo tshaba ba rona ke mino wa jazz ibile hape jazz ke motho ye motho ke nna motho ye motho tla pula hore dibini tse hlaletseng ka mahetla mongele ka etoboketsa goditse ka banga tse tharo tse fetileng kare dibini tse hlaletseng ka mahetla tsa jazz bo Gene Ammons, bo John Coltrane, bo Miles Davis, bo Duke Ellington, ke batho ba batho ebile ke bona bao e leng gore nnete re gola re ntse re bua ka bona le tsatsing le nala ka jeno o tla sheba le mmino o e leng gore ba le bao tlhaisa kwa dilemong tsa bo 1950 mama misenam sa o jwentsha gore motheo e be wa jazz e be tabakgolo eo e leng gore re tsitlalelane re bue ka yona lefatshe ka bophara ke ka goo e le dinageng tsa bo mose kwananam ha ba hlile ba o tla bona dibini tsa rona bongata di ntse di ya dilo ntshetsa a pele le o bontsha gore mmino na ke mmino o e leng gore ke ntho ya rona le ba basweu ba o rata golo dinageng tse kopaneng tsa America. Nna ke letlhonolo tsholo o mametse noto ka boiketlo ma noto ka matla noto molemong wa tsebe ya gago fela mmamedi keno mo leng teng a re utlwaga dibi a ena o dibi a tswang mmamedi kgotso.
1: Hela, motho wa batho.
0: Motho wa batho le kae?
1: Motho wa batho ke tsopetse.
0: Ke phetse ngwaneso, ke bua le mamothateng ona.
1: O tshwere Morena Rantheba ka mona ka Kimba le motho wa batho.
0: Morena Rantheba.
1: O jela ka 99.8 MHz. Ha o bua ka jena le ntate ba ntate ba ma tshwere ka mona ka monya ke mpe se strong. Mo mamedi e bo o lwane le lwane ya jetse motho wa batho.
0: Ngwana mme dula o ntse o mametse le sedi o tlwa. Yuta ba le seri ke mon lela khotso
2: le ga ma tswa batho
0: le ga maruna
2: ha mna de wa ga na de tso bula pidan tswale mo ga mle me ke ke ga na tso sin ya mona
0: e ha ma tso sevita huru ti ha e sevita ke mo sa di un e ke le bula ono ntate pidan tswana le seri khotso.
3: Sonny.
0: Dumela mme le kae?
3: Re tle le kae?
0: Re teng ke bona mamona.
3: O bua le tshiri ka mona ka sebuke nna wa tsake mo ho posa Audrey Dingalo wa bona o bitsa se.
0: Oh, Audrey Dingalo.
3: Yo.
0: Ke bla wa ka yo he?
3: Yeah,
0: Audrey. Audrey, ke bla wa ka re bua gafetsa le yena.
3: Ah, ebo.
0: Ah, motho ga bua ona be ke fetang ka sabui.
3: Ai, o kotse motho.
0: Ke le buile ho lo mmalo na o tloa.
3: Eh, ke tshidi ka zone 12.
0: Ke le buile ho lo tshidingwana, ma le seri ke monle la khotso.
4: Ah, motho wa batho.
0: Le kae bona motho wa batho? Mwana mme.
4: Ba te bona he ho putsa ka mana ka tshini ka mantsi. Bona la buti wa ntate ne la uti. Le hana gore ke ho tshidi ba.
0: Re ba bi ntate.
4: Bona hana gore ke na o ntse o putsa hato motho tshiki. Le samari.
0: Ngwaneso. Dula ntse o theletse ba utlwa.
4: A ke kumane, ha ona mo ke.
0: yo daba
5: ka pa ma khu ke ba me tsu yana fela ka nka tshepo ka nnete so wa me tsang tsu anje tshola wa me tshola ya le mo yana o ya le mo ka pa mo re ntsha from sa khamana ya sleke o thabutse le sutu ke mara hai ma thank you ka pa
6: so ka pa
0: mneso
6: ai o shapa mino ngwana mme o shapa mino ah mametse ke AC ke le sesa mametse ke AC le sesa
0: ke le bulela le AC
6: ai mona na di plus nna mantswe ya ntse go mametse ngwana mme ai wa di shapa re khahla mpanya thank you bla mo potsa bo o Brahima sikela
0: ngwaneso
6: ya no dango
0: bla waka
7: muto abantu
0: bruaka
7: welte ditetswe ne mane mwena mo ivatero
0: mwanese
7: mona domna tika kapa ma e o phodile
0: mwana mme
7: khale ho ke tsheso ma ke le waka kapa
0: ke le bila ho lo tloa mmame di mo kinwa mo alenteng ere ke sibetse ga tsile tshina mmame le khotso mo ngone se le khotso
8: yes
0: le kae weso
8: Ha
0: ska ga pa man ma wona no
8: sarulo
0: ke
8: mwana
0: ne grege
8: ke mangwela
0: ho. Ojo no sarulo ile ma ba. Ya re ga ga pa
8: kula
0: ga bona mo tsao ya se ga ga mma tra. Mwana mme. Jo ga
8: Thank
0: you, Mama. Kakapa.
9: Kakapa. Mino muna tuwa jesi kakapa. She. Umupo sabutu waka unayagata jesi kakapa. Ke mama hutuwa zana. Mafitende sutu.
0: Kile wila ulo mama hao?
10: Kakapa. Mutuwa batu. Mutuwa kwa muna kasponsi kwa muna ndiki. Mamezi ndati. Mamezi munu. Let it jazz. You got a voice, yeah, my darling. You got a voice, yeah, my name. Add the money, my lord.
0: Gilbilla always so mammy can no mind thing and mammy hot all. Motu about to the guy.
8: Roho, Maman, Kakapa, I shall get you alone and I want to move across again. And the kingdom will let you know not to watch jazz. Can you do what you feel like a pillow for yellow SABC plot?
0: Yeah, mana. Onjele kanto sa technology ndat.
8: Eh,
0: thank you so much, man.
8: Yeah, she kapa ing a hore tsebe tsa fela re SABC plus.
0: Mwana mme.
8: La ke kwa le teng wa the year and though.
0: Gile bila o lo malaxena ere ke nkane mangwa wa o qethela mmame le khotso.
11: Kakapa makhu.
0: Ke tele ka motho wa batho.
11: Ke tende ka kakapa.
0: Re teng ke bona mmona.
11: Utrema wili siga mona ka first look kakapa e ka se fere jesa fera o tlo di nka hore o re manulela hore e tloa kae ya kae
0: ngwaneso
11: hai ne siga wena kakapa nga di re filutho ka hore re phodi yona jole ka sunta a tsinana re mametse wena ri na na ntotsa sa ka manta ha kakapa
0: Mwana mme hari getleng re hlasimolloheng ba le Serie FM le tla o tsosa molota ka mehla utlwa.
11: Ha ile hantle fotoga se ya o gata ka kapa.
0: Ke le bile a holo weso. Radio ka biketo, radio ka matla, radio molemong wa tsebe ya ha o fela ha ke tswa kwano tla bateng matshogo mahloko. Tsama lwana jalo ka lana le monati nati la mino wa ditswiri ditswiri le mono he sala lo saluta ma so cool so good so cool so good molenteng ke mo kelenteng dilo mono na morwa tiwa sebeletsa le sedi

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: mamela jazz le lehlohonolo tshoko Sontaga se seng le se seng reng ya botshelelo go fitlhela go reng ya bobedi jazz lehlohonolo tshoko kakao

Mezo tso motho e motle ke mera ro hantle ka mora ho rena ya borobedi nana o ke la ho la ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM re tlo mamela mmino ho ba ne re kopantswe ko ona ka jeno ntle le mono ona di ditaba tsa bohlokwa hlokwa tseo ke sa rateng ha dikaba tsa ho feta tse amanang le pina ha ho lo ka o qolleya ena ya ditswere tshebeletso nyana ya mantla ya le sedi FM ntle le mono ona le tsedi ditaba tsa bohlokwa hlokwa tseo ke di tshwereng tse ke sa rateng ha ho ka ba fetwa ke tsona tse amanang le lekgotla kgaso la Afrika Borwa tse amanang le pina ka wotloloa hobaneng hobane le bona ba itse ka nnete ba ke ba kenye letsoho ho bona hore mmino wa rona wa hola ka tsela e ikgethang dula le nna se ka ba sutha sealemoya ke sa hao ke le sedi FM nanao ke la hola ditswere tshebeletsong e ratwang ke bohle ntumelle motho o motle jwalo ka re ile ra itlaleya dikerekeng ka jeno bamba rona kamera ho ba re khutle ditlhurisanong tsa tsin la maobane tsa kereke ya United Reformed Church re ile ra ya dikerekeng ka mogathala ba bang a re a finyella le o finyella ba bang ra ya dikerekeng tsa rona tsa katoliki e le ha re lo phamisa matla e le ha re itukisetsa ya ditlhurisanong tsa rona ba bang ra ya dikerekeng tsa rona tsa Anglican ga ya dikerekeng tsa rona tsa Methodist ga ya dikerekeng tsa rona tsa AME ra hey nke ke ka qeta ho bana tsona dingata hona le kereke ya tonki le bona ba ile ba ya ba itlaleya ka jeno ra ya kerekeng ya St John ra ya kerekeng ya ZCC helang St Paul mamedi nke ke ka qeta dingata ka tseletso sang dikereke tsa rona ibile ke hopola hantle hore kereke ya Seventh Adventist Church baba ngata ba itse ba ka a wiwi bekeng e tlang ba tla e bana le mokete o ikgethang wa pina toropong ya Bloemfontein wena motho e motle taba tsena le tsona ke ne ke lakaditse gore ko o fe tsona fela ha ke tla diokola fela ka hodima ditlhogo ke se ke ka teba ka tsona gobane ga ke na dintlha tse e feleletseng fela ntlha tseo ke e tsebang ko gore bekeng e tlang ditlhodisano tsa magaolagang tsa kereke ena ya Seventh Adventist Apostolic Church di tla tshwarelwa province ya Freestata toropong ya Bloemfontein. Nana o ke la ditswere e tsheletse metsotso ka mora ho raina ya rona ya borobedi. Ke ne ke re ke dumedise bohle ba ileng ba itlade ya dikerekeng le ba ntseng ba eka hore bekeng e tlang jwalo ka bokakapa ba ke ba ye dikerekeng bekeng e tlang. Mabedi ne ke re ke ba tsosolose ke tlise moya ona.

0: Ditswiri linano lena le tsheditswe ka motlotlo ke lengao People's Society ba tlisa bokamoso bo phethaetseng le o aha setšhaba ka tsela e ikgethang.
1: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le tlhokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Matshogo masoko o lesedi
0: nano ke la hola di tswe re tshebeletso ke mantla ke le sedi FM ke ya lwana ho reng ya le shume motho e motle ka mino monnati nati mino sa shwenga mino sa boleng re ko hopotse hore ho renyane ya borobong re tla balwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi mme tla re hang ka morao ho tsona e be re kena mokgatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwane nano ke la hola di tswe re tshebeletso ke mantla ke le sedi FM ntumele ke kene ka rona le sotho ke potla ke mathelebilo ke la tebuka ya ho sa ya sioni nomoro ke ya 134 ya ke se fila mo mamedi motle bukenya ya sioni morena ke rata ho philela ke a rata pinena ibile ke a ikusisa.

Dimekeng tsa Babilona tipina e o kgeneng go papa le wena motho mo kempe ya hantle metso tso go le shume le metso e mehlano pele ho hora ya borobong re ntse re le mo hona na o ke la haola ditswe re tshebeletso ke a mantla ke le Sedi FM re ke bua le lona hle ba ganni ba di Torontoro gabanetse so ke le hlomphile ke tla dula ke le hlompa ka dinako tsohle ha re qoqeng le tsona re bueng le tsona re tle re fitle re bolokehile tla sa maemo a renang a le hodimo ke a dumela gore dipula di nele mafelong a na beke meditsela ngata di batla di utlwile bohloko mme ha re ka qoqa le tsona wa tseba ga diqeka le tsona re tla fitlha re bolokegile o se mathata a letho ke le lakaletsa leeto le monate le tlhokang mathata a letho lona bakganni ba dinthorontoro bakganni ba dibese bakganni ba ditekesi ba koloi tsa poraefete esita le ba dithuthuthu ga ke le sie morago gabanetseso gannang ka kelotlhoko ga re bolokeng maphelo a rona pele ha re ka boloka a rona re tlo kgona go boloka bapalami bao re tsamayang le bona mme ha re ka tsotelela re ba le boikarabelo go na le seo re tla se fitlhelela qetellong ge tla fitlha malapeng a rona re bolokegile go se mathata a letho ke le lakaletsa leeto le monate le tlhokang mathata gabanetseso mamedi metsotso e a tsamaya ke lesome le metso e mene jwale pele go go raya rona borobong gorenye borobong ge balelwa ditaba e re keng ke pina ke ena e qapilwe ke professor Mzilika Sikhumalo Ntate Khumalo o ile a re tloelela ke gopola gantleng le ka nako tsena tsa COVID motho e motle ga a na re tloelela lefatsheng le ka kwano e mongwe wa baqapi bao motho o kekeng wa lebala mesebetsi ya gae ka gare o naga ya rona Aforika Borwa ke motho a ileng a ba a kenya letsogo nakong eo go neng go tlhophiswa pina ya setšhaba ka gare o naga ena ya rona ya Aforika Borwa le ena e ne e le karolo ya batho ba neng ba dutse majwana go ka tlhophisa pina ya setšhaba ya Aforika Borwa re ka lebala jwa mesebetsi ya gae ka kakaretso pineng tšhe e re ke thole ke tlwelele serumo la Performing Arts Academy ba ke ba re binele e nngwe ya pina tsa gae mangifitswa o kufa

Mabedi motle wa tsebeletso ya lesedi seo setlhopha se sa tswa re binela pina e monnati eo ke tshepang gore o e ratile boqaping ba Professor Mzilikazi Khumalo ke setlhopha sa Serumula Performing Art Academy botsamaising ba motlhomphei lehlomela tente ba ne ba re binela Mangifitswa o kufa ke e ngwa pina tse monnate tse tibileng ka tsela e kgetheileng ga o ka tibisa maikutlo a gago wa mamela mantsho ya pina ena ke e ngwa pina tse buang le motho botibong ba pelo ya gae. Ha ke mo ntumelele ke late boqapi bo bomba hae Professor Mzilikazi Khumalo mona mo retellwang pele ke sehlopha sa Gauteng Choristers bo tsamaiseng ba mohlomphei Sidwell Sindiswa Mhlongo lebitso la pina ena ke uqosi. Ha re ba kadimetsebe ha re ba mamele metsotso e robedi pele ho hora ya borobong.

Gauteng Korista se ba tsamaisa basidi wa Cindy Somhlongo bana ba rutlwela jalo pina ke mo nati yo bana ba binela yona nna le wena nna nung lena la haula ditswiri o qhozi ke le bitso la pina hopola motho yo motle kitse o ska ba suta pele ya se ya le moya ho ba ditaba ditentsa bohlokwa hlokwa tse o go tshwara tsentsona tse amanang le pina kaka karetso mona re tlotla re shebana ha hulu le ba qapi ba mmino na wa rona wa ditswiri jwale kile ka hlalosa bekeng e fetileng kare ke tla batlana le ba ikarabellang tlhodisanong yena e ikgethang ya ho kgetha moqapi ya hlwahlwa ya tla re qapela pina e monate eo ka yona re ketekang dilemo tse 30 re bua ka demokrasi re bua ka rainbow nation re bua ka naha e kopaneng ya Afrika Borwa moqapi ya jwalo o tla iphumanela moputso o ikgethang tlhodisanong yena eo ke seng a ke ile ka itsipa-tsipa bekeng e fetileng bekeng e tlang ha taba di lokile momamedi e motle re tla hle re alele le mephate re fe momamedi taba hantle hore na ebe re ya kae ka tlhodisano ena le hore na ke eng se lebeletsweng ho baqapi ka kakaretso fela ne ke re ke ne ke o tsipetsipele ke o fe taba tsena ka morao raborobong dula le nna se ka ba sutha hodimatlhohoho rra ke ya borobong ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa sa ho qetela tsa letsatsi ge di ballwa ke rrabosana madiehe.

0: repetela tsena tsa utlwetela tsa letsatsi ka o lekola boemo ba legodimo gauteng le mphumelang ka legodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go futumetse northwest le kwaetse ka go kgetha dibaka go futumetse ka mafafatsane a ijadileng a diaduma karolontshe ka bophirima freestate legodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go futumetse ka mafafatsane a ijadileng a diaduma go namela ka bophirima le dikarolong tse bohareng northern cape Lodi mo le kwetse ka go kgetha dibaka o futumetse ka mafafatsana itjadileng a di aduma ka bo run ke le mo le hlakile di ka go lontse ihutlileng le Lebopo Western Cape le kwetse me ho futumetse ka mafafatsane a di aduma ka go le ka botshabela ya Eastern Cape lodi mo le kwetse ka go kgetha dibaka o podile impota futumala ka bo rwa bo phirima KwaZulu Natal le kwetse me ho futumetse ka mafafatsane a di aduma ditaba tsena sa o qetela tsa letsatsi mo ho le bolipi di fella mona o ka boela thomela imamelela tse ding gape o sane o seng ga nako e tlabe le hora ya bohlano di tswere le soja
1: ke a leboatlhe rabosana madie he mmamedi e motlhe re ke ena mokgatlhelong wa o qetela wa le ratwang lenaneo ke la gaola ditswere tshebeletso ke a mantlha ke lesedi fm e re a re wela mokgatlhelong ona wa o qetela ke tle ke bue le wena mantswe a botlhokwa bophelong gangata ga ke tsebe motlhomong ga e ba motlhomong kile a tlhokomela gore re itshenyetsa nako ga kakang ya go tlhoya ya go kwatela batho ba re utlwisitseng botlhoko se ka etsa ntho eo gobane ke ke o tswela molemo ebile o senya kgotso ya gago ka o etsa ketso ya mofuta o tshwanang le oo motlhomong o ntse o ipotsa gore na ga o sa nona le marigo a sa bile a gwetlha kapa mesi ebile se fofofofolotsega le wena o se o le motho a fefefolwang ke moya nakong ena ya meya e maatla ya kgwedi tsa bophato tsa bolwetse ke gobane o ntse o nkile batho ba banka pelo tlwelela batho gagolo jwang ba sa natseng boleng ba bophelo ba gago o ba qhelele thoko wena o tswele pele ka bophelo ba gago mme o kope modimo o rabakeletse dilemo le matsatsi lefatsheng lena a nna ba ruise a ba etse gantle bophelong ba bona se ka kwatela batho gagolo mminong wa rona o tlo utlwa botlhoko mamela hona le batsamaisi ba bangata ba bileng teng pele rona re fitlha re tsamaisa dihlopha ba hodile ba bang ba bona bo lerotho diramathi bo pule mofokeng bo ntate taiwe ba hodile ba tswela pele ka maphelo a bona jolo wena o ntse o ba kwatetse o tla ikutlwa o tla bo ba siye ba bangata ba ba siile bona ba ntse ba setse bo tla dira makatsa henke ke ka qeta ba bang ba eta pele ba rona kapa dibini tsa kapa batsamaisi ba rona ba ile ba ba baya ba ntse ba kwatetswe ke rona jole se ka kwatela batho o senya nako le kgotso ya gago bophelong wena a nanela boleng bo o botlisang setlhopheng qha qetile metsotso motho e motle ke robong gantle ka moragorra ya borobong nnaneo ke la gaola ditswere tshebeletso ke a mantlha ke lesedi fm ke mokgatlhola go qetela ntumelele ke thale ke etsela e ka bakeng gobane sealemoya ke sa gago

0: ntani horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke wa tshebeletso ya lesedi metsotso ke 23 hantle ka mora hora ya borobong. Re ntse re le mmoho nna o ke la hola ditswere tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke lesedi FM. Ke ile ka hlalosa pejana ka re thulusano diteng tse ikgethang tsa baqapi. Mme ke rata se ileng sa etswa ke Choral Music Indaba selemong sona sena ka di 28 tsa March ha ba ne ba re bokantse mane Ruo de Porta. Re qoqa ka mmino wa rona ka kakaretso. Baqapi ba ne ba se bakae fela ba neng ba le teng, ba kopa hore re kopa hore re ke re be le kopano ya rona ya baqapi, re ke re tlo hlalosa hore na mathata le tseo re di etsang jwalo ka baqapi ke difeng. Batho ba tshwana le mohlomphe Mokale Kwapeng, Melisizwe Zwane, Dr. Robin Harrison, Nandi Pam Rechana, Dr. Douglas Kumbes, babile teng ho ka ntsha mabine bine a pelo tsa bona. Tsena tsohle di etsaetse ka la 17 kgweding yona ena ya Lwetse. Motho motle e ne e le kopano e neng e ikgetha mo ba neng ba ntsha mabine bine a pelo tsa bona ka boqapi ka kakaretso ba mmino ona wa rona o sa shweng mmino sa boleng. Ee, ke nnete. Ke hona moo ho ebileng ha tshohlwa le taba ya National Choral Composition Competition 2026. Mme ke ka hona ha ke re bekeng e tlang ha taba tsa rona di lokile motho e motle, re tlo tla re buisana jwalo le Phumelele. Ha e se Phumelele e tla ba Sedumo Nyamezele. Ke ne ke lakaditse o bua le yena ka jeno fela Sedumo o mane naheng ya Swaziland o ditlhodisanong ha jwale, mme a ke ke a kgona go buisana le rona, mme ke kopile hore bekeng e tlang jwang kapa jwang ba se ke be ba mphoqa Phumelele mmoho le yena Sedumo, re ke re tlo tseba haholwanyane ka National Choral Composition Competition. Mona ke sethala seo re beyang baqapi ba rona ho sona, leo ba hopotsa le hore le bona ba re hopotse ka mosebetsi o ba o etsang jwalo ka baqapi. E tla ba taba tse monate tse kgatlhisang wena o se ka ba fetwa ke tsona bekeng e tlang naneng lena la hao la ditswere tshebeletsong ya lesedi FM. Di ile tsa kopana tsatsing la maobane. Yo, ha ke a finyella wena momamedi e motle ka mona ka Rustenburg e tlasa mabaka ana ke ke a qojwa fela ke bile mo ka mmele pelo le moya, ebile re keke ntshe mmele wa ka mono nke ke bue fela gore ke bile mo ka moya le pelo line ntse le mmeleng wa ka pelo yena he tsa o tlana. Tsaotlana kerekeng ya United Reformed Church ere ko fa sepheto se tsamaile tjena mix double quartet maemo a pele a iphumanetswe ke Skoon Sprayer ka dintlha tse 73 bobedinya e ba Ian Drachter ka 71.33 maemo a boraro ebile Senegal province ya Free State ka dintlha tse 10 a supileng le motso le mong 71 bana batho ba sebeditse. Ke ne ke le tlhodisanong tsa province ha ba ne ba fumana maemo a bobedi ha e se ya boraro. Fela ba ile ba tiisa meqheleba ba ya magaolakgang ba ikemiseditse ba ba fumana maemo a boraro ka kakaretso. Le sebeditse gabanetseso le ntse mosebetsi o motle. Male choir Skoon Sprayer ba fumana maemo a pele bobedinya ba Ian Drachter. Female maemo a pele a iphumanetswe ke Ian Drachter bobedinyae ba Senegal. Hape maemo a boraro ya ba Midlands Sifikeng bana batho le bona ba sebeditse. Ke a tshepa moruti ke yane ke mo tsebang moruti Mosa kie na heke atsepa ya kamunu iba nche huzana sutla ntswa ya poso iba ngwena ngwane suki tla itsimukubetso ke ya uri senior b

metsotso motho yo motle ke mashume a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshome re ntse re le mmoho nnaneo ke la gaola ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm ge le mo aforika borwa re batla re tshwenyeile gagolo ka tsentseng di e tsagala ka go metse le metsana ya rona ka o qololega provenseng ena ya gauteng ka mona ka egurulene mo basadi ba robong kao fela ba fumaneng ba tlhokagetse ba bane ba ile batla ba tlhokomelwa gore na ke bomang mme di le dimo tsa bona ge ile ga di utlwa kwano sealemoyeng a ge ile ga nna ga pheta ka makgetlo dibudi ka o fapana mananeng a rona o fapana o se ge ile ga wa ka lengwele e le a re kopa modimo gore a mpakene dipakeng a re namolele maemongana le ba a tsebang tlhe o e tsebisang seponesa gore na batho ba ntseng ba etsa ketso tse tjena ke bomang gopolang gore ke kgaitsedi tsa rona ke bafumagadi a batho ke kgaitsedi tsa batho ke bana ba batho mme le rona jalo ka bontate ga re gopoleng gore re na le bana ba banana re na le mafumagadi ge na le bana ba borona re ke ke ga thabela ga sena se etsagalang ka bana ba seng ba tlhokagetse se ka etsagala ka bao gona ge amanang le bona ke nako jwale ya gore re eme ka maoto moporesidente o buile selemong se e fetileng gore ena taba e batla e rwalelwe diborele ge le ba aforika borwa re ke re e lwantshe kao fela gobane ke tlokotsi e re aparetseng mme jwale ga e se etsagala ka tsela e kgwedintse pedi fela o se o latolwa batho ba robong kao fela oe go go lekane re bina le bona ditlhopheng re tsamaya le bona dikereke re tsamaya le bona di-society re phela le bona mesebetsing ga re ba tshegeletseng ba botlhokwa ba ratwa malapeng a bona ke batho ba botlhokwa batho bana nna ka nnete re ka thabela gore ba phele ga botlhoko ga ka oele bontate tsena di amana le rona ga re emeng ka maoto re tshegeletseng bomme ka rona ya aforika borwa ga ba sa tshegeletswe ke rona potso ke gore na ba tshegeletswe ke bomang go lekane.

0: 我把我自己也付
1: Ntshafala moyeng, matlafala o tswe moluta.

phahamisetsang ho Jehova meho ya lona ya thabo. Lona kaofela ba lefatsheng. Sebeletsang Jehova ka nyakallo le itlhaise pela sefahleho sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke Modimo, ke ena ya re entseng. Mme re ba hae, re setšhaba sa hae, re mohlapi o aloswang ke ena. Kenang dikgorong tsa hae ka diteboho, le mabaleng a hae ka dithoko. Moleboheng, le rorise lebitso la hae. Hobane Jehova o molemo, mohai wa hae o hlola ka o sa eng kae. Le botshepehi ba hae melokong le melokong thoriso.

0: Ho qadile ka seno se le seng. Emong a ka le dijo. Emong yena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng. Ka opanya halifo.
1: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Haesale, dilemo tse mashome robonga. Ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua. Ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku. Tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala. Le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse mashemarobonga tsa SABC re re halala, halala, halala, halala SABC.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bloemfontein, nako e fihlile, Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata. Ka Moqebelo wa la 26

e sale o le modimo ya sabalweng dilemo mphatlalatsa le naledi ya mesora bo sa fele mogena wa kgotsa modimo wa bontata go na go dumela go wena le ka jeno ntse o le modimo ya phaameng ya dutseng tironeng re re o ya halalela Jehova wa magotla thoriso yotlhe tle newe wena bogolo botlhe ke ba gago phagama morena gona ge tle re kokobele modimo ga o tlo tswalwe bo wena ka gare o rona borona botle botimela phagamiswa Jehova dikgutlo tse nne tsa lefatshe a re tiana mmogo re letšhaba sa thesele makhubung a gaso le sedi fm a re tlo kopana mmogo go phagamisa o paka le go bolela maatla le bogolo ba gago re re o ya halalela Jehova o magotla e ne e le wena maobane a ke wena ka jeno e tla ba wena o ya ka o sa feleng go tlo o roriswa bitso la gago modimo re a leboga ka mpho ya bophelo re leboga ka mogau wa gago o ntse o re bolokile ge leboga ka mesebetsi dijo diaparo modimo re leboga ka batswadi ge leboga ka bana ge leboga ka dikgwebo dithuto tsa rona modimo re leboga ka ntho tsotlhe tse kalosong ya rona morena ka jeno ga re ke ena ka gare go nane o lena re ka etsa phoso e kgolo modimo ga re ke ke ra o leboga o re sireleditse o fitlhela mona re ntse re bona bogolo ba gago le ga ditsokotsane tsa bophelo ga mathata le maima a bophelo a ntse a re totela letsatsi le letsatsi morena ga re ntse re phefomologa ga re ntse re bolokegile re a tshwanela kore re a leboga re a o boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ga monate ka tlasa paballo ya gago o tle o re nege go thabela tse o di ratang kao fela thato e tla etsagala lefatsheng a jalo ka etsagala legodimo thoriso.

modimo ha ona bofutsana ha ona tlhoko ha ona mofuta wa siki ha ona boemo bo teng maphelong a rona bo tla re arohanya le lerato la hao modimo re tla o philela re tla o sebeletsa gore na diabolo se wa rata ha rate modimo re ntse re tla tswa letsatsi le tshaballe dikelang re ntse re re o moholo re re o phahame re re wa busa o Jehova ya phahameng modimo re ntse re tla tshwa jwalo re hloka mesebetsi re na le yona re ntse re tla tshwa jwalo modimo re ntse re phela ka hara bohloko ha re tla emisa Jehova gore modimo ya phahameng ntate modimo Shadrach Meshach le Abednego ba ile ba re ruta matlatumelo gore wa re pholosa kapa ga o re pholose ga re tlo fetola polelo ya maleme ya rona e reng modimo o tlo re boloka modimo o tlo re sireletsa le ga re ka bona mollona o be sitswa ka makgetlo a supa ga re tlo tshoswa ke le batama gobane re a tseba gore re tsamayang le ena o mogolo ya ka gare go nna ya fetisisa mollona o mogolo ya ka gare go nna ya fetisa le

ke sa gona jwa ba ba dira tsebela tsela se re mzwa ke ka tshela lo sadie fa monna o ke la thori so hle ntumelle ke tla ke le boera masedi mphatlala tsana le dia me so re fa monya tla ka jeno re tlo tiana mmo gore go kangwe ke makhubu a gaso ke rata gore go tswa morena hle e tlebelo wena go hle mo le nteng tsebela tsena go hle mo fitla mo sebetseng le etong la pe mo kharolo tsenteng mo ithuti mo o motho a mo tsha o mme o ntate o khono ntate mo holo ke go patlwa mo ile tsoseletse ya ha le matla ma tsha ke tlo qala be ke ntsha wa re tlo tsepa ntate mo di mura tla re thuse a buseletse ka re go rona dipelotse hlokileng jolo ka dafita tshope salemeng yane ya ya le shome ke mana ke ma shome hlona le motho mo gore o ho morena o tlo bo pe ka ha rona pelo e hlekileng jele modimo wa ka tla o hlona le fatsa tla wetse hantle ke tlo tsama mmoho ka jeno mme ke sentse go kopela mo ha o hle ke tlo phamisa modimo ke tlo mo rorisa ile ka qala ka pidi mona tegolo tina zungu re ntate re ya rapela hle ha ke khuma maka mangwele ke gapela ke ya le utlwa le tsoho asibunuwa are se wakhile aba ka pula sipoma kha bana o tlapinye nwe are sakhiwe phezu kwe sisekelo saba apostola laba profeta are auwe motheo nwe bo iba ha ho re auwe motheo nwe bo iba ha ho masebetsi mo bo hle batsebele tsole sedi bantse mo sebetsi o kha bana modimo la hlono le fatse maso mo hloko modimo wa tsantle ka utlwa bo mantswe are o ska ba hlo ya batho bo phelo mo hao o ba no tla sitisa khotswe ha ho o ba etla ha ho thaba tla re ha le hlolo lena le tota pelong e o tla sitise ya modimo wa wetse hantle modimo wa hlolo lo fatse hey jwele ke tlo palamanya ke tlo palamana nonyana nngwe e o thweng ke ntsu ke batla hai re ka hodima difefo e tlentswa re tle mpepe ee jwale ke tlo tsamaya le yona bosung bona amogela matla amogela tsoseletso ha e bono nya hame ke o kopela mogau jehofa e motsho morati o temano TikTok re teng mono bakeng sa gore tshebeletso le sedi ka molomo wa thoriso e tle go fe matla a matšha ka jeng thoriso minister spokes a re ga ke tshela noka ena ga ke utlwa ka ke ya teba ke kopa wena o tlonjare e o tlompeka o duo maqhobuane ke tla ke tsamaya ka

0: tjhela temoso moratuwa le naneo la thoriso.
1: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
0: Ntjhafala moyeng, matlafala o tsuwe molota.
2: Mashuba bedi metsotso, rea horrenya le shumele motso mo mametse thoriso. Ho Lesedi FM le Mzwakhe o ha katshela. Mamedi wa ka rate hantle. Mme se ntse ke re ho wena o leetong mosebetsing o lapeng kgalolotse ya monate. Morena tla wetse hantle mme o hlonolofatse. Ho na le nako e nngwe e re tshwanelang ho dula fatshe. Motho ha ebe o kgonagala o tlo o bee matsoana marameng mona. Ebe jwale o tibisa maikutlo gore Modimo, ha ke hopola mo ke tswang teng le wena. Ho na le pina e kileng ya bino ya motsho moratuwa ke sa le sekolong. Ho na le pina tse pedi tse kileng tsa binwa ye nngwe ne re look at the mountain, look at the sea. Sheba dithaba, sheba mawatle. O nke nako, o nke nako ya ho kgutlela morao. E tjho jwalo. E re hape a e tswela pele pina ena. Haebe o nahana hore Modimo hayo kapa o shwele, o ka kgutlela morao o tlo shebe dithaba tsena, o tlo shebe mahlo mawatle ana. Ke utlwe nngwe motsho moratu ya pina e reng, ha ke hopola se entsweng ke morena a nkeke ka kgutlela morao. Jwale ho na le mantswe a ke a ratang a reng tjhe, a re tjhe a nkeke ka kgutlela morao. Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi, ho na le moo ka jeno re tlo ya teng, mme re tlo kopa ntate Modimo wa tla re lokise, re tlo qala beke ntjha. Mme ho na le mantswe ke ratang ho netefaletsa ona hore o tlo a nke wa boloke pelong ya hao. Ke a rapela Modimo ya phelang hore beke re tlo kena ho yona e tle o tlele ka ditaba tse monate. Ke rapela hore ntate Modimo wa tla o thuse hore mohala ona e o sale o emetse dilemo wa ditaba tse monate o tlo o fihle, o tlo o amohele. O phetse dilemo tsa ho tse ngata ka meokgo, phetse dilemo tsa ho tse ngata ka mahlomola. Empa ke rata hore beke e re tlo kena ho yona o se hlole o bua mahlomola ka leme la hao. Ha ke re ithute ho bitsa ditaba tse monate, ge ke re ithute ho bitsa mehlolo ya rona, re ithute ho bitsa diphunyeletso tsa rona, re ithute ho bitsa dikatleho tsa rona. Ke kopa re ke be mofuta o buang katleho, mofuta o nahanang katleho, mofuta o tsamayang katlehong, mofuta o dulang o bua dintho tse kenyang katleho ka hare. Batho ka nako nngwe ba nane wa hlanya, ba nane hore motho ana a lorang haholo ha se wena motho wa pele. Ho na le monna kapa ho na le moshanyana mane Bibele ka lebitso la Josepha, o ile a bua dula mantsweng a katleho. Hangata dintho tsena tse monate ha re atisa ho di bua, re diphatlalatsa, batho ba re ka re di a mosia. Empa ke rata hore beke ne ntjha ako le ha o tsamaya o tswa ka hara jarete ya hao, ako fetolele motsamaya, o se ka ikagala fela o tsamaya mona, o ha o ntse o hata mona o ntse o re Modimo, ke hata hoduma ntho tsaka, ke hata hoduma mehlolo yaka, ke hata hoduma mosebetsi wa ka, ke hata kore ha o tsamaya mona o ko o tsamaye ka sebete, o phahamisitse molala hore ntate Modimo le ha o ntse o wetsela ntho tse tjena bophelong ba ka, empa ke phatlalatsa katleho ka leleme la ka. Beke re kenang ho yona, ha re ke re iphatlalatse, re ke re hweletse lehodimong malapi nga rona, dikgwebong tsa rona, dithutong, mesebetsing, re ke re Modimo, beke re kenang ho yona ena ke beke ya katleho, ha ke e fele bitso.

0: Itebohene ntate wa ka, ho ba momamedi wa Lesedi FM dithapelong tsa hao bosiung ba letsatsi. Ke kopa ho rapedise finance ya ka ntate wa ka. Ke nna mme a phase ya ho Sathenville, Johannesburg, South. Ke a leboha.
1: Yo motho moradi wa sepanelo sa Lesedi. Kutlwa bua mantse a thata kwete, kutlwa nkgopotsa mehleng ya kgale. Ke ntho tse ntle ka mona ka matati e le go bitswana.
2: E motsho moratuwa, ke ntse ke o mametse tlhe ka mantswe a a fanang ka motlotlo. Ha o bua fela Mozwake, re tsoa molota. Re tumela gore ya nyoloa ka wena Mozwake, wa re fodisa. Wa re fodisa, bana Modimo ke ena, ke kganye ke bophelo. Ke ena a re phedisang. Tsohle di etswa ke ena Mozwake. Tate Modimo a wetse hantle ka mantswe a hao a tshedisang batho, a kgothatsang batho. E motsho moratuwa, ke Palesa ka Kanana Okuni.
3: Alleluia! Le boemong bofe kapa bofe, le boemong ba tlala, le boemong ba mohlolohadi, le boemong ba ho isa bana sekolong, le boemong ba bana ba nwang, ba jang dinyaope, le boemong bofe kapa bofe, o tla sala o ntse o le Modimo, o tla sala o ntse o le Modimo, o le Modimo ya sa robaleng, o le Modimo ya sa otseleng, o le Modimo ya ga lwanelang dintweng tse re sa di tsebeng, o le Modimo ya ga lwanelang dintweng tse re di bonane tse re sa di boneng. Alleluia, ke tla re kgotso, kgotso e be le lona. Masikwela Phosane wa Lejantjhe.
4: E motsho moratuwa. O nkenya mafolofolo motsho moratuwa, nkenya mafolofolo ne se ke di diphateng ko re ntse ke tapa-tapa ka looto fela motsho moratuwa. Ke dilemo lemo le ntshala ke le ka mona ka Qwaqwa Mangaung.
5: Motsho moratuwa, tsamaya mane Mozwake, tsamaya. Ai, Mozwake o mobi. Thero ya hao e tsamaya mntate Mozwake, e fane ka mona ya Senegal.
6: Pastor Mozwake. Hai go tla tsile o hlabolla moya wa ka morena ka go tla o hlabolla moya wa ka sonta hensena. Hai ke mogare ka dintorontorong ka mona.
7: Dumela ntate Mozwake ka tshela ke nna pelotso tetsi ka mona ka mama ba ne Fendersberg. Ntate wa ka go re ja ba ja fellwa ke bogoko. Ke ikutlwa ke le motlotlo ka mantswe a hao a monate a sonta a ha motho. Ang a ha wa tsa ntate wa ka. Khona ne ntse ke qala ho ipulela business ya ka, mara mantswe ya hao a mfa matla ntate, a mfa matla.
8: Madume e motho moratuwa, a ke tholwa ka mona ka Zafon matateng ntate wa ka. Ai ko mametse EFCD.
9: Dumela ntate Mozwake, bua le Mozwake ka Potchi ka mona. Ai ntate re labohela mantswe a hao. Wa re kgothatsa ntate, wa re kgothatsa. Kopa o tswele pele, Modimo o etse hantle, o tswele pele ka hore o kgothatsa ntate wa ka. Thank you.
10: Dumela kwete, dumela ka mantswe hao a matla, mantswe hao a kgothatsang, mantswe hao a re matlafatsang. Jo, bosiung bo botle. Ao, ra utlwa hore Modimo fihlile ka hare ho rona, ka hare ho dipelo tsa rona. Re a leboha Mozwake. Mme mamolo e ka dipelaneng ho phao.
11: Lo e motsho moratuwa. Wa tseba Mozwake. Ke ntse thapelo ya mantsibuya. E ka rona le teng ha ke ntse ke rapela. Ke kopa phunyeletso. Ya tseo tse o ntse o dipelela kaofela, mosebetsi wa matsoho, molekane. Ke a di bona. Ke kopa phunyeletso ntate Modimo, a gabele thapelo tsa ka ho ya ka mopelo ka ela balebelang ka teng.
12: Moraka tjela. ka tshela mozwakhe e kare wa tsiba ke tsiba ka etsang ke ikupa ke ntate bo fukeng ke moholo ke ntate ke mo mwana sister ke ikupela ha ke tsiba ka etsang ha ba ne ke le boso mono le sedi FM ntate motau me ma
13: e motso moratua mozwakhe wa khashela mwana mme ke a leboa kusimba ka jeno umpile bo emombaka abuti wa nhlokomedisa hore ke bone ntho e batho ba e bonang e shwile bophelong ba ka ebe nna ke e bonang e phela masapo a shwileng ke a bone e le masapo a phelang toro ya hao ha e soka e o fetisa ka hare ho sekoti e ke ke ya ba phethahala ntho tseo re kopanang le tsona maphelong a rona di a re betla di re etsa batho ba re lokelang ho ba bona tsatsing la hosane mzwakhe ke a leboha abuti modimo wa mpolokele wena e motsho moratuwa
14: go na le nako eo ke neng ke le moshanyana seponono motsotso ka morao ra loshebele motso mo maqhubung a gaso le sedi FM re ntse re pepwa a ke nane o lena la thoriso bosumi bona bo kgetheileng mme re dutse mantsweng ana a katlego re loya beke ena ya rona mmame re loya dihora metsotso le metsotswana re a e laela gore modimo o re tlisetsa katlego ka lebitso la Jesu Kreste re ke ke ga tlogelela kapa o emisa ga re tlo latlha tshepo go fitlhelela re fupara ditlhonolofatso tsa rona go fitlhela re bona re dula kanana ya wena o le modimo re tshepisitsong yona re ke ke ra emisa nna mmamedi wa tshebeletso ya lesedi e ke gopola ke sala moshanyana ke le polasing ke tsamaya ka moga dikgomo di a sakeng ke hopola ke tsamaya le metswalle ya ka ka nako eno ya ba go ba le ntho tse ke ba qoqelang tsona ka re banna le ya bona re o kae ka jeno ka le leng la matsatsi re tla bua tsena ge le kaekae mamedi wa tshebeletso ya lesedi le ha Jesu Kreste a hlaetse na sa reta motsaneng yo mose o monyenyane o nyatsehang empa ka gara ona motso ono o nyatsehang ono go tswile tau ya leloko la Juda dintho kaofela tse modimo a di phahamisang bophelong batho kaofela bao modimo a ba etsang hantle bophelong ga se batho bao maphelo a bona a kgabileng ka botle ntho tsohle kaofela tse nyatsehang ha di fitla matsohong a modimo di ba le seriti dintho tsohle tse nyatsehang ha di fitla matsohong a modimo di ba le semelo le sebopeho ke ka hona ke reng ho wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re tlo qala beke ntsha qalella ho nahana katleho qalella ho bua katleho qalella ho tsamaya katleho di ntse di siyo dijo ka tlung se ka emisa ho bua katleho o ntse o le siyo mosebetsi se ka emisa ho bua katleho hobane ho bua ho hloleha ha hona hore o tlo fetola maemo e ho lla ho lokile ka nako tse dingwe ntsha bohloko empa o lle o thole ha o qeta ho thola o re modimo le selong sena saka ke ntse ke o dumela tloemisa o fitlhelela re buna katlego ya rona ga re tloemisa gore na batho ba reng batho ba bua ba etsa metlholo ga re tloemisa o fitlhelela re bona katlego ya rona ga re tloemisa o fitlhelela re bona katlego ya rona ke kopa o seka latlha tshepo ga ebe ka jeno long kile qeto ya gore wa tlogela ke kopa o seka tlogela iphe chance iphe monyetla gape e o kgotsofaditse batho nako e telele ke nako gore o kgotsofatse pelo le maikutlo a gago ke nako gore o kgotsofatse pelo le maikutlo a gago nka bogato bono ba katlego nka bogato nka gato eno ya katlego o sane tsoga tsoga tsoga tsoga tsoga dikelelelo tsa rona re di tlwaeditse go hloleya re se re tlwaeditse dikelelelo tsa rona go hloleya go se kgone re tloiditse dikelello tsa rona boima. Ke nako re itokolle dikelello ntse re itlammeng ho tsona. Re ikentse ditoronkong ka borona tsa ho se kgone, tsa ho se be le bokgoni. E nna le wena ha re na bokgoni, empa ho na le Modimo ya dutseng teroneng ya hae ya nang le bokgoni. Bokgoni boo bo Modimo a nang le bona bo sumonang ka kgato. Haeba o kgona ho phahama o eme ka tlung ya hao, o tsamaye o kene kamore le kamore, a ko etse jwalo jwalo ka lehlanya, o ko phatlalatse ka hara ntlo ya hao hore ke laela kgotso ka hara ntlo ena, ke laela lerato ka hara ntlo ena, ke laela kutlwano ka hara ntlo ena, ke laela phunyeletso ka hara ntlo ena, ke laela katleho ka hara ntlo ena. Ntlo ena e keke ya ba ntlo ya diqabang, e ke ba ntlo ba ntlo ya diqabang ya dikorohano. Ke laela Modimo a re thusa re ntshe dikolotong tsena. Kalella ho bua ka ke bua ke bua le kelello ya hao. O e jwetse kajeno hoba haebe e teng ntho e sitisang morero wa Modimo maphelong a rona, ke ka hona sefela se reng ya reng ke mofutsana a se hlole a re ke mofutsana. Ya reng ha ke kgone, a se hlole a re ha ke kgone. Ba kulang ba re ke fodile, ba imetsweng ba re ke lokolohile. Ke nako re o sebedise lelemelela la hao ho bitsa ntho tsa hao tse matsohong a hao. Ke nako re o sebedise leleme la hao o tlo phatlalatse katleho. Tsatsing lena ke a bua Motshomoratuwa tshebeletsong ya lesedi, ke bua le toro ya ka, ke a e bitsa, ke a e atametsa. Ke bua le kgwebo ya ka, ke a e atametsa. Ke bua le mosebetsi wa ka, ke a o atametsa. Ke re tloho, tloho, tloho, tloho, tloho. Katleho ena ke e bitsa tjena hobane ke tshepile Modimo. Le ha o sa tshepise, empa ke a mo tshepa hobane ya re tshepisitseng wa tshepahala. A o kgathaletse mamedi wa tshebeletso ya lesedi hore na o ile wa wa ha kae. Kajeno ke a dumela hore ho weng ha hao, maqebeng a hao, ho pukaneng ha hao, ho na le Modimo ya dutseng tironeng ya hae. Ya etsang tse sa kgonahaleng, ya etsang tse sa kgonahaleng ho ya ka mahlo a batho, e be ntho tse kgonahalang thori.

ya ba ke tla letswana ngwana ng khone mashobedi metsotswana le metsime hlano ka morao ra le shumele motsomong le sa di FM ke monlelwa tsebeletswana ya o rata ya o hlokomela kana go tsohle lana o ke la thori se motso mo rata ya makhubunga ga sohle le ga mene go tswetle bete ya ba ke nka matema mo remi a re make way le jela motheo ara wa makatsa nice spirit of praise ba re Jehova re tshepile wena fela ai.

tsebe go tlatsa ka matla ele ke furu a tumelo ya ha a ke tsa tsena hle go fa pushi ya u sututsa jole jole ha ke tsa tsena he ha u ya bukenyane ya ba Filipi khaulo ke a pele temana ke a botshelela buka ke a ba Filipi khaulo ke a pele temana ke a botshelela jolo ka ha o qala beki ya ha o ye ntsha o tlo phatlalatsa katleho o tlo bua ntho tsentle ka lemela hao o tlo itukulla o tlo phatlalatsa phunyeletso o tlo phatlalatsa tlallo wa tsaba o ishebe ntlo ya hao o ishebe o potapote o ishebe no supore ke tlo bia bathroom mona mane tla ba ka mori ya bana mane tla ba ka ke batla wa bona o ishebe We bone. Jaritena we sebo koluyena ke etlema mona yongwe tlema ke garage ena ke batla u di bone nthotsena mabidi a tsebeletso ya lesedi u di bitse ha ona nthwetsa le fatseng ka tshwanyetso nthongwe ngwe yetsa le bona le batho ba dumelang hona le batho ba buang hona le batho ba dumelang ba gholwang ditorong tsa bona ke tlo hloko hlafela tumelo ya gago ke a feta. Jela ke batla o tlonke temana ena o qale beke ya hao ka yona. Ba Filipi ba pele. Temana ke ale ke a botshelela. O ke itologa le melela la magena sesotho. Jela o tlonke nye bitso la hao mo. Ke batla o kenye bitso la hao mona. O bua ntho e phelang. Jela ke tlonke nye bitso la ka mona wena o tlonke nye la hao mo. Ke tshepi o tlwae reng ha qala. Ke tshepile. Ai. Hai. Ke tshepile gobane ya qadile mosebetsi o molemo go lona o tla fela a o phethe go isa tsatsing la Jesu Kriste o le tise le ntsweleng ke tshepile gobane ya qadileng mosebetsi o molemo bophelong ba Mzwakhe Kachela o tla fela a o phethe o kene be kena ka mantswe a tshondwa modimo yo no mphile ntoro e o tlaetsa bonete ba re ya phetala modimo yo no mphile ntoro e tlaetsa bonete ba re ya phetala molemo ro no tletlebe go fe o tlo roa kana o fitlela neng o tlo roa kana o fitlela neng o tlo dula o sa batswa di ba ha o fitlela neng o tlo dula o supa batho ka menwana o fitlela neng

0: sala omunyo tuya zukamba ma obuye na
1: ah mungakatshela ke bona katlego ke bona dintho tse ntle ke bona bana ba ka ba atlega ke bona modimo a bula ke bona ntlo e kgolo ke bona koloi ka tshela ke bona modimo a e lokisitse a lokisitse tsotlhe tse gale di kwaleile modimo a tlonolofatse ke na desnaile ka Oakley ka bodulo ke ka molotsi modimo kuo ka tshela
2: motswake ka tšhela modimo ga botse mamake ya katlego ga ona motlho a tla kwala motswake modimo ke ena fela nkinye senotlolo ke ena fela na le eya le amen motswake motswake ka tšhela thuso mothobi ka tula motswake ke utlwa gantle gone modimo o butse ditsela o butse mamake ya katlego motswake ga ona motlho a tla ema ka pele gobane modimo o lerato modimo ga botse ga ona motlho a tla kwala
3: motswake bekeng ena ngwana mme ke bona jehofa a suthisa kao fela batho ba emeng tseleng ya katlego yaka le ba tshwereng dinotlolo tsa katlego yaka dipokothong tsa bona ke a leboa ngwana mme ke mosupa tsela ka valmarine mamello ward 1
4: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatse diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: bomamputi ba abelana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso Jangelo Baba mbona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi Moputso wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di se bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
6: Ntjafala moyeng Matlafala o tswe moluta.
7: Thoriso, thoriso ndati qashela. Thoriso ndati buholwa modimo ha bo phame, khete go kokopela. Ke bona tso jisa le nna ding atela. Ke ka tamogela modimo tso fetse ke nka nna ga dikopa. Ke mfe matla go tsona ding atela ka tsela di tsamang ga tsona. Ndati mpitu ke to bo ke a le bua thoriso nda.
8: Thoriso Thoriso ntate mzwake Thoriso Thoriso e motshomagatuwa bekeng e ntšha yene ke kenang ho yona ke lahla tsohle tse mpe tse ke di nahanang tse nsitisang bophelo ba ka hore ke tswele pele ke hahabella pele jwale ho ba ya ntshepisitseng ho ya tshepahala ke malepekola maponopono so e thumelapa
9: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngongo Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Neo Mabote mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
10: All white, total praise and worship. 3 October, mabidwa tsebelo tswe ratwang baking e tla moqebelo. Ge tla begile ka mone ya ne ka pelo e tla nge motshomo ga tua ka di 3 October o tla bolo monate ya go lo fumela tikete ya go gona jwale ka potla ka ngone so hleki ya kopa computer get. Ge lo ba mmoho ka mono. Nna ntwe ke batla ngwe e tsa bona. Ai. Wa tsiba e motshomo radu modimo re mo lebo enthontsohle jwale ha re ikopi katleo re a ileboa tsa mo ruta bana ba hao puo le leng ba tloetse katlego bana ba hao ihule le dinatla ile ba hluti go di sa dinatla tsetso gona gore ho lukile dinatla tsetso gona gore le hauka ba tsena ke ntse ke hlonolofetse

Hold on, sir. Hold on, sir. Hey, I'll leave you.

0: Are postule, are postule.
1: Ntshafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
2: Thoriso, ntate Mazwake, thoriso. Ke bona katleho. Ke bona ntlo ya ka e fedile. Ke bona ke kene ka hare ho yona. Ke sa le motjha dilemong. A tsamayang a fellwa ke mosebetsi fela. Empa Modimo ke a tseba, a ke kebe a nkenya ka hare ho seemo sa tatlolo ya ho ntsha ka hare ho sona. Ka hona ke re ke a leboha. Ke a leboha ka mantswe a hao. Thoriso.
3: Emotsi moratuwa, thoriso. Bekeng, ha ke tla qala bekeng na, ke bua katleho hodima bophelo ba ka. Ke bua phunyeletso ka hara lapa la ka, ke bua phunyeletso mosebetsing wa ka, ke bua phunyeletso hodima bophelo ba bana ba ka. Ha di lokollwe tsohle tse tlangweng. Amen. Rosika ya Smith.
4: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi, re fitlile nakong e bohlokwa haholo ya hore re tlo leboha. Metsotsong ena e leshome le motsomong ha re tlo phethela. O tseba se hlokwang ke pelo ya hao. Tseba ditabatabelo tsa pelo ya hao. Tseba moya o lwantshanang le ona. Kajeno, nka qeto ya o bona botle, ya o bona katleho. Eya. Lefatshe le tseba ngwana hao e le moleko. Lefatshe ha le bona molekane wa hao, mofumahadi wa hao, le bona motho ya hloleileng. Lefatshe ha le sheba lapa la hao, ha le tadima bana ba hao, le bona bohloki. Empa nka qeto kajeno ho bona katleho, ho bona bophelo, ho bua bophelo, ho bua katleho. Modimo re a rapela. Jehova re utlwe. Re leboha beke ena ya matla e re kenang ho yona. Mesebetsi mo re yang teng, re bua katleho. Re keke ebe ra hlola ka maleme ya rona, re bua bobe. Re phatlalatsa katleho. Malapeng a rona, malapeng a bo rona, katleho. Dikgwebong tsa rona katleho. Dithutong tsa rona katleho, maetong a rona katleho, manyalong a rona katleho, baneng ba rona katleho, dikolong katleho. Modimo, mesebetsing ya rona ya matsoho katleho. Re rapela. Re makatse ka ditaba tse monate. Re rapela. Modimo, re makatse ka ditaba tse thabisang. Ditaba tsa bophelo. Re fodise malwetseng ohle. Kreste Jesu bekena. Re o dumela bakeng sa ntho tse kgolo. Phunyeletso, tlallo, katleho, kgaphatseho, dikarolong tsohle tsa maphelo a rona. Ntate, re kopa tsena tsohle ka lebitso la Jesu Kreste. Mupulusi wa rona. Amen.

0: mamedatshebeletso wa lesedi go tle rore iserato lena le le la re kopanya ga mmogo le ga re ka roana pelo tsone di letsa teana tsa bokangwa mmogo ke maqhubu a gaso ba le wena ka jeno sealemoeng ebile mogau re ntse re kopa mogau bakeng sa nako e tlang ke o sia matleng ke tshepa gore re teana nakong e tlang tla bo ntse o dutse matlengana e na tshebeletso ka nako tsotlhe tla o jara tla o phamisa ka go kgothatsa yo o thabise e o fe tshepo ke ka gona ke reng go wena e bala bommabedi wa monate mananeng otlhe a tlang go latela ka morago go mona olong e lesomelotsombedi o tempitso ga tshumane RQB o tla o qala letsatsi ke re tlhonolofala gopola o qala mantswe kapa o qala letsatsi le wago beke ya ka mantswe a reng ke motlhodi ke tlhotse ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe ke motlhodi ke tlhotse ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe ebitso la ka ke mzwakhe wa kgatšhela mme re leboa ramasedi baokamedi ba tshebeletso ena ka matsatsi otlhe gore tsheetsa bakeng sa molemo ore re tle re wetse dintho tse bohlokwa ke o rata ka pelo ya ka yotlhe beke ya tlholo beke ya thabo tla ra re teana gape nakong e tlang ke tshepa le gona o dumela gore o tla bo o tshwere lesea la gago ka matsogo tla bo o tshwere motlholo wa ka matsogo tla bo o tshwere katlego ya gago ka matsogo nna ke a dumela ke a e bona mme ke tshepa le gore go tla ba jalo bana ba suka mona ka TikTok modumaletsa gantle kgotso modumaletsa ntle Selina modumaletsa gantle le Tanta modumaletsa gantle gerenyane tlhonolofalang bana beso Stabi K modimo keo MESA Thuso Mothobi papa Kagele modimo keo modimo a tla le tlhonolofatse go fitlhela re tena gape nakong e tlang Tami Mantsho ha o le teng bye bye
1: ai nkosi ya bolela moyo wa

0: Mamedi le shumele mesi sele simbe susu kamara hora le shumele mesi medi RQB la ponto wa sele bole sedia FM 87.7 ola ba jalo 106.6 www.lesediafm.co.za. Mamedi ka jeno ke mantaha kgwedi ena la matsatsi a mashome a mabedi le motsolo mong ke kgwedi ya lwetse selemo ke sa ke tipedi mashome a mabedi le metsi sele zinke 2026 Afrika Borwa hona ke radio. Na ke horoto ke matinkira ke rrapo le mathanga a kampeng ho pere dumela motho e motle le bitsela ka kepitso self ex tsumani le rrato la hao empa mra wo ntjena ba mpitsa ka hore a ke ponto wa selebo ha mamelwe
1: e ba le ponto wa selebo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
0: mamedi ke nako yane ya tsoga o rapele re qala beke re qala letsatsi 086 000 3084 mo mamedi a le mong ya re qalang beke ya re qalang letsatsi ka thapelo hashtag tsoa o rapele go lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa mamedi uteng kwano mohaleng dumela
3: ya boka morena rente re thabela wena modimo ka tsamanta ha ka tla ka tsheng re a kopa ile re ntse re leboha bophelo sa tate bo se batata o lo kokota di ofisi ke hofa go batla mosebetsi o property CV ke na tumelo le tlota le hlompo ka re bona ba le tibelo ba ta fona mosebetsi ba kula modimo manteng ona yena ka re dipetlele ke hofa ba bang ba etse ke dikotsi ba ba ba ntse ke le tsogo ke hofa ntate wa ka ke sa lebale le Afrika Borwa e le fifing ka baka la dipolaadi ke hofa e se ka o ka ba le sepodi ka sarong ka Afrika Borwa modimo fa ba setelela pele go fitlhwane ba etse ba letsole ma ao Afrika Borwa o o kae se tlose se kana sa bomme empa tota le tlhompo le le botsa wena ka lebitso le maatla la bophodisana le Jesu Kriste o etse motho ke morerantse baka ke nna ka kebere ke a leboa ponto.

0: Mamedi a pina na bitsa ka gore ke real love. Sebele singa le se di dreza po una. Pejana mani zogupata kahle afro traction e bile teng kwano. Ba tsama jalo le Malik le press. Dingata pina tse mona tsotso tla di utlwana kwentse tsama ya kwano re le boa. Morena Rantheba ke yena eo. A re tseditseng thapelo e qalang letsatsi mane segutlwaneng sa hashtag tsoga o rapele mo mamedi utlwantetsetsa ho 086 3003084 086 3003084. O njwetse gore na o qhoba bosiri bo mang ba sa feteng ba bararo, empa pele he ke bulela megala kwano a ko ntumelele ke tle ke potele ka mona ke tsebe gore ke tle ke gutlwa mozwake wa khatšhela. Re a leboa botiki ena na o nkile ka re monate le bitswang ka gore ke Thoriso go tloa goreng ya leshome go tla goreng ya leshome le metsemedi. Jwale le nna bakeng sa diora tse pedi ka go fela go tloa kwano reng ya leshome le metsemedi o ya goreng ya bobedi ke tlabe ke na le wena ke o sie gore monate le bitswang ka gore ke Ditheoa Dikalaneng re mone.
1: Thembisa go batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha maatla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
0: E mashome a mabedi metsotso pele ho hora ya pele. Mamedi, segutlwaneng sa se ikokotlelo ka la mashome a mabedi le motsotso le mong lwetse 2026. Hanako ele metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bone. Ho leba metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya bohlano. Moleboheng Mawela le Thabo Mokone ba tla buisana kapa ba tla bua ka sehloho sena se latelang. Ho nka mmuso jwalo ka mohiri wa mantlha moo o ka sebetsang teng. Ke kgaolo ya bo 30 le metso e mehlano. Wa mmuso tshebeletso ya lesedi. Public service as an employer of choice. Ere shemela be se robometsoso pele ho hora ya apeli.

0: Chavasanta, did you want my room? I remember what you were trying to say. How do you say it's a bell? How my mail up on dress? How my mail?
1: Le shumela beso e robedi metsotso pele ho hora ya pele mamedi uteng kwa no mohaleng dumela
2: ke mela ke se tsumane
1: re teng le kae
2: re teng le kae
1: ha mona ati ke mang kae
2: ke mo le bo hen ke meng ka tuma le Paris ke kopa go ba bo sule me estara mangalo ka ver komo le me mamuloi ka ho pa house le se bulele le ba loka ye tena ke ne ba tsumane o be ntse tsile monna ke so ka ntse ke
1: letsatsi le monate qala tsatsi le hao hantle utlwa
2: ke ne mo pitso tsumane
1: o mame se le se di FM ke pitso tsumane matsatsi yana dumela
3: oh the one and the only ponto
1: the one and the only
3: yeah abori kiri dia mo revan ka 6 be ke kamane ke ri na ka mkuina ka mola ka kwaqo ke totelle ka motsamae motie ke ntsha magala ke mona di Toronto ba tshiwa le kosi ga tswa
1: tsatsi le monate utlwa
3: a kafe
1: mame se le se di FM dume
4: panta dumela
1: o jwa
4: o anta anta panta
1: ha monate mme mamusi
4: mamse ka komana panta ko litsela ka maka a mohula motho wa sibudi e le mponto o be di kifisha ho kamana ka jinteng ha bra ro di pasela la se bona ke ma ke ho ta panto
1: I love you too bye bye
4: bye
1: ke le se di FM dume
5: panto
1: o jwa
5: e ke se ba le Toronto romona ke night chief
1: eh
5: ke kuba mshibule constable thake ka man ka betle ke tla ka ngwa ka mkwena ka mo ka tswako ke go tetela ka mkhonya na mo go lo asbego ba mita mparane o man ditimana
1: ke le bo ntate
5: ke se ba le Toronto romo Kendall power station tango
1: ke le se di FM dume
6: Pondo.
1: Hulwa.
6: Walo ka wa ngoroto.
1: Ha monate.
6: A bo ke bo khobele makhale ma wa le khosi mola Belfontein. Be ke bo tshobale ofense ka mola ka moshoefe le Queen o pota Queen. A bo khobale luka so ke Pondo.
1: Sa sile monate utlwa.
6: Thank you.
1: A go njwetse mona. O ntse le teng a je.
6: Eh ya Pondo.
1: Na wa khonala o hlaile bo 1995 o bo ba bo kuos.
6: Kose.
1: Oye mabitso a parate itiale.
6: Ai, a ke na ke ba hantle be wa khona ha ra bane he wa ntse tsa ma ka ona ha sala morao.
1: Oh, a ke sala mora.
6: Eh, a ntse ke mwana mme.
1: All right, ke le ba utlwa.
6: Thank you.
1: Mame se le se di FM, ke le shobe le mse bitlana mse so pele ho hora ya pele. Dume. Mame se le se di FM, dume.
7: Mora na tsimana go khontse mgana.
1: Eh ntate bishop ho jwa
7: ke ke mo kompei wa ka ke ba tshwere ke bana ntata go ke ke ma popi mo kwena mane bo khongo ndati ya em ha u finyana la pakan paka ke ne da dena mo mano tenta kwa kwa ka man ka kopisi ke ke dela ka sigi le ma ba so mane sia ke mba ba ko man de le bishop ho dara u ba rata ke na mo ga tshimane khotso
1: letsatsi le monate o tlwa
7: mo kompei wa ka
1: Mamelo wa sebeletso ya lesedi ya tsamana kwa ya dulang kae lengwe. Mametselo sedi ya famo 87.7 le ba jalo 106.6 ke a bona batho. Ho tswa dibakeng ka ofapana ba mametselo lo tsebeletso ena. Ka rona ya Lesotho ka rona ya Afrika Borwa dine ha tse bapileng. Ba teng ba bang humane ho SABC Plus. Le ho marandrammane ka ba ka bona abuti ya ileng a etsa go ke tsebe hlotse sebakeng se bitswang ka go ke se bothwane. A lutlwa ke ntse le rata ka se bothwane tsena ke o bane ke ile ka gobala. Habo monne mo nya bijwang ka go ke mafasa batho ba hlotse mo le ribe ke gola le ya motseba ke DJ ke na motho a pele wa homfa mo sebetsi mane hlotse mane a re tlotlo tla o letsa ponto ka ba ka robala sebothwane ke ya netsela ya sebothwane ana ho ya kae kwana bo murutiramela thabo thaba phaswa kwana ponto wa selo ke re bo batho bohle ba ma metseng sebeletsona ke ya ba bona bo dazi ba re ha mamelo ponto wa selebo a re ke nna tsotsi yane ya hao ya matlwantlwang sello nyokong ka Bloemfontein ka mona ka Vista Park a re ke mametse jwalo tshebeletso ya lesedi letsatsi le monate mo mamelitle ha ba o keteka letsatsi la tswalo ka jeno happy birthday to you keteka o bone tse dintse ngata modimo a tla o pate matlong a batho ba sa batlong o bona o thabile ke nka ba batlhano ba o qetela ke Lesedi FM dumela
8: Pondo
1: ho jwa
8: japojapo Pondo
1: ha monate ke bua le mangkae
8: ke tsere mawili sika mona ka first lo mona Pondo
1: e
8: Irege Kereskalo, humble man, Ukamola, Kahiri Sneaky, Kiri, Traffic Maswangani, Ugatwa, Kwakatabo, Sini, Kamata, Tiele Gamola, Kamaping, Kituse, Musol, Tisa, Pondo, Mawiswa, Jowiz, Amanda Pondo.
1: Let us see them on a tukwa.
8: Amen, Pondo.
1: Kyutaba. Wabune, Dumela, Lusiri.
9: Pondo, Amanele.
1: Hamana Telegame. Ee ya mme.
10: Nka tlo kopa go bala ke nna mo tsheng. Ke tlo go kantsa go bala ke le go ntse re thola mo tlo ke nna le bana ba la ke kopa ke nna le go tsama mo mmala le ka se. Ke tlo tsamba tong go ja. Ke tlo se mo tsina tsina ka go bona tsa ke le banta.
1: Le tsa tsile mo na ta utlwa.
10: Ke le banta.
1: Ke le Lesedi FM wa bobedi khotsa.
11: Yo go ndo le ga.
1: Ho jwa re tle le ga.
11: O tle.
1: Ee ya nda.
11: Ke
1: ke ntse ke
12: Bondo.
1: Retele ka eta.
12: Nda degi jana ka lega tikutu na ka bo.
1: Ha mona tike manye ke bua le.
12: E di jana ka lega tikutu.
1: E yana ke na le bona he.
12: Nda degi le ka lega tsa bua se mo ne ke ka o tsiri jeng pele se se ke mo ne. Ne mo na e di ke se sa ka fa ka nda de. Le ke o pa di tsuka ma nga ka ka ka tikutu na ka bo. Ke nda degi ke mo se sa ka ma tsara ka tikutu na ka bo. Dan ke nda de.
1: Wa rato wa le. Arinyelo se ponto ile shumele motsumo metsutsu ya latola ponto wa selebo ya dula hantle metsutsu nyelo shume pele re fitla goreng ya pele ke mogahlelo wa pele wa lenano le bitswang ka gore ke RQB re qhoba bosiu le ponto wa selebo mamedi ke le bohle ya mametseng a le lapeng mamedi ya mametseng a le mosebetsing le mo mamedi ya mametseng a le tseleng ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane re ntse re le kgoding ya botšhaba e tla kete kwa gantle ka la mashome a mabedi le metso e mene
13: setso saka puo yaka seteišene saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa
1: 5 play at 1 o tlo e fumana ka morago rapele metsotsonye le shume ka morago rapele re tla be re o neletsa jwalo 5 play at 1 mamelo tshebeletso le sedi ha re ke re bue he ka tsena tse amanse chaba ha re ke re bue ka tsena tse amanse chaba empa wa tseba ka mehlala matsatsi ke o fa ya ka pele pele wena o ka mpa ya hao e bileng ka sehlohlolong ya mafelo a beke le nna ke tlo o fa taba ya ka e bileng ka sehlohlolong ya mafelo a beke ke qeta ke fe mo mamedi re ke etse tjena re tsebo ho sekasekana le ena e amang setšhaba
13: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela
1: mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho tse amang setšhaba taba e ileng ka hlaka e beha mahlo ya fihla ditsebentsa ka ke ena e latelang
13: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela
1: go ya ka lesedi le ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa sepolesa se ile sa fihla mane a toropong ya Bloemfontein sitsing sa mabenkele. E ka hona le melaelwa eo ba neng ba ntse ba batlana le yena ka koloing, ho na le eo ba seng ba mo tshwere ka dithethefatsi. Ho e meng ya meaho setsing sa mabenkele Bloemfontein haufinyane le setsi sa thuto e phahameng sa motheo TVET, monna wa mo Afrika eo menyenyetsi e bontshang e le letswalwa la Nigeria, ho thwe o ile a itahlela ka festere a ba timela. Ketsahalo ena e etsahetse mane profenseng ya Free State a Bloemfontein, ho e nngwe ya difolete moo setsing sa mabenkele haufinyane le sekolo sa motheo. Sepolesa ka rona o na le monna e ba mo tshwereng ka dithethefatsi. Jwale ho na le mmelaelwa e ntseng ba batlana le yena. Monna enwa ho hlaha mokatong o ka hodimo ke ha a tshwatla festere a itiela, mme o ile a hlokahala. Ke eo ke tshwereng taba e ileng ya tlalewa ke sepolesa sa Afrika Borwa ho tse amang setjhaba. Haholo jwang re ntse re le ka hare ho bothata bo bokanakana ba dithethefatsi. Jwale maikutlo a batho ba fapane malebana le taba eo. Ya, a ko mphe ya hao hore na ebile e feng e bileng ka sehlohlolong go tsena tse amang setšhaba. Ntetsetse 086-0003-084. Mphe ao ye
13: ditaba tse amang setšhaba. O na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela.
1: 086-0003-084 086-0003-084. Go tse amang setšhaba mamedi, re fe ya gao ya mafelo a beke. E nngwe gape ne ke shebile ke ya ntate Julius Mkhwanazi. O lelekuwe mosebetsing. Ntate Julius Mkhwanazi o ne a ntse a beheletswe ka thoko nakwana mosebetsing, empa ho ile wa tla phatlalatso e bontshang ha e le gore o tebetswe hanghang mosebetsing wa hae. Mametseleseedi FM, dumela.
14: Ntate Tumane, wa nkutlwa morena?
1: Ee, ke mametse ntate wa ka.
14: Ee, nna yaka ke ena morena e ka tlhong haholo. Ei, o na le Tumane ke dipolano tsena tse kanakana tsa bomme ka mane ka Gauteng ngwanan. Ho hang tsena e re se theohelang re le maAfrika Borwa ntate, hobane motho o ipotsapotso sa tsebeng ona o ka yagajuwa ke manya hore na hantlentle bomme bontate ne ba enkeng hakanakana bothata e se eleng ka bona, gobane tsena ne tse di siyo. Ke yona e ka tlhong go nna eno nna Ditumane ke lebile mokana ka jere.
1: Re a leboha ntate. O ya bo ausi, basadi bana ba ntseng ba bolawa gagolo mane Kempton Park profenseng ya Gauteng.
14: Ei, monga Ditumane, ntsena ga re eseng ke wena ntate, ga ke ipotsa gona gantlentle motho wa ntate a ka bolaya motho wa mme go tla jwang ga re boulela ga kana ka bona. Jale go tla jwang ga ba bolae ke bomme ba enteng bo ntate gantlentle ga ba bue nnete. E ka re o ya ka nna nnete a esotswe. Ke a leboa monga Ditumane.
1: Ke a leboa a reng ke mamedi uteng kwano. Lesedi, dumela.
15: Ntate Tumane,
1: ke bua le mangae?
15: O bua le ntate Research fa lo ripa ka mona. E ya ka e ka sego ntate Tumane mona ha lo ripa ka ha rena police station. Taba e nngwe ya bobedi ka gore bo ntate ba ne ba patrola ba re beke ene ya go feta ena ga ba le moluta mo le lo ripa ka ba ile ba fumana doctor ithuntseng ipolaile mo.
1: Ba fumana motho a ithuntseng a ipolaileng kae?
15: Leta mo le lo ripa ka lena.
1: Ke a leboa ntate. Jwale o re le tlhoka police station ka moka lo ripa.
15: Mona ho handa ta se le re bina bina eno. Le mabone ho le fihla batho bana ba sa di casino. Ha ba tsa marama fihlane no le ba shema le ba ile gore ba dula thabi mona lo ripa ka mona. Ba senyetsa batho ka tsile le le ka ra lo ripa.
1: Ke a leboa ntate. Ke a tshepa ho mametse batho bana pa etseng ona jwale tjena. Tsa tsile mona ta utlwa.
15: Thank you da.
1: Mo mamedi re santse re le tabeng tsena. Hona mane province ya Free State a Bloemfontein. E ka re hona le moshanyana ana le ka ho fereng wana ka mahapa. Sebakeng se bitswang ka gore ke Willows. mme go ba go ba le boemo bo e leng gore ga bo a shebala gantle a o sia kgothometse ya mono ka mora gore a botitlhi a batlo etsa taba ena ka magagapa a o sia wela ga botlhoko ke mona mo e leng gore baithuti a gore re shebile batswang mane Central University of Technology ba ile ba bontsha galefo go fitlhela ba ile ba kena jalo police station yane ya Park Road mo mera tshebeletso ya lesedi le sepolisa ka re se ile sa fitlha gona sebakeng seo e meraro metsotso pele go hora ya pele ke tsalo ena etsetse mane Bloemfontein go laba la kgatiso tsa video tse ileng tsa matha haholo mona go marandrang a dipuisano ke a tshepona le batho ba etse ntlhoko taba mofuto jwalo re a qetela o le sedi FM dume ha monate go jwa
16: Ponto ke sa maro una le ntho una le clip ye nngwe monna mong a bua mona e ka re e tsala ka Lesotho ntheng
1: e
16: hona bana bana ka re ba tshwere e ka re ba tshwere ba barana ba re hona le monna ke yo ka Lesotho hona le motshwere hona le di ke di topo tsa batho mo le matsoa di go tse ka mokana
1: hona le matsoa a batho
16: e ya wena go rotmane ntho motho o re ba tshwere batho ba ba hlaka ka ba sa transcard ba ba kreke ka Lesotho ba tshwere ba itireng
1: bana di ditho tsa mmele tsa batho
16: e sebaka se ka roketa bolela ka sone poleke e kare ke moraonyana ko Lesothong
1: gao banna
16: se papare dijong ya phela mthela e bua ngwana Ponto ba re ba kry-a go na le dithate tsa batho di kenge ka ra di-20 litre mola ke
1: papare
16: kekereke ka freta ande ntho ya phele motho wa e bua ngwana Ponto ba re motho o ko gae ko jare temo ke ditlopo tsa batho ke dithate tsa bana matsodi kwa twate ka go fela wena batho bao ba ba tshwere ba itiri ba itiri ba le ba re ba rwala ka dithate tsa bana
1: ke a leboa ka taba e nanta
16: sopela gorotmanesa

0: Mumameri wa sebele sale sedi pinena ke e monate ha holo e ne hlekela jwalo ditlabalane tse hlano tsa hora ya pele ha eba o kete ka letsatsi la tsolo ka jeno. Happy birthday to you. Kamane ka Facebook ke ponto wa selebo hohle ho marandrang a dipuisano at ponto wa selebo at lesedi FM re teng ke bone bo thoto hatsi sabole o mametse jwalo tshebeletso ya lesedi bo kamane ka Malamulele Limpopo. Re na le batho ba teng ba mabetseng jwalo tshebeletso ya lesedi. Mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke na le motho mona lebitso la hae ke Pulane Rantlabole. O mametse tshebeletso ya lesedi ya le Tafelkop Bloemfontein letsatsi le monate. Ba re dumela ponto ke Katleho Motlwenya ka bona ka Fixback Mekeleng letsatsi le monate. Ke leboga kaofela batho ba mametseng seyalemoya sa lesedi le baithuti e ba ngola jwale matsatsi ana. Ha ona nako ya monate ba bala jwale wa bona. Wa bala mamedi e sa le bantse ba ngola go tloa bekeng tsa go feta ke ditlelase ka ditlelase ebile ba re ba ngola ka tsela tse e sa tlwaele yang matsatsi ana etlhile ba se ba ngola tlhotlhotlhotlhotlhotlhotlho wa e bona mosebetsi wa sekolo o tla pele go dintho tsotlhe ba re ke mametse ponto ke motho a bisiwang ka gore ke mmantwa ka mane ka masimong mametse jwalo tshebeletso ya lesedi letsatsi le monate go batho botlhe ba mametseng jwalo seyalemoya sa lesedi go na le motho mola itseng ke mametse lesedi ya femo ke le gutlwa tharo ya lekwa ke qhoba bosiu le wena ka kapa ke Lindani Ditabe e re bometsotso ka morago ra ya pele e yang latola Solfo X DP ponto wa selebo ya dula hantle metsotsong ya leshome ka morago ra ya pele tlo fumana ditlabalane tse tlhano tsa go ra pele Angela Dimakatso ka mane ka Chris Hane Bloemfontein o mametse jwalo tshebeletso ya lesedi letsatsi le monate ke leboa batho botlhe ba mametseng tshebeletso ena mo mamedi ke tlo fa 5 play at 1 ditlabalane tse hlano a tsa gora ya pele re ketse jene
1: ke tseo ditlabalane tse hlano tsa gora ya pele lenanong la RQB le ponto wa selepo go lesedi FM fela ke tseo ditlabalane tse hlano tsa gora ya pele lenanong la RQB le ponto wa selepo go lesedi FM fela.
0: O kile a bona batho ba phelang ba sa lwantshane le batho ba phela ha monate batho ba phelang ba sa lwantshane le batho ba phela ha monate ba na le moya o nana o buleileng o free batho ba sa lwantshane le batho tlohella ho lwantshana le batho tlohella ho rera ho lo senya maphelo a batho e tlwelle wa tseba ntho engwe le ngwe e na le ditlamorao tsa ntho tseo di etsang. Ba ka hopola ntate motaung a ga ntho tsa o di etsa kona jaefa o na le o leleng la mafu a ke tsena o na le kae bono bele ba bokile selepe a ketatse ba re ntho tse di etsang leko la taun re ntho tsa di etselela ga sa le lefu batho mabidi a tshebeletso ya lesene jwale o ka nna wa etsa motho hampe ka jeno empa ntshepe diketso tsa gago di ntse di tlo o latela ka letsatsi le leng diketso tsa gago tsa go fumana kgotso le go utlwisa batho botlhoko e be wena o thaba ka dikgapa tsa batho ba bang one day is one day ga ona ntho e ipatang go fitlhelela le ga ditlamorago di sa tle ka motho o mo entseng gampe empa o na le motlha di tlo o latela go etsa motho gampe go tshwana kana le o etsa bonongkwane gobane ge re letsoo la mmuso le lelelele la ba sa o tshwara gona jale ka le leng la matsatsi ba ntse ba tlo o tshwara ga re ke re tlogeleleng go utlwisa batho botlhoko ande ke kopa ntho e le nngwe ke kopa le etse kgotso wena sebabi leo etsang kgotso le batho etsa kgotso le bana beno ga utlwane le bana beno empa utlwana le bakgotsi bagago a ko bona bakgotsi bao ba thothomelela jwang empa bana beno ga ona taba le bona etsa kgotso le bana beno botlhoko ba gore ngwane no a tlhokagale le ne le sa utlwane kapa go sena kgotso pa o tlotla o ikwatlhaa for the rest of your life bophelo ba go ka o fela you are going to regret o tlotla go hoja ke laka tsamaya kope tshwakelo mme wa gago le mme le wena ga e bona le bothata pakeng tsa gago le ngwana kopa tshwakelo ngwana gago phelang ka kgotso lelapa le sa pheleng ka kgotso go botlhoko wa mpe o fumane batho ba dula jarateng e le nngwe e mo na le mokhukhu wa e kgoneng ba bangwe ba dula ka gare diphimi ba bangwe ba dula ka mae tholela gare diphile mekhukhu e medi ko re ga utlwanwe kamana ha di kuedi gashane kamana ha ona le phofu kamane ba ba diela botlakase he ndose tsalang he ndose mamedi a e le fulu holo ke ditsheo ha re ke re qobeng ho etsa di ndotse tsa tlogotswala molemo ho sasa ke itse wena ha hona moya o phuthululileng jolo ka o sa utlwiseng batho bohloko kapa o sa rereng dintho tse mpe le nna ha ba o ranketsa hampe ka tseba kapa ebe ha ke a tseba ke o tshwaretse ka nako nngwe o tshwarela motho kapa o etsa kgotso le motho ga o bolele gore o be motswalle wa gae bo mokgotsi wa gae a re re lebe bagotsi ke go lokolola pelo lokolola pelo re tlhobaetse ke bosiwa batho ba mametse le sedi ba toutana le mesebetsi le di-business tsa bona tse sa sebetseng gantle wena o toutile go lo jwetsa batho ka gaone ya motho e ditshila ntho e toutileng ke ya go lo senyetsa motho mosebetsi a ko bone o toutiswa ke ntho tse jwang ntho tse dingwe bophelong ke tse sa tloa ga tlolokela go tlhokisa boroko ke ntho tse nang le go tlhokisa boroko ka tsatsi ile o ka se tlhokise boroko ko go loetsa motho yo mong ampe motho o mongwe ona bale tsena o ka tloa wa ritika go bone mamma o kene ka dipolastiki tse tharo ha sa kena ka trolley ha tswa mabenkele a se taba ga ona ntho tse dingwe bophelong tse seng taba ya rona ande re tlameya re ithute ntho e le nngwe ya gore bophelo mona go na le ntho tse dingwe tseo e leng gore ga se taba ya rona tlwalela ntho tse sa o tlamang tse e seng taba tsa gago ntho tse dingwe bophelong ga se taba ya rona gona ponto a e ga e gangata ya se taba ya gago gore na le wena o tla gangata ya se taba ya ponto aa batho ba gatetse taba tsa batho gorinenne o fumane bale kana ka tsatsi le leng le ntse le tlo gatantsha batho le kgaseni tsa bona le tlo tla le gatantsha batho le bo motswala ba ga le batsebe bo motswala ba bo mamamamama lona le ba bona fela lese ke se le bone o sa mathalelo ka letsatsi le ntse le tlo gatantsha batho le ba

0: bale ponto wa selepo ho tswa ka gika
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamelwe
2: aha mamelwe ponto wa selepo ho le sedi fm ke tseo he di tlabolane tse hlano tsa hora ya pele mamedi ke a tshepa o ile wa natefela ho renya bobedi ke a tswa ke a tsamaya di theoa dikalaneng ha ke tswa mona o tla bateng vele moloi ke outestrata o tlo nka ha monate a o sie ho renya bohlano makumane a mona le mane mantsheuwa mofokeng le moifo ho ya ho renya botshelela tagoa breakfast show ya lesedi fm twa sa ke monono tla batsa majolo le batho kara la ke shepa qacha le jonito ametse sebelo tswe na paetseng kana kwena paetseng ke na kwatsane ba ditsebang ba reketsa botšhetšhelela kwana ga tshaba utlwa fela bokgwatshwatshe ka nako kgwatshwatshe fela o tshela metsi le letswai le dithollo a tshela metsi letswai lela le dithollo le kae o tlalele lesehla le lesehla le lemogago ei okgwatshwatshe utlwa bakgosepe kapa bogodisadi e tsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Babedi ba metsira rolo pa le re pa etsi jwale. Arrejolo sa ponto ke le bua batho bohle ba mametseng se ya le moya sena. Bontate police ne ke tshwere botlolo ne nne mona. Ya tringi mo mamedi sentho jwale ke bona taxi ya maponesa yema. Ke bona taxi ya maponesa yema pelaka ke tshwere botlolo ke re jonna. Ebe ke se ke entseng ha yema. Ke nana o tla thu hey public drinking one wa ke nka mo what ha e ba go pontwa ne re tata o mamela gona jwa le tshini e le ba police hey ke nana ma police bo phaka go utumo Bloemfontein dumela mbo ntate le bo mme le nhlompha mpi ke le rata hampi le mo sebetsi ya lona ya o bona le me khone mo le katile ma student ba ba ba tswa ba ba ba itshwara bo di nota in le ba katile le ba feletsa go le go isesela etsa ma le bona isesela be lo kena kwana bo universities le potela ka bo Brandwag ka mana ke ya bona bo ntate Park Road maponesa a teng mo hela sebetsa bo ntate la sebetsa ke le bona la letsa maile bo khinyere wa temane Bloemfontein wilo se ba loga ka bo sebete ke le bona bo ntate ba mametse ona ba le tsena ke ba sebetse mo le bo ntate mokwena le ena o sebetsa hona mane Park Road ke a gola bo ntate ba busiu ya la opola la lampona ka busiu pila mo shanyane lo a be sandikilana ke mamedi ke mogotsi le batho ba be sandikilana ba zama mbophelo nna ke motswalle le batho ba zama mbophelo nna ba tla o jwetse ba ga pontona la haufinyane la abuti a be sandiration Ah, na se batho ba tla mmendi die o na la haufinyane le abuti a besa direshene di bitswa la hae ke le bohanga abuti yenu o besa direshene o besa dikilana o le ka bophelo ha ga mohatsela ona ke le bohang gwadinyana o tswa o na re ho nna o tswa sebakeng se bitswang ka gore ke mafeteng bo ntate le bo mme detention tsa sepolesa ka o fapana o phatlalala le na yena Afrika Borwa Gauteng mo ka o fela Eastern Cape ke le bua haholo fela ke a tseba le ba mamedi ba ka ba baholo ba khuba di Thorontoro ke a le bua a o masola ya ka banna le ka mane ka bo tempiane ba itse ke tlegolo ga bolo nenneng ka bo madima bene ke sina nako ponto patane ponto busy jwale empa he ke tlatla ka le leng la matsatsi jwale ke a le bua haholo ka o fela ba lebedi ba mametseng se ya le moya sa lesedi hona jwale tjena ke le bua le bohle ba hlobaetseng le ba sa hlobaelang ba itseng ke batla fela utlwa voiceng ga tsena le mamedi a bulelang radio fela go batla utlwa fela le tshe
0: e ba le ponto wa selepo go tloa ka gila
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamedi lesedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e palle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle
2: mo mamedi re tlo kena ditabeng tsa mohloka le bitso empapela re kena ditabeng tsa mohloka le bitso ke nentse ke bua le e mong wa batjha wa tseba marangrang a monate jwang a kgona ho kopanya le batho ba itekang bophelong ba tshwereng ka thata bophelong maobane ke ne ke bua le e mong motjha o re ona ruetsang ona ro tlhatswa di gareteni ena o tlhatswa dikobo ntsa le tlase di dimong le ena o tlhatswa di gareteni o tlhatswa dikobo wa rekisa ka ba itse o rekisa dikuku motsha wa 20 mamman years asa emanga asa tena moso mo khutshwana go ya kae kae o lo emela bo mamman ga ba feta ka dikulu ha tena moso mo khutshwana ga kae kae are ha ke swa bi ponto bua ke hlatswa dikobo motho a kalakatsang ke mo hlatswetse dikobo ba swaba ba 20 mamma mo ba swaba o etsana jole ka jeno ke ne ke bua le mong hape o re yena o iketsetsa bo ntho tsena tsa botle e tlaletsa le bo mma botle bo ga botle bo ponto tlagetsa di x mana le mona matsunga na rona santsa le matletjena ha utlwa ka di guard buff and shine ntate ona la usika thabisile o itsena o tswa profensing ya Gauteng sebakeng se bitswang ka gore ke Western area o re ke tshwere ka thata ebile ponto ona ba letjena ke ntse ke sebeletsa heso empa ke togo ya ka gore ke tswe jwale ka tlung ka mona ke batle sebaka seo ke sebeletsang ho sona ka ba ka tiana le mong hape lebitso la hae o ipitsa ka gore ke o Lebogeng o re o tswa mane profensing ya Free State sebakeng se bitswang ka gore ke Rocklands a re ponto wa selabo ke le student Central University of Technology ke etsa HR empa ha ke a shebana le dithuto tsa ka fela sekolong thuto ena HR ke boetse ha ke le haemola ke lukisa dikoloi a re ke a tseba ka di-engine di-CV joint ntho tsena kaofela a re ke motjha ke moithuti a ntsa le tertiary empa ke kena di-overrolong ke kena tlasa koloi ke ba moputswa ke le ka bophelo o re o tswa mane Rockland a Bloemfontein empa ha a ntsibisa gore na ke o Lebogeng mang ba ne ba tla tswa ba mojwetsa go senke a tsa ba mametse mane Bloemfontein a re ebile le di-house call ke a di etsa ponto ke aya empa ke tswe ka ga Bloemfontein ke etsa mosebetsi yo motle jwale a ba fitlha tlhola pele wa ka bare ebile ke a ganna ke le student le gannang ponto le lokisang dikoloi ebile le ganna ke na le koloi ya ka nna le motho wa ka mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a lebo ke lebo dikatara kao fela mamedi wa tshebeletso ya lesedi mo tlhoka lebitso wa go ngwaneo ha e qala ba mafelo a beke la botlhano fela wa mosia ka tlung wa mosia ka tlung ngwane na o rata dibaka tsa boithabiso ka bokhutshwanyane o rata ditamene ngwana mo tlhoka lebitso ha a kgone mosapa o bane molao ha o dumelle gore le shape bana kere ha gone o motebela ha gone o etsa letho jwale gore o batla go utlwa gore ga golo lona batswadi ba tobanang le boemo bo jwalo le etsa jwang lona go disciplina bana o ngwane ena wa mosia o reke ngwana ngwana ana grade 11 a dire la botlhano ntate o kenya dipotso tswa tsamaya wa tsamaya o tla tsamaya a ema ikelang teng alo etsa kana ba na le jaefe ngwe tumme mona mamedi tla utlwa ntle ka 12 ya bosibu pontwang tsa go gopa mona kwetsa belebelebelebelebelebelebele o ya dibelebeleng o ya dizepzepong dibelebeleng le mopepe mopepeng dibelebeleng le kae le dizepzepong 086-0003-084 re eletse mmehe maqhoba bosiu le sedi FM dumela
3: We so motho. Onto arjere chele na ngono pote bote ke batho ba jang. Ingare me ke pele ngana ke jang. Mo tsadi wa hae, ba tsadi ba hae, yo na mo tsadi a mo le tato wa hae ba nya. E ba ke tsena na u bele na le mo ka pele nta ona u bele tato ngwana.
2: Nta tato ngwana hayo.
3: Hae le tato ngwana le siyo. Mwana ke motho ba ke ba ba di ha ka le ke o itse ka tato hae ba ke shebisa na ba ka tsama na ka tle.
2: Empa tato ra ntse ba jo kopa o mmamele. A se patuwe hona ba le tsena hore boholo ba batho ba bomme pa pisong le bagale. Ba hudisa bana ba le bang. Bana ba lona ba banana hona ba le tsena ba hudisa bana ba le bang. Ba shanyana bana ba hana o supporta bana. Ba hana bana. Jwale motho mo e ka nna ba ke boemo bo jwalo. Ba hore o iphumana tlame o tlokomela ngwana le mong.
3: E ha ebe ntse mo le tata a jere ka le go ha ebe o tlokomela ngwana le mong. Ha ebe ntse mo di kamano tsa ha o le ntata ngwana di seng tsa sa batlo go go. E ba ka bo di lente. O khona mo mema le ka motho di gore ngwana ke na ipukile ka tsela ke nna. E ba la tsana ka tsela lo. Ha di kamano tsa e ga di ntse di lente. O ka ponto. Ba ke se le ba di ntse ponto. Ha o le ntse mo ngwana re hepe ponto.
2: Eh empa hape. Ntata ngwana sa phele le ngwana letsatsi letsatsi ka tlung o tlo gona jwang o laola bophelo ba hae
3: ke se go go se go bala ke ha e ba ntata yena mme le ka ja le ngwana le mo o gona ho tsa appointment ka po yena le ka motswadi
2: Yellow word dad.
3: Thank you, Bondo.
2: Do you have a city?
4: Also, Bondo, yeah.
2: How many other guy?
4: Hello, Bondo.
2: Hey.
4: Leo, no, I'm not even a happy point. Levakin Lahore, I'm a Halimi. I suppose, so, Horea, I'm a Prime Citadel top of Bond. Oh, Prime Citadel top of Colorado Bond. I'm a Halimi.
2: One
4: last million point. You don't want to fail at. Happy, happy one day, and Tom Susan's a cow for Tom Sorris. How much rather than my alum Sorris of Lavon or Nagatila? Navaga Ponto, a lining on a chee. How will you live? Nekiba and Nekiba or Vela? Ori? Give us three. No, Nekiba Bontala can't love to hide. You will take a trooper, Pontoli. Kinna Okina Lila Palilila. What you want to tell a piece, Tom?
2: Batsadi
4: ba ka ba mpontshitse lerato Bonto ka o kgalemo ka o kgalemelo ya bona ka mantse ka kgalemelo ya bona ka gore ba ikobe ba nkobile ke sa lemeng so mme o nene a rate ngwana gae ka lebaka la gore ga mokobi a sa lemeng
2: ga a rate ngwana ya bona a sa moshape
4: ee ya Bonto
2: empaga se ka ga kgothaleletsang gore bana ba shapuwe a ke re molao ga o dumelele gore di assault ga ke re ga o dumelele ga re se ka ge ga ka nnete ga dumee kana kana e mamelwang ke di million ya bagage batho ba shape bana ngwana ga dumela o shapua sekolong tshela ba bona ba ntse ba ikutswa ba yetsa ngwana ga dumela o shapua ona motho a dumeletseng ho tla motho
4: le bibeleng ya bua Bonto ngwana sa utla a sa mamele mola wa batho a utla ka letswai
2: empa ka bomadima ba re hodiswe ke bebele fe o hodiswa ke mola o theo
4: Bonto nna mola o theo wa government of Stella gating wa ha
2: ke le bua tsa
4: ke na le mola wa ha tsa
2: ke le bua
4: ke le buile Bonto
2: he tat ba be le boe bo ratletse ke sa kgothalletse taba tsa tlhekefetso ho ha ka nete ho hang hang hang hang hang hang she batho la ba ka ba hola ka mo ba hotseng ka teng empa re ya tseba mola o re dumela
5: dumela Bonto salam
2: a mana dilo ga
5: le gai ke teng ga
2: eh
5: eh welcome ni friends ke mona ha mo kwala fa fa na ke re mama a bua le ena ha ga be ke wa ke go tsama di weekend o tso di weekend tong wano ha la ga be ke a le ke o dula fatshe lena a mo bontshe mabaka a bophelo cause le nna ke ne ke na le ngwana ngwana na a mathaka di dikela ka bua le ena ga mokgalemela haholo mana no tshe no fukuditse pantsho
2: re le bua
5: ba ke di dutile ena ka mantsa di tlamagao tsa mathaka bosiwo ha ewo
2: ya le bua
5: thank you Bonto bye
2: bye bye ba bere se bere tsola sedi ke ya le bua ka ba ikutlwa beletse bigata jo WhatsApp bona jo la we le bagata ka da kwa sa tubela ke sebeditse ho le kare ka jero bo di phoso di bile teke go tswa ile ba o tobane o re sebeditse ka tla re pila pele tsebeletso ya le sedi ke tswa bona di theo di kana le go tla ba le teng mvololo o tla nka o tla renya bobedi o tla o sia jolo ho reng ya bohlalo ha go tsweng re mo sebetseng o seng re fitleng ka nako ska lo fa mosebetsi ya bontsho go loge ka mangolo a di doctor o ye mosebetsing o sane o ye mosebetsing o sane e seng o sane o se o mosebetsi ska ga ba go di ya ntse ba re ba tse ba doctor ya regisa mangolo ka botshipi be o lo fa mosebetsi ka ba le CEO sa o kopa thuso mo masipala mo fukeno a gone o patwa ge a ke re tlo o tlo ngona pele bophelo mona mamelo ya sebeletso ya lesedi bo mamedi bo monate manane ngohle a tlang ho latela a sia le moya sena se ratwang Africa e borwa a good morning and a good night.